0: 1-800-875-5123. Al Dawood Jairus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jairus AccuFest Medical Laboratory. Naghahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kagiban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine na si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblacion 2, Sagay City. Jairus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
2: Extend food supplement for men.
3: Ako si Jay, sa totoo lang, 2 years na wala naging nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, pang extend food supplement for men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
2: Extend Food Supplement for Men.
4: DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
4: DTX Beauty Soap.
6: Mabaka sa mga butika.
0: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality nga digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo. Sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services, available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblacion 2, tupad sa bagong SSS building sa siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DTX 500.
2: Ulang sa pagkaons ang utang kang prutas,
1: hindi na magkabala ka.
2: Mag-DTX 500 ka na.
1: Ang DTX 500.
2: Bastante sang antioxidants.
1: Panghontra sa mga halit niya free radicals.
2: Likawan ang baratian.
1: Mag-DTX 500 ka.
2: DTX 500.
3: Panahon na naman ang ubo,
4: sikon at trangkaso.
3: Pero huwag mag-alala
4: dahil andito na ang Mighty!
3: Panlaban mo!
4: Mighty C!
3: Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw!
4: Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya
3: laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya.
4: Mighty C!
3: The Mighty Power of C!
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Mighty C!
3: The Mighty Power of C!
1: D3 Bio!
5: Gusto mo ba na?
1: Dami imumbu,
5: kagpaminsaron, adlaw-adlaw!
1: Mag-D3 Bio ka!
5: Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio
1: kapag damo sa imo good bacteria
5: o probiotics sa imo tiyan
1: nga responsable sa paghimo sa mga feel good hormones
5: nga nagatuga sa manaming imbo.
1: D3 Bio.
6: K5 News FM.
7: Sa alas 8:07 sa ag- Abi mo ba lang ka na miton ko naga DTX 500 ka. Damo gitna sa gilanon.
8: Mm.
7: Nga sa una permigalingin ang ila ulo.
8: Correct na.
7: Especially kuno kon uluod to na aga mabugtaw sila. Pero subugod nga nakainom sila sa DTX 500. Do nagnormal ang ila pamatyag, nagmag-an. Inabangod ka kay Pipe Eric. Mm. Yang DTX 500, daga pa ni piste sa dugo to eh.
8: No? Oh, why gala puyot?
7: Why gala puyot? Mm. Kina pa natural ang flow sa imo dugo.
8: Correct.
7: Mga kampiyon. Kaya gina-regulate pang sugar level sa lawas mo. Eh. May mataas ining antioxidant. Aba na kun nga ah, tamo nga inom ni asta ikaw ganito na blood.
8: Kaya muna na silbi maintenance sa diabetes, high blood, why na?
7: DTX dako, gina mabulig mga
8: dako, mabulig.
7: Hindi ka malipat ah. Mag DTX 500, yung mabakal ninyo sa tanay ng mga butika, malapit sa inyong lugar, kag sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Pabalo lang ta. Libre konsultasyon subong sa Kabangkalan.
8: Texas Street, Barangay 1, Kabangkalan, Aros Building.
7: Correct. Asta gina mag-lastry sa hapon. Hindi pa mati si Brad Paul Aroso. Sila ang Sister Mer na may aga.
8: Dagsa subong tao to. Kaya siyempre na mo gusto magpa-check up. Ang balatian subong sa tao kay Pebble Jan. Trangkaso, ubo, hilanat.
7: Sipon eh.
8: Sipon. Di balokano na pag-abot mo to. Kundi may doktor na to. Basta ang Mighty C, hindi lang hindi pagkalipatan.
7: Hindi pagkalipatan. Mighty C. Kampiyon niya kombinasyon. Nabi Mighty C kag DTX 500. DTX 500. Kag Mighty C.
8: Ako lang mo nagamit ko.
7: Ang pambansang awit na ton subong niya sa program ta, ari lang nini.
8: Ari na siya. Dugi na ugoy-ugoy ka no? Boy, itan di pagkatopa. Microphone na mo na.
7: Ari man di sa ato na, parang hindi na pagkatop.
8: Dugi na ugoy-ugoy ka no? Ang tigda sa iyo kilili, do tukar niya to.
7: Grabe no? Do siya tornili na lang.
8: Tornili na, at yung kilili boy ni siya.
9: Ipapangako sa iyo ang bituin.
8: Kampiyon.
9: Bitawan ng katagang di kita iiwan.
8: Si Cecil mong bayad na in love, gulbi ba?
9: Panghawakang sasamahan kailan.
8: Damo, ginamihan kaya pati si Robert pa.

0: Patulog ko liliwat si Ma'am Gina.
1: Bura. Ginugoy-ugo. Ikaan dyan na bura dyan na magtulog ay.
2: Ayoko lang namang makita ka.
1: Yung kilili ni Tornelina, no?
2: Kinikilig habang sa hirap ay nagturo sa...
0: Ilang gobersyon to ng grupa pati?
1: Meron na.
0: Pot lang ang chorus lang. Tao pang master. Si Buano, ano yung kakanta mo?
1: Kanao, saan yung kanta ko siya na. Rhythm yung takong. Takong. I like the music.
2: Ang cravings mo na fries at matcha.
0: Ariya, kamaturan na niya. Kamaturan niya ang ginakantaya mo. The reality of love.
1: Gapong ko ka sa tunga sa kahilangunan. Gatanaw ka sa malayo.
0: Ba?
1: Gaysa hanon ka.
0: Tanan talaga dumduman mo eh. Alin sa collector. Ato sa rider. Babe. Social influencer.

0: late na kuno ang kanta, siling ninim Jalindang na driver. Kapakasawa na ko.
1: Si Mirian Olvido, ka pa ng puhay ho. Yan lang naman.
0: Pagilingin ulo ko rin, Ma'am Gina Bura. Pauhay, Mama. DTX 500 lang ah.
1: Ma'am Pearl Badrol, niya kayo, Homeo, Homa.
0: Now, ipadali kami isang Zoom link. Padalaan ta si Atty. Jerry Lien na Zoom link. Okay, so dalang nasta. Pero may ara kami dita na. Naglabay lang ni, Ang iab lang nga chorus. Hindi ko ginapagkita ko pang original na kanta nga full gid. Tanong kay Natan. Nga, hambal niya, hindi ba kabalo magkanta mga Ilonggo? Tilongga ni kanta. Kanta siya mo man yung lyrics, pero hiligay nun.
1: Okay.
0: Nga,
1: mahal na ang
0: siling nga, mahal na ang bugas, pati latas ang sardinas. No? Doon mo nang iya nga lyrics, blaw. Tapos si nga, basta na, may pamatihan, give me a break, are hiligay nun ba? Tanong kay Natan.
1: Si Sel Mumbai doon, hindi maributa yung.
0: Siling ni Mercy Martisano wala gidya ilihis, real talk gidya.
1: Real talk.
0: Oh. Tuod man no.
1: Kadumdum ko may nagpa-picture si Moses sa guys, si Mercy magbanwa na nangitan gid. Sige bitan,
0: pabati. Iligay nang version bitan.
1: Sige bitan. I-mute ditan ha, maluhoy kita.
0: Bitan.
2: Tasa mga Ilonggo.

0: Kampiyon, kampiyon.
1: Tani amo gina, amo tani amo lang tandaan. Okay naman ah.
0: Nami no? Guro ni kadami kasal.
1: Kadami misa.
0: Tapos amuning before.
1: Nga, to yung project ka doon sa Foronians. Tipo, noon na to ng Ilonggo artist ka favorito ta.
0: Oo,
1: dalon ta de, kayo mapakonsert ta ya. The Foronians.
0: In concert.
1: In concert, no?
0: Kaya
1: mo na siya. Kaya mo na na itipo.
0: Sa mga amigo, tablang ang mga mayor. Abi one time, Mayor Dab, dala bisato sa Lubaan.
1: May kulang ko, no?
0: Ano?
1: Huwag yung gindugangan sa lyrics, mahal mang gasolina.
0: Isa pa nga. Mari mo, John Jim, matipiyo mo taday, kayo yung
1: yung. Mamatigid siya sa
0: buhay. Yan, bahala na.
1: Ano ang bali ko marito? Sige, ano, naka-collector ka na. Naka-rider ka na.
0: Naka-rider ka na.
1: Apa?
0: Naka...
1: Naka-vape ka na, may printer ka.
0: Kompleto na.
1: Naka mo nang ambal niya, no? Ni Mama Montibio mo tada. Kompleto na, ha?
0: Nagkabang niya. Tubla?
1: Inubos ka. Why, hindi niya pili. Bumke toro ta.
0: Jasmine Maga, ko puro palakpak, ino.
1: Ano ko, no? Si Jasmine Blag, pakita yung iya, yung nagniwang siya. Maluyag ka, hindi kay Jasmine. Pati gago grabe sa tungang gabi, mapakabang ka lang di ang doang ipabirik.
0: Mahal na ang bigas. Mahal pa ang lakdos.
1: Well, this time na ang sa itong program. Ari, ano yun? Tanawag ng pungsod ko may pinakamalapad nga forest. No? Sa ito naman nga 40 trivia.
2: Now, ladies and gentlemen, time for 40 trivia. 40 trivia.
3: Maayong buntag, mga
0: kids! Ini
3: ang Foro Trivia kung sariin atong himaloon ang mga butang na posible makadugang sa atong kaalam.
4: Mga ka-K5, kay balubalata mo kung ano nga pungsod sa kalibutan ang mayaras ang pinakamadamo o kung pinakamalapad nga kagulangan o kung forested area? Suno sa pinakabago nga datos sa Food and Agriculture Organization, ang Russia ang numero uno sa bilog nga kalibutan nga may pinakamalapad nga kagulangan. Ang pungsod Russia nagapanag-iya sa masobra 833 ka milyon ka hektarya sang kagulangan kun sa diin nasakop sini ang masobra 20% sang kabilugan nga kagulangan sa bilog nga planeta. Kalabanan sa sining tuman kalapad nga kakahuyan amo ang ginatawag nga taiga o kun boreal forest sa rehiyon sang Siberia. Suno pa sa pagtuon, dako gid nga bulig sining lapad nga lasang sang Russia sa pagsuyop sang greenhouse gases kag sa pagbalanse sang klima sang atong kalibutan. Gani, kung parte sa green space kag kakahuyan ng pag-aistorihan, ang Russia gid ang nagapangibabaw. O diba? Kampiyon!
3: Inesika K5 Lori Gamboa para sa Foro Trivia!
1: Okay, so K5 ano ko no?
0: Nag-PM sa akin. Nga, yeah. K5 Eric, si K5 Lori, doon AI ako. Kagulagan. Yung doon AI, hindi ko hindi amo ginasa. Gaslight na nagbabaya. K5 Lori, ito, kampiyon na yun.
1: Kagulangan.
0: Lori the Explorer.
1: Si Lori the Explorer. Nah, pisan sila, no? Eh, no? Ang effort mula kang K5 Eric, ginapresyar ito gina, no? Thank you, ginday Lori, ha?
0: No? Natahom si iya nga mga trivia.
1: Kita mo siya about Russia, pinakalapad gila yung nagyari. Papati ka kagindi nga ang Alaska is also part of Russia.
0: Yes.
1: Gimbaligya
0: yes, yes.
1: Lang sa Amerika.
0: Oh, and it was sold for a very cheap amount.
1: Di ba? Mm-hmm. Kaya di, snow na mo.
0: Oo. Gimbaligya lang, brato. Pero nag-retain ang Russia sang gamay. So may...
1: Kaya nga ito niya, sir. Subong okay, wala subong biyay. Inapakita mo na sa live sa TV. Tanla, basi kung
0: din rin.
1: Sa Amon, mga ni Goro, pero rice naman yan, no? Kung tanan niya baboy, sakyan ito ng Pokemon.
0: Pokemon.
1: Ayaw, sadya. Okay. Tingwaan ito, basi si attorney Jerry Lian, natawag isa, no? Ayan, balangang nagpadala ta Zoom, link sa iya sa ning account, para masugilan, noong takang misturya, parti sa pagsaka sa presyo sa gatong, no? Presyo sa plitihan, no? It's not presyo, but plitihan. And ano ba mga requirements? Parang at least mga illegal ang pagpanukot sa mga driver sa pagpasaka nila sa presyo. No? O kung sa ilang aplitihan. So may taripa, kung di ka gagmay, gigipabirik, no? May aircon, modern and electric PUJ, itang rate mo?
0: Oo, oh, complete.
1: Kung namugali ang regular sa PUJ, 15 pesos.
0: 15, oo. Oh.
1: Tapos, subong yan, naka-just dos.
0: 17 na.
1: May mo na siya nga 17.
0: Oo. Oh.
1: Ang mga senior nga tag-12 lang, may mo na 13.50.
0: Oo. Oh.
1: Sa first 5 kilometers na.
0: Sakit mo na, no?
1: Ang 6 ikanong nga kilometro, 19.50 ang una, subong e 21.35 na.
0: Kung amuhalin ka sa Libertad, pakanto ka sa bata, munang blairan mo, sobra 20. Sakit man, no? Sobra 20 ng imong balairan. So, mga ka-K5, bantayanta ini. Bantayanta. Because this will be a very painful experience para sa aton nga mga tagpalamati, sa aton nga mga commuters. While nakahatag ini sang gamay nga alibyo para sa aton nga mga drivers, pero permanente ini nga magatatak sa bulsa sa aton nga mga commuters, especially sa mga ginikanan nga doble ang ilang panggastos.
1: For example, abi Granada, Bacolod, mga 15 kilometers na.
0: Oh, G-size na, bayaran mo.
1: Ang 15 una, 39, bidi naman, outside niya.
0: Pila ka kilometro ang kuwanaw, bata ang Granada, Bacolod
1: downtown? 15, siguro.
0: 15, within 16 pesos ka mo, 17.
1: Ang student 14. Sa 15, grabe, subong sukot na 20 na mo, 20? Puro barato pa.
0: Oo. Oh.
1: Which means pagkamahal na digilino.
0: Di ba masaka gina siya? Di abing ginikanan kay Pebel Jan Gaplite. Ang kabataan Gaplite. Ang pinsarabla sa isa pa lang niya kadlaw. Kung may duwa siya kabata ang Gaplite, duwa ka ginikanan kaobra. Maskin isa lang kaobra, be, amay na lang. Ang iaplite kadadlaw, malapit gahamboy ng 200.
1: Sa araw, lagan siya 19.35, no?
0: Oo, oh, titatlo sila.
1: Tisubong madlaga na siya... Mag-amuni mo, grabe, mahal na gilikipay, very kino.
0: Oo, mahal na kayo.
1: So, para may chitianta, kay Bisaka sa Plitian, may kupod na subong si Atty. Jerry Liana, ang Regional Director sang LTFRB Negros Island Region. Director Liana, good morning.
5: Good morning, good morning. Mayong aga sa imo viewers kag tagpalamati. K5 Iljan kag K5 Eric.
0: Good morning, sir.
1: Dumayo, gini kay maka face-to-face na nga tatlo, K5 Eric, no?
0: Tingin pa Eric.
1: Inlaw ta kay Jerry. Kaya naging patukarta ng yukilili, ang paborito mo.
0: May yukilili, no? Kami patukar para
1: gito sa mahal na ang bigas, pati lata ng sardinas.
0: Ato ni Liana, welcome gid sa Foro de los Pueblos, kag sa K5, your station. Oh, welcome gid.
1: Attorney, could you please tell us, no? Paano nag-decide ang LTFRB na i-grant ng request sa transport sector na magpasaka sa Plitihan na Attorney Jerry Liana?
5: Well, damo factor actually na consider ta no unang factor ti of course ang pagbalanse naton sang income sa ato mga driver, mga losses sa ato operator. Lamidagid also ang demand man sang aton nga pumuluyo somehow. Ngati ang epekto sang pagsaka sang langis tanan apektado eh. So ang balancing act nga ginaubra sang LTFRB hindi nila uglahog, no, we need to consider practically everything para lang magpasaka. At isubong ang pagpasaka actually has been considered na even sang pimiro pa lang pagsaka sang aton fuel, no, galing kay Tigi na lang tao sang aton presidente nga kuni mo unta na dako man nga pikto sa aton riding public immediately, no. So that's why amuto nga gin withheld a bit, withheld until subong nga do hindi naging mapunggan. That's why I think it's about time nga mapasaka na ta.
1: Okay, para sa aton kauturan sa Bacolod kag Negros Occidental, istoryahan ta unay abi ang mga jeepney. Kay lain ang taripa sa modernized jeepney, lain ang taripa sa electric, no, PUJ, kag sa traditional jeepney. Unahon, tabihan, ang traditional jeepney, pilang ginahatag nyo nga increase sa ila Plitihan?
5: I think ara na sila sa... Kinsi, kinsi. Check ko, binadula ko, subong ang guide ko, doon nadula ko. I think 14, ang modernized is 17, sorry, kinsi gali, kinsi.
1: Okay.
5: Then ang next kilometer mo is 2 ka pesos, no? Sa modernized na naman 17 na, from 15 to 17.
1: Oh, correct, correct, correct.
5: From 15 to 17 tapos ang succeeding kilometers ta 240.
1: 240.
5: So, importante abi may taripa kita para that's why gina-encourage ko sa aton operator, no, kag mga driver. Nganti sila manukot, ibutang gid nila ay paskil ang taripa para ulablas ang lalisay. Oh, no?
1: Okay. Correct. So, ang effectivity sa ni attorney sang director sang pagpasaka Plitihan, subong gid ngadlaw.
5: Subong na, subong lang adlaw.
1: Pabangkot, paano makakuha taripa? ang aton mga POJ driver kag paano ta mabalaan yang matrix nga ila sa ning ibutang sila jeep.
0: Gusto.
1: Is santo sa tarifa kag matrix ginatag sila ti parbi basi himo lang sa ila kung
0: galing mo nga matrix. Basi mag-edit sila wala mo. Oo,
1: attorney Liana. Paano sa makakuha sa authentic kag original nga matrix?
5: Amo na ginabalan si taliwat no kay sang mga chimpu pa sang nauna sa akon abi. Kung mangayo ang matrix ang aton driver cooperator, katupos na sa Iloilo, another day pa na si Rel dyan.
1: Correct, eh. Correct. Kaya sa unang pasaka, kaya hindi ka pa kapasaka, kaya makanto ka pa LT Parby mo.
0: Oo, may Iloilo ka pa.
1: Oo, mangayo ko matiya, apply ka pa, bakal ka pa. Tubong anong proseso, gin palipot na ito ni attorney, director?
5: Gin agrihan namon na hindi na muna, kay para hindi na magpabudlay, no? Automatic. Kaya because we have now an LTFRB portal, no? Ang transaction sa LTFRB subong pagi na sa internet para madula na to ginadula ta ang kadakabalo naman kamo no sang kadamo da sang maalam nga nagapabudlay pa nagapanukot additional ti para madula na diretso na ta sa electronic portal sang LTFRB labi na gid ining taripa. So what they're going to do now is sulod sila sa ltfrb.gov.ph, kanto sila to sa Fair Matrix, ara ang logo sa LTFRB ha. Kag sa Fair Matrix, i-download lang nila. Tama mo na siyang authenticity. Kung PKO nila na, pwede man dayon mabalaan, kiti ka damo-damo nag-printa mo para automatic. So right now, what they do, kunaga pa sila, download, print, tapos ibutang sa ilang mga respective nga mga jeepney kag modernize nga pampasahero.
1: Okay, ginatanaw ko subo, ginatry ko nga buksan. LTFRB .gov.ph
0: portal nila. Okay.
1: Fair guide. Din ko di makadto attorney, may ari ko di programs magsumbong sa LTFRB, fair guide.
5: Pili lang da. Pili lang da.
1: Ari ko di guro sa fair guide makadto ay, no? Checko be.
5: Sige, sulod.
1: Para may idea ka mo, no? Ari Fair Guide, open ko.
0: Okay.
1: Okay, Public City Ordinary, may PDF di. Ara! Oh, liwat, plitong ko agitudlo niya, Tornilian na, no? Kadto ka mo sa ltfrb.gov.ph. Ma-prop sa imo ang official website sang LTFRB. Pag-prop sa imo sa website sang LTFRB, makita mo na sa babaw, Fair Guide, Press Release, Provisional Authority, Available Cases, Hearing Schedule. I-click mong may ngalan, Fair Guide.
0: Okay.
1: Pag-click mo sa Fair Guide, may ari di Public City Ordinary, PUB, Public Utility Bus. May ari man ta di nga Traditional POJ. Kantuan ta bi attorney ang Traditional POJ, kaya ready mo makita. I-click tagi tudlo ni attorney Lina ni partner mo. Para sa matag palamati ta, suliton ko lang ha. Ang hambal ni attorney Lina, kadto ka mo sa ltfrb.gov.ph.
0: Okay.
1: Pag-click mo sina, i-prompt ya ka sa official website sang LTFRB. Sa babaw, may ngalan da gagbay nga boxes, Fair Guide, i-click mo na. Pag-click mo sa Fair Guide, dalunya ka sa nagkalain-lain ng mga salakyan nga ginasakyan mo. Anong ginasakyan mo? Taxi, kay Paberek? I-click ko bla. Kung taxi ka, kay Paberek, attorney Lira, rima ng taxi yun. Oh. May ngalan sa galing na Silver Premium, Regular Taxi, Gold Taxi, no?
0: Ari-ari na sa screen ta.
1: Ara, ginapakita na. Amo na. So, attorney, dire na lang sila ma-download. Pwede na ni kung i-download. Kaya pwede ma-download, kay Paberek, oh. So kung i-download nila kay attorney Lena kag i-print abi pwede na ni nila butang sa likod sa ila jeep o dra sa may mga pasahero na yun para makita nila.
5: Pwede kag pwede na mo gina dapat imo nila para magapos magdasig para kapanukot na sila immediately kag wala sang lalisay mismo sa aton mga pasahero. Otherwise kung why sang Fair Matrix at ikaw sa sang lalisay, that's why gina-encourage sang driver ta kag operator no? Antes ka mo manukot butangin yung Fair Matrix.
1: So, ang guwa niya, sa first 5 kilometers, 15 pesos lang siya. Sa exceeding kilometers, sakto to si Tony Lina, mga 242 PUB ni galing niya, bus ni ginistoryahan ta.
0: No, jeepney, okay. Jeepney ta.
1: Kaya muna nga, kung na-click ko bus, tilawan ko bi jeep, Nay tinabang ko POJ no?
0: POJ.
1: Ah, traditional labi ato. Ini taro muna ton. Matanaw kami ato ni isang traditional. Ari, traditional.
0: Regular fare.
1: Regular fare. First 4 kilometers 14. Amo tong ambal dito ni Lina kina.
0: Ito
1: 14. Ang succeeding kilometer 2 pesos.
0: So 16 na.
1: Sungguan niya ako na ko Granada,
0: pila ka kilometro na? 5.
1: Halin sa ari-ari sa Burgos. Burgos, Burgos is only good for mga 10 kilometers na sila mo. No?
0: 10?
1: Mga 20-25. Burgos.
0: Downtown.
1: Mayaldaga na siya 22 pesos subong sa fair, sa regular na sa Grenada.
0: Okay, masakit man ba?
1: Pero kung elderly ka, okay, senior citizen,
0: okay,
1: 19, may mo na siya 20-25.
0: Okay.
1: Like si Moabi, kung daling kabisa din ka malinbi.
0: Di Grenada man niya.
1: Grenada? Pagkato sa downtown, pila yan ka kilometro man, 20?
0: Downtown to Granada, more or less mga 20, abe.
1: Ti 20, 41, 35 na.
0: Amo na ng plite.
1: Ti 20 man blambal mo.
0: Ti oo.
5: Ti sobra ka naman, sa sobra na 20.
0: Oh, sobra. Ilang
5: na 12.
0: Ang astas downtown from Granada, sir?
1: Mga 15 lang na guru, yaki pa, beri ka. 13 kilometers lang.
0: Okay.
1: So, drin isa sa mga kwan na. Hindi ko kumalo ang pilabi. Basta ko nang imo nga biyahe.
0: Mahal na, no?
1: Kung magpakabangkalan, tabi, abe. Kung mag-jeep, tabi, pakabangkalan. Ato, hindi, no? PUG.
0: Basta nang gano'n.
1: Sires na ito. Di mo, sa iluta sa basa.
0: Oo, namin,
1: sa iluta ka basa.
0: Sipti pa, sipti, sires
1: na. Sa iluta ka bas, mabasta. No?
0: Sipti pa ta.
1: Mabasta. Ordinaryo lang, ano yung bas blind, hindi ka na may aircon.
0: Oh, sige, kagakinit mo, kakine.
1: Pila ka kilometro ka, palindi ka.
0: 86.
1: 86.
0: Ano, Pablak?
1: 86. Budlay din ko mag-operate, transloading mo kayong English, mag bisega.
0: Kasabo.
1: Kasabo. Kasabo. Ay, na ta, rin na ta.
0: 86, ah. 86.
1: 163 ang una.
0: Oo.
1: Pero kay nagsaka na, madlaga na siya 150, dlaga na siya 188. Regular na.
0: Regular. Amo na ng bilog bayran.
1: Inaya kun no, no, mga 85 kilometros kay.
0: Oh, tiyamo na, amo na. Naugis
1: bin.
0: Naugis binikwele. Ikti sa isa sa
1: terminal. Basta ang tandaan, ang first 5 kilometers sa series is bus galing ito series. First 5 kilometers, 12.
0: Oo. Oh.
1: Ang succeeding kilometer, 250.
0: Ate, okay na na.
1: At least may idea sila. Ate, attorney, anong imo sila panugyan sa iba na bing nga naga, kung ang pasero, abing masinin, huwag ka matrix nga ang nagpasaka ka.
0: Oh, kung wala.
1: Ate, actually, ano? Dragasugo ng konflikto.
0: Dira ang lalis.
1: Kay gabaysay ang driver, kag ang pasayro, kay mambala pasayro, ang bali ni Jerry Lina, sang inayar.
0: Nakmatigil ko to.
1: Hindi pa kami pwede makapanok, hindi kami magbayad kung ay kamo matrix. Oh. So ano matabo, attorney, para makorek ini, hindi sila pwede makadango, para makulat attention sa mga driver ta.
5: Oh. Ate, ang number one, ginilang katuan ka mo.
0: Okay.
1: Sige.
0: Okay. Reklamo sa midya, sa K5.
1: Dahil palabot naman si Matorne para at least itagaan mo nagigong atensyon.
5: Tama, tama.
1: Okay. Tama. So sige. So Matorne, anong imo sila nga gusto ipalabot na advice sa mga drivers ta at the same time sa PUJ, taxi, at sa mga commuters na ito sila yung panibagong pagpasaka sa plitian?
5: Una, gina-encourage sa ang aton operator ka mga driver nga please ibutang nyo gin sa likod sa inyong mga unit para hindi na ta mag-ibitar sa mga lalisay, no?
1: Mm-hmm.
5: Hindi na ta mag-ibitar sa sagay pa questionan. Eh. Anyway, ang intention sa guilty far being at makagluggin hawa man ang atong driver kag-operator.
0: Correct,
5: no?
0: Gede,
5: no? Oh. Na nga, supposedly, bisan without that fare matrix, ang effectivity sa suksanay, subong nagidyang adlaw.
0: Subong adlaw. Mm.
5: However, gina-encourage ta nga, please, hindi ikamu sagay panukot. Kung wala fare matrix, kaya mo nang
0: lalis
5: tanhi sa kang away kag lalisay di that's why ihambalon ko na lang nga ti hindi ka musagay panukot kung la fair matrix na kay otherwise maglalisay ma lang rather than nga manukot ka lang because I say so kasi kung ang effectivity sang pasaka no without the fair matrix ti kundi amo na ang kausa sang gamo pero wala gamo butang kamo fair matrix.
0: Okay, I think it's just proper lang ginallow na kamo sang gobyerno nga magpasaka sang presyo but you have to follow the rules, the minimum rule in implementing the fare increase, no? Ibutang mong matrix, it will not hurt you eh. Kag Dasig man lang attorney, Dasig kayo, naging try ko open mag ulan Dasig.
1: Dasig kayo.
0: Dasig kayo.
5: Subong pwede na ganin kamo man ka download
0: no, no? Mayara na.
5: Then that becomes part sang inyo may be sa program nyo to disseminate some information.
1: Basi nila ko na lang alam na pwede sila kadto di sa K5 ba? Oo. No? Kaya buligan namun sila download para mas screenshot lang kagpadala namun sila kagpaprint nila to sa kilala ng printer.
0: Oo, oh, na namin man na. Ma-PM sila dire, i-send sa ila, then i-print nila.
1: Kung hindi, why sila yabi internet, why sila problema, why sila kakayahan to? Pabalo, buliga ka mo kagipa. Bakit talagang post na natin sa Facebook page
0: ara
1: ta?
0: Ara sa Facebook.
1: Oh. Ara man na turning tarifa, nakapost sa Facebook page ta.
0: Ara na, no? Kompleto na. Pwede ka din may logo pag isang K5 eh.
5: Nami, Sir Eljan, Sir Eric,
0: yes, sir.
5: I-print nila kay download.
1: No? Correct, correct, correct.
5: And the whole matrix.
0: Yes, the whole matrix.
5: Kaya kung amo lang, amo na to sabing sa inyo nami man, no? It's a guide sa aton pa sa hero.
0: Yes, sir.
5: Pero kung may fair matrix, gin makita.
1: Ipilit na lang ah.
0: Paskil.
5: Ito ka nami isang dating, dako daw ka-official ang dating blast sa mga diver.
1: I see.
5: So, amo na gina-encourage. Prong nami, kay, amo na insakto sa public service inyo, just in case nga wala sila, kadtulan din sila sa inyo, that's why gina pangayo kong bulig ni Doc kag ninyo no sa K5 kung may mga kinanlan ng mga driver kita sa bulig dira party sa fair metric ginangyo kung abuligin nyo na lang printahin nyo na lang
0: so, sige
1: part
0: of the public service kag ti salamat gid salamat gid nga ang K5 isa sang instrumento attorney Jerry Liena nga makabulig kita maski paano sa mga kauturan tanga drivers no to avoid conflict within the passenger vehicles.
1: Para
0: durugan
1: mo gid
0: para ibitar los bukoles amo man lang ning ato
1: printa kag ibutang ang matrix sa likod na sa jeep no attorney director sang attorney Jerry Liena the LTFRB director sa NIR salamat gid sa confirmation kag sa pagpatag kun anong requirements para officially makapadukot na sila o makapataas ila Pritian. Salamat, Director.
0: Thank you, sir.
5: Salamat, man. Salamat, kid. Salamat sa inyo.
1: Okay, na ba tiyan ang atong silipalangga ang Regional Director sa LTFRB, Director Attorney Jerry Liena.
0: The ukulele
2: sa
0: man.
2: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
1: K5, Eric. Katahong, no?
0: Nga, nga singuna, wala K5, Eric, na-notice ko, magambakan LTFRB, do kabudlay mo lang utor niya, do kabudlay.
1: Actually, amunin na tabo ka, K5, Eric.
0: Sa una mo ni,
1: kung may amuning announcement, hindi ka makapanukot.
0: Kung?
1: Makadto ka sa LTFRB office na zona city. Dara sa may city health office compound na sa zona mo. Ma-apply ka pa to. Dalo mo itong imo RCR, imong franchise. And then after that, mabayad ka na ito 500.
0: Sa imprinta lang?
1: Oo, mabayad ka na 500. Grabe. Hindi printa, mga ngayo ka, para nga tagang official matrix.
0: Grabe ba?
1: Ang muna sa una.
0: Gusto mong waya bayad kito nila?
1: Why na? It's because nga, gindula ng ilang duro, garastuhan, kapigado nga lang sa pangabuhi isbong.
0: Nami man, no?
1: Very good, very good. Gidya ka, Atty. Liena, very good.
0: We now appreciate how changed Attorney Jerry Liena brought sa public service.
1: Kagsang LTFRB, nagsidihan na nila,
0: no? Katahom. Very good, Attorney Liena. Very
1: salamat kina Attorney Jerry Liena. Now, you sa piyat na bahid, mabalik tas ang Sabado.
0: Very good, no?
1: Sabado, mga ka-K5, of course, English Attorney Joe. Klasik, mga pasilig siya sa Sunday. Alas 3:15 sa hapon, ka-K5 Eric, abonin na tabo. May nakita ng lalaki sa ibabaw sang balkonahe kung sa diin makita ang altar sang katedral.
0: Babaw?
1: Oh, kita mo may balkonahe da? Okay. Na may arko po yung silikod. Pwede mong pakita ang video, Tan?
0: Tani pakita, Bitan.
1: Makita ining lalaki, ginpalapitan siya sa gwardiya sa simbahan. Pagpalapit siyang gwardiya, ginayo siya, nga siya pwede, naog ka lang dito, sa dalom, dali ka lang pungko. Pero kinulbaan ang gwardiya, kami bit-bit sa kutsilyo, kipay birik.
0: Grabe man.
1: So, gintawgan sa polis. 3:15, kipay birik, ha?
0: Sang hapon.
1: Sang hapon.
0: Okay.
1: Tiwi pa na yung misa kaysa Sabado mo. Anticipated mass is 5:15.
0: Alas 5 pa.
1: Ito sa sababaw. Ano, tabo kag ipabiri ka mo ni.
0: Sino yung mga trupa niyo?
1: Fireman? Oh, biro fire na now.
0: Okay.
1: Amo na lang time nga gin-rescue na sa palumpat eh. Now, ano, tabo dari mga kag-K5, pag-abot sa mga pulis, pag-approach, nakaptan siya kag nakuha ang kutsilyo pero nakauyat siya sa isa ka angel nga imahe. So, kundi pag-abot siya mabaw to. Ginawidan siya. May harap ako na video ng isa nga ginawidan siya. Pag-awid sa iya, nakapangawid siya sa angel nga imahe, naagaw to ang may dominagaw sa iya itong kutsilyo, no?
0: Oo.
1: So gibuyan siya kag makadali pero nagsaka siya liwat sa mga imahe ni San Sebastian nga ara sa babaw kag elevated. Gintry siya istoryahon sa aton mga pulis kag kami man nga mga grupo sa idalom nga manaog siya pero ginatry niya nga bunuton ang pana nga ara kay San Sebastian. Kita mo nang imahe ni San Sebastian da kag ipaberik no?
0: Nang may pana.
1: May pana. Ginatry nga gabuton. So, gintry siya nga papadaugon, butang tani, pero nagwild, nanipa, kaginlubag-lubag ang pana uli. Ang pana, blaliwat, sige, ginlubag, kakasun niya gintani mo.
0: Hindi siya pwede punsukan sa mga permen.
1: Hindi siya ba, babudlay niya, mahulog niya ang permen. Ang
0: kaso, no, ng arko,
1: magdubugay sila na sa babaw, mahulog ka na da.
0: Pati perman, madala. Oo.
1: Kag kung may mapatay gali sa lunsimbahan kag ipaberik sobra isa ka tuig hindi ka kamisa sa sulod.
0: Oo, kay i-consecrate na mo.
1: Now, pagpanipa niya, nakita nila nga daw naguyaya na kuno sa naguya-uya siya. Ginuya-uyahan siya pagli ang ribolto na ni San Sebastian sa likod nga mahulog tani. Oo.
0: May mahulog ba? Oo.
1: So hasta sa uli nag-decide na lang ang Bureau of Fire, tawagan Bureau of Fire para ma-assist. So pagtawag to, gintry siya negotiate sa chamber, gaan siya water, kwarta, para makapanahog, pero wala until such time nga ang BFP. Nag-try man istorya sa iya, gipakalma siya. Nag-prepare na lang sa ang chamber sa airbed. Amo nang sdalom ng ilo? Airbed.
0: Para lumpatan niya na.
1: Oo. Ang airbed, gipaprepare to for the purpose nga kung maglumpat siya, wala, hindi siya matamaan kay Kipay Eric eh.
0: Oo.
1: Then, na-pressure na sang ulihi sa ibabaw para manaog. Ang kadapusan, naglumpat siya kag amuto nga nakuha siya nga safe sa aton ng mga tropa. So, ang natabo di ining lalaki ni si Alias Melvin.
0: Okay.
1: Ari ang pagsaysay sa unahon taguro na yung babae na bilangan na interview at ang taga-plasa o pwede ba nagatambay.
0: Nga kilala, no? Siya.
1: Si Carmela, pangalan niya si name.
0: Okay.
1: Kung anong ginobray na sa plasa, actually kalibot ni siya. Kagkukis agli nagapaastig ni nagapanapalin kuno
0: gitagiri. Dawal din sa kun no maglain matsa kapit pa kun magutom.
1: Oh, abi ko ni kun di sa ka soyop karagbi.
0: Dawal siya.
1: Kari ang nambali Carmela Binoy pabati si Carmela sa interview sa K5 News FM.
6: Ano pangalan mo dai? Ano pangalan mo?
7: Carmela.
6: Kilala mo tong lalaki na saka sa altar?
7: Carmela, si Melvin. Ano?
6: Sino nga lang? Alvin?
1: Elias Melvin.
6: Melvin? Hindi Alvin? Si Melvin, ang ala niya. Balik gano'n doon sa Permisa Plaza?
7: Gapan akong isa, gapangayo. Sa galibot na sa pangayo.
6: May ano na siya, balik pa rin siya sa pangunong.
7: Oo, nangyara.
6: Isubong may tao ang nagkanto, di sino na si Chiquito ang nagkanto, di?
7: Nakinigo, yan ang gapit, gapangayo. Sa tayo ng Chiquito, pagkaon
6: niya. Gapamati na sa kay Chiquito?
7: Oo.
6: Ano mo brand ni Chiquito, da?
7: Gapakatala sa lakyan.
6: Doon mo siya kalawig, di galibot-libot sa plaza?
7: Lawig na eh.
6: May kinuwig na?
7: Oo.
6: Pwede siya pamilya?
7: Wala lang.
6: Taga-diin na siya?
7: Wala
6: lang. Taga-diin na siya? Proper mo yun siya kita, da?
7: Oo.
6: Why mo na sa gapang... Why mo na sa gapanakit?
7: Basta hindi mo na sa pagsunod.
6: Di siya katulog, da, sa plaza?
7: Di saan din-diin. Di saan katulog. Kung ito sa kamer, hindi
6: siya
7: kung
6: din-diin. Ugo-uban. Sa bayo?
7: Oo. Kasi sa atin may gad to. Nang tindo siya.
6: Isubong ano to kung ano, ano, gutom, ano, banga, gano'n may bisyo na. Garagbi siya wala. Sino ka na yung luwat nga lang niya? Melvin, okay. Thank you.
1: Sige. Now, K-5, Eric, kita mo na. Ang guwaya sa nito, why do may ang pag-describe niya may diferensya sa panguna-una.
0: Yeah.
1: Kaya glailin siya ko na buton siya sa kwa niya kaya pang binghal kag gisama na manakit may tinapungol na ako ng membro kapuso sa plaza gipablatter lang sa akin insidya nga may diferensya utok. Yung babae mga pasero ang ginabalansin nga buang dinapal yaman ni kuno gipablatter man siya. Delikado galing niya siya kapimpeng may kutsilyo. Now, ginkantuan sa K5 ang niya Iloy, gipamangkot ko lang nung sitwasyon niya sa ni. Kakinanglan, okay. Ginigali, medical attention kay K5, Eric. Problema sa ato naman nung naginambal ta, we don't have a mental health facility. Hindi kay mental sa buang, kay pagsindi ta permi kung mental health facility para sa buang. Ikaw nga may mga mental health problem, like hindi ka katulog, anxiety, etc. Ang dapat sa imo na.
0: Mga mentally disturbed,
1: wala ka tipos. Kaya kita sinang kay K5, Eric, no? Bisa dali siya bakulod, no? Actually, layin na ni, but bisa di ka makadto nga bahin sa Pilipinas, no? Why niya K5, Eric pa?
0: Nga may mental health
1: clinic.
0: Clinic.
1: Nga pwede ka pa-check up kung di ka katulog.
0: Ang nabalaan
1: ko. Anxiety, whatever.
0: Ang nabalaan ko, there is one municipality sa Ilog that they have that program for mental health. Nagalibot gid sila ya kag may ara sila ya. Municipal ilagi dia project.
1: Di very good. Kay nga akong kisa may mga tawo na huya na magako nga may problema sila mo.
0: That's why ang huya.
1: Pero kung may ara clinic ya makamatomato katukadto nga sekreto lamblak kay Paberic.
0: Sir, mapabulong ko tani niya no problema niya may.
1: Hindi ko katulog na sa kong gabi no ang trilyo ko do gid chindi kun bala.
0: Ni laguring.
1: Singang UT tort ko do gatiyom tiyo.
0: UT tort ko no. Pin blue lang wala.
1: Gatiyom tiyo. Ay, yung titor ko ka din yung tiyo.
0: Nami na, kung may kantuan ka, then an expert advisor,
1: no, para sa blasa ay mo, kung mag-ubas laki yan, ako rin pamikaniko to dayon. Kaya mong manitani, blocky pa meri. Tiwala kita sini. Now, ari ang interview ni Kipay Berto Gakit, no? Mayonis Kipay Berto Gakit, itong pawanan ni. Siya, ano? Kinag-lib siya, kinag-lae, lae matsagi ya. Oh, ikaw yung ikaw yung laka malisyoso.
0: Hindi mo pagulpiya, kinakulbaan ko.
1: I-check na to, Ario, ang interview ni Kipay Berto, yung pulawan niyo, gabi, nawag pa niya sa akon mo. Nga sir, rara, di na ako ma-report pagka dugay-dugay, mga alas 4, nag-text na maliwan. Nga sir, natuyo ko, iliwan ko na, i-play na lang ni.
0: Tapos i-text siya, i-replay lang na ni Tana.
1: Ti Arinao, i-replay tag interview niya sa nanay, isang sining may diferensya sa pangunahuna.
0: Very good, Berto.
1: Kipay Berto, thank you. Kipay Berto, go ahead.
0: Go ahead.
1: Claudio. Tanaga patan.
0: Dumayo man ang ata kuan ni Berto. Amo ning itbalay sang laki?
1: Amo to.
0: Dumayo ayo man. Oh.
1: Okay, oh, arena.
0: Dali lang, dali lang.
1: Skip every nil to gali nag-apply kinaw. Okay, balikan tabitan kay ang oras na dog gina.
8: May altar sang sa arena, arena. Kan bako po ta siya kag nakatubang man ang iya siniga pamilya subong mga ka-K5. Nay, mayong hapon gid. Live kita diri sa K5 subong ah. Kamusta ano matabo man? Paano manabalan mo to kagabi eh? Nga bata mo to gali?
9: Isang pagpuli ko na kalin sa Bolivia kay nabaligya kami. Gawpon man ako sa akong. Pero okay. Sa tunga tayo mo na sa nagpon. Naglakat siya, tulok, masapit siya to sa ako, wala mo siya nagambal ko na, no? Nagkuha lang siya ice water, kag-pansit yung kaon niya, kanaginom siya ice water. Nasa nagpabok siya sa dalan.
8: Sa simbahan niya, sa...
9: Hira lang mo sa may
8: bangga. Agriyo na sa bangga, okay.
9: Nagsakay siya sa jeep, nasa nagambal siya ako nung magan, hulati kay Gabiay na datay si Kong. Ma, si Toto, wala nagsakay sa kwan jeep, silingkote. Base malakato sa magulang niya. Kay gaupon, ginadala niya sa magulang niya.
1: Eloy, sa nagsaka sa altar or...
9: Bata ko na.
8: Ano-ano siya, ikapila siya?
1: Arko sa nga cathedral.
8: Ikapito siya mga bata.
9: Kaya, mahi, ikaw ano. Ikapito na siya.
1: Good.
8: Okay. So, ikapito, then may agwat pagid, no?
9: Babae.
8: Ang babae.
0: Ay, ang guest sa lalaki siya.
8: So, pag-apon, mga oras siya nagaling sa balay niyo, di?
9: Alas 3. Nagabay po sa sako, nagsakay sa jeep. Naso nabal sa nga ako lumagad. Ma, si Toto nagsakay sa jeep. Si kumain lang daba, sinagakato sa magulang niya. Lugar mga dugay-dugay mga, lasay suro, wala na magulang niya. Nakon to, auto. Wait ako kagda si Toto sa imo, niya wala man. Nakon, oh, hindi naman pa sa guli na kagto. Sa pagbauli ko na di, nakabati si Banaon sa balita nga mo na. Na may lalaki, oh.
8: Pero na yung mamangkot kami, sinog ni pangalan niya, pangalan lang?
9: Si Rixel.
8: Rixel, si Rixel ni kagapon, diri sa balay ninyo, ano na, may ano problema? Yan yung naka, may problema, gimana sa paminsaron, sa imo.
9: May ano na sa cell mo, may nervous breakdown.
8: Nervous breakdown, ah,
9: nasunda
8: okay.
9: Pa, ikadwa na niya nga po, hindi ka mo gabuling na sa gang, sa akong baligya, at sa baliga,
8: ang baligya,
9: tulog-tulog ang dama, kaya ako lang bantay.
8: Di ang iya, di nga, kung manantaw na tunay, ang iya nga sitwasyon, bala kagabi, ano niya, kakaon niya siya, nalipasan pag, panyapon.
9: Ano
8: lang
9: problema, payway na siya nagkakaon.
8: May problema, di ko nung ginasugid si mo?
9: Wala man, basta halin lang na nagamo na siya, kami may ano na siya, alam mo may asawa asahan.
8: Gimbayaan siya.
9: Okay.
8: Dugi na butsyag gabi. Namo man gabati ko sa iya. In the same time, amuna bala, no?
9: Di ba siya may... Nasa ugot na sa akin.
8: Nga man.
9: Kaya ginakigan ko na sa.
8: Naging kikan? Ano?
9: Ginakigan ko na sa kaya kapasaway.
8: Ano ang kapasaway siya man?
9: Ati ko na anong dahil ko. Anong kumabal siya. Ginaano niya dahil.
8: Sa amutong adlaw?
9: Kung sa simba.

0: problemas na bilog ng Pilipinas,
1: why kita sina everywhere niya.
0: But si Kadon, there must be dapat tanyang national government siya ni Kagipabiyari kay may ara naman talayi. Nga hindi pa din nila matagaan na tensyon. Diba si kun ma-open up ini ka congressman kabakulod to sa kongreso. Kagiko lang attention sa mga natungdan. Now, sa Iluhanta sa Red Salgado, Ariel, normal malang niya gani. Why man yung diferensya? Except, ang diferensya, hindi siya mayo mag-drive.
1: Diferensya dyan. Hindi pwede mag-arimidjuan eh. Ang diferensya, lakyan.
0: Lakyan?
1: Pag lapak lang ng lapakan, bla.
0: Imbis Prino, gasolinador.
1: Mabago.
0: Tiging linas yung mga ka-K5. Ang isa ka-shop, kami nag-pulungko. May minor di edad pandalahin. Bata kami kadiko. Check ko si Chief Fred Salgado, ang taga Estepanía ni, no? Para bitchindianta, what really happened? Kaganong si Tolman Kagipaberik. Ay kaluluoy ti mga bills to nila sa ospital, ano na lang to?
1: Bayaran gina sang insurance, sang lakyan.
0: Ti kung kaysa daw do ang iban niya nga nakabunggo do na labot Kagipaberik mo na notice mo na.
1: Damo
0: gid. Iban niya kadto di sa aton kay hilibion nga sir. O pasalig lang sa wise lakbayad to, why gid?
1: Oh, gagugma.
0: Miara pa oh.
1: Pasalig lang.
0: Oh. Okay, oh ano ang pasalig ni?
1: Ato na ito, islak yan. Dito islak din siya.
0: Kaya naman tayo kung kilala. Kilala ta. Ano yung kakalinong sa kalibutan
1: mo? Huwag na kape po sa agad ni.
0: I-check ta sa lalim buwan, Kipa Brad. Good morning.
2: Yes, Red? Good morning, Jackie Samuel John, Jackie Sam Eric, King Sato, Tini Bangatang, Palamati, Isa, Four, Dallas, Pueblos. Kagapon nga, Blau, dragi na kapasado, last 9, may isa drak sa lakyan sa so, barangay Sigag Airport na sini party ina sa Purok Talaba ginarado sinisig isa ka sa lakyan ining talier drak sa dalan ang masubo-subo lang kay Tim Eric kay Tim Eljan kimanti during that time hindi ka tisindog drak na pakita na sa atong siling yung ipadala niya may ara yung girl na niya may ara dira sa pasun at mo nga masakit na may lagid ka ang kitabiyal dyan ha nga wala malasakan ining anong katuig nga bata nga lalaki actually ini siya bata sa gamitan ko kagti wala ba sa pasi kagapun nga nagupo din siya roti para malinaw man black and yellow dyan Kim Eric so dito ining driver siya sa lakyan sunod si iya
0: kay ulang tani bike yung pobreo
2: nakabulasot ining tuoga bahin sinisang guma sa ginakayo dira ka dalan kagati sinupaganin si iya may tubig do medyo danlog ining dalan kag tungod man sa iya sini pagkatib instead ni preno ang tapakan sini accelerator kita real
0: baguhan doon yung driver reday basi bago lang tuntun drive
2: Actually, sunod si Iya, makapila naman siya kuno ka beses, dira nga nagpakato pakari.
0: Oh, so sabi ko, ano yung kapila ka beses, kasi guide siya, galing ka. Pakato pakari, pero sa ganda rin siya mag-drive, kaya pananaw ko, na-nervyo siya. Ara ko din nahulog, di ko rin gumaya, skillet, blacky fiber, kung di may tubig, kibot siya.
1: Normal mo lang na.
0: Ay, hindi yung ginahungod, yaki fiber.
1: Hindi manungod, maminyar ng Iya nga batsyag sa Manibila. Kibot siya. Mag-upaman ganing slakyan niyo, 2022 guro ni mga slakyan.
0: Gali ka?
1: Q mo ang punta. Q mo 2021, 2022 ng mga slakyan.
0: Okay. So Red, ano na tabo? Kay team do may minor di edad pa rin dalahig?
2: Yes. Actually, apat na rin kwelasyon ng mga lalaki. Kitapon nga, adlaw, kita mail dyan. Ang napamaan, gidri, ang senior citizen eh. Amugi ni siya ang pinakauna, dira, sa may dalan. Nagti, amo ng mekanismo ng bata, tapos may dua, padra, amo isa, padra ka, customer Manila, kapakayo, sinisang motorsiklo. Ti, si tatay, arang iday, si Santa Anios, nag-check dira si iya, sinisang mountain bike, sang gulpi na lamang, nagsaruso, ining salakyan. Labog si tatay, kiking 5L dyan, kiking meron po. Tumasok to siya sa may extension dira sa motorcycle parts dira sa igadalan sa Rugina Bulubanta. Guro mga yara sa mga 10 metros ang ginlabugan ni tatay. Ang masakit lang kay ang wala nga bahin sa iyasin ni Gabatiis ang tulaan dira do fracture kiking 5L dyan, kiking meron. Nag-ang do hinalong sa iyasin ni Gabagang at tulaan dinaligar nga may balik man kuno ka kitmi Eljan kitmi Kim Eric grabe drang do gaugayong si tatay sa kasakit pero
0: one minute red
2: kag ti amo na pilason ng yasin nga lawas so karon ang taang driver sini decidido man nga magbulig sini sa mga yasin nga mga nalampot sini sa salakyan tugas sa gluntad dira nga aksidente so aring bayad sa payag ni Ronatan ang

0: kung si Rizal Salakyan, kay Pimel Jan, kay Vera Piyari.
1: 5 red, gurun doon lang alam, natataroon doon lang sa unto, no? Why not the tempo red? Though, markado na ta. Thank you, Gid, kay 5 red.
0: Unang po kasalamat kay Mel Jan, at sa balita, dulong sa atas sa Power 3, o DTX 500, Mighty Sick, and D3 Mayo, kaupon si Patron, kay 5 Vincent Coral. Di ako naman si kay 5 red, salgado para sa kapiyon ng balita, sa misyo publiko, kagalingan mo sa Negros, Day 5, News FM.
2: Okay, kay 5 Mel Jan, very quickly, greet ko lang sang happy birthday, Subong Adlaw, the former mayor and first lady sa municipality of Ilog, galing birthday Subong, ni Ma'am Joyce Alvarez. Ma'am, happy, happy birthday.
1: Sige, happy birthday. Sa asawa ni Sir Larry Puentes, no, kay Mrs. Puentes, happy, happy birthday. And I official sa BGMP. No? Salamat sa pag-upod. Karong adlaw, kami ni Kaki 5 Eric, ga-remind. Ang mental health na ito nalungan, tagid. Kung may problema kita, pangita kita sa mapautwasan, kag dapat kung may mga problema na kita, hindi naton paghipsan. Dapat naton ipautwas kadto sa usto ng mga tao na makahatag sa aton laygay kay basi makabulig sila. Because sometimes inang pagbaliwala ta sa mga utod ta nga nakita ta na may pagbag-o sa ilang pamatasan. Ang pagulikid sini sa ila amo ni basi a makaluwas sa ila kag makabulig kay kung isang iba nagakalipat na himuon pa na nila pakabit pa lawas nila bow Dios mio hindi man. Salamat sa inyo pag-upod another day.
2: Another FDLP.
1: Sa pangalan naman sa mga technical partner, K5 Rainiel Alcantara, Ethan James Sarmiento, with our station managers, Kuling Kubia, Jean Shatita, and Rod Spalma, with our CEO, President Dr. Amiloy. Ako si K5, Eljan Castano.
2: Ako naman si K5, Eric Tinerepe.
1: Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Negros, K5 News FM. Bye-bye. K5 News
3: K5 News FM. News FM. D3, Bayo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bayo ka ang D3 Bayo. Uno sang NCTs, ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bayo. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamurigod malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Ako galing si Ariel, nagkanto si Light, isang nagligad, sikisakit, hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, at Marcos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang kit sa
3: ako tutunan.
4: Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag natin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap.
9: Mabakan sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
9: Mabakan sa mga butika.
11: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
13: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
12: Ga! I-shoot na ga!
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubod sa pagbutang sang I Care Drops. Ato at ang I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kag madamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno kag kumpleto sa health tips kag health information. Magpamati kag makigbahin sa health discussion kaupod sa mga health experts. Dr. Ramil Uy, Dr. Sam Pedrosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Good morning sa tanan-tanan. Welcome kamo sa Lunes nga edisyon sang impormasyon sa ikaayong lawas. Diri naton pagkaistoryahan mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan, of course, mga lifestyle nga gina-encourage naton nga dapat naton himuon para kita malikaw sa mga sakit. Okay, no? Sa liwat upod naton sa aton nga programa, ang mga gwapo naton mga partner, number one, si Brad Paul, Sir Jean Paul Generoso, kag si Brad Boy Solueta.
5: Brother.
4: Mayong aga sa inyo nga dua. Kag before anything, dapat remind tang aton mga tagpalamati, mag DTX 500 of Dantasing Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, of course, D3 Bio kag Clinica Spore Biotics para maging healthy, no, likaw sa mga sakit kag medyo manatili kitang happy adlaw-adlaw. Gusto sang informasyon sa ikayong lawas, tanan kamo happy kag healthy. Mayong aga mga partner, Brad Paul.
6: Mayong aga, engineer, nakainom ka?
4: Nakainom na permi.
6: Sa DTX 500.
4: Of course, of course. Okay, extend permi na yan.
6: Inom gid permi. Mayong aga sa imo, guwapo, kag congratulations.
4: Okay.
6: May 2 years ka pang...
4: Tuod na na.
6: Kagawad.
4: Tuod na na.
6: Na to, pirmana.
4: Pirmado na.
6: Anyway, so sige. Swerte mga taga Barangay 35 kiti ara pang kampiyon nga kagawad. May 2 years pa nga ma-serve, no? So, I hope na inom nyo ang inyong DTX 500 kay subong aga. Ang istoryahan naton is nga bala dapat magkaon ka more o tandang karni.
4: Uh-huh.
6: Ka engineer ha, pala kaon ka meat. Dapat kuan gid utan ka nay.
4: Oh, mga pichay dabi.
6: More ka sa utan. Nga ah. Kina nga itong discussan karon.
4: Mga green leafy vegetables. Kinanglan gid.
5: Green mahindid. Engineer.
6: Sa tanga bagay ni siya. Sige, good morning sa aton nga gwapo kong nga classmate. Uh-oh. Sir Boy Solwita, always na, so bin.
4: Nagaba na agman.
6: Oo, macho. Macho. Kag sipat ang mata.
4: Oo. Abi igam na, abi igam.
7: Speechless ko.
4: Good morning, engineer. Good morning, Brad Paul. Dumayong bugtaw mo. May waga man sa itong mga suki. No? Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalanggatang KSS supporters. Kag Slow Rams, mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas namin yung mood do si Sir JP kag si Engineer kinaka DTX 500 at the ultimate antioxidant. Ang gapahubin sa imo, ang gapahubin sa imo silula, ang gapalayo si mo sa diabetes. This is a very powerful antioxidant that protects you from premature aging that cause not only aging sa tsura mo but the aging of your tissues and organs. So kung gusto mo you feel young, ha? And kung sa extent pa, you perform yan, mag DTX 500. Kung gusto mo naman i-boost ang imo immune system, mag Mighty C, the Alkaline Vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sa imo lawas para makabato man sa ginatawag ng mga invaders like mga microorganisms like viruses and bacteria, palayo ka sa masakit. Kung kampiyon ang immune system, ha? Kampiyon tanan ang pagdumala sang imo lawas sa iya health, no? And of course, kung gusto mo yan, nami ang imo eye health mag Eye Care Gold. Eye Care Gold is a specialist, no? It's a food supplement that specializes in eye health, no? Kung gusto mo ma-maintain ang imo 20/20 vision, ang pagkaklaro sang imo mata, mag Eye Care Gold. May vitamin C, vitamin E, bilberry extracts that basically helps the and maintains the health of your eyes. And parisan, of course, sa ginatawag nga eye care drops, ang ginatawag nga pa-relax ang imo mata after a tiring day nga puro computer, cellphone, tablet ang inatubang, puwaya man ang mata nyo. Kung gapamasahi ka mo kung kapoy ka mo, amuniya ang spa sang imo mata, no? Eye Care Eye Drops, no? So, for optimum eye health, mag Eye Care Gold and Eye Care Eye Drops. And of course, kontra sa trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, problema mo bala ang bikrobyo kag gusto mo dali mag-ayo, mag D3 Bio. Sa talk ni Doc karon, ha, lato nyo kung anong laka importante. Why we are the children of the light. Nga, ano ako importante? Children sun, of, ano?
6: The light.
4: A light.
6: Darkness kaya, ha?
4: Hindi, okay. You are the light of this world. Ginambas ang Biblia.
6: Dark Lord. So, how important is the sun to our health?
4: Mm-hmm. Okay.
6: Init man, engineer, sa pisa, bugnaw ko lang pero may nga room.
4: Oh, hindi pa. Init man. Dapat init, Permi. Init ang ulo, Permi mo.
6: Now, nga, delikado ang frequent nga meat consumption.
4: Mm-hmm.
6: Ang pagkaon ni Jenner sang karne, kung masami, ini ang sa pinaka-basic gid nga punto, nagadamo ang mga health risk na matag sinisa imo aside from the protein of course.
4: Mm-hmm.
6: Iti given na niya the best source for protein is meat gid man yan engineer mo.
4: Iti, pero
6: may, you're especially white meat.
4: Okay.
6: Ano na?
4: Manok.
6: Flesh ang
4: manok.
6: Isda sang manok ng saya.
4: Uh-huh.
6: Saya. Saya. Iti less niyang hormones sina nga ginapakaon.
4: Okay, okay.
6: Ang isa sa mga nakulbaan ko yung engineering sige kaon tas ang tag hindi na sumong 45 days.
4: 28 days.
6: Ano klase manok ina nga piso pa lang siya sang day 1 after 28 days dagko-dako nang adubuhon mo na. Natawa bala ang iya nga pan. Ano ang ara dira sa ila?
4: Gani,
6: grabe nga pag genetically enhanced. Kagwan na kinanglan kupa.
4: Ay, pangitlog nga, pangitlog mo.
6: Imagine na nabang engineer.
4: Hindi na kinanglan lalaki, no?
6: Lalaki genetically enhanced. Enhanced.
4: Uh-huh.
6: Duga steroid na sila ya.
4: Uh-huh.
6: Ti engineer, kaunon tara perme. Oh, amo na gayo magmanok, Bisaya. Bisaya. Kailan tawag lang Bisaya ka manok? Anong kamulan niya gamay pagyapon? Oo, oh, may pagyapon.
4: Kutitot niya.
6: Nang tawab lang magkaon ka manok nga kuhan, ang yab lang pa nga unod, engineer. Doka wala sabor.
4: Uh-huh.
6: Doka kaon ka algodon.
4: Oo.
6: Oh. And then, dagko siya, pagluto mo, nagkululupos. Mainitan si engineer, kakapudpud ang iyang muscle.
4: Tiki mga steroid ang araga.
6: And ang lain pa, ang kadakoon niya, more pa na fat.
4: Mm-hmm.
6: Kadelikado. Oo. So, mas nami, pakisa red meat ka na lang, nga baka. Oh, kaysa sa white meat matuod niya chicken pero 28 days, 30 days. Oh. Now, mas nami it again.
4: Na sense ko Sir JP nga da subunga moving 100% vegetarian kagid subong.
6: Bali in some sense meat eater gig ko. Meat eater gig ko isa boy. Ano ka man man?
7: May kamatora.
6: San o ka lang, san o ka lang? Alam mo sa muna, sir.
4: Sabi ko may mob sa...
6: San o lang ta nagsumsuman o tanaw? Wala.
7: Tapos na peran, so na hindi na sa white meat, chicken, gano'y ginakaon.
6: Chicks pa lang, boy.
7: Chicken.
6: Wala, hindi ko yung ginakaon, chicken.
4: Ah, hin ang ginakaon niya.
6: Now nga, engineer, ha? Kung sige ka mo kaong karne, jutay ang inyong ginakaon nga vegetables.
7: Mm-hmm.
6: Damo na nga daan ginapasulod mo nga delikado sa lawas mo.
4: Uh-huh.
6: Due type ang intake mo sang mga pagkaon nga amo tani ang makabulig sa imo batok sining mga ginpasulod mga pagkaon.
4: Buti nga mga vegetables kag prutas na.
6: Yes. So that's why tanan sila nakabalance. Ang kung magkaon kag man meat diyan dapat lean.
4: Uh-huh.
6: Abi mo bisan baka sir boy, may mga tambok kag alain sang tambok ka baka boy.
7: Mm-hmm.
6: Kita mo na ginalaga nila, ginabutan nila tambok.
7: Mm-hmm.
6: I don't know what's with the fat sang beef kay grabing sebo.
7: Amalina, nami pa kuno ang baka sang sabab. Nami pa kuno ang baboy sang sabaka.
6: Okay.
7: Sa baboy kuno makita mo kuno ang separation sang tambok sa kunod sa makita
6: mo.
7: Sa baka yan naka-infuse mismo. Naka-infuse mismo ara, mismo pa, abi mong pulatanan, kung tamo may mga pintok-pintok na,
4: ang mga fats,
7: mga fats niya. But ano, all the while, no, na makita ni, ang meat is basically a part of the human diet for the longest time. We are hunters and gatherers, halin sa una. Ang source niya sang pagkaon sang tao, halin sa una niya, is pang-gather niya sang mga prutas,
6: kag
7: mga utan,
6: ibid,
7: kag mag-hunt, no? Mag-hunt, ang hunt sa ano?
6: Ang inimo niyo sa una?
7: Hunting.
6: Pang-kwan, pang-ayam.
7: Ayam na.
6: Ayam.
7: Sir JP Experto. So, makita mo din nga, biologically, scientifically, ang aton diet is arat na da, naanad na ang lawas ng tao through evolution and everything, through pag-develop sa tanan. So, ang importansya sa ginatawag mga base like protein, so una sa meat gid, then later nakatuon man ta nga makakuha man tagli protein sa plants, no? Mayara magli protein sa plants, but again si Sir JP is correct. The main source of meat is the main source of protein is ara sa meat, lalo na white meat. Highest kuno sa ginatawag nga protein is turkey. Turkey. So tinulang nga turkey mahal.
4: Pilo,
7: ang muna ang punong pinakanami, kag
4: ang tinulay ang Indonesia, ang mga Turkish na ano. Sige, hindi na.
7: Basta mabanggaan ka na sa guwa. Ha? Ang nami gini sa Turkey, kay rich man sa serotonin. No? Kamo yung nami. So, ang ginaano lang din ni Sir JP siguro, nga, okay mag-meet po, hagan-hagado nyo, kag lutuon nyo sang sakto. Kagpiliun yung klase ng meat nyo.
6: Ako ang ginakaon ko, Sir Boy, at chapsoy.
7: Chapsoy.
4: Timiara de, damo de vegetables siya
6: chapsoy. After na linaga. After linaga.
7: Abis una, pakbet. Di ba, pumilig ka suna magambal. Pak!
6: I bet!
7: Bet!
6: Yeah, I bet!
7: Mambo na si Sir JP, pak! Bet!
6: Ano doon? Ito nag-bet ta?
4: Ang isa bala, aton bala unto, may ari ni siya nga duha ka klase, pang grind kag pang tear. Pang tear sang kwan.
6: Di ko pang it-it. Pang it-it ang imo.
7: So na mo makita nga ang your teeth will tell you a lot of things.
4: Yes.
7: Ano ang diet mo sa organism. Like, kung kita mo yung bagi siya, puro na yan.
4: Serrated.
7: Na yan, cutters na yan. So, most likely, hindi niya siya ka-grind sa mga beans, ano, kaya kaon niya, karne.
4: Okay.
7: So, doon mo makita, nga, evolution plays a great role kung ano gidbala sa tao lain naman. We are omnivores. We may molars ta for carbohydrates.
6: Grinding. For grinding.
7: May ala ta incisors for tearing. No, hindi mo makita nga importante man ang protein sa overall sa overall health.
6: So ang key, ang take away this Sir Boy is dapat kung magkaon gid man tamit, dapat may utan ka gid.
4: Correct.
6: Either butan tabi alangan man nga ang imo nga adobong manok, butan mo daya pitsay. kalabasa, talong, di man.
4: Uh-huh.
6: So, namin akong nag-adobong manok, agin man abi, may pipino ka.
4: Uh-huh.
6: Sa may slices
7: may
6: of
7: share ko da,
6: cucumber.
7: May tawag nga Japanese diet. Ang Japanese diet, nga gintunan sa isa ka taon sa Japan, kita nila nga tawo to lawig ang kabuhi.
6: Mm-hmm.
7: Ay, palihos malang na ginakaon nila sa aton nga lawig nila kabuhi because they have their way of eating gili. Ginauna nila kaon ang ilautan.
6: Oh.
7: Una, ginyang utan, ubuso ng utan. Kung may sabaw-sabaw, dabin lang kamay. Tapos ang protein.
6: Ginahimo na na in-engineer ya. Pizza'y before at dog.
7: Oy.
6: Ano ka man man?
4: Di ba ang utan na? Wala akong kakaon at dog, Sir JP.
7: Here's the science behind that. Nga unahon mong utan. Kaya utan, siya na may imo sa ginatawag
6: okay, Arita.
7: Preparasyon para ang imo gut mag-ready. And besides ang utan healthy, it is rich in fiber. So it's filling. Meaning to say, dali ka ma-full, dali mapuno ang tiyan mo. The next ginakaon sa isa ka taon sa Japan is their protein or their viands. Ang sudan nila. Ulihi ang kanon, engineer.
4: Uh-huh.
7: Kipag-abot mo sa kanon, juntay na lang ang makaon mo sa kanon.
4: Gusto. Busog ka na.
7: Kaya wala ka na sudan.
6: May punto. Kaalam sa mga hapon.
7: Hindi, ang punto da is, kusog ka na. Correct si Sir JP. So, di mo makita nga kung ano ang the way you eat gili, no matter kung parehas na magkaon tanag, plays a great role in basically lengthening your life. Hindi lang na yung permitted nga ngambal nga let thy food be thy medicine. You need to use your food properly and choose your food
6: wisely.
7: Wisely, no?
6: So kung nalang-alang kagid sa utan, ang main laman din dyan, maka-anti-oxidanta mo.
4: Correct.
7: Sir JP. Nga. Ano ay ka manag-prepare sa lecture? Mundo nag-swap.
6: Yes! Yes! Speaking, amo ka natin ni Birmi bala, boy compensation.
7: Nag-swap.
6: Oo. Daw, may nabilin pa ko para sa dasong lecture, no? Hindi ako, may part 2. Oo, naka-part 2. Ang part 1 lang tali. Anyway.
4: Preparado.
6: Details may banded, engineer, ha? Kaya importante di ang aton yung goal nga mahatagan kita sang adequate antioxidant.
4: Correct.
6: Because isa sa mga ginakaon mo nga, ang ining carnivora, engineer, sa digestion mo, it will produce timaw. Nalipat ako sa TMAO nga acronym, but that would be associated gid sa imo nga formation sang plaque sa imo nga arteries. Oxidation of these fats nga makuha mo sa pagkaon sa karne will cause your arteries to narrow kag ini may mga blockages. Ang pinaka importante nga ma-prevent ina is antioxidant. That's why ang ilajiri nga perming advice sa mga nutritionist, dapat labanon mo gidya ang vegetables sang sa karne. Hindi ka man gym goers nga masigi kang dako gidyang need mo sang protein.
4: Uh-huh.
6: Ang normal nga need sang protein is 1.3 to 2.2 laman grams per body weight.
7: Oy, nagsubukit ng teksa.
6: Per body
7: abi
6: weight.
7: Abi kilo ko nung milig. Miligram gani.
6: Miligram.
7: Ami ko na kilo.
6: Aram, grams. Grams per body weight.
4: Aram
6: per
4: sa buwaw, si Sir Roger, para adubo, may aram sa string beans siya. Kanami-nami na akong adubo.
6: Sige, niyan. Ang nami, kaya DTX500 engineer, kaya muna ayaw ang ating na, market. Mga hindi string beans. So, DTX500 engineer, para ginayahatag sa imo, imnon mo ina, engineer, especially, kung hindi kaya mahilig, mag-incorporate sang utan sa imo nga mga ginakaon. More utan, less karni, DTX 500 plus Mighty C equals healthy per me.
4: Amo na ang kinanglanta. Ang pinaka-importante.
6: Nga nakabulig ko sa dako, nga nagamay na malang oras siya man. Sige. Sir Boy,
4: okay.
7: Welcome back, Sir JP, ha?
4: Salamat.
7: Okay, papalo mo, absent kuliga tayo, ha?
4: Salamat sa lecture ni Sir. Salamat sa mga impormasyon ni Sir JP.
7: Sa mga when it comes sa mga karne eksperto
4: niya. Oo.
7: Anyway, no, moving forward. Sa talk ni Doc, so yahantang anong bala ka importante ang D3 bio. But there is one thing more important than D3 bio. Of course, da mo importante, no?
4: Uh-huh.
7: And so yahantang ang isa sa pinaka-importante not only to human life but to the whole life of this earth, no? Which is the sun. And it's sunlight. Ano bala ang ano ba lang nga abalay ang tawo ko no na hindi mabuhi kung wala ang sun? Well, first and foremost, to answer that question, ang tawo mabuhi biskan wala sunlight.
4: Correct, correct.
7: Pwede. Pero, basta may vitamin D3 ka lang, nakinom ka lang D3 bio, pwede. But, basi hindi ka magdugay. Basi mapatay man siya. Kaya without sunlight, patay tanan. Patay ang tanom. Kung patay ang tanom, patay man ang kakaon ng tanom nga, mga sapat. Di kung wala ng tanom ng sapat, di ang tao magutom, mapatay. Ha?
4: So, correct, correct.
7: Da mo makita that sunlight is really important.
4: Huh? Sa una ka ni Sir Boy, gina-adore nila ang sun, daw juice nga kuha nila, kaya tanang habitation nila, tanang vegetation,
7: boy,
4: tanang...
7: May man sa kabalo, engineer?
4: Oo, pero...
7: Nga, sa kabalo nga ang sun. Sa una, gina-adore nila ang sun, kay di nila malabot.
4: Uh-huh.
7: Nga tanaw lang nila. Siyempre, what you cannot see, what you cannot explain, you adore it. Gamo na. Pero why sila kabalo nga tungod sang silak sang adlaw ang gatubo ang tanong.
4: Mm-hmm.
7: Tungod sang silak sang adlaw amuning gapamayo sa aton lawa. So today let us learn about the sun, sunlight and vitamin D3 and how does D3 bio optimize this everything. Again, to answer the question, kung ang tawo ko no, mabuhay without sunlight, pwede. Pero hindi mayo.
4: In a short time lang. Pero kung wala gidya adlaw, Sir Boy.
7: Kung wala adlaw, damo, matabo sa lawas mo.
4: Wala ko no.
7: Ano yung maduna? Madula? Vitamin D.
4: Oo.
7: Vitamin D3. Amo ginauna madula. Abis ka, putang muhay, may D3 bio, mako-uki. Pero, hindi, kailangan, you need the sun to trigger the synthesis o paghimo sa vitamin D3 mo from the within. Kung kasuplemento ka, okay. But ang hindi mo ginmalakawan ang imong circadian system circadian rhythm.
4: Nagligad Sir Boy sa Pluto bla, naglabay ko to. Wala gid to life. Di kay na, wala san mo.
7: Sa may shopping na
4: sa Pluto.
7: Andi na Pluto na.
4: So naging kabig pa na nga one of the ko planet sang aton nga whole kanabi universe. Pero sumong hindi na
7: sa aton lang ano.
4: Oo.
7: Science na taha.
4: Okay, padayon.
7: Going back no. Ining circadian rhythm ni. Amo ni ga-anchor sing mga tawag nga biological clock. Kung ara ang sun, bugtaw ka.
4: Aha.
7: Natural. Kung wala nang sun, dulom na, ha, gamat-amat ka na tuyo. That is your circadian system. Imaginin mo kung wala nang silak sang adlaw. Paano pa ma-identify sa imo circadian rhythm ang imo pagtulog?
4: Okay.
7: Mabudlayan na siya. That's why, uluoy, gini-gisuli ang mga night shift, no? Mga call center agents, mga itong mga utod mga nurses, mga security guards, mga police, and everything. Gabudlayan ni sila kisa mag-adapt. That's why ginagaan ni sila premium nga mayara sa night differential tungod sina, no? And ang pinaka-importante gid for me, no, besides ano, ang imo mood and mentality. Remember, the sunlight basically stimulates the brain to release your serotonin, your happy hormone. Ha? Amo ni ang pa-focus sa imo ubrang, gapanami sa imo pamatsyag. Without sunlight ko, no, 2 to 3 weeks without sunlight ko, no, makadevelop ka na kuno sa ginatawag nga depression. That's why sa mga cold countries sa Europe, sa Amerika, ha, ga-vitamin D gini sila, vitamin D3 gini sila kay gaka-depressed sila, no? Imagine mo, abi mo okay lang adulom per me, but mm-hmm. Psychologically it has an effect to your brain. Ha, ga-matamat ka, gadula ang gana mo, gadula tawag sini gani ni ang imo focus sa work, wala na, dali ka masubo, no? Because we are made to be active in daytime,
4: mm-hmm.
7: and sleep at night time. So, di mo makita, ang sunlight is very important, not only for our survival, but also to our physical and emotional health. No? Regarding physical health, ang vitamin D3 nga makuha mo sa sunlight, nga makuha mo man sa D3 bio, is really essential in maintaining your immune system. Ay, ano ang free ba, engineer? Ano ang free ba ng kalanlan sang vitamin D3 ang imo immune system? Your macrophages and your other monocytes, no, like your neutrophils, may ari ni sila sa ginatawag nga receptors ang vitamin D3. Meaning to say, kilala nila vitamin D3 in order to perform. Ano pagid, ang vitamin D3 is also essential to your bone health. Kaya amunin ka help sang lawas mo, absorb sa niya tawag ng calcium and phosphorus. Calcium and phosphorus are the main ingredients of your bone. Meaning to say, amunin yung pinaka-importante nga dapat nga ara sa tulaan mo para makusog ini. And remember, your bones basically help your immune system indirectly or directly na gani.
4: Uh-huh.
7: Because your bone houses your bone marrow that basically creates your immune system cells, no? Tanan-tanan gini mo, factory na sa ginatawag nga imo immune system. And by saying that, da mo makita ang importansya sa vitamin D3 nga makuha mo sa sun or ang vitamin D3 nga makuha mo sa D3 bio. Okay, ang vitamin D3 nga makuha mo sa D3 bio is absorbed better compared to other supplements. Why? Kigin paris ini sa ginatawag nga cold pressed extra virgin coconut oil, no? Ang cold pressed extra virgin coconut oil sa D3 bio is not only a superb natural antimicrobial but it is also a facilitator in the absorption of fat soluble vitamins including vitamin D3 that basically boosts your immune system. Di mo makita nga kisa kung medyo gaubra ka sa gabi, kailanlan mo gigili mag D3 bio.
4: Uh-huh.
7: Di wala adlaw.
4: Correct, correct.
7: Kailanlan mo gigili D3 bio, kaya yung vitamin D3 nga makuha mo sa adlaw, hindi mo lang makuha sa gabi. That's why, kailanlan mo isupplement ang lawas mo with vitamin D3 to not only boost your immune system, but also to boost your cognitive and emotional health. Lalo kung gubra, lalo kung brain fog ka da yan. So, gubra kaya, di ka kabaluya kung ano yung muon mo. Kaya, hindi ka kapaminsan mayo, go, dali ka masubuan ka, pero may kikulang ka sa vitamin D3. That's why D3 bio is not only, what you call this, it's not only a superb antimicrobial food supplement, but it's also a facilitator in enhancing your mental and physical health.
4: So, pasalamat kita diri sa Pilipinas, Sir Boy. Kay everyday, kahit papano, may adlaw, may gabi.
7: Oh.
4: But singa nun, alternate niya, Sir Boy, may mga lugar kung isa, like for example, North Pole, kagang South Pole, 6 months si Sir Boy. Wala yasing haring adlaw nga nagasilak sa ila. So, kinanglan gid naton sang suplemento ining vitamin D3, Sir Boy, para nga kahit papano, may ara kita nga vitamin D nga bisan wala silak sang adlaw sa gyapon maka-benefits kisa, Sir Boy. Now ining Antarctica, oh. Antarctica is a continent na ya kag wala yan nagasilak ang adlaw, Sir Boy. Tiyan mo ni deprive ang mga tao. So salamat kita diri sa Pilipinas, ang blessing sang Dios ari sa aton, ha? Pero hindi kita magkuansin ha, dapat may ara kita nga alternative nga ining vitamin D3 kag D3 bio, Sir Boy, nga magabulig sa aton maging healthy, Sir Boy.
7: Kung makita, no, na vitamin D3 is really important. Even though kisa makita tang vitamin D3 do paaman lang sa D3 bio,
4: uh-huh,
7: but may rason na nga ginputang da.
4: Uh-huh.
7: Vitamin D3, kung putang mo sa leveling sa food supplement, it should be there. Ara kina sa da. Kay kung tanawon mo ang natural order nga kilanlanta in order to survive, so pray you need air, you need food, you need water, and ara kina da ang sunlight, no? Part din ang sunlight sa ginatawag nga order para mabuhi ang isa ka organismo, hindi lang tao.
4: Mm-hmm.
7: Ara kina da ang sunlight. That's how important it is nga to expose yourself to sunlight from time to time. Kung hindi kaya, hindi ka mag-worry, ha? Kung may mga adlaw nga medyo nagdiretso ka pulaw, kay go back sa call center, security guard ka, nurse ka, may vitamin D3. Ay, hindi lang vitamin D3, may vitamin D3 nga dali ma-absorb sang lawas, kag mo usang sa lawas kung ikaw gad D3 bio, no? Dat mo makita nga D3 bio is truly a superfood supplement, not only protecting our body from viruses, bacteria, fungi, and parasites, it is also a facilitator of maintaining our overall health by providing vitamin D3. So kung gusto ka mag-ayo, gusto ka protektado, kampyon ang imo overall health, mag D3 bio.
4: Kakadto ko sa Northern Alaska, Sir Boy.
7: Oh, so, engineer.
4: Ati mo na, wala na ko to nagkadto, may visa na ko to, pero wala to adlaw, Sir Boy. Hindi na kuya. Ma-deprive to yan, imo nga health, Sir Boy. Tapos sa Canada,
7: Northern malawas mo sa dollars.
4: At wala na yung problema. Ang pinaka-importante ang health natong, Sir Boy. Northern Canada, hindi ito magadto, Sir Boy. Grabe, tugnaw to. Wala yung sigang. Ada, puro gabi to ya.
7: Ang Balintok Ramil, may magiging problema sa engineer sa...
4: Ah, wala. Wala yung problema sa TF, sa money. Wala yung problema. Basta healthy lang. Adlaw-adlaw ya. Nag-take kita, D3Bio.
7: Ang kampiyon, no? Oo. So, doon mo makita na D3Bio is really important to us. That's why, sa mga segments ng ISIL, no? Of course, may arap part ng DTX 500, ang Mighty C, ang iCare Gold, ang ginagaan, ginaputansya kisa for the longest time is D3Bio because this is the superfood supplement that you need. At 14 pesos a day, 14 pesos a day, you'll have this protection, you'll have this advantage to optimize your health with vitamin with D3Bio.
4: Okay, so, Sir Boy, kinanglan mo natin niya maligo. Bisan tulutog na to ng panahon, pero may langga ulan-ulan. Kinanglan natin niya paligo with Sir Boy para maproteksyonan tang aton panit. Kamalo ka, sa panit naton, dira Sir Boy ang mga bakterya nga nagasulod. Kung hindi, pero may matinlo, amun akong isa may mga skin rashes kita, may mga skin disease. Ang importante, Sir Boy, wala baho ang aton lawas, Sir Boy. So mag ara kita direya ang DTX Beauty Soap, dapat adlaw-adlaw maligo kita gamit ang DTX Beauty Soap, Sir Boy. Importante ni sa kay tungod dapat maging healthy mga antioxidants sa aton nga panit, Sir Boy. Mag DTX Beauty Soap.
7: Kampiyon, engineer, no? Ang DTX Beauty Soap may BCO nga kaya tap naon mga mikrobyo nga gatugas nga tawag nga skin diseases, mga unbon is psoriasis, ang mga punggod na are caused by microorganisms, no? Fungi or bacteria. That's why kung gusto mo ni kakason sila si muskin, kailangan may antimicrobial property ang imo habon. Amo na makita mo sa DTX Beauty Soap, no? Ini nga VCO nga ini nga sa DTX Beauty Soap, amo man ning gakakas sa mga mikrobyo nga gatugas ang imo pagbaho sang lawas. That's why you stay fresh longer kung imo habon DTX Beauty Soap. Ini nga DTX Beauty Soap kampiyon man ang gitawag nga beauty properties. May pa-pain nga gapaputi sa imo skin naturally. May pagid skin whitening amplifier nga in guava extract, no? Extremely rich in vitamin C ining bayabas nga ini nga extract nga ini that basically whitens your skin from the within. Ginapadamo ang imo glutathione level and of course ang production sang collagen mo palayo ka sa wrinkles. So diin ka pa, gusto mo mumot ka na, hamis ka pa, ay tilawin na ang habon nga DTX Beauty Soap.
4: So, kinanglaman natin, Sir Boy, protection, labi na kayo medyo mabaho imo ilok, Sir Boy. Tapos, ang kulay black, cloudy. Kalain ba, Sir Boy mo? Ha? Tapos, pirmi lang kabasa, abing imo nga ilok, dira, mag-t-shirt ka itom, or mag-t-shirt ka kung de color, Sir Boy, makita mo gidiya nga nagaligna ang imo nga ilok. To, mahuya ka man, Sir Boy. Kinanglan mo, mag Clinica Diofresh para protected bala, hindi mabaho kung gabalhas gin man siya, at least kahit papano hindi baho, Sir Boy, para happy ka pirmi mayo ang imo nga interaksyon sa imo mga friends. Mag Clinica Diofresh adlaw-adlaw, Sir Boy.
7: Clinica Diofresh may BCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatugas nga tawag nga underarm body odor, no? May mga ingredients man siya that makes you stay fresh longer. Kung napatay gid mismo ang source sa pagbaho sa imo ilok, that's why amuna ang mas longer ang effects ni 48 hours of freshness ang mahatag sa Clinica Diofresh, the natural deodorant. Pero kung aga pa, ha, gusto mo yang mag-cleansing ka na. Gusto ko yan, ga-cleansing ka habang ga-kape ka. Okay. Ay, may sabat na. No? Mag-DTX Coffee Mix. Ang kape nga manggaranon sa gitawag nga DSE, ang pinakakusog nga antioxidant inputang sa kape to detoxify your body early in the morning where oxidative stress is at its highest, no? Ang pinaka-highest nga point sa oxidative stress mo, ara sa aga. So, gusto mo na matap na dayon para na-energize ka, ha? Para mas nami ang adlaw mo. Ti, mag-inom ka sa ginatawag nga DTX Coffee Mix. Regarding sa ginatawag nga sa second detox, may ginatawag nga chia seeds. extremely rich in fiber that detoxifies your colon and your rectal area para layo kasi nga tawag nga colorectal cancer. So kung gusto mong kakapi ka na, ga-detox ka pa, mag-DTX coffee mix.
4: Pero kung medyo may problema ka, Sir Boy, like for example, bisyuhan ka, taas imo blood sugar, kag-permi ka na ga-panigarilyo, gamit ka permi cellphone, Sir Boy. So kinanglan mo, mag-DTX premium coffee. Amun ang pinakakya nami, Sir Boy, kaya nga, ang mga may aran siya nga sweetener nga stevia, Sir Boy. Hindi magataas siya bisang kalima, anong, pito kakabisis mag-inom, Sir Boy. Dua abis aga, dua sa odto, sapong dua man before ka matulog, may dua man nami ni Sir Boy. Kay bisan nakainom ka na, ang pagtulog mo, Sir Boy, hindi ma makakuansay mo, makahinder ba? Wala side effect niya. Iba niya kape, Sir Boy. Mag-inom ka, hindi ka katulog. Iniyaya, ginapanami pang imutulog kung mag-inom ka sang DTX Premium Coffee, Sir Boy.
7: Kay nga, kay may ergo tayo nin. Nga, maalin sa gano mushroom, no? Ining gano mushroom popular ni sa Japan, no? As the herb of immortality. Kay pinakadugay ning antioxidant magtinil sa body ang ginatawag nga ergo tayo nin. Nga sa DTX Premium Coffee, ginduangan pag ginid Doc Ramil sa DSE, ang super antioxidant nga sa DTX 500, ginputang sa kape to optimize your antioxidant kinanlan mo everyday para ma-counteract mo tanan itong mga bisyo mo, mapanubo mo nga tawag nga mga negative effects sa imo vices, kag dali ka pa maghubin, no? So kung gusto mo pahubin, gusto mo mahagan-hagan ang epekto sa bisyo mo, ang sabat da, by drinking a cup of coffee, you're getting DTX Premium Coffee, the super antioxidant premium coffee.
4: Pero kung buringot ka, Sir Boy, daw morning person ka bala, hindi ka morning person nga, daw happy pagbugta mo, gayom-yom ka, kinanglan mo yan, Sir Boy, pre-bio coffee. Amo na importante gid kay ginapanami niya ang mga good bacteria sa imong agat. So mag-inom kasi ni ginapahilti ang imo sulok-sulok, Sir Boy. Kag nami ya ang mga digestion nga gakatabo. Kundo hindi ka matunawan, iniya ang pre-bio coffee magabulig sa imo may mga problema ka sa indigestion, Sir Boy.
7: Nga, kay ang ginatawag nga pre-bio coffee, may spore-forming probiotics, meaning to say, huwag kakapatay sa init sa tubig sa kape mo or sa asido sa tiyan mo. That's why you get the full benefits of good bacteria by drinking this coffee, ang pre-bio coffee, which gapanami sa mood mo in the morning. So kung buringot ka, if you're not a morning person, this is the best coffee for you. The mood enhancer coffee, pre-bio coffee, no? Kung kulang pang pre-bio coffee mo sa imo, kikpiling mo, doon na wadaan good bacteria sa imo chan, kinag-antibiotic therapy ka, nag-shot-shot ka, pila ka simana, ha? Permi ka gapulaw, kaga-stress feeling mo, permi ka na nga hindi matunawan, permi ka na nga nalain ang imumod, ati, kalandan mo mas makusog. Kalandan mo sa Clinica Sporebiotics. Ang Clinica Sporebiotics has 80 billion colony-forming units of spore-forming good bacteria that basically waya ka patay sang asido sang tiyan mo and gives you that different kinds of probiotics or different strains of probiotics that works together to improve your metabolism, the absorption of your vitamins and minerals, and of course, the formation of your gut-derived B vitamins ang ginihimo sa probiotics mo, and of course, your happy hormones ang ginihimo sa mga probiotics, mga serotonin, dopamine, oxytocin, extremely good for your arterial health, your gut health, and your brain health. Tanan-tanan, may alinis sa ginatawag na good bacteria nga makuha mo sa Clinica Sporebiotics.
4: Okay, ang ako niyang introduce ni Sir Boy, ining extend food supplement for men. May aran niya nga makakaklabuwas ka, kag makita diri ang natural aphrodisiac, Sir Boy. Most well known nga magahatag benefits, sexual stimulant, Sir Boy, both men and women. Nami man si Sir Boy, kag gina-increase niyang libido, ang sexual desire, kag ang physical stamina. Isa pa, nagapanami isang circulation, blood circulation, Sir Boy. No? Kung mayo imo blood circulation, nami ang imo sexual performance, kag overall vitality. Naga-relieves man eh sa mga sakit sa imong mga joints, Blaster Boy. Mag-inom ka sining Aton Extend Food Supplement for Men. Mm-hmm. Speaking sa blood circulation, Sir Boy, ano yang imong i-recommendar?
7: Kung gusto mo nami man imo blood circulation, kag maka-relax ka pa, uh-huh, masahi ka. Uh-huh. 2 to 3 times a week, no? Kung hindi kaya, twice lang a week lang eh. Ang pong sikreto sa masahi is not only the way that you're massaged, no? Kanang kampiyon man ang ginabanyo, si mo, the liniment should be superb in releasing all those stress at your kag mga kapoy-kapoy dasin imo mga tired muscle. Dapat naka DTX liniment oil. Ang DTX liniment oil kampiyon ang init kag hagod nga ginahatag sa imo tired muscles kag sa mga nginangin sa kasokasuan mo, amat-amat na kwa habang ginamasahi ka using DTX liniment oil. Kampiyon man ang aromatherapy ang makuha mo sini, that relaxes your brain and relaxes your senses, no? Kung magabiyahi loka, pwede mo manisimutan ang DTX liniment oil para makuha ang lingin sang ulo mo. So kung gusto mo ba na kampiyon nga balanyos, mag DTX liniment oil ka na, ang sana oil ng bayan.
4: Ang problema, Sir Boy, do wala ta oras gido. Mm-hmm. Anong mga rekomendasyon mo sa ilabi din sila pwede makabakal sa aton mga suplemento para maging healthy sila, Sir Boy?
7: Of course, kadto ka mo sa online, kay uso naman gid ang online subong, kadto ka mo sa amon mga official shops ang Clinica de Alternativo sa TikTok and Lazada, maka-order ka muda sa mga paborito niyo na food supplement. Halin sa DTX 500, Mighty C, of course, sa D3 Bio, up to your eye care eye drops, no? And eye care gold supplements, maka-order niyo tanan sa Lazada and TikTok. And of course, available man sa amon mga clinics, no? Dili sa Western Visayas, sa Bacolod, ala man dati sa may Hernai Street, sa Kabangkalan, may ara man. Sa Negrosya, kumplito na niya. Sa Kanlaon, may ara ta to.
4: Uh-huh.
7: Ha? And of course, available man sila Ilo. And of course, nationwide. No, kilalabot na ta. Kilalabot na ta sa Northern Luzon. That's how fast ang growth sa Clinica de Alternativo because we provide quality and safe products to our fellow Filipinos. No? So it's a Monday, hindi gin maglipat, mag DTX 500, mag Mighty C, mag Eye Care Gold, Eye Care Drops, and of course mag D3 Bio. Ako si Boy Zalueta, Gambal, good morning and stay healthy. God bless.
4: So ako gapasalamat ko sa aton nga CEO, Doc Ramil Oy, kay tungod ng ini nga programa, Sir Boy, damo gid ya ang nanamian, kay gidamo gid ya naka-benefits sining aton programa informasyon sa ikayong lawas. In behalf man sa aton nga Vice President sa Operations, Sir Eljan Castanyo, kaga of course ang aton nga station manager Sir Rods Palma. Ako naman si Engineer Ronnie Albao, i-albao mo. Salamat kag mayong aga sa inyo tanan-tanan.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo kag magakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa kalisingko!
1: Ano, Mami?
2: Nag-expired na guro ang gahom-gahom.
1: Tala si Mami bala, kabad. Anay kayo, wala na gali isang mapuslan sa tao. Wala naman siya tayong gana.
2: Ay nga ah, kung sa imo sitwasyon, maganahan ka ihan.

0: Padayunon na rin pagpamati kay DJ Sataba.
1: Total, tapos naman ang Buboy Panawagan. Panawagan, panawagan. Paproside kita sa aton pagbasa sang sulat.
0: Oh, lahat na kay mamati ka.
1: By the way, saliwat, maayong adlaw gid sa aton mga pinalangga ng mga tagpalamati. Ilabi na gid sa mga sotabda.
0: Are, okay makugan eh.
1: Kung nakaplastar na ka mo, nakaplastar man ko niya. Nakabuklad ako gani baneg.
0: Ani ba nga nagbuklad ka baneg? Mano ka matulog?
1: Joke lang na ah. Kamu pala dahayon nyo dahil nun iugtas. Do hindi ka mo ma-joke-joke ya?
0: Batian nga pa ni DJ Sataba?
1: Subong nga tinion, sulat ni Tuto Burtaloy ang aton pagabasahon.
0: Boss, hangalan pa lang sa letter sender daw kaagi man tumbas ang aparador.
1: Ang sulat ni Burtaloy nagasiling, Dear DJ Sotab. Sotab, Sotab.
0: Ba?
1: Ako si Burtaloy. Sultiro kag wala pagid na kaagi tiro.
0: Wow, kapabati-bati ang animal nga Burtaloy.
1: 38 anyos na ko DJ Sotab. Pero sa tuod lang, wala gid ko ya kaagi nubya.
0: Animal? Wanggo ka na, wala ka pagid kaagi nubya.
1: Amo ginang problema ko DJ Sotab. Kay kun mangaluyag ako sa isa ka babae nga nataypan ko, do gapalang urog ko.
0: Nakuha ya? Di, hindi ka na lang mangaluyag eh. Rekta na lang dumog ang babae.
1: Kada muna sang naluyagan ko pero hindi ko mapabutyag. Kay hindi ko kabalo mangaluyag.
0: Ni malaki mo ya? Ano ka haslo? Hindi ka kabalo mangaluyag?
1: Dako gid ka tama ang problema ko DJ Sotab. Kay kun maghana na ko diskarte sa babae, gakalipungan ako.
0: Buiset nga problema nang imo Burtaloy.
1: Amo nang problema ko nga gusto ko pangayuan sang laygay kun bala ano ang maayo. Kung ahimuon ang tagpadala Burtaloy.
0: Suluhan ang problema mo, Burtaloy! Kay Sotab ka man! Pareho ka mo ni DJ Sotab! Sadya-sadya, you know? Wow!

0: Diyan la ba?
1: Ano man toto dako?
0: Total, wala pa man nakabalik si Mamburaktay. Ma istorya na itanay ah.
1: Mabalos ka lang guro.
0: Hindi ka magpamati aw. Sige lang ah. Basi, the soon, ikaw naman ah.
1: Eh, sunggod ka kita yun?
0: Masunggod gid kuya kung hindi mo kuya pagpamatian eh.
1: Siyang sanon lang kuya wala nagpamati sa imo aw.
0: Basi, subong pa lang ya. Sabi mo bala, may lulo ko sang una nga swimmer.
1: Hmm? Ay, tuod ka?
0: Daw, kaduda ka pa ba?
1: Ah, wala man ah. Pati kuya sa imo. Ikaw pa.
0: Nan, amo na ya. Ang lolo ko, puwerte to magsalom sa nguna.
1: Mm.
0: Tag-isa to ya kauras ya. Igo magbutwa sa dalom baybay o konsuba man.
1: Ay, amo lang ha. May lolo ko gana ya nga. Tagduwagid ka oras. Igo magbutwa sa baybay man o konsa suba.
0: Ano?
1: Tuod na ya.
0: Amo ang isa kuya ka lolo. Tag isa kadlaw to ya. Igo magbutwa kung magsalom.
1: Ay, kaloo, ay gila siyang lolo mo eh. Amo lang na siya.

0: ano ko ya? Nag-isa, tuya kasi mana igo magbutwa.
1: Pwerte ba?
0: Tuo na ito, tuo na ko.
1: Ate, sige. Pati ko na yasin mo.
0: Ah, salamat. Gito, tuo na ko.
1: Pero, obde ko bala karon magpadagat, ha?
0: Eh nga man, mano to to?
1: Tanawon ko lang kung nakabutwa na si Lolo kay pulo na sa katuig sa dalo mo. Wala gigya butwa-butwa.
0: Hala! Sede-sede yay, no? Wow!

0: amo ina dapat ang buhaton tayo sa kastri.
1: At sige, Mr. Presidenta, ikaw ang matuman.
0: Oo eh. Ako gidyati, ako manding boss mo. Magkadtudre ang mga media nga mga legit kag tamburong man, mamangkot sila sa akon. Hambalon nga gina-LBM ko, ha? Hindi ko kagwa. Kagatagi lang sila sobring nga may unod ah. Agod nga magbuli sila, makayumyuho man sila. Amo man lang nang ila kalipayan eh. Kaya kung hindi mo na sila pagatagan, ah, basi ibirahon kana nila sa ilang programa.
1: Ay, matuman, Mr. President. Abot ko na na iya.
0: Amo na. Ah, sige, sige. Ikaw na bahala sa ila kung anong isabat mo, ha? Basta, amo lang nang iambal nga gina-LBM ko, ha?
1: Yeah.
0: Magpamangkot na sila sa imo parte sa akon, hatagi na lang dayon sobre, ah. Para na hindi na magdamo pamangkot.
1: Sadya-sadya, ino.

0: 3, Bio. Yani ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin, ngagapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamurigon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: O galing siya rin, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit diyan katama, diyan ba siyang tiyo ko? Tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit.
0: Sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Sa lisi, sa kuna yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa rin ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paming. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. Kabalik-balik sa CR. Ginadayariya. Mugs 4 Biotics. Gatap na sa bakterya. Real infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, nasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na!
7: Kulang kamala ang imo baba, perme nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Sintoma sang high blood sugar, ukon hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.
8: Nagapalang dulom na ang akong panulok kag pirmi lang ako ginatuyo. Sa karon nagatatlo pala kapulan ang akong pagtumarag na ayo ang akong ginabastya. Ginapasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
0: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic, nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
0: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
9: Ka! I-shoot na ga!
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. iCare Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sa iCare Drops
12: Let's go. Go with the flow. With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
13: go with the flow.
12: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
13: Charmy.
0: Charmy. Let's go with the flow.
13: Play!

0: Anong ginakumot-kumot mo, Boss Rocket?
1: Ah! Hoy, Ramon!
0: Oh?
1: Kagamo na gigilay sa nagakatabo!
0: Ah, hindi niya kay kagamo lang, Boss, kundi kasadyagid. Oh, Boss! Nasadyahan ako kagang iba namon nga grupo sa nagakatabo kay Vice President Sara.
1: Animal ka, nalipay ka pa nga grabe ng pagpangipit sa iha.
0: Bagay lang na, Busa.
1: Ara ka naman, Laboy Ramon. One-sided ka gidya.
0: Ah, Boss. Amo ginaya, Boss. Kaya hindi man ko binanamian sa liderato ni BP Sara.
1: Pero, ano yan ang ginabatsyag sa mga supporters ni BP Sara?
0: Mamangkot ka pa na, Boss? Mangkuta na lang imo nga self. Hindi pala supporter ka man? Di dapat, nabalaan mo na kung anong ginabatsyag.
1: Ikaw bala, Boy Ramon, kasuplahdo gid si imo, no?
0: Hmm? Doon man, Boss. Anong nabatsyagan mo subungaw?
1: Nasuya ko.
0: Ate, amo man ang nabatsyagan sa ibang taga supporters, eh.
1: Pero, Rocket.
0: Hmm. Ano, Boss?
1: Bisan-an ho nila si BP Sara.
0: Oh.
1: Damo sa Gihapon, nagapalangga siya ng mga Pilipino.
0: Pero, ti, ano gidya ang mabulig sa supporters ngayon na kung ma-impeach gid man niya si Sara, ha?
1: Mahibi kag mga subo.
0: Amo lang na ang mahimoy, ha? Pero hindi nila kaya pagwaon sa presuan.
1: Sadya-sadya, no?

Lagi jak larong programa ni DJ Sotab. Hamak mo nga mga amot nga problema, ginapadala ya, pwede? Sa programa ya, ginabasa ya pa? Weya. Wala na daan to pa ang problema. Tapos ang kabasa, wala man to pa. To, di karadlawan gayad. Katigulang na siya, 38 na siya, o pagpangaluyag, hindi pa sakbalo. Ano siya? Tanga? Doka imposible na ganyan yung hindi sa kabalo. Kabalo ka ng ido, mga luyag. Siya pangatawaw. Naton, kapabuang-buang lang siya, kaginapairal yung katamaron niya. Ano pa, hindi siya makauyab. Gusto ya goro, siyang pangaluyagan sa babae? Ano siya, espesyal? Ano siya, siniswerte? Tonto, kayo mo burtaloy ka. Sadya, you know?

0: Kapit, ano ga akong? Umayo kay nagbugtaw ka na.
1: Oh, gado gasala kagit madali na.
0: Ay, Kap, may nag-files ng reklamo, Kap.
1: Ano?
0: Oo, Kap. May ma-file sa imo, Kap. Kabalok ako na i-file. Kaso, Kap, sa DILG, parte sa BBM scholarship.
1: Pareklamo, wala nga kaya tubangon ko.
0: Ay, wala kayo nadlo, Kap?
1: Sos, kapilan na kuli ang reklamo.
0: Ay, pero, Kap,
1: oh.
0: Ariedo, ah, seryoso na ganiya. Ah,
1: makulukar ko man na Japon.
0: Nga.
1: Kwarta man na Japon ang katapat. Masulbar na inadayon.
0: Pero paano, Bikap, kung hindi madala sa kwarta?
1: Makulukar, mga Japon. Tungod wala man sila ebidensya nga nangurap kita sa barangay.
0: Ano ka?
1: Oo, kadugay na nga reklamuhay sa aton. Pero wala sila ebidensya. Absulto, mga Japon, di ba?
0: Ganit man, Kap, no? Eh, lutsa, no, mga Japon.
1: Bisan ano, pagkapato-pato nila sa aton, wala sila Japon sa ebidensya.
0: Tondo ko kagidya kapya.
1: Ako pa yan.
0: Sadya-sadya.
1: Uy.

0: K5 News FM.
1: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD, pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tugtob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD, pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tugtob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kagiban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health. Nagapangita ka bala sa affordable kag quality nga digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo at Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid nga customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo at Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bagong SSS building sa siyudad sing Sagay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalilain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio, kag DTX 500. Magdala lamang sa inyong senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginaulat mo? Idi na pagulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City. Tupad lamang sa K5 News FM Compound.
2: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ang kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng asid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. DTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Klinika de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM Sagay.
3: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: K5 News FM.

love you.

0: K5 News FM.
1: Nagapangita ka bala sing affordable kay quality nga digital photo and printing services? Ari na ang perfect para sa imo. Sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services, available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid nga customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bagong SSS building sa siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424. Mga pinalangga namon nga sa gaynon, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyong senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginaulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City. Tupad lamang sa K5 News FM Compound.
2: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro lamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag-hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag-libre man ang earrings kag-ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne-Marie Sauce Salvo, MD, pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tuptop las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD, pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tuptop las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Naghahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
0: K5 News FM.

0: Kampiyo
1: na radyo. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Loja City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa servisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tiin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapag-iulat? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit pija katama, tiyang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Si Jay, sa muna yan, iwang-iwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No, ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nanamigid ang ako nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
9: Mabakan sa mga butika. 101.5
2: K5 News.

0: Mga ka-K-Pay, 88 dias na gid lamang ang nabilin Pasko na.
1: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag-issue. 11 MBPS. Mga balita kag-public service. Mga komentaryo nga may punto.
2: Apisar sa mga problema nga ginapakatubag, hindi magkalipat sa pagyom.
1: 11 MBPS. Kaupod kay Ka-K5, Jean Paul Generoso, iniag 11 MBPS.

0: Mayong aga mga suki na to nga tigpa lamati. Welcome na kamo sa programang 11 Mbps Subungad Law. Pizza 28 na kita sa bulan sang Setyembre. Ang ikasyam na nga bulan sining tuig 2026. And it's a Monday. Lunes na Lunes karon nga adlaw. Din man ka mong lugar sa Pilipinas, din mga bahin sa kalibutan, makita nyo kami live kag mabatian sa amon Facebook page. Kadto lang sa K5 News FM Bacolod 101.5. Sa pangalan sa matuod nga serbisyo publiko, ako ang inyo ka K5 Jean Paul Kanyeti Generoso.
1: Jean Paul Generoso. Astig sa komentaryo, nagpangwapin sa mga ginaabuso.
0: Mikos, mikos na kita mga insan. Gina Purano, Bings Delphine, Alma Imbang, Sang Sears, Jovelyn, Asusena Maghari, ako nga amigo, Z-Lord Mercado, nag-birthday siya sang Sunday, asang Saturday. Happy birthday kay Z-Lord, ha? Good morning sa tanan nga mga HR managers, students sang ETIAP, sang La Consolacion.

0: Kaya niya mag-stomach to yaman.
1: Grabe po. Grabe po. And I would sing the songs. Grabe po.
0: Ginakontrol ko lang nanilin pala nga ako. Nanilin, tandaan mo gina. Number one ko pala kapalahikay. Hindi ko di pag-iigala. Hindi ko paglagat siya. Nakay magwa ganing ako kapalahikay karon nang.
1: Grabe po.
0: Nanilin na mo na lang ni Hoa. Ang ibid, ginasugban, yamang ka ginasumsuman, ka ginakaon. Ang ibid, paborito na... Why na yamang ginapit? Tarongon ko. Why niya ginapit? Nasugba. Ang ibid, ginasugba. Why niya ginapit? Okay. Ah, mula na ah. Online marijuana sa Facebook. Nadiskubrihan sang mga kapulisan. Isa ka lalaki arestado sa Baybas operation. Ipang kick out kita ka doon sa GC, ma. Sige, ha, kita pala. I-kick out ya kita.
1: Grabe po.
0: Yay! Black na galing, amun ang lalaki.
1: Grabe po.
0: Basta nga, kung niya ginambal yan ang linya, ang ibid, wala ginapet. Ginasugba.
1: Grabe.

0: Indigent patients wala masang kinanglan by dan sa Siam ka PNG Hospital. Kuno mi bo. Kami kay mas hospital kaya hindi kaniya magbayad kanami no para sa mga indigent. Ibaloon ta ni Black karon ang kwan sini ang anong butselingon nga magkadto sa hospital sa Siam ka PNG Hospital. Why na baydan ang indigent patient di ko nami amo ni sila dapat gid ang kanilin sa kadamo blalaki sa Pilipinas blamang mang nanilin tahiun tahiun ko lang ning sungad ko nanilin nagli basta ah basta ah nilin ahay ang kanilin wala mang guro ga drugs ano
1: grabe po.
0: Yes, being friend. Being a friend, di ta gusto. Oo, nga makadto lang sa relief.
1: Grabe po.
0: Nanilin bilang friend ta siya, di ta gusto nga makadto lang sa undra.
1: Grabe po.
0: Ita tatahom para sa iya na no na iya ko no. Nano na iya masetol kaya for less.
1: Grabe po.
0: Hindi ta siya pagsugtan nga mabattle sa undra.
1: Grabe po.
0: Yes, yes. Parang hindi ko di makutuyutoy kadlaw.
1: Grabe po.
0: Hindi na ko blaka tapos kahit lang yung diploma.
1: Grabe po.
0: Itan po di ka commercial, anay. Itan mo, tuyutoy lang ko ta.
1: Grabe po.
0: Ambot ang aga pa ko gabaan gakadula blang ako nga pagkabalaan si Mobla na nilin ba na ang sanctification ko gakadula nanilin punitin ang sidula punitin ang sidula may magsikan tanga duwa
1: grabe po.
0: Ambot ang

0: Nangita kaya dal? Dalmatian?
1: Ah, grabe po.
0: What? Hindi na ako magrilo-rilo.
1: Ah, grabe po.
0: Hindi na ako mag-perfume-perfume.
1: Ah, grabe po.
0: Tawagan nakakaroon after ko program. Ay, bata! Magi ko, magi!
1: Grabe po!
2: Anong to? Ito?
0: Uy, Salbara! Nanilin maluoy ka, Salbara siya, mang Salbara siya!
2: Anong to? Ito?
0: Ay, naluoy ko pala! Hoy! Sinali magbustong to, tiyanak, tong tsuras ang bata!
1: Grabe po!
0: Nanilin, bo, Diyos mi! Sinali magbustong to, mama, tiyanak, tong tsuras ang bata! Ambot na lang, ambot! No, ano na yung nangita? Kaya pabo?
1: Grabe po!
0: May ara na gida, peacock! May peacock na gida sa Amerika! Nangita kaya pabo sa Pilipinas!
1: Grabe po!
0: Ang Bisaya, mga pabo! May ara na gida, peacock sa Pilipinas! Ang Bisaya, mga pabo! Ay, ambot na lang! Ipa-check up! Nanilin, ipa-check up na sabi!
1: Grabe po!
0: Nanilin, something is wrong! Ipa-check up! Pa-antiparahi!
1: Grabe po!
0: Pa-antiparahi! Abi, ganita sa magit-anay ka mo, ganita!
1: Grabe po! Hot hammer in the morning.
0: Hot hammer in the evening. Nakumpis ka nga smuggled cigarettes sa San Carlos Yara sa masubra 5 milyones pesos nga halin sa Inirosta, Setyembre. Ay, ang buta, hindi ko concentrate na nilin.
1: Ah, grabe po.
0: Do ka nami, ito siya blamang lapuahan.
1: Ah, grabe po.
0: Ay, ang buta. Mayor Miranda, ginarespeto. Basta duwagi dyan na nilinya. Una, check up sa matay. Kadua, psychiatrist treatment. Giniya psychiatrist treatment. Giniya, mang
2: pinunto, ito.
0: Hindi ko giniya maminano. Ang batasan niya, mang, hindi na niya maka ang sobra-sobra na matiyak na si batasan nga kaya ito yung tabunan ng tsura.
1: Grabe po.
2: Pinunto, ito.
0: Ay, ambot, basta mo na pang-istoryahan, ta subong,
1: ah! Grabe po!
0: Nainom nyo na inyo, DTX 500. Doi, pa na, to siya nanilin para mag-chakto.
1: Grabe po!
0: DTX 500 nami sa nagamira-mira nga mata. Inom gid, ha? Inom gid sang DTX 500. Parisan gid permis ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Okay? Nakita mo mang si Kwan, si bata bla ni Jacqueline Jose, si Eigenman. Kadamo sang gwapong artista ang ginpili ang
2: tinunto ito.
0: Hangga surfboard tong ambot na lang. Yeah! Inam na da ang inyo nga DTX 500 para hindi ka mo ma-stress. Contra diabetes, contra high blood, contra hypertension, you take DTX 500 every day. Una, unta na ni si Jirilo, ah. Patukaran ta ni Nanilin Subo. Okay, bot yung kubulas ang aga, nag-appear sa wall ko, mang.
1: Ah, grabe po.
0: Love is blind, nagid ya tuod. Yan, dila ya kay love is blind, ya. Love is without eyes, nagid ya. Hindi lang niya kay love is blind, love is weird.
1: Ah, grabe po.
0: Love is weird. Weirdo.
1: Ah, grabe po.
0: Dari kita sa balita, oh. Nagligad binasapuan nga bangkay. Ahay, dito sa may Bago River. Kundi may himata to nga naglulantaw-lantaw. Okay, sila nga ba si amo ni himata? Abot ko na bugid man to ang family. Kay Van Subong nakilala na. Nakilala ng biktima. May ginbilin siyang message sa cellphone. Nabudlayan ko magbasa, bla na ni Lin. Pipuro man to i-bali ang iyang sulat. But anyway, para may tsindihan, tagiblari si Jerilo. Nanilin, hindi ko danay sa gitchat na nilin. Kaya akon lang ang topic, bala subo. Hindi ko naman po punggan, kung makadlaw ko na nilin. Kalma, nay, kalma. Karon lang machikat after ko program, ha? Karon lang, hindi ko. Ari na si Jerilo. Jerilo, IK5 news mo.
3: K5 News FM Police Report.
0: Jer?
4: K5 Jean Paul, nakilala na ang bangkay nga nasa Puan sa Hacienda Emma, Barangay Maao, Bago City, sa itong Biyernes, September 25, sa alas 9 sa aga ka K5 JP. So diin, nga positive nga gin-identify ini sa iyasring mga utod, nga amo si Walito Francisco Ipiroy, 66 anyos ini ka K5 Jean Paul, kag kasado. No, residente naman niya sa Hacienda Guba, Barangay Don George L. Araneta sa Bago City. So ang biktima, ka K5 Jean Paul, is nag-aubra ini sa Bacolod bilang helper sa balay ka K5 Jean Paul sa kilalaman niya pamilya, which is mga partman sa Peña family ka K5
0: Jean Paul.
4: So nag-aubra ini ka K5 Jean Paul bilang helper dito kung ano isugo or kung may mga tanong sila nga ginatriman, nga ginadesignan. So, allegedly, September 22, ka K5 Jean Paul, pasado alas 3 ng kagahon, naglakat ring biktima, kaga nagasoksok sa sleeveless nga bayo, ka K5 JP, kaging sampawan niya sa long sleeve nga itom, kaga nagasoksok sa blue and black na shorts, ka K5 JP. So naglisin siya ini nga makadto sa isa pagit kabalay sang ila sini nga amo.
0: Kagahon?
4: Kagahon ka kay.
0: Alas 3 ang kagahon?
4: Oo, alas 3 ang kagahon.
0: Maano siya? Maano sa piyak balay bugtaw pa sa samon ang oras?
4: Oo, so amo na gani ka K5 JP nga ang mga upod niya sa ubra di nagambal man nga di subunggit nga kagaon ka malakat nga pwede malang karon. So ang biktima ka K5 JP di nagambal siyang katuan niya lang daw bisitahon niya or lantawon niya ang balay sa ilas rin nga amo. So kay masamim ka K5 JP nga ginatabok-tabok git man sang biktima ining lugar. So dito kagati sige gang hatagan ka sang panugo authority aprobahan na lang ang iyasring alsensya kag dito ka K5 Jean Paul kag wala na nakita dayon ining biktima. So sa pinaligdan niya September 25 ka K5 JP di amo to no hindi man sila actually makapate niya ang ilang upod sa ubra amo ining nasapuan ka K5 Jean Paul. So suno sa atong sining kapulisan gani ka K5 JP nakabaton sa message ang himata sa ining biktima niya do daga pamilin-milin no pasado alas 7:40 September 22 man sa among adlaw niya kuno mitingan ang iya diri mga kahoy mga property niya nayara dito sa ila diri nga lugar kagati ginambalan niya pa ni iya diri nga mga utod kaga iya diri nga
0: pamilya kakibatin. If you may ipakita, tabla ang mga picture, bla, Dan. Kita as kilid. Samtang ka-report si Rilo, Dan, ipakita na lang, Dan. Problem na ibura ni Adrian. Kung si Adrian, nagkakuha na ipakita na si kilid na yun. Sige. Go ahead. Ang iyang, may propiedad siya pangaw?
4: Ang iyang mga ano kakibad din po, lang iyang pamilin-milin sa iya pamilya is ang mga kakahuyan dito sa kilid sang sapa tanong ini kahoy kasi iban pa nga mga pananong kakita din po eh, no?
0: Kaya sinuduta ng kilid sang sapa.
4: Oo, so sa kilid sa sapa, nagtanong ini siya, may mga dagko ng mga kahoy dito, kakita din po, may mga kawayan. So suno sa iya nga message sa iya mga utod nga mitingan nila nga maglutod si kita din po kagtungaon, kag kung madula gid man siya, hindi na siya pagpangitaon, kag kung mapatay gid man siya kakita din po, hindi na siya pagpalubong.
0: Di pa, no, so, sa kung hindi pagpalubong, papang?
4: So amo na gani ka kita GPT, wala git sang wala git siya sa Maynimo, kay nasa puan siya tingin lubong man siya kagapon sa aga pasado alas 8 ka K5 Ginpol. So suno sa atong silinga kapulisan ka K5 GP kinpatigayon man ang post-mortem examination kasiin di naibaluan ka K5 GP nga wala man sa mga dagkukit niya mga samad sa lawas bala mga kumbaga mga sinyalis nga gintiro o ginbuno inyong biktima kag dupatimaan lang ka K5 GP kag sinyalis man ang iya mensahe nga doon nag-commit inisang or nag-utas ini no sa iya sininga kabuhi.
0: Ano ginggamit siya pag hikog ya papang?
4: Actually, kakita GP sa base na nakita nato dito sa area, kita nato to may bug siya, no? Nga, or may trap sa iya sininga lawas, kakita Jean Paul. May aras ang do bug nga sulut lang kakita GP do net siya actually nga possibly suno sa ato sininga police nga ginsudlan sa nga bugat nga mga butang kakita Jean Paul kagati possibly sa Mursa nga suba kay konektado ining suba sa Bago River sa Mursa and Barangay Maaw. So karon ba si posible may posibilidad nga naglumpat siya sa area sa Mursa kag dito kag kita simple nga ang bag nga ara sa iya dinhi nga tugan nga do sulugan wala nasalaan pa ni gani kag kita simple nga nagapangisda nagapangoriente kay nakita sa iya dinhi nga tugan is do nep wala kag kita GP. So posible kun sudlan ato sa nga pabugat kag kita simple nga hindi siya dali-dali wala maka
0: okay ano, klarohon ko papanga. Ang assumption sang pulis amo ni. May nakita nga net abi sa iya nga dughan nga base in pangbutangan din bato nga pamugat. Tama. Sumaka sa isa ka mataas nga taytay kag ang dalom siya na madalom nga suba kag probably didto naglumpat. Kag paglumpat niya bangod nga may pamugat, hindi na siya kasaka pababaw. So ang gwa niya daw hikog paagi sa drowning. Pero may kakabalo pa pang nga ang paghikog, ang kamatayon, I mean, paagi sa drowning is one of the most painful kind of death, papang. Oo, may panaging tirom lang kung lingon mo sa ulo mo. Mabatsyagan mo na yung every gasping of air. Oh? Every sakit-sakit, kagi kasalamukan, Jirilo. Sakit-sakit niya masudlan tubig imo ilong. Linain na iya nga maginawa ka tubig kasulod. Bulibudlahin niya katama. Ang pinakasakit kuno na nga isa sa pinakasakit niya kamatayon is malumos ka. Grabe, Jir, no? Ano gikalala ang problema niya nga maamon ni siya, hao?
4: Actually, kakita si CP sa mga istorya naton nga himata sa ining biktima. Tuno sa ila, si ang isa sa problema ni Katie nagbulagay ining actually nagbulag ining iya sila nga asawa sa kagati ara subong sa Manila kagati wala Manila na ibaluan pag it kagiba simple possibly tiging ano bala tuging dakop bala sa depression
0: siguro or Jirilo kagi ka na nga may karelasyon ka
4: kagi man kagiba
0: kagi makamubulagay
4: oo kagi man.
0: O, kagi ka man bulag. Iti, nag-ano ka lang yung papang?
4: Actually, kakita din, Paul, kung ma-stress ko, wala ko ga, ano mo, ga pa munong lang sa kilit. Kaya, ang giri mo, kung ga-taon ko, kagalaga ko po.
0: O, abi ko ga panakop, ka-ibid.
5: Alright!
4: Wala ko ga panakop, ibid, kakita din, Paul. Pero, mga pangaon, ina, sa mga, ano gali, sa mga, igko, wala, for example, mga gakadunot, yung mga butang, pariyasto, ligad.
0: Scavenger, do scavenger na muna. Ginamin mo. Anyway, Jirilo, Timayo ay makakop, may coping kaya kung mabiyaan kaya do hindi kaya dali-dali ay mag-worry kag ma-depress papang. Oh, amo na kinalain ni Rovic, si Rovic do may depression pa niya ayaw ko mabiyaan. Ikaw ito wala ya?
4: Hindi, mas stress ka man actually kakita Green Paul. Pero hindi mo pag-i-kumbaga kakita Green Paul.
0: What if kung may dimple? May dimple ang ibulos mo.
4: Ano kakita Green Paul? Sorry.
0: What if, ang bali na nilin, kung may dimple ang ibulos mo?
4: Ati wala ko kamalo kakita Green Paul. Basta, ako naman bali kakita Green Paul. Ati, ano, may hindi kina para sa imo, guro kakita Green Paul.
0: Amo na, oo, kung biyaan ka ti Hindi na, I don't know. Wala ko biya suicidal tendency ya Jerilo. Wala gid ya. Never ka nag-abot sa pinsal ko may ikog kuya papang. Wala gid ya. Oo. Ay, kung kay isa mo na biyaan ka, ngalan mo si Jean Paul, ang ibulo sa imo para ang gid na laka hindi ka malipatan, Dimple.
4: Oh, Dimple.
0: Jean Paul, buslan sang may Dimple. Distulo ang gid. Yari mo ay. Ah, ang ibulos ko si mo Dimpulan.
4: Dimpulan. Kung may alam kasi pa Jean Paul, ang ibulos sa imo may mga damo pag kita alam.
0: Ah, siguro. Importante, Jerilo, ano magkalatabo, Jer? Hindi kita mang chinsenso sa guyata pang ha. Kaya basi ang guyata puti, ang ilok ta itom. Ang liog ta itom, ang guyata puti. Oo.
4: Doon si Bragwa yun.
0: Uy, kabla, utro ka man kay Kayan, doon si Nenilin, di sinal ka. Doon si Nenilin, di sinal ka. Utro ka man kay Kayan. Anyway, Jay, importante mo niyo. Importante. Buong hining akong friend. May balagi na ipa ko nang ginagrit-garit. Hindi ko gani pwede kakadlaw. Jerilo.
4: Advice na rato to order ang GP.
0: Anyway. Basta mo na may mga relationship gani papang. Pag it seems nga ang circumstance sa kabuhi gan hindi mo niya papang makontrol. Why kaya sang control sa maabot sa imo? Pero makontrol mo kung ano ang reaction mo sa magabot sa imo. Dibla papang, amo na ya. Sample bigin biyan kasang imo yang kwan. Gibiyan kasi mo was sweet. Mamita kaya dayon bulus. Damo pa lang iya ang damo pa lang iya papang. Dibla? Dibla, sakto na, Brother Mike Severino? Oo. Kita. Nga may ikog ka kita, abi. But anyway, hindi man kita siya, hindi man siya kita. Hindi man siya ikaw, hindi man siya ako. O, dipindi man na. Pero kasayang sa life pa pang nung may ikog kaya?
4: Namugid ka kita, Simple. Anyway, ka kita, JP, may malipot lang git niya pahayag, no? Agad niya makumpirmar. Ining incidente, aton niya na interview. Si Police Captain na Bonifacio Galvez Jr. and Deputy Chief of Police sa Bago Component City Police Station, Katipat-Kinbot.
6: Prior of the incident, inisya nag-text pa sa iyang utod na nagapamilin-bilin. So, the way na ginalantaw na ito, ang competitions na droning is na nagpakamatay ang tao.
4: So, mo ito, Katipat-GP, ang pahayag ni Police Captain Bonifacio Galvez Jr. ang Deputy Chief of Police ng Bago Component City Police Station. So, sa karoon, kakipa GPT, kagapon yung lubong na ining bangkay sa biktima kagtiara na sa advanced state of decomposition. Kaga, sa karoon, kakipa GPT, case solved na ni, no, sa ato siling PNP. So, muna nga ato siling report, kakipa Jean Paul, ginadulong sa ato sa kaluan sa DTX 700, D3 Bio, and Mighty C sa alkaline-based na vitamin C. Ako si K5, Jerry Luke Mungkal na Luis. Para sa kampiyon niya balita, Servicio Publico, Kalingaw Montenegro, K5 News Japan.
0: Salamat kay Jerry Luke. Nanilin, hindi ka dyan mag-untat, Mac.

0: Ay, amputa. Sige, Ramona, sa life, hindi magpadala gitang sagi ka buya kay Hikog. Ano, gun sa kabuhi niyong gigaka mo sa Ginoo, kabuhi. Ikwa na, leave it. And, pangamuyo bla sa Ginoo. Kung yung biyaan ka sa asawa mo, ti. Nanilin, gapili man sa sugidan niya. Kaya ning duwa, sugidan mo na ilaglag ko nila. Hoy, check ko si Birto. Grabe, may gabaligya mariwana yung sa Facebook yung online selling. Puwerte! Puwerte! Mariwana ginabaligya sa Facebook o yandam sa mga ginikana na ibaloon din yung balita ni Birto. Ariya nami, maniho nami ni Islan man. Birto! I-K5 news mo.
1: K5 News FM Police Report.
0: Bert!
2: Katipad BP, pansinin ang mga nagpapatis sa buong crime fighters kanan ka mga pakete sa marijuana ang nakuha sa barangay 30, puro Pilipinon, Bacolod City. Katipad BP, operationist sa station joint enforcement team sa police station 6. Sa kumpiri si alias Mark, 20 anyos ini, 30 nagbalandra diri ang 33 ka mga pakete. Ang problema diri karon sa P5GP kay ang pagras ang rason niya kung di niya ginakuha ining mga marijuana ang via Facebook page, no?
0: Uy.
2: Facebook page ang transaksyon kagang baklanay.
0: Gayag ba?
2: Social media, no? Sa P5GP ang ginahimo kuno diri ang alinini sa lalaki nga gitransact niya via online ang ginahimo ya nga may nakitaan siya kuno nga post ni nga kung sino gusto dira nga ibilin ko sa amo sini nga bangka bala or amo ini nga do money hunt man bala no galing ti siya ang kung ginabilin niya kasi by GP ang marijuana no so ang bayad kung mag-transact tao ama okay sila, ibili nila dito sa Banggabi or kung ang talong sa puno. Tapos ang payment via GCash, no? Amo na ni Gali sa buong sunok sa kapulisan, no? Actually, dugay naman niya, no? Ang mga natukiban.
0: Bago mo lang kinatukiban, pang.
2: Ano na?
0: Bago mo lang kinatukiban. Ang GCash, siyempre ka dugay na iya, Bert. Na ano?
2: Pero I mean...
0: Bert?
2: Ang post pa lang.
0: Bert, dimpulan taka karon pang.
2: Ana?
0: Dimpulan.
2: Ah,
0: wala ah. Basta mo na ah. Oo. Ti, grabe. May follow up nga ginhimo ang police na kuha nila na locate nila. Sino ang ano na? Owner sang account sang gabaligya ni online?
2: Yes, page gid ni siya, that's why subong ginapigay nilang ginapalapot sa cybercrime unit, no? Agad niya ti mapalaan kung sino niyang tagiyagid o kung sino niyang mga tao sa likod sa sining mga transaksyones sa mga marijuana kasi 5GP, kasi mostly mga dami account pa lang niyong, no? Pero kadamo ko, no, sa mga miyembro, no? Sa sining bali-up, ano na lang gijay, no? Online na lang gid, wala na lang yung personal ay nga kitanay i-drop ko na i-tell mo sa mo GCash kaya i-drop ko lang tira, no? Ang marijuana big na P5GP sobra rapid pa yung email man yan, no? Na balor sa marijuana nakuha si Aminado man rin source spread na P5GP nga nagagamit at nagabaligya man kang illegal nga marijuana.
0: Sige. So, grabe, daw gin papos, nagid lang ano ba? Dugin papos, nagid lang yang baligyan, ay marijuana, subong yan.
2: Oo, online na lang yan. Ibang sa ito, guys, sa TikTok may harap na blaw. Facebook pa lang nito kung ano.
0: Oo. Tiyang baklanay mo yan sang kwan niya pang? Sang imo yang kananon niya, raya? Ang kalanon mo yan, di mo yung nabakal? Di mo din yung transaksyon?
2: Ang kalan, pikabi na iya ang transaksyon na nai.
0: Ah, kwan man? Online? Online man? O, dali sa gadigad?
2: Oo, online eh, kag sa ilimnan
0: eh. Dilan nga nga sa picture, doon kinabakol ni sa pangaw? Doon kinabakol siya sa picture raw?
2: Wala man lang sa kinabakol. Wala lang na nag-picture lang siya bakol. Pero masi lang doon kinabakol.
0: Oo, oh, kitugahan na. Tumnoong ay tampuyong siyang ano na, bato.
2: Ito pulis daw ay managapanakit.
0: Awa, huwaya, umay na. Amo na ganyan, bako sinyo sa mga pulis, bawal gina sila yung manakit. Kung may makakita. Waya, why na yan, why na yan, why na yan. Oo, dapat tayo, sigrito lang ang... Sige.
2: Sige ah.
0: Si Bert. Bert.
2: Tulungan sa kalungkaan.
0: Oo ah.
2: Ano?
0: Why na gani ang... Okay na ah.
2: Kabalo ka man. Balita to dalawang sa kaluan ng DDX 533 ba yung may titig ng DDX covenant. Ako si Giberto Gassier, si Five News.
0: Salamat Giberto sa imong balita. Mayong aga sa kay Tito Edmond Javier. Galantaw sila subong ni Gary. Si Bro Yagari. So, isa pagigani to, si Edwin. Si Tol Edwin, si Angga, si Magnon, si Gary, si Inchik. Oh, si Inchik. Si ang pinakapisan nila si Uno, Ino. Hanggang ila ka mangudan si Bibi. Oo, Bibi ila ka mangudan. Tigali nang tao sila gali subungo. Pa kung kay na ko pa ninga kita pang utison ta kamo galigiti wala na ko oras. So. Sige. Sige, sige, sige, Tito Eds. Magkita na ito, malapit na lang D-Bert mo. Duan lang kadlaw. Sa D-Bert mo na lang, kuya, mabawi. Sige. Ang oras, alas 11:49. Tapos ko na yung commercial break. Kag-standby sa Mighty Sin Network News. Ang 11 Mbps, magabalik pa.
3: 11 Mbps, balita. Kag-public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas ka antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masalikat. Epektibo. DTX 500.
4: Dugang pa dok ng mga benefit, no?
5: Added benefit sa mga palainom DTX 500. Ano ang manging resulta para sa ila, Sir GP?
4: Isa na diri ang pag-prevent sa irritable bowel syndrome o spastic colon. Irritable colon, oo. Mucus colitis, spastic colitis. May mataas nga correlation ang oxidative stress or large accumulations ng free radicals.

0: organs mo, protektado na yan. Mm-hmm. Kung nakaditex, may banad kang maitisi, adlaw-adlaw. Bisan pa ang problema sa atay mo, may fatty liver ka da. Mm-hmm. Kaya pala inom ka, may alcoholic fatty liver disease ka. Mm-hmm. Ang pag-inom sa detex, may banad kang maitisi, adlaw-adlaw, ginadetoxify niya ang imo nga liver cells. Agod, makarecover ini. Tungod sa ano, abusar mo sa regular nga pag-inom sa whiskey or beer. Mm-hmm. Di, kung di paginaya malikawan, kinanglan masuplemento gid ka.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Ikaw ba na ang may diabetes?
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds.
1: Yan ang gapanubo.
2: Kagakontrolar
1: sa imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Asalikan.
2: Epic.
1: DTX 500.
0: Sir boy?
3: Ma DTX 500 kid. Because it doesn't stop there. DTX 500 kag mighty sea protection covers the whole abdominal organ or your digestive organs, your spleen, which your body defense headquarters na sa aton dyan, ha? Ang target sa inflammatory substance, di, ang antioxidant, gapanaog sa inflammatory rate. Ano pang pinakanaming antioxidant? DTX 500, no? So, and also your bile and your pancreas, which also assists your digestion, prone man sa inflammation. Gani, ang pag-inom sa DTX 500 kag-MITC on a regular basis could help you address inflammation caused by excessive amount of free radicals tugas ang oxidative stress.
4: Gusto. Mm. Ang imo anal sphincter, mm-hmm, nga mo ang nagakontrol sang release sang stool, mm-hmm, no? Ang ginaproteksyonan man sang DTX 500 kag MITC, mm, nila sa imo nga mga tinai, ha?
0: Para layo ka sa ano, almoranas.
4: Gusto ang masami nga constipation, especially kung may edad ka na, nagakause ini sang paghuyang sang sininga sphincter. Kag ini ang nagalik ang stool. Ang pag-inom sang DTX 500 kag MITC ang nagapabakod sang muscle tone sang imong sphincter.
0: Sa may mga almoranas da, damuan ninyo ang kuan DTX 500 kag MITC, tested and proven gina. Either internal or external hemorrhoids na siya. Tanan nga mga tao ang may hemorrhoids halin pagkabata sa aton. Mm-hmm. Ang pag-inflame sini o paghubag sang hemorrhoids bangod sang strenuous o bowel movement. Dugay-dugay bla po po. Dugay-dugay po po. Te, ang gapalala sang almoranas, dira nagasugod ang gito ang painful nga problema. Mm-hmm. Te, importante gid nga may DTX 500 ka para bakod ang mga kaugatan. Mm-hmm. May MITC ka para bakod imong mga ugat. Hindi maglala kung may almoranas ka. Mm-hmm. Tinluan pa imong atay. Proteksyonan ang imong tinay halin sa IBS, hindi kaya magka-gallstone, malikawan ang pancreatitis, kagdamo pa sang benepisyo kung ikaw gainom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag MITC.
4: See?
0: Mm.
4: Eh?
1: Para sa matino nga dugo,
2: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo,
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
2: ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino atay,
2: happy kanunay,
1: DTX 500.
2: Masaligan,
1: epektibo,
2: DTX 500.
5: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: D3 Bio.
2: Yan ikaw ka pala sa fever hangover?
1: Sa diin nga gapangluya imulawas
2: tapos magtrangkaso,
1: mag D3 Bio ka.
2: Ang D3 Bio,
1: uno sang MCTs
2: nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas.
1: Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas.
2: D3 Bio.
1: D3 Bio.
2: Diabetiko ka bala o may high blood?
1: Rason nga pigaw ang imo immune system.
2: Di magkabala ka.
1: Mag D3 Bio ka abyan.
2: Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio.
1: Sarang makaprotekta sa imo lawas
2: kontra mikrobyo.
1: Biskan pigaw ang imo immune system.
2: Mag D3 Bio ka na.
1: DTX 500.
2: Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas?
1: Hindi na magkabala ka.
2: Mag DTX 500 ka na.
1: Ang DTX 500.
2: Bastante sang antioxidants.
1: Pangontra sa mga halit kag free radicals.
2: Likawan ang baratian.
1: Mag DTX 500 ka!
2: DTX 500!
1: DTX 500!
2: Pasami ka bala nag-augdas?
1: Kapoy sa trabaho?
2: Kag-stress adlaw-adlaw?
1: Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtigulan?
2: Kalaman ang abyan!
1: Mag-DTX 500 ka!
2: Kaysa DTX 500!
1: Ang stress,
2: malikawan!
1: Pagkaburigon, malimtan!
2: DTX 500!
1: Mighty C!
2: Ang alkaline ng vitamin C!
6: Ako galing si Arjen, nagkantosilitis ang nagligad, sakit-sakit ko dyan katama, diyan ba siyang tiyo ko? At Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, gula ang sakit. Sa
1: akong tutunan,
6: salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
7: Si Jace, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Wala ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa, no? Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butik.
9: K5.
10: K5?
9: News FM.
10: Ay, natataplan ba?

0: yung mukha mo?
1: Aray! Bakit? Ano bang sikreto mo kaya maganda ka?
0: Aba, syempre! DPX Beauty Soap!
2: DPX Beauty Soap! Gawa sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, at virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagbibigay proteksyon laban sa mga skin diseases. Kaya ang skin mo, healthy na, beautiful pa!
1: DPX Beauty Soap! Bili na sa mga butika!
3: Dumarami na ang natulungan at nalulasan ng eye care capsule at eye care drops.
4: Ako si Neneng, isang OFW. Malaki ang pasalamat ko sa eye care capsule at eye care drops. Matapos lamang ng ilang linggo ng paggamit, napansin ko ang pagbabago sa aking paningin. Ang pamamalat ng mata at pagkapagod nito ay nawala. Salamat sa eye care capsule at eye care drops.
5: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng eye care gold at patakan ang mga mata ng eye care drops. Mabibili sa mga butika.
6: DTX 500.
7: Ako nga pala si Oliver Tindero, Tubong, Pangasinan po. Ako po ay isang diabetic patient. Nagkaroon din po ako ng high blood at komplikasyon po sa kidney. Hindi po ako makapagtrabaho ng maayos dulot ng panlalabo ng aking mga mata. Naisipan ko kung subukang mag-take ng DTX 500 at nakita ko po yung pagbabago po ng aking katawan. Nakakapagtrabaho ulit ako at malinaw na rin ang aking paningin dahil sa continuous po na pag-inom ng DTX 500.
6: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
8: Ako nga pala si Joy, taga Solano, Vizcaya. Nagkaroon ako ng sobrang tangkaso, sobrang tigas ang ubo, lagnat. Naging okay yung lagnat ko pero ang ubo hindi nawala hanggang sumasakit na ang sikmura at lalamunan ko kakaupo. Narinig ko sa radio, DTX 500. Maganda daw kaya sinubukan ko. Kasama yung Mighty C na yung hapo at ubo ko na wala talaga. Dalawang pad pa lang naubos ko. Okay na pakiramdam ko. Gumanda din ang tulog ko.
6: DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500, araw-araw. Mighty C, ang alkaline vitamin C. Ito ang vitamin C na hindi nakakahilag ng tiyan. Mas inaabsorb ng katawa at mas epektibo sa pagpapatakas ng resistensya. Mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, ang alkaline vitamin C.
1: Girl, pa-edit naman ang picture ko. Ipapost ko para makita ni crush. Dapat beautiful ako, ha? Ay, natataplan pa pala ng edit yung mukha mo. Aray, bakit? Ano bang sikreto mo kaya maganda ka? Aba, syempre, DPX Beauty Soap.
2: DPX Beauty Soap.
6: Gawa sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, at virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagbibigay proteksyon laban sa mga skin diseases. Kaya ang skin mo, healthy na, beautiful pa.
1: DTX Beauty Soap. Bili na sa mga butika.
5: Eye Care Go, ang eye care capsule na mas pinalakas at mas pina-enhance. Eye Care Go, Eye Care Go, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mga mata. Nagtataglay ng superior antioxidants gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, at pinalakas ng bellberry, berry extract. Eye Care Go, ang superior antioxidants eye formula. Basta problema sa mata, i-Eye Care Go na yan. Eye Care Go, ang subok na. Eye Care Go. Mabibili sa mga butika.
9: Oras sa K5 News 7 Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
10: Live mula sa bulwagang pambalikan ng kampiyon na estasyon
11: K5 News Philippines.
10: Sumasayo ang Mighty C Network News.
11: Mighty C Network News.
10: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng Batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
11: Mighty C Network News.
9: Headlines. Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, transport group sa Bacolod, ginansila ang 3-day transport strike. Ang grupo hindi rin magtataas ng pamasahe. Pinatay ang 49.6 milyon pesos na halaga ng smuggled na sigarilyo at petrolyo arestado sa Palawan. At tatlong bayan sa Isabela na apektado ng El Nino at krisis sa tutulungan ng Australia at UN FAO.
10: YTC Network News.
11: YTC Network News.
9: Magandang tanghali Pilipinas. Ito ang Mighty C Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zava sa buong Pilipinas. ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, transport group sa Bacolod, kinansilang 3-day transport strike, grupo hindi rin magtataas ng pamasahe. Tabungan detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
12: Kinansilang ng mga transport groups ang nakatakdang 3-day transport strike sa lungsod ng Bacolod at ginawa itong isang araw na protesta na lamang. Ayon kay Rudy Cathedral, presidente ng Bacod ni Manibela, isa sa gawa lamang umano nilang protesta sa araw ng Lunes, mula alas 9 ng umaga hanggang alas 11:30. Matapos nito, itutuloy na ng naturang grupo ang kanilang biyahe sa mga susunod na araw. Hindi na itunuloy ng grupo ang kanilang protesta dahil may aksyon na ang gobyerno sa panawagan ng transport groups na taasan ang pamasahe o minimum fare dahil sa pagtaas din ng presyo ng fuel sa bansa. Ngunit sinabi rin ni Cathedral na hindi sila magtataas ng pamasahe kahit may memorandum na mula sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB upang hindi umano mahirapan ang mga commuters sa lungsod ng Bacolod. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
9: Samantala, tinatay ang 49.6 milyong pesos na halaga ng smuggled na sigarilyo at petrolyo arestado sa Palawan. Balitang hatid sa atin ni K5 Grace Belostrino.
13: Anim na individual ang arestado matapos masamsam ng PNP Maritime Group ang tinatayang nasa 49.6 milyon na halaga ng mga puslit na sigarilyo at petrolyo sa isinagawang Joint Law Enforcement at Seaborne Patrol Operation sa Barangay Inugbong, Bataraza, Palawan. Isinagawa ang operasyon sa pangunguna ng 2nd Special Operations Unit Maritime Group Quezon Special Boat Crew, katuwang iba pang ahensya. Nasamsam sa operasyon ng isang MBMR Gray at Sky Blue na bangka, 38,641 rims ng iba't ibang uri ng smuggled na sigarilyo at 900 liters ng hinihinalang puslit na diesel na tinatayang nagkakahalaga ng nasa humigit 49 million. Nahaharap ang mga suspect sa mga paglabag sa RA 12022 o Anti-Agricultural Economic Sabotage Act at RA 10643 o Graphic Health Warnings Law at iba pang batas kaugnay ng ilegal na pangangalakal at pagdadala ng mga produktong sigarilyo at petrol. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
9: At tatlong bayan sa Isabela na apektado ng El Nino at krisis, tutulungan ng Australia at UN FAO. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5 John Chavez.
14: Sasagipin ang bagong Climate Resilience Program mula sa pamahalaan ng Australia at United Nations Food and Agriculture Organization o FAO ang libu-libong magsasaka at mangingisda sa mga bayan ng Santa Maria, Santo Tomas at San Pablo sa Isabela na dumaranas ng matinding epekto ng El Nino at krisis sa langis. Ayon kay Australian Deputy Ambassador Nicholas Kay, opisyal na gugulong ang proyekto sa huling bahagi ng taong ito hanggang 2027. Layunin itong magkaloob ng direktang cash assistance, livelihood training at cash for work program para sa agarang rehabilitasyon ng mga irigasyon sa rehiyon. Bukod sa tulong pinansyal, bibigyan din ng tigi-isang makabagong mobile solar-powered irrigation pump ang mga lokal na kooperatiba sa tatlong bayan upang tuluyang masolusyunan ang kakulangan sa tubig sa mga sakahan. Ang maagap na inisiyatibong ito ay inaasahang magbibigay ng pagbatagalang solusyon at katatagan sa mga komunidad na madaling tamaan ng mga sakuna at pagbabago ng klima.
15: Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez, nagulat para sa Himpilang Kampiyon, K5 News FM.
9: Tuloy pa rin tayo mga K5. Sa detalye pa rin ang mga balita, Eastern Visayas naghahanda na sa posibleng epekto ng El Nino. Kabuuan detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Carol Medino.
16: Mas pinaintindan ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council Region 8 ang paghahanda sa posibleng epekto ng El Nino sa mga komunidad sa Eastern Visayas. Bubuo ang mga ahensya ng pamahalaan ng Regional El Nino Action Plan na magsisilbing gabay sa paghahanda, pag-iwas at pagtugon at iba pang mga hakbang upang mabawasan ang epekto ng El Nino sa rehiyon. Ayon kay RDRMC 8 Chairperson at OCD 8 Acting Regional Director Erwin Romel Lamzon, mahalagang palakasin ang koordinasyon ng mga ahensya upang agad na maipadala ang mga tauhan, kagamitan at iba pang kinakailangang resources sa mga lugar na mga kailangan ng tulong. Kasama rin sa mga paghandang isinasagawa ang pagpapaigting ng mga programa para sa pag-iwas at pagkontrol sa dengue, pagpapalakas ng disaster health preparedness at pagbuo ng mga response team na maaaring agad na i-deploy sakaling magkaroon ng emergency. Layunin ng mga hakbang na ito na matiyak na handa ang Eastern Visayas bago pa man maramdaman ang posibleng matinding epekto ng El Nino. Para sa BTC Network News, ito si KK5 Tarol Medino para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
9: Gayun din Dumaguete City, isa sa mga benepisyaryo ng Pagcor School Building Project. Ang kampiyon na balita niya, atin sa atin ni K5, Shara Humilio.
17: Buong pagmamalaking inanunsyo ni Mayor Manuel Chiquitin Sarabaria na ang lungsod ng Dumaguete, isa sa mga benepisyaryo ng nationwide na Pagcor School Building Project. Ayon pa sa mayor, makikinabang ang lungsod sa malaking proyektong pa-imprasaktura na ito sa buong bansa na pinunduhan ng Philippine Amusement and Gaming Corporation sa pagkipagtulungan sa Department of Education. Kaugnay nito, ipinahayag ng alkalde ang kanyang taos-pusong pasasalamat kina Pagcor Chairman Alexander Tengko at Deputy Secretary Sonny Angara para sa proyekto na magsusulong sa pag-unlad ng paaralan at magbibigay ng angkop ng mga pasilidad para sa mga mag-aaral. Idagdag pa ng alkalde ng Kalinika Gono Polytechnical Vocational School sa Dumaguete City ay makakatanggap ng pondo para sa isang gusaling may 3 palapag at binubuo ng 12 silid aralan. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros. K5 News FM.
9: At balita mula Altava sa Clana, motorsiklo sumalpok sa kasalubong na truck, 2 patay. Balitang hatid sa atin ni K5 Regilie Tornino.
18: Kumain lang sana ng lugaw ang 2 lalaking rider nang sumalpok ito sa kasalubong na truck habang papauwi na sakay ng kanilang motorsiklo sa Altavas, Aklan. Dead on arrival ang 17-anyos na binatilyong angkas nito habang binawian naman ang buhay habang ginagamot sa hospital ang 40-anyos na driver. Sa panayam kay Lieutenant Abelardo Palma Jr., hepe ng Altavas PNP, na gabi nitong Setyembre 26 habang papauwi na ang 2, ay bigla na lamang silang nang agaw ng linya sa pakurbadang bahagi ng kalsada at sinalpok ang kasalubong na truck mula sa direksyon ng Iloilo. Nagtamo ng malubhang tama sa ulo at katawan ng mga ito dahilan ng kanilang pagkasawi. Kalauna nagkaareglo naman ang magkabilang panig at nangako ang truck driver na tutulong na lang sa mga gastusin ng mga biktima. Napagalamang mabilis ang pagpapatakbo ng mga ito at walang ilaw ang kanilang motorsiklo. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Regilie Tornino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibong. K5 News FM.
9: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Motorista natagpo ang patay sa tabi ng fish pond sa Capiz. Balitang hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
19: Idiniklarang dead on arrival sa ospital ang isang 33-anyos na motorista matapos matagpo ang walang buhay sa tabi ng fish pond sa Barangay Kudyan, Ibisan, Capiz, Linggo, Setyembre 27. Batay sa inisyal na ulat mula sa Ibisan Municipal Police Station, kinilalang biktima sa alias na Leonardo, isang residente ng Haina Norte sa bayan ng Hamindan, Capiz. Ayon sa pagsisiyasat ng otoridad, isang nagmamalasakit na mamamayan na nakakita sa biktima na nakadapa sa gilid ng fish pond habang nasa tabi nito ang kanyang minamaneho motorsiklo. Agad ay sinugod sa pinakamalapit na ospital ang biktima, ngunit wala na itong buhay. Kasalukuyan ang nakalagak ang labi ng biktima sa isang punerarya sa Hamindan at nakatakdang isailalim sa autopsy upang malaman ang eksaktong sanhi ng kanyang pagkamatay. Patuloy naman ang malalim na investigasyon ng Ibisan Municipal Police Station upang matukoy kung may nangyaring foul play o kung ito ay isang aksidente sa kalsada. Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
9: Mga K5, balita naman mula lalawigan ng Iloilo. Senior citizen patay matapos pinagsasaksaka sa loob ng kanyang tindahan. Balitang hatid sa atin ni K5 Kim Kaluyo.
20: Patay ang 70 taong gulang na lola matapos pinagsasaksak ng 25 taong gulang na sospek sa Barangay Tabukan, Dumangas, Iloilo. Madaling araw noong Setyembre 26, ang biktima ang kinilala sa kay Ernie Fiebre Demput, byuda at residente ng nasabing lugar. Habang ang suspect naman ang kinilala kay Danilo Bacalso Abinir na residente ng Barangay Lakturan, Dumangas. Sa investigasyon ng kapulisan, nasa loob ng kanyang tindahan habang nagpapahinga ang biktima nang nangyari ang nasabing insidente. Nakarinig na lamang ng ingay ang kanyang mga kamag-anak at sa paniniwalang nagnakaw ang suspect, hinabol ito ngunit bigla ang tumalon sa ilog. Nadiskubrihan na lamang na sinaksak malapit sa leeg ang lola kung saan ang kutsilyo ang nasa katawan pa ng biktima. Dinala sa ospital ang biktima ngunit idineklarang dead on arrival. Arestado naman ang suspect at nahaharap sa kasong attempted robbery with homicide. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM.
9: Gayun din 80 anyos sa senior citizen patay matapos mabundol ng tricycle sa Nini Antique. Kabang detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Junal Tives.
21: Patay habang ginagamot sa ospital ang isang 80 anyos na lalaki matapos mabaga ng tricycle dakong alas 5:37 ng umaga, Setyembre 27, 2026 sa Barangay Liso B, Anini Antique. Sa panayam ng K5 News FM sa kapulisan ng Anini Municipal Police Station, sinabi nito na tumawid sa kabilang bahagi ng kalsada ang biktima dahil may bibilhin ng aksidenteng basagi ng tricycle. Dahil sa insidente, nagtamo ng sugat sa ulo at katawan ng biktima at agad itong dinala sa ospital. Ngunit dakong alas 10 ng umaga ay binawian ito ng buhay. Samantala, may nagharap ng pag-uusap sa pagitan ng magkabilang panig kung saan napagkasunduan natutulong ang driver ng tricycle sa pamilya ng biktima. Para sa MyTC Network News, K5 Junel Nangantives. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
9: Samantala, pagpaslang sa driver na isang abogado sa Cagayan de Oro, posibleng may kinalaman sa lupa. Balitang hatid sa atin ni K5K Buscaino.
22: Posibleng may kinalaman sa alitang lupa ang pagpaslang sa driver ng isang abogado sa Cagayan de Oro City. Nagtamo ng bala sa ulo ang biktimang si Marlo Ranalan Valmoria, residente ng Barangay Bunbun, CDO. Patay sa CCTV footage, dumating ang Toyota Isuzu sa tapat ng gate ng pinauupahang pad sa Buntong Kamamanan, CDO, kung saan nakatira ang amo ng biktima na isang abogado. Habang bumababa si Marlo, dumating ang Kawasaki Sniper na motorsiklo. Sakay ang dalawang lalaki, bumaba ang angkas ng gunman at binaril ng dalawang beses gamit ang short firearm ang biktima. Ayon kay Major Peter Tahor, hepe ng Cugon Police Station, isang retired army ang pinatay. Patuloy ang imbestigasyon ng pulisya habang wala pang inilalabas na pagkakakilanlan sa riding in tandem na responsable sa pamamaril noong September 25, bandang alas 11 ng umaga.
23: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
9: Mga K5, sa detalye ng ating balitang abroad, nananatiling umaalingasaw ang mga labi sa Nepalisang buwan ang matapos itong tamaan ng mapaminsalang baha. Patuloy ang paghukay sa makapal na putik na tumabon sa mga kabahayan, negosyo at maging pangunahing kalsada. Ayon sa mga residenteng nakaligtas, bagamat dagsa ang tulog noong maunang araw ng sakuna, unti-unti itong nababawasan na kabilang na mga relief goods at iba pang suporta. Samantala, sinasabi sinabi naman ng Finance Minister ng Nepal na kakailanganin ng tinatayang 4 hanggang 5 bilyong dolya para sa rehabilitasyon at muling pagtatayo ng mga nasirang infrastruktura at komunidad. Samantala, ayon sa isang residente, nagtulong-tulong na rin ang mga OFWs at iba pang Pilipino upang makalikom ng pinansyal na tulong para sa isang kababayang nawala ng tahanan at ari-arian dahil sa pagbaha.
0: Network News.
9: Mga K5, sumainyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandali magbabalik na ang K5 News of AM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of AM Rojas at K5 News of AM Antique, antabayanan ang pagbabalik ng K5 Alan Catalan at K5 Reynard Barcelona Pusto sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News of AM Philippines.
0: 101.5 K5 News FM.
3: K5 News FM.
0: News FM.

0: Sa Mighty C.
1: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, nagkapang luya imulama. Tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang NCTs. Nagkahatag sang insigida ng enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasi ka pagtimulan? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaya sa DTX 500, ang stress malikawan. Pagkaburingon, malimtan. DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila yung isang nagligad. Sige sa akin, hindi ka tama. Kaya ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang kit sa
1: akong tutunan.
2: Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Sa una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon kag sagay lang ko ubo lana insulayan ko pa no ang Mighty C kag 1 capsule 3 times after 1 week namin ang ako nga paming salamat sa Mighty C.
1: Mighty C mabaka DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil pati ako na arthritis wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabasa butika. 11 Mbps. Balita kag public service. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, nagkapang luya imulama. Tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang NCTs. Nagkahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasi ka pagtimulan? Kalaman ang abyan? Mag DTX 500 ka! Kaya sa DTX 500, ang stress malikawan. Pagkaburingon, malimtan. DTX 500! Mighty C!
0: Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila yung isang nagligad. Sige sa akin, hindi ka tama. Kaya ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit sa
1: akong tutunan.
2: Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga kaming salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. 11 Mbps. Kag public service.

21 minutos makaligid sa takna ng alas 12 sa ngunto. Balik nagtas mapakalagad sa inyo programang 11 Mbps. Jean Paul Generoso, inyong anchorman. Gabay pa na inom nyo ng inyong D3 Bayo, ang nami nga pangontra sa mga balatian. Tugas ang kagaw nga inyo nahaklo, nasimutan, nagsulod sa baba nyo, nagsulod sa pilas nyo, nagkagat ka mo sang lamok, nagkadengge ka mo. Ano man nga klase kagaw nagsulod sa imo, itry mo gid ang D3 Bayo. Very natural. Ang yasini nga powerful ingredient, amo ang virgin coconut oil with vitamin D3. Kabalon magkita nga ang D3 ang kapasidad sini nga magpanami sa imong immune system, pagpabakod sa imong internal soldiers, ang imong soldado sa lawas nga nagabato sa mga infeksyon. Ang virgin coconut oil sa D3 Bio, number one ini nga nag-aatake sa mga kagaw, ano man siya, either virus, bacteria, fungus. That's why nami man sa fungal infection ang D3 Bio. Kakas gani ang athlete's foot, kakas gani ang body odor, kakas gani ang baho sang ilok. Oh, kay ang aton lang klinika Deo Fresh, may virgin coconut oil ina, the same nga ara sa D3 Bio. So nagahilanat ka pala, nagaubo, nagatrangkaso, sipon, kataro, ano mang ginabatsyag mo, kung gusto mo mag-ayo, relax lang, mag D3 Bio. Parisan ginaton sang mighty sing alkaline nga vitamin C. May tamyaw ako.

Happy birthday sa kay Sister Daisy Severino, kay Maninay. Ninay ko ni sa si ano, Maninay Daisy, ang si husband niya, Maninoy Romeo Severino, Brother Sev. Mga upod na mo ni sila sa Bacolod Central Church of the Seventh-day Adventist. Subong adlaw, taga sa ulog siya sang iyang birthday. That's why happy birthday gid sa imo, Sister Daisy. Kanami kay kabuot ni sila nga pamilya. Ang ila si mga kabataan are very successful. Si Michael Severino, amigo ko, amo na siya ang ga-manage ang ilang printing press. Ginasaligan nga printing press sa mga banks di sa Bacolod. And most nga mga dlagko ang companies dira naga paprinta sa iya. Si Brother Seth naman is already a senior citizen. Pero hindi sila nga mag-asawa, nag-bike-bike pa ni. And si Brother Seth is our elder sa church. Head elder actually sa Bacolod Central Church, kag mga mabuot ini nga klase family. Ilan ni bata si Dr. Jethro Severino sang Bacolod Adventist Medical Center, yang wife si Sister Melissa, doctor man, no, pediatrician. So si Dr. Dayan nga ano ni nga doctor man sa City Health, si Dr. Dayan Severino Laput, no, ang yang basban si Pastor Levi Laput. Kag subong man si Jael is a registered nurse, kag ang iban pa nga mga siblings are all professionals. Kalabanan ni sila mga kurso, medical courses. Doctor, nursing, kanami, no? Mapamuduak bilog. Tatlo doctor lang sa family. Sige, Tita Daisy, Omninay Daisy, happy birthday sa imo. Greetings coming from Team Barok. Namo nang ilatungalan sa personal ministry group namon sa Bacolod Central Church. So, I know, ara naman ang tanan sa imo. I'm happy nga to see you. Nga okay na imo nga kamot, no? Kay nagligad do na aksidente sa bike. But she recovered fast. No, ikaw ba naman may tatlo kabilog doktor nga bata. No, sige. So, happy birthday si mo, Mami Daisy Severino. And hope to see you sa Central Church this coming Wednesday, Friday, and Saturday. Sige. Happy birthday. Sa tanan nga nag sa ulog sa inyo kadlawan sa mga adlaw, happy birthday.

0: All right!
1: And I will sing the songs. You'll all remember.
2: Gapangat, siko, asli kong bakalagaw na dito. Iba, idug-idug, kaya kumod lagi ulitan mo na headset, ano? Gichay ko di ba sa dalom, ano? Ano na gurot, ano? Bupag ito, I mean, siya, ano? Kaya kumod lagi ulitan. That's Boy Mendoza, Jonah Duga-Duga, Jean Montesino Arroyo. Kung hindi pa man atulitan, ikay uhon lang itong iyang connector. Pantang next reporter, this time si Michelle, kay may ang mga indigent patient ko. No? When siya indigent, ang muna yung mga pigado. Kalabanan, ang kinanglan, gijaga ni isang healthcare. Ang muna yung mga pigado na ito. Sige, tan, go ahead lang tan. Kaya dapat amo ni silang tagaan na ton sang prioridad kay mahal ka ng hospital. Sumunti kong pigado, kaway kay gasto man, no ka na lang. Although mayara magkita government hospital, but still, kinanglan mo bulong. Kinanglan mo sang iban nga mga needed sang patient na hindi mo makita at sa hospital di available. Siyempre kinanglan mo gidya dapat may giyon ka nga kwarta. So, ining balita ni Michelle, it tells about zero hospital bill, wala ginsang dapat bayran. O, i-check ko na yung balita. Bikin doon siyam ka mga hospitals ang nag-agree sini. Gawag ka ginsang baydan, no? Kung ikaw ang magwa sa hospital. I-check ko si Michelle Shell, i-K5 News mo.
3: K5 News FM Live Report.
2: Shell?
4: Yes, KK5 JP, correct na, no? Siyam ka mga provincial government hospitals under inisya sa PNGO o Provincial Government of Negros Occidental. Meaning to say, halin sa Cadiz District Hospital, pakadto sa Hinubaan District Hospital, KK5 JP, amuni ang sarang, no, nga maka-avail ng mga indigent, nga mga patients, nga magpabulong kung magpa-admit, gabi, nga wala kagidyas ang bayaran ka K5JP. Inipinaagi, no, sa pag-aprobarya sang sanggunian panlalawigan sang probinsya sa Negros Occidental, ang ti malakip diri, no, ang ining kumbaga ining bulig sa mga
2: patient
4: diri sa aton probinsya.
2: Mamangkot ko, Shell. Nga subong may balayran pagid manhaw.
4: Actually, before this, pero may iban nga mga laboratory nga kinahanglan bayaran kay K5JP.
2: Tiyang tinutuyo si Michelle, why ka na gidya Biden? Zero gidya, sinwala gidya. Konami, no? Di, what if kung galain lang matyag ko, pwede pa lang madala sa balay, hospital ta, total, why mo ito bayad? Ina ba lang, dumduman mo kita nga, ini na, kuha ko lang ni Pamang, ha, kay, you know what, pag call center agent ka, nalibot ko ng bilog ka call centers, makulod na, Shell. Oh. Sa, when I was with the CVG, in Telecare kami, when I was with Teleperformance, in Telecare man ko, when I was with Teletech, I think nagkuan kami, MaxiCare. And then when I was with Transcom, nag-Intellicare man, no? So,
4: Philcare.
2: Ang amon sang unay, Shell, basta call center agent ka daw. Gamay nga lingin sang ulo, ah. Ang hospital daw, yung tabayad, ah.
4: Huway,
2: galiya. Di, why ka na, hindi ka na yung problema yung sa imo, yung, kwan, nga, maintii, kung nag-absent ka. O, di ba lang?
4: Correct.
2: Di ba si amon ni Bang? Basi ba lang, gamay laman nga, kwan, di, hospital ka, di libre?
4: Well, depende man actually kay K5JP, kasi kung magpa-hospital ka, and if ever, kinanlan ka man, gidi-admit, kinanlan mo man gihapon mag-present sa mga papers. Same process man gihapon na ining mga papeles gikan sa imo, dirabi nga barangay, ang imo nga mga request for laboratories. Kaya I believe ma-include na ni K5JP ang pipila ka mga laboratories kiti subong hindi pa man gid fully equipped ang kada ospital nara pa mga laboratories nga sagwa ginakwa sa mga patient kay ti wala or hindi available bisa amo ning ospital or kinalan mo magkadto sa piyak ng ospital bati subong kumbaga puspusa no ang pag-rehabilitate no sa mga ospitals kag di pagpa-deliver sa mga bag-o nga equipments including diri mga CT scan KK5JP may aral.
2: Wow! May mga CT scan pag hindi lang pagsundon ang Bacolod nga nagbakal sang ano ni sang street light ya AI ya. Nga kun kwan niya kun damo yang traffic ya siya ya makontrol kun dasigon o hinayon ang traffic light hindi amo ning CT scan nga makita ya damo gapila dali dali on ya.
4: Hindi. Well, actually,
2: kay mahal ba ya kun ang AI mo gamahal mo ang 50 milyones yang walo bilog oh.
4: Kag wala man gandar kun tungang gabi na nakalabay ko one time do ko na
2: tuktok. Di kay hadlok mabasa si AI lay shutdown na. Ya daw gaulan ni shutdown ta kay para nga di ta mas short.
4: Nagtulog guro ang ano, ang calculate ng traffic.
2: So grabe may mga CT scan. Imagine mo bala pa man kisa wala ning mga panggobyernong ospital. Ti mo ning problema kisa mo para man ning pinakamahal nga procedure.
4: Yes.
2: O pagadto mo to karon. Although libre ka sa ospital ng panggobyerno, pero pag request city CT scan, dalon ka naman sa sagwa, bayad ka tuya. Tisubong yung butakan nila CT scan. Man ka nami, no? I-renovate ang ospital, pagwapuhon ang equipment, zero balayran, kung nami ginoo. Nami in theory, kamustang practice? Kasi siling ko kung gusto nyo gidya nga nami, gidya kampiyon, nagamater gid balaya ang serbisyo kag batasan sang empleyado. Dala ba ya ini?
4: Ginabantayan gini sila kasunod sang pagpamuno ya ni Attorney Ray Fernando Diaz II ang aton provincial administrator. Siya man karon ang officer in charge sang hospital operations.
2: Wow. So meaning kung may magpinasaway da man kag sinuplading, gamburugso, ga pininggit, ga panita. Kwaon kagipali nun, palayason. Daw mo na bantayan kitang ilang behavior, daw mo na.
4: Palayason na yun.
2: Aw, ano na nanay pa? Ano na nanay? Akigan ng anay, akigan.
4: Madaan ka sa, ano yung tawag niya, sa, ano na ganyan ka KFMG, ano ganyan sa HR na?
2: Due process. Dala na da nga hambalon dayon nga paniruhon ka mo? Kung ang dokumento hindi mauli, dapat na.
4: Well, lain naman sa
2: nga. Alay. Ay, kinasamo, Kuya Silaw. Butangan mo nila metal din. Ha? May due process. Good. Oh.
4: Makita, taman kay K5JP, nga hands-on katama sa Attorney Diaz.
2: Oo. At imigutan na iya. Mang, imigutan na iya. Very, very hands-on ginasaya. Oo. Kag kanami na blasiya pagitbala kay bisan may mga threats na daw wala lang na siya ya bungog daw wala lang siya ga paapikto ya bang di bla
4: kay Ambalya nakita ya man ang si John C kay si Ambalya daw wala naman kapasidad daw gin take as a joke although hindi gin man siya tani joke kay 5JP ha gin patawad na lang no
2: kanami no tisubong ba si patawaron man nilang suplada ng mga nurses.
4: Pero kung daw ka lima, ka polo na magsinuplada, do...
2: Ay, hala! According sa mga gatsa, tibla sa ato, tag-30, tag-50, tag-100 ka beses na da...
4: Digamo na lang sila sa ilabalay.
2: Okay. Tinami niya, para sa healthcare nga kampiyon, servisyo nga healthcare, mas nami gidya papangya kung wala isang suplada ng mga staff sa ospital. Kay kisa makaya mo paning balayran... Makaya mo pabatunon ang blatian sa paryente mo, prong buya ang singgit kag sita si mo do hindi.
4: Amo na ba?
2: Masakit pa na yapang sa balita nga cancer mo. Oo.
4: Correct. Ari pagit ka kay 5JPO nami, pagit niyo kay ang mga taxpayers ang sa susunod pwede naman maka-avail no sang
2: ano?
4: kung piliyo nato niya nga magpabulong sa mga hospitals na under sa province of Negros Occidental. Gabasi sa suntuig, ma-announce na ini ka K5JP nga contact payer. Ikaw, di ba, masami, hindi ka maka-avail sining mga...
2: Oo, kaya may trabaho kaya. May trabaho yeah. kaya. Pero in fact, malamang, kita gabayad sini sa mga wala ubra. Oo, gambalan ni sila lang ang mga wala, ang mga indigent, mga pigado, libre ang ilang ospital. So, nabal ka libre? Kami nagbayad ng mga taxpayer na may trabaho. Anong libre? Oo! Kita gabayad, mang. Ining mga PhilHealth, ang mga PhilHealth sa wala PhilHealth, libre. Anong libre? Hindi PhilHealth nang kapalibre na. Kami nga nagabayad sa PhilHealth.
4: Buti good news ni ka K5JP. Oh, kasi kita ma-include naman, no?
2: Ang kabay pa. Magdilang anghel ka, Michelle. Bisan daw kalayo. Nga mag-anghel. Nga mag-anghel. Nga mag-anghel. Kalayo nga mag-anghel.
4: Mag-anghel. Hindi lang dila. Pati ang ano. Ay, taksan, mag-anghel.
2: Hoy! Gimbaklan to pa makasapatos nga itom. Why na nagsunggot na ko? Dahil mo diyo ka, ambal nga nakakita ka na. Why na? Sunggot na ko.
4: Natapos na to gapon, nakalakabugto. Patong takon niya sa sapatos ni Bong Granada. Hindi naman to galing kay Obong.
2: Hindi nga ako pinaulam niya. Anyway, sige. Kanami, timing man yung magbasakiton si Tito mo, babes. Ika ulo idad naman ablang tigul bamblas ato aga blas ni Berber ni Pacardo kinanglan ni nila nga duwa blak adlaw.
4: Correct. Base sa no to ege kay FMJP bantayan to niya.
2: Oh, di ba? Si correct. Papang mo ano? Si Papang mo Eric tiniripi.
4: Pagsunod yung pala na yan, ginabuksan na yan emergency room, duwag na
2: yan. Yung kay basi manglumpat ni. Yan, sino na-admit? Ako ilang problemado. Yan, sino na-admit? Yan si Jin Pulser ng Kwan sa Angkurman. Yan, aha! Upirahin na, wala anestesya. Siya nang gabira, permisa ton. Yan, upirahin na, upirahin. Upirahin, hindi pag anestesya, hi.
0: Tinuto ito.
2: Pero nami ni nga mag-amuni. Ahay, bagulan nila na una-unaan ng librihon, no? Tsaka dugay na. Bagulan ganyan yung librihon. Damo-damo, minilyon na nagkalamatay, mang. Oo, sabay danay. At least subong, ah. Hindi pa uling tanan. Hindi pa uling tanan, ara. Sige.
4: At least ka kay friend JP. Anyway, good news in
2: that. Hindi ka magdugang bata. Mag-amunay ka libre. Dugang na bata, siya.
4: Hindi na, kuya sir. Kapoy, buna.
2: Ah, sige. Sugo, ang gusto to, blama dugang pagit isa.
4: Sino ang ano ang...
2: Ay! Tama na!
4: Mamaninoy ka? Eh, kung kayo, inaton balita, no, gikan sa Kapitolyo Provincial, nga ginadulog man sa aton sa kalwan sa DTX 500 Mighty C, kag D3 Bio. Ako naman si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita at servisyo publiko, kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Kasutil, kini ba sang ng Mads ko mo? Mads? Kasutil, kini ba si mo? Mars! Kasutil, kini si mo, Mars, ha? Ay, ang bot na lang nanili ng Mars to tong isan. Ano to sa? Mars? Doon na dalman gito sa Mars ako. Ay! Ang bot na lang. Ay, naka-standby si Ariel kay may bangkay isang isa kalalaki. Odog, advanced state of decomposition na to. Nakasapuan sa Carmen Shoal sa barangay Tiglawigan, Cadiz. Ibalontang balita with Ariel. Last na ni Gurong report, ah. Last na. Ariel, IK5 News mo.
3: K5 News FM Police Report.
2: Ariel.
5: Yes, Sir Paul, mayong odto kita kagagahapon ang naka-cover kaning nasapwa na isa ka sa bangkay, sa lalaki nga wala kakaroon sa identity sa bahin sa nga Carmen Sol, Barangay Tiglawigan, Ciudad San Cadet, no mga takna alas 12 sa nga Ulto Sir Paul. Ang biktima, nagatuksok sa itong short, kag itong t-shirt, base sa litrato, may tuksok man ini sa nga kulit das sa Sir Paul, kag base naman sa nga investigasyon na sunok kay Philippine Coast Guard, PO3 Jones Mata, sa nga Philippine Coast Guard, kit anila ang bangkay, nga nagalutang-utaw sa may bayon, kag ginayon nga gitkarga ang bangkay sa motorboat, padron sa Cadiz Commercial Port, Sir Paul, kag ginhinyagaw naman, niladala ang bangkay sa Cadiz City Emergency Clinic para sa medical nga atisyon, apan, itiklara na dip on arrival ang biktima, Sir Paul. Ang bangod sa pagkatumot ang gintuunan sa kamatayon sang biktima ngay tara na sa state of itong position na Sir Paul. Kag wala naman sa counseling na nagkita ang mga otoridad sa kamatayon sa biktima Sir Paul. Kag sa pinakabayan Sir Paul, no, nag-inlastaw man sa Philippine Coast Guard sa initial nga discussion ba sa ikonong ko na Sir Paul na may kantanan magiging nga biktima nga sa natunog pala sa Palawan, Sir Paul, sa invasion after nga marakungan suno, Sir Paul.
2: Mm-hmm. Amo na?
5: Yes, Sir Paul.
2: Lula, nakadugay naman to?
5: Oo, yes, Sir Paul. Pero anang ilam na ganang daw initial nilang report, base ko na, Sir Paul, nga may kagtanan maninging lalaki sa tabo nga pagsunog sa barko dito sa may Palawan, Sir Paul.
2: Oo. Oh, ano ning shawl nga niya? O, dinidampi pang?
5: Sabay pa yun, Sir Paul, daw ka ng isa na nikabondiri man sa Barangay Bangkiruhan na siyudad sa Cadiz, kaga Barangay Tiglawigan, Sir Paul. Sa lawod ni Sir Paul.
2: Ano kalayo?
5: Mga pila kami ito sa mga kapin 100 meter, mga 500 meter, Sir Paul?
2: Ha? 500 meter?
5: 500, may mga 500 kilometer, mga 5
2: kilometers,
5: I mean.
2: Ay na, no naman. Meters or kilometers? 500?
5: 5 kilometers, Sir Paul.
2: Ah, 5 kilometers, alin sa may bayon, amo nang sa Seoul. Ay, yes. Hey, tama na na ito, hindi pa pagkita. Balda na ako sa Facebook karon. Kalain, do aswang na siya, no? Do nagkalakakas-kakas. Natiwagin identity na? Wagin,
5: Sir Paul, pasinsa sa nga ako, nagkaling tiil, anag itong tulaan, Sir Paul, sa may tiilang bahin. Tapos ang nabili na lang niya ang galing nga sa ibabaw nga bahin sa parte sa lawa, Sir Paul.
2: Grabe, no? Timahin lang laki dira pa siya natupa. What if wala? Galing layo, gadya kayo.
5: Kagat eh, Sir Paul, may nag-message sa aton kay Sir Paul. Kining lovely pass kung nag-verify siya kung iya pamilya. Kaya nangayon sa aton photo, apan sad to say, hindi kala ila.
2: Kagkabudlay naman to, Papa. Ang kabudlay naman to kilalahon. Oh, labudlay naman to. Sige ah! Tiyanong ipalubong nila? Ipalubong nila? Kaya mabaho na?
5: Yes, Sir Paul. Ipalubong na lang sa lokal nga kagamanan sa Ciudad San Cadiz. Kiling bangkay nga nasapuan sa may takop sa Barangay Tiglawigan, Ciudad San Cadiz, Sir Paul.
2: Mm-hmm. Sige.
5: Yes, Sir Paul. So, amo na ang natipon nga balita sa may Ciudad San Cadiz. Kag nanokan naman sa may Ciudad San Cadiz, Sir Paul. Kini mga balita, kinadulong sa Extend Full Supplement for Men, ang lumay nga white orasyon. Para si Manay, kanunay, Manay tayo, katatay. Para sa Inibet, Inibet, Inis, K5, Arilabas, para sa kampiyon. Yung mga balita, servisyo publiko, kakarinya, once and learned, Negros, K5, News, Defense.

0: 95 News.
1: P3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasi ka pagtingulan? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaya sa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburingon malimtan. DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ka dyan katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. It's an apple to do na. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Mali, CJ. Ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pag no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nanigid ang ako nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa nga ako nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabaka sa mga butika.
9: Kabalik-balik sa CR. Kinadiarrhea. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na!
10: Ba, daw mayo condition ta priyaw?
11: Ah, oo, good pre.
12: Abi pre, sugiri man ko sang sikreto mo kung nga abisal may edad na ta, pag-un pa yung tuhod mo.
13: Nagamintinas ko pre, Dr. Pinoy Squalene Capsule. May ara ini Squalene, Omega 3, kag Vitamin D3. Nga nagabulig pa ba?

0: Ikaduha,
1: kay Balan mo,
0: naka-extend food supplement for men si Tarling.
2: Extend food supplement for men. May maka, kag Lavo Waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa. Para sa mas astig nga performance.
0: Ka! Ishoot na ga!
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Dry eye, pirmiga katul, imu mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imu mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
6: Let's go. Go with the flow.
7: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
6: go with the flow.
7: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
6: Charmy.
5: Charmy. Let's go with the flow.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Ang pananakit sa karawasan ang makauntan sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edi nga sangka para maka-penetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyo kalikot sa salon pass. This is a mental call elastic camphor. It's a generic name salon pass. If symptoms persist, consult your doctor. Salon pass. May direct nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sang abaga. Liyo kalikot.
3: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
2: EQ Tinyo Ang Saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawas, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang Imulawas, D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit, hindi ako tama, kaya ba siyang tiyo ko? Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Kitsan
2: ako, tutunan.
4: Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Si Jace, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupo na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga

0: DJX Coffee Mix.
1: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DJX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DJX Coffee Mix.
0: DJX Coffee Mix. Pamasahan ka butika. DJX Beauty Soap.
2: Ako si Katrina, gay na gid na akon ginaproblema ang akon mga alap up sa akon nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DJX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DJX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DJX Beauty Soap.
3: Mabakan sa mga butika.
0: DJX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DJX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sang akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
0: DJX Beauty Soap.
3: Mabakan sa mga butika.
4: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na!
5: Kung nagamala ang imo baba, perni nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Simptoma sang high blood sugar, ukon hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.
6: Nagapalandulom na ang akong panulok kag pirmi la ako ginatuyo. Sa karon nagatatlo pala ka bulan ang akong pagtumarag na ayo ang akong ginabatya. Ginapasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squadron Capsule.
5: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squadron Capsule.
4: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
7: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
8: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
7: Ga! I-shoot na ga!
9: K5 League of Champions Season 5, the most awaited retro dance champion in Bacolod is here, the K5 League of Champions. Now, in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s. And early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions. Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Nagahatag man sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Magtumara sa klinika dito.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat nga disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga, sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my light.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
5: K5 News FM.
3: Champion.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine.
7: I love you, Tita Shine.

0: Purok Rotons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo, ang OBGYN, nga si Dr. Shane Maria Chanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings, kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID, kag MDR. Joy Sarus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Gyros Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD Pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tubtob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD Pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tubtob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyros Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Gyserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kagiban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine na si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Gyserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalilain nga bulong kag vitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio, kag DTX 500. Magdala lamang sa inyong senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes, humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginhulat mo? Idi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City. Tupad lamang sa K5 News FM Compound.
1: K5 News FM.

0: News FM.
1: Ang production sa imo nga hormones from your thyroid gland ko naga D3 bio kabangod loaded inis ang medium chain triglycerides that regulates and assures your thyroid health.
2: Kampiyon Sir JP. Oy sa mga soltero da no, kag sa mga medyo teenagers na and you have pimple problems, you could use Clinica D3 Bio topically. Kung dugay na gid ang punggod mo nga gabuslo-buslo gid na, butangis ang Clinica D3 Bio. Number one, it's antibacterial. Kung fungal man ang cause ang acne mo, kaya gyapon. No need to change. Clinica D3 Bio will still help you with your acne problems. Bacterial man, fungal man ang kosina or even ginatawag skin parasites ang kosina, kayang-kaya sang Clinica D3 Bio.
3: Ako si Maria. Mas taas gid katama ang akong nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may Vizio. Ang Vizio. You may D3.
5: Mga butika.
4: D3 Bio.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka. Imagine me without you.
2: I've been lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: gamay, kayo na ilang pagkaon
1: mo. Ate, usa gani ka nilat-an og usa ka pritong isda, te?
2: Ha? Ano nga nilat-an man?
1: Kwan ba? Nang nilaga, te? Pwede ti, dasigo na ni mo, te, kay gutom na ko kayo, oy.
2: Ay, Inday! Inday! Lihog ko bini kay udong, oh! Serbihin niya din sa arayo! Dali ah!
1: Naunsa nang dili mo udong kung ngalan, te? Si Albert mo kugod.
2: Ate, okay ah.
3: Excuse me. Sir, ano to ganing order mo?
1: Matay. Guwahap. Guwahap pa mo ni kayong bayana niyo.
3: Sir, excuse me. Ano to ganing order mo, sir?
1: Ma'am?

0: Uy, insakto yun. Wala yung customer.
1: Hello, sir. Mayong aga.
0: Ay, hello, ma'am. Mayong buntag po, ma'am.
1: Ay, sir, hindi ka ka ba lumaghiligay nun?
0: Kabalo po, ma'am. Pero gamay rin yun.
1: Higay nun lang, sir. Kaya hindi man ko bisaya, ah. Galing, nabudlayan lang kung maghambal.
0: Sige, pwede po, ma'am. Bitaw, miss. Last na ako ning kaon diri.
1: Eh, ngaan man, sir, how?
0: Pabalik na ko sa dipulog, miss.
1: Okay, sir, ah. Ay, nga ano, bro, mati sa bakulot, sir, how?
0: Kwan. Installer, miss, sa mga... inabitawang ano, ng... elevator? Oo, day, ma'am. Unsa day mong pangalan, ma'am?

0: Unsa? Mubalik ka sa Bacolod, Albert?
1: Oo, nay.
0: Ay, naunsa man ka, dong. Bagura ka gani din ni abot. Balik na pud ka.
1: Sige, ragod, nay. Ay. Naamong ko dito akong pinangga, nay.
0: Ay, pinangga si imong... Ay, naku.
1: Si nanay noon.
0: But, oy.

0: ko, Anay, kung hindi ka di magbalik sa Bacolod.
1: Dili na unta. Galing. Ikaw man ang sige na kugunahuna, God.
0: Ano? Labutaw ka ba lang ang Cebuano ka mo?
2: Morning ang Cebuano. Pero gwapo ni.
0: Naks naman! Ote, ano orderon mo ha?
2: Niraga lang, Day. Day, pwede mong utahan na, Day?
3: Oo, Day.
2: Dalaga ka pa?
0: Anong pagtanaw mo sa akin, Hao? Bananhan? Natala-tala ka po, kuya.
2: Muna'y maayo. Aday, pwede ko kapanguyab ni mo?
0: Depende.

0: News.
1: Three, Payo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka ang D3 Payo. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Payo. D3 Payo, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Payo ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Payo sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system, mag D3 Payo ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Masami ka bala nagaugdas kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan sa matasig kapagtingulan, kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburingon malimta. DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila kisang nagligad sakit pija katama. Kaya ba siyang tiyo ko Marcos ang Mighty C alkaline vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Si Jace, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
8: Kabalik-balik sa CR. Kinadiarrhea. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na!
9: Kung nagama na ang imo baba, perme nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Simptoma sang high blood sugar o kon hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.
10: Nagapalang dulom na ang akong panulok kag pirmi la ako ginatuyo. Sa karon nagatatlo pala ka bulan ang akong pagtumarag na ayo ang akong ginabasya. Ginapasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squadron Capsule.
9: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin, agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squadron Capsule.
8: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
1: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
11: Ga! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Klinika Deo Fresh. Available now.
1: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops. Let's go.
0: Go with the flow. With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
14: go with the flow.
0: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
14: Charmy.
1: Charmy. Let's go with the flow.

0: Dako kaya kung pagigugma ni mo, day.
1: Palanggat naman ka, Bert.
0: Day, mapasugot ka nga. Dito ta sa mua? Sa dipulo?
1: Ha?
0: Dito ta, mga buhi.
1: Bert, nadlok ko, Bert.
0: Ayaw ka, adlok. Ako'y bahala ni mo. Maayog batasan na akong inahan. Pwede rin magod nga, mulisinsya ka ni manang ni mo. Nga muhawa na ka, kay mamana na ka na ako.
1: Albert...

0: Ay, naunsa. Dili ka mga umaisday?
1: Tita, sorry gida. Hindi ko nabikauyon niya ta. Kay bugas gid yung ginakaon ko.
0: Uy, naunsa man yung imong uyab, Albert. Uy, sosyalan mong kaayo.
2: Nay, ang baba ni mo, Nay.
0: Ma.
2: Day, mupalit na kong bugas nga humay. May pasinsyara gid si nanay, ha?

0: Bert? Bert, balik to sa Bacolod. Bert, kaya hindi ko diya kasamusin niyo.
1: Pero, Day, wala ko'y trabahoan dito. Tapos na mo ang pakyaw na mo dito sa Bacolod.
0: Ati, kung hindi ka magpuli, ako na lang mapuli eh. Manawag ko yan kay Manang nga, padalaan niya ako disang pliti kay Malakat, kuya.
1: Day, palangga, biyata ka.
0: Kung palangga mo, kuya Bert, maupod ka sa akon, kag hindi lang maglain ang buot mo, ha? Ay, kuya, kasawa sa nanay mo.
1: Day?
0: Mapuli, kuya, Day, yung kung padalaan ko di kwarta ni Manang. Kung hindi ka magupod, tibala ka eh!

0: Oh. Nga gulpiada ang pulit nyo di sa Negros, Dayao?
1: Hindi ko to yung makaagwanta sila ni Albert, yatay.
0: Ano? Hoy, Albert. Ginapagutuman mo tong bata namon sa dipulog?
2: Wala tayo, oy. Hindi lagi sa kasaho sa pagkaon namo dito sa dipulog.
0: O, Tiday, anong plano mo?
1: Nabalik ko guro ublas sa kalinderya kay Manang, tay.
0: O, Tiday, si Albert, ya?
1: Diri lang siya kung nai sa balay samtang nagkapangita pa siya sa ubra. Nasturihan na namon, tay, eh.
0: Sige, pwede, kid. Bro, Albert, timing ka, kid. Kulang kami isa ka grupo namon sa karga tapas. Timing ka, kid.
2: Nga naman, tay. Unsa mga trabaho, tay?
0: Hapos, malang, ah. Sugar cane cutting and loading.
2: Tay?

0: Oy!
1: Oh, kira-kira!
0: Albert! Hinay-hinay lang ha, basi malantas ang tiil mo sang ispading. Halong bala na.
2: Dili pagkid ko ka balong magdapas og tubo, tay.
0: Ah, una lang na ah. Dugay dasig ka na na. Ay ho, gali. Preparar naman ang pwersa mo ha. Kay makarga naman tasang tubo ah. 10 wheelers to.
2: Sige tay ah.

0: Bert? Ari ka man?
1: Dorothy nga ala ka pa day nga. Niadto ko dire sa imuha day.
0: Kabalo ka gid nga may ubra ko po. Wala kong ubra subong sa kampo, Hal.
1: Mayara day. Pero, ibuganta. Wala ko ni trabaho eh. Perting ka po niya, day.
0: Ay, huwag ka mahimo. Kaya mo ginaday, ha?
1: Day, ihambala si Manang ni Mubi nga. Diri na lang ko matrabaho sa karinderya niya.
0: Ay, hindi eh, pwede, Bert. Dito ko lang anay bala sa balay. Upon mo man to sila ni nanay kag ni tatay, ah. May ubra man ka mo to sa kampo.
1: Di na kuya kagwanta, day. Ang mayo pa. Mubalik na lang to sa dipulo.
0: Ay, hindi, Kuya Bert. Maisto yung gitigang niyo, kag hindi kuya kasaho.
1: Day, itiganaan ta kag humay dito, ah.
0: Di si mama mo, ya. Kontra kuya ni mama mo, Bert. Kung gusto wag puli, ikaw to puli. Hindi na ko tayo magupunsi mo, ya.
1: Inday?

0: amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa sangkabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
3: Musical Score Michael Tabaki Jr.
2: Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

gihapon ang akon nga very loyal nga friend. Senior citizen ni siya, pero kada hapon, kuwani, di wala ginakapoy. Kapamati, ginaya sa radyo. Kung sa bagay, no? Ang program, It's Your Time to Shine. Diri sa K5 News FM. Mabatian na siya during Shesta time. Isang tanaga pulo pa huway, na siya kapatuyo, na siya nagapamati, na siya sa K5. Good afternoon, Ma'am Rita Raymakers. Salamat gid sa support. I know you are listening. I'd like to greet also Indang Hilado Sarad, a very good friend of mine. Dara sa may Purok GK sa Sumag, sila ni Sir Jonathan, bawang mag-asawa nga ini. Very, very loyal sa K5 News FM. Thank you, Ged. Sa mga friends na ni Indang, mayang hapon sa inyo. Ay, by the way, may ginapatamyaw di siya gali sa akon. Oo. Nag-celebrate sa iyang kaadlawan si Ma'am Carlita Banay kag si Ma'am si Sir Osbar Banay kag Clyde Bilando kay birthday nila, Ma'am Shine. Bograbi, dungan gidang inyo nga birthday nga tatlo. Subong ni Dang ang ilang birthday, September 28. Happy birthday ha sa kay Ma'am Carlita Banay, kay Sir Oscar Banay, kay Sir Clyde Bilando. Happy birthday sa inyo nga tatlo. Ay wow. Thank you gid Osbar o kun Oscar. Osbar Banay ni siguro. And Clyde Bilando. Happy birthday sa inyo nga tatlo, Ma'am Carlita Banay. Okay? Mayo lang kay na-check ko sa piha ko nga account. So natamyaw ko gid sila. Thank you so much gid. Sir George Pineda Gaspi, may hapon. Please greet belated happy birthday, 61st birthday sa akon papa dira sa Silaysa D sa Barangay Gimbalaon, Subong, nagapamati gid siya Subong. Ay Sir George, sa ano ang birthday ni papa mo kahapon? Galing kiti, wala man kita program kahapon, no? Because it's Sunday. So, Subong na lang. Belated happy birthday sa papa ni Sir George Pineda Gaspi dira sa Barangay Gimbalaon. Happy, happy birthday gid sa imo, sir. Good afternoon sa inyo tanan dira. Sino nga lang ni papa mo gani, Sir George?

katamyaw kumangali isang maayong hapon si Ma'am Christine De La Cruz. Basi nagapamati yun siya subong sa It's Your Time to Shine program. Kaya daw wala na siya nag-absent. Alas 2:34 ang aton oras mga ka-K-Fan. Sa mga followers ko once again, nga nagapamati, salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta sa It's Your Time to Shine program. Pagapamati lang ko kaina sa drama pinanid sang gugma. Kabudlay gid sa mamana, no? Muna gasulod sa pinsar ko, kabudlay mamana ukon mga sawa nga gulpihanay. Inang wala ka pa bala maka-adjust sa pamilya sang lalaki or sang babayi, no? Nga gulpi ka lang abi maupo dito bag-o mo lang sila makilala, hindi kaya kasaho magkaon mais, hambalon kaya nga ga-arte ka, sosyalan ka, kaya hindi kaya makasaho sa mais. Kabudlay-budlay. Ay, Ginoo ko. Siling ko ay way pagid, no? Way pagid na naka-adjust bala. Aside from that, no, inamay na mga gagmay lang ang mga bagay kung tani galing kay tiikon, hindi kaya tuod kasaho. Alang-alang naman piliton mo, no? Pwede lang man nga makabakal tani isudaan mo, bugas mo kung hindi ka kasaho sa mais. Galing kay ti, na balang mga masakit nga mga istorya, sugilanon, mabatian mo. Ti, siyempre, masiling ka nga. Hindi na lang ko na yung magstay sa balay nyo ya. Mapuli na lang kuya sa amon sa Bacolod. Kabudlay mga sawa, kabudlay mamana, nga wala sang trabaho, wala sang regular nga income. Especially sa bahin sang lalaki. No? Ang lalaki is financially unprepared. Hindi siya preparado, mga sawa. No? Di kung hindi ka preparado, nga mga sawa, damo, gid ka mo maagyan nga kabudlay sa pagpangabuhi, sakripisyo gid. Ay, makapadayon ka lang sa relationship mo or makapadayon ka lang sa inyo nga pag-updanay kung malampasan mo ni ang tanan-tanan nga pagdilaw. Kinahanglan mo magpulaw aside sa, you know, pag-adjust sa kung ano nga trabaho lang ang available. Buti pulaw, kakapoy, kulang sa tulog, kulang sa kaon, bawa mo ginang maagyan mo ya. Basta financially unprepared ikaw sa pagpangasawa. Kung hindi mabakod ang inyong relationship, laban-laban ginaya sa bulagan. May babae nga hindi kasaho sang kapigaduhon. Ti mabulagi na iya sa lalaki. May lalaki nga kun hindi magupod sa iyang pamilya ang babae, ti bulagan niya ang babae. Ay, Diyos mio. To hindi, duhang balon ko na lang kamo nga hindi kamo mamana. Hindi kamo mga sawa. Galing kay hindi man pwede nga samta naga lakat ang mga tinuig, mga buhi kaya nga nagaisahano. Bisan may ara sa aton nga nagakapaslawan sa pagigugma, pero ako ya nagapati nga makita mo gidya ang matuod-tuod nga paghigugma. Kung kabalo ka lang maghulang. Kag isa pa, ara ang Diyos. Hindi na ya magpabaya. Wala sang pagdilaw nga hindi malampasan. Basta basta loyal ka lang sa Ginoo. Basta faithful ka lang sa Ginoo. No? Basta hindi lang third party ang problema. Basta wala lang sang ex nga mag-intra. Basta wala lang sang butigon sa relasyon. Basta wala lang sang maluib sa relasyon. Basta open ka mo. Open ang communication. Wala sang tago-tago. Basta hindi lang kita mangin unfair sa isa kag isa.

Buena Villaran Erbito, good afternoon. Nagapamati lang kami diri sa Purok Masin, Barangay Dulao, Bagaw City. Upod ang KSS member, solid supporter, gapangapin na kami diri DTX Coffee Mix, Ma'am Shine. Thank you, Ma'am Ruena Villaran Erbito. I love you guys. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta sa It's Your Time to Shine program. Spent in one love. Petsa 28 na kita sa bulan sang Setyembre. 28 buwas 29 tapos petsa 30. Tapos makuana no? Maarangka na ang bulan sang Oktubre. Sa unang adlaw sa bulan sang Oktubre, may ipatigayo na naman nga price adjustment sa presyo sang LPG. Kundi ang presyo sang gatong, ang presyo sang fuel, gina-implement ang price adjustments every Tuesday. Pero sa LPG, sa liquefied petroleum gas, every first day of the month, dira nag-aumpisa ang implementasyon sang price adjustments. Sang tinalikdan nga semana, ginmando na to ni Presidente Marcos nga kakason ang excise tax sa LPG. Pero kuan man lang gali, 3 pesos kada kilo lang man ang makakas no, sa presyo sang liquefied petroleum gas or LPG. May mga retailers nga nagsiling nga siling nila bisan kakasan pa na sang excise tax, masaka sa gihapon ang presyo sang LPG sa bulan sang Oktubre. Kabalo ka mo kung pila ang saka suno sa mga retailers kay siling nila nagsaka kuno ang presyo sang LPG sa international market. So sa bulan sang Oktubre diri sa aton sa Pilipinas, posible nga madugangan sang na 10-15 pesos kada kilo ang presyo sang LPG. My God. Greeting cards have all been sent. The Christmas rush is through. Basi kun magsigi-sigi inisaka tubtub sa bulan sang Disyembre, tikun mag 10 butang taabi pulo ka pesos kada kilo ang idugang sa presyo sang LPG sa bulan sang Oktubre. Ang 11 kilogram nga tangke sang LPG nga ginagamit naton sa pagluto sa balay, pila na. Madalagan, makuan siya madugangan sobra 100 pesos, mga 110 kada tangke sa 11 kilogram.

Good afternoon, Miss Shine. Salamat sa wakas na basahan mo gid ang akon nga greetings. Salamat kay Sir Bong Lumaino, always ano ni siya. Wish I were with you. Please i-greet kami sa puro kalubihan Vista Alegre. Mga avid fans mo kami since Radyo Bandera pa. Radyo Bandera noon, K5 ngayon. Everyday kami nagapamati. It's your time to shine. Pinalins ang gugma. Salamat. Thank you sa mga KSS members and officers dera sa puro kalubihan Vista Alegre. Salamat sa kay Ma'am Maria Ilnora Murtilia Shasat. Thank you gid ma'am. Murtilias gali, no? Thank you gid Ma'am Maria Ilnora. Thank you gid sa inyo. Busan ko da ya. Sano pa ko da makabisita sa inyo man? 2:46 p.m. mga aton oras, mga ka-K5.

Mga K5 antis pa man, magtubo ang cancer sa atay. Proteksyon ninyo na nga daan ang inyong atay. Proteksyon ninyo na nga daan ang inyong kaugalingon batok sa cancer. Sa masami, nag-develop ang liver cancer. Hindi sa atay nag-umpisa ang cancer. Pwede nga mag-umpisa sa colon, sa baga, sa suso, tapos madalahig na lang ang atay. Amo na ang nagakatabo most of the time. So, hindi nyo na paghulata, ha? Na magtubo ang cancer cells kag magdamo sa lawas ninyo antes ka mo magtumaro sa mga suplemento sa Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center. Ang Clinica D3 Bio, ang MyTC Capsule, ang DTX 500 Capsule, manggaranon ina sa antioxidants. Makapugong ina sa pagtubo sa cancer cells sa bisan diin nga parte sa aton nga lawas. So kinahanglan tumaron ninyo ina adlaw-adlaw. Thank you sa kay Ma'am Mirna Hambre-Hambre. Nag-monitor sa It's Your Time to Shine program always. Thank you kay Ma'am Jingle Tikar, Jasmine, Jeanette Roseni, Mangaw, Elizabeth Sancho, Ma'am MK Tabukon, and kagawad Rodney Tibos. Ang muning mga katropa, gali ni Ma'am Mirna, hambre-hambre. Thank you gid sa aton nga mga KSS listeners, mga solid listeners gid sa K5 News FM dira sa Southern Negros.

tagapamati man sa K5 News FM. Dara sa may Bangga Tutong 4 sa Purok Elmo Street sa Barangay Felisa. Ay wow! Arada sila sa Yolanda Houses. Salamat gid sa inyo. Maying hapon sa kay Ma'am Erlinda Narana. Good afternoon sa kay Ma'am Rowena Laranyo, Ma'am Ruela Dayon, Stanley Naranhan, and to all the members of Army family. Salamat gid sa mga nagapamati sa Tutong 4 once again. Mayong hapon gid sa inyo sa mga taga Barangay Felisa, kabalo gid kuya. Nakadamo sa mga nagapamati dana sa Barangay Felisa. Last 2:50 ang aton oras mga kagaypay. Let's have our kapalaran for the day. Today is Monday, September 28, 2026. Kapalaran sang mga Libra. Kapalaran sang aton nga mga utod ng ilang zodiac sign is Libra. Tiko ng inyong birthday is risa amo ni nga petsa September 24 to October 23. Ari ang imong kapalaran, ang imong zodiac sign is Libra. Sa mga ginahimo mo subong, basta honest ka lang, ipadayon mo gid na. Sana no pa nang ginahimo mo, basta honest ka lang sa imong trabaho. Mangin madinalag-on ikaw, siling ni Bolang Kristal. Scorpio, October 24 to November 22, hindi ka maghuya-huya nga mamangkot kung may mga bagay ikaw nga wala mahibaluan, or kung may mga questions ka, basta para lang sa trabaho, para mas mapanami mo ang imong performance, hindi ka maguya-uya, pamangkot ka. Sagittarius, November 23 to December 21, mas manami kuno nga kung may nahimo ikaw nga kasalanan, ako on mo siya. Bangin maisog sa pag-ako. Sa ginhimo mo nga kasalanan, Capricorn, December 22 to January 19. Bisan na fail ikaw sa exam. Dapat nga madulaan ka sang pag-asa. Take ka lang liwat kay makapasar ka gina. Aquarius, January 20 to February 18. Kung may mga dapat ikaw isugid sa imong ginikanan, hindi maguya-huya. Isugid, mas maayo na nga honest ikaw sa imong mga ginikanan. Pisces, February 19 to March 1. Sa mukha abyan ang mangayo sa imo sang advice. Bisan masakit ang imo ihambal sa iya, basta amo nang kamatuoran, isugid kagihambal sa iya. Aries, March 21 to April 19. Kung may problema sa relationship, kag hindi na ma-

0: Gaaway-away ka mo kuno sa imo nga partner or sa imo nga karelasyon. Malainay gid ka mo kuno sa buo. Bangod sa pagpangimo. Kaya hindi ka na kuno magpakatigaw. Cancer June 22 to July 22. Hindi madulaan sa pag-asa. Kung subong wala ka sang trabaho, ayon lang ang pagpangita kay makakita kagin. Leo, July 23 to August 22. Wala sang dapat nga ikaduha-duha. Hindi ka na magduha-duha kuno sa tao nga ginapalangga mo. Kay honest siya sa imo. Virgo, Agosto 23, tubtub Setyembre 23. Hindi mo pag-ipilit ang imo kaugalingon. Kun may mga pagduda ikaw. Hindi mo pag-ipilit ang imo kaugalingon sa isa ka tawo or sa isa ka buluhanton. Kun daw medyo alanganin ka kay posible nga mapahamak ikaw. So mag-relax ka anay. Las 2:55 ang aton oras, mga ka-K5. Salamat gid sa tanan-tanan nga nag-upod sa program. It's Our Time to Shine. Kita ay kita buhas for another edition sa It's Your Time to Shine program day sa K5 News FM. Ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
2: Dugang pa dok nga mga benefit, no?
3: Added benefit sa mga palainom DTX 500, ano ang mangin resulta para sa ila, Sir GP?
2: Isa na diri ang pagprevent sang irritable bowel syndrome o spastic colon.
3: Gakuto,
2: irritable colon, oo. Mucus colitis, spastic colitis. May mataas nga correlation ang oxidative stress or large accumulations ng free radicals sa digestive tract tissues. Kampiyon ang prevensyon sa problema sa intestine, ang pagtumara sa DTX 500 kag MyTC kada adlaw. Because ang DTX 500 kag MyTC or PureC, may mataas nga antioxidant pangontra sa oxidation nga nagaguba sa cells including that of the intestine.
3: Mabalaan mo lang na may IBS ka kay imo dyan, bloated, gakutoy na Sir GP, tapos sige ka utot-utot, tapos sa imo pupo basa, no? Kisa gindaw ginakonstipate man ka, tapos ginakapoy ka, budlayan ka tulog. Di kung amun itsintumas mo, sige-sige hagin ang pag-inom sa DTX 500 kag, MyTC or PureC, Doc Sam.
4: Hindi lamang IBS ang sarang mabuligan ni DTX sa 500 kag, MyTC or PureC. Iniman ang makabulig sa madamo pa nga mga problema sa digestive tract. Bisan pa ni Sir GP ang prevention sa appendicitis, no? Mabuligan niya, no? Kaya ang DTX sa 500 kag MyTC, no? Kampiyon ining anti-inflammatory combination, no? Agud nga malikawan naton ang paghubag sa aton nga appendix.
3: Te, saan o pa ka mainom DTX 500 kag MyTC? In fact, Doc Sam, tanan nga organs mo protektado na ya. Kung naka-DTX 500 kag MyTC, adlaw-adlaw. Bisan pa ang problema sa atay mo, may fatty liver ka da. Kaya pala inom ka, may alcoholic fatty liver disease ka. Ang pag-inom sa DTX 500 kag MyTC, adlaw-adlaw, ginadetoxify niya ang imo nga liver cells. Agud, makarecover ini. Tungod sa ano, abusar mo sa regular nga pag-inom sa whiskey or beer. Di, kung di pa ginaya malikawan, kinanglan masuplemento, gid ka.
1: Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masalikan. Epektibo. DTX 500.
3: Sir Boy?
5: Ma DTX 500, kid. Because it doesn't stop there. DTX 500 kag MyTC protection covers the whole abdominal organ or your digestive organs, your spleen, which your body defense headquarters na sa aton dyan, ha? Ang target sa inflammatory substance, di, ang antioxidant, gapanaog sa inflammatory rate. Ano pang pinakanaming antioxidant? DTX 500, no? So, and also your bile and your pancreas, which also

0: is your digestion, prone man at sa inflammation. Gani ang pag-inom sa DTX500 kag Mighty C on a regular basis could help you address inflammation caused by excessive amount of free radicals tugas ang oxidative stress.
1: Gusto. Mm. Ang imo anal sphincter, nga mo ang nagakontrol sa release ng stool, no? Ang ginaproteksyonan man sa DTX500 kag Mighty C. Dila sa imo nga mga tinaiya.
2: Para layo ka sa almoranas.
1: Gusto. Ang masami nga constipation, especially kung may edad ka na, nagakos inisang paghuyang sa sining sphincter. Kag ini ang nagalik ang stool. Ang pag-inom sang DTX Fabric ng Mighty C ang nagapabakod sang muscle tone sang imong sphincter.
2: So may mga almoranas da, damuan ninyo ang kuan DTX 500 kag Mighty C tested and proven gina. Either internal or external hemorrhoids na siya. Tanan nga mga tao ang may hemorrhoids halin pagkabata sa aton. Ang pag-inflame sini o paghubag sang hemorrhoids bangod sang strenuous o bowel movement. Dugay-dugay bla popo, dugay-dugay popo. Te ang gapalala sang almoranas dira nagasugod ang gitawag painful nga problema. Te importante gid nga may DTX 500 ka para bakod ang mga kaugatan, may Mighty C ka para bakod imong mga ugat. Hindi maglala kung may almoranas ka. Tinluan pa imong atay, proteksyonan ang imong tinay halin sa IBS, hindi kaya magka-gallstone, malikawan ang pancreatitis, kagdamo pa sang benepisyo kung ikaw gainom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
1: See?
3: Para sa matinlo nga dugo,
4: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tay,
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500
4: ang may mataas nga antioxidant.
3: Nga amo naman
4: ang nagatinlo sa imo atay.
3: Basta tinlo nga tay,
4: happy kanunay,
3: DTX 500.
4: Masaligan,
3: epektibo,
4: DTX 500.
5: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. 1.5 K5.

Afternoon Drive, musikahan, tawanan at kantahan. Mag-jamming na sa inyo Afternoon Drive with K5, JR Hilantagaan, ang DJ ng Lame, Kagbas.

0: you're tuning into your favorite radio station, K5 News FM, championing the lives of
1: the Filipino.
0: Yan. Bagong boses sa radyo, mga ka-K5. May upod na ko, Subong. Finally, may aral na ko upod, hindi naging kuya maburingan, mga ka-K5, sa akong yung program. Siyempre, makita kag mabatian nyo na ni siya sa aton programa every afternoon, 3 o'clock. Siguro familiar na kami ni siya. Ang cute, pero ang tingog, bilog-bilog. Nakaka-K5, upot na karon sa ating program. Siyempre, si...
1: Ate Shen.
0: Program ang Afternoon Drive. Magalawi kita, Ate Shen. Hasta kita alas 4 sang hapon. Kita na ni Dua malingaw sa ila kada hapon. Kita na ni Dua maitikay sa ila. Ako sa wala, ikaw sa tuo.
1: Sino sa babaw?
0: Ha?
1: Sino sa babaw?
0: Ikaw lang, ako balas dalom. Picha, ano taga ni Subong? Picha...
1: 28.
0: Picha 28. Uy, pila na lang kaadlaw, Ate She.
1: Tuwa na lang kaadlaw, Antes Magswell.
0: Nadalipay kaya ang ating swildo na yan.
1: Uy, ay sus. Sabi ni peligro, talaan
0: siya. Budget ko ganun, Subong, daw alang-alang na ni makalabot. Yung picha 30, Ate She. Amuling kabudlay, balanga kita, yaga paningwa sang kwarta, tapos lain balanga uyat sang kwarta, blaw. Lalaki ang gampaning gamot, pangita sa kwarta, tapos ang ending sa ting swildo ang itiim ara sa asawa.
1: Bawa, inanin ka ka to, Anton.
0: Hindi man sa pagpabati-bati, pero kung dapat ting swildo ya, dito ginayibutang ang kwarta ya sa gampaning nga.
1: Hindi man lang malaki ang
0: ano gaya nyo ko ganit dapat dyan sa lalaki ginaya kayo ang lalaki ang permi gagwa permi ang katrabaho ang babae ya aral ang pirins balay sige lang order sa ano sige lang receive parcel
1: pero papalo
0: sa parcel hello is mga K5 muna ito subong aton pag-aisgutan muna aton subong pag-aisgutan na atisye. Ay, Subong, ang pinakadako man niya, pinakadako nga rason ko nga, gainaway ang mag-asawa is ang kwarta. Eh. Di ba lang? Kapin pa kong things will do, ang bana, lipay-lipay, tapos ang asawa, lipay-lipay man, baga dugay-dugay, may kapanukto nga, tagbalay! Parusin! At anyways mga K5, live nyo kami makitaan yung mabatian ni Ate She sa 89.7 K5 News FM. Kaya syempre sa atin niya
1: Facebook pages.
0: Yan, sa atin niya Facebook page. Sa diin kita nag-live mga K5 sa K5 Sagay Live Program. Ayan, so Ate She, okay, naisigutan na, naman lang gid Subong ya nga po na nga sa atin niya programa ang kabahin sa sweldo sa kwarta. Handa ko natunda nga pamangkot, be. May bana ka naman, no?
1: Wala. Wala. Ang wala. Pero, gapanungisar ko lang, ha? Na dapat ang sweldo, although mas ang laki, ang
0: paninguha.
1: Pero, kabalo yung babae kung diin makadto ang kwarta. Kahit ito, bana, pero kabalo ko yung may binag-binag.
0: Ang bana kabalo na ma'am she, madam she, ati she, kung di niya kadtong kwarta kung babae makapyot. Kabalo na yan. Ang basurahan damo-damo na sa nga plastic wrapper bla nga itumbla. Amo na gani, dapat ang bana, gidya makapyot kung magswildo ang bana, ang padre di pamilya, ang bana ginaya dapat ang makapyot. Tiyak! Bali sa akon lang. Dapat ang bana ang magkapyot sa kwarta. Bangod ang bana, may dako nga responsibilidad na yan. Kaya ano na ako ng bana mo? Haligi sa pamilya. Kaya ang asawa niya, ano lang na yan? Ilaw ng tahanan?
1: Oo, oh, ilaw ng tahanan.
0: Oo. Oh.
1: Mas dako ang responsibilidad na mo. Oh.
0: Paano man binagdako ang responsibilidad sa babae, be? Na hasta malala siya mag pasiga sa suga, susulod si Panginoon.
1: Pala eh, nga wala suga, makasulod ka.
0: Amo na gani, ang babae ang ginatawag ilaw ng tahanan, pero ang gabayad sa bill ang bana, manggiyapo na. Kaya wala mga kakaifive, akong kapamati, kapunta subong. Ay no, damdamon subong mga mag-asawa nga, ano, eh, kapamati subong sa aton eh. Kaga, may mga mag-asawa man niya, ang babae, amo ang paningwa mo. Amo ang gapangita sa kwarta, tapos ang lalaki gahilata lang, sige lang nga hampang sabong la. May mga bana naman niya, nga amo naman niya gapangita, tapos ang asawa aralan sulod sa balay ga ubra sa mga lubrakon panimalay. So anta ko nga pala mong tanong dati siya, sa mag-asawa o kung sa magpamilya, sino gid bala ang dapat ano? Dapat mag-uyat sa kwarta? Sino ang treasurer sa pamilya? Babae bla o lalaki?
1: Mabalaan tala na karon, di ba?
0: Ang tala na karoon.
1: Okay. Yan yung tinakaroon istoryahan. Iyan. Himay-himayon natin.
0: Amo na gani. Aton pangitaan sa ano, kung sino gidya ang dapat. Amo na nga dapat. Yung muda kung kagapamati ka mo. Participar ka mo sa amon. Tawag ka mo sa amon. Kag ka mga lalaki na hindi ta magpapirdi. Sa mga lalaki, tawag ka mo sa akon. Numero ha. 0906-206-4048. Iwaton ko sa mga lalaki da. Hindi ta magpaperde sa mga babae. 0906-206-4048. Ako mga babae naman.
1: Comment lang sa ano ah, sa aton nga Facebook live.
0: Comment lang mo sa Facebook live mga babae. Kung sino gid bala ang dapat magkapyot sang kwarta? Babae o kun lalaki? Alas na ato natin siya.
1: Alas
0: 3, 13 ang hapon. Alas 3, 13 ang hapon. Ginadalong sa kaluan sang Mighty C, ang alkaline based vitamin C. Pampabakod sa immune system.
1: Prevention sa insomnia, bulong sa ubo, sip-on, kagtangkaso.
0: Mag-Mighty C adlaw-adlaw, sarang mabalit sa mga butika nga malapit sa inyong lugar. Mabalik ang programang Afternoon Drive pagkatapos sini.

0: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 3:17 na. Opo naman sa yabon si Papa J. Ayan, syempre ang ating oras mga ka-K5. Brought to you by DTX 500. Nagabulig pagpanormal sa atin yung blood sugar level.
1: Prevention sa diabetes, prevention sa dysmenorrhea, myoma, pag nagabulig sa pagpa-healthy sa atin kidney.
0: Ayan, sarang ni mabakala, dari sa Klinika di Alternativo Medicina, sa likod lang sa ang... Ayan, dari sa may Calieriles at Isheng, sulod lang din sila. Manukdok lang kamo ha, hindi kamo gulpi. Abris pertanya, mambal nga part, nagikasakon part.
1: Part, pwede ka ba yun?
0: Ay, lako, ay, mayroon nga, bandagali sa kay Ma'am Jennifer Drowa. Ayan, yung pamati sila guro sa buong Adisheng. Sila ni Ma'am Jennifer. Ayan, shoutout ko na sa tanahanya KSS member kag supporter sa may phase 1 and phase 2 sa may Barangay Paraiso. Sila ni Florenda Bore, Anakaparon, Nestle. Nestle, gid man siya or ga-promote na tani produkto niya. Siya ni Kanday Rosalie Suarez, Rias Angela Nieva Gramales Maria V, and Maribit Cusin, Joy Mahusay Del Prado. Sino ba na dati siya ng ibanda?
1: Sila ni Nay Rosie Magbanua.
0: Ay, Ma'am Rosie! Si Ma'am Rosie, siya giniblang kakapyot bala ko no sa iyang budget. Sige pa ni Malay ko no, Ate Sheng.
1: Natamyaw ko man galing amon nga station manager nga si Miss Colleen Cuvia.
0: Din siya subong?
1: Ara sa iyang opisina. Kapamati, radio.
0: Ara siya, ambot lang kung sino ayan ang kakapyot sila nga budget. Bati ko do si Papang, ano, guro mo. Ah, ano ginambal nga ang kay Juan, kay Juan. Ang kay Pedro, kay Juan Japon. Sir Romel Alorico, good afternoon sir. Daw laban babae gid ang treasurer. Man, di ko na yapati siya. Say mo guro ya, eh babae guro ang kakapyot kwarta mo kay under kasi mo sawa.
1: Ay, hindi man lang guro.
0: Di ha? Ang mga ano, ang mga bana nga under sa asawa, amo na nga asawa ang kakapyot sila kwarta. Pero ako yun din na pwede ya. Ako gidyo dapat yung makapyot kwarta ko ya. Kung gapangita ha.
1: Wala to, sabi. Nang tawag na magsildo, hindi nabing makatangin mo na kwarta.
0: Sige lang, last task, babal. May caller kita sa linya, beta sa doon na ni Beate Sheng. Bino, ano ni iya nga stand sa doon nga topic, subo nga po. Sige. Palot, son na ni Be. Dahil lang. Ba, si Manukot ni Blau. Hindi ayan ni Home Creed.
1: Si Parcel
0: naman ni Blau. Hello, mayong hapon, 4983, live na tas radyo. Hello? Yes, good afternoon, sino ni Paliog?
2: Si Budang!
0: Budang! Budang, may upod ko di ba lang subong agwapa, Budang? Dang! Budang! Ben ka subong ka pamati?
2: Kadis?
0: Austria, anay ka mo, anay sa ako niya upod. Austria, anay ka mo ni Ate Sheng. Siya ang ma-interview subong sa imo. Total babayi ka man.
1: Nay! Pamangkot ko bala, diin dapat makadto ang kwarta sa lalaki o sa babae. Ano yung mga stance dira?
0: Budang!
2: Hindi klaro yung muhambal.
0: Ara, patuduhan ko yung microphone, ara na. Sige, istorya, na ikaw muliwat.
1: Am I audible? Ausos. Batiyan ko, danay!
0: Ginsugdan mo naman Inglesa, nay, abla mo.
1: Yan ko, danay. Amanin na yun, pamangkot. Sa
0: mag-asawa?
1: O, sa mag-asawa, din dapat makadto ang kwarta. Sa babae o sa lalaki?
2: Siyempre, sa babae.
1: Kaya sabi na eh. Nga, nay, how?
2: Dali lang bala, inang suwabi-suwabi mo, hambal.
0: Sige.
2: Okay. Swabi man eh. Hindi ko maintindihan.
0: Chappie ang yambal, Chappie?
2: Oo, Papa J.
0: Haman?
2: Sa iyan, lain.
0: Oh?
1: Ano lang, Papa J?
0: Paano man na pareho man lang kami din microphone kat clean out di sa iya, sa ako? Dang!
2: Bala sa aming balay, magwa ko gala.
0: Gwa to bala? Oo, oh, din ka ganit subong sa kadis ka, no?
2: Hello?
0: Oo, oh, ara ka subong sa kadis, no? Dang!
2: Hello?
0: Oo, oh, budang!
2: Ah.
0: Ara ka sa kadis, no?
2: Dali lang ba na papansipap yung kwanan niya para hindi
0: na agit
2: laro.
0: Ang radyo ang patya ha, hindi kaya ng imuda tupad ha. Kaya mo nina tabit naman subong ni Ate Shea mga kakay 5. No? Kay mostly sa laban ganyan sa ginawa yan sa mag-asawa Ate Shea. Ay nung hindi ka pa ni makarelate kay dalaga ka pa man. Laban-laban sa ginawayan gadya sa mga mag-asawa. Ano gadya? Kwarta? Kwarta ka daw ang asawa kisa. Hindi ka balong mag-manage. Lack of responsibility. Ang ginauna, puro lang tanan parcel. Tama na nga kung kisa, ang mga bana naman niya nga-paningwa, medyo malalain man yun. Siyempre, siya ang patay-patay ubra mo. Maulanan, mainitan, kapimbatong ang trabaho, karga tapas lang lang sa umalam lang. Tapos ang asawa, aralan sa balay. Tapos ang ending, yakunting swildo. Instead niya makabakal sang namin nga pagkaon, ibayad pa sa mga parcel na. Kaya mo na ayakis ang imbes nga happy ending sila, magbulagay na lang kay ang asawa, wala pulos pa uyaton kwarta.
1: Hindi man duro sa mo nang ation, ah. Miyara man tang ation nga ang asawa, kabalo man maguyat sang kwarta, kay ang babae, nang dako ng iya nga role sa panimalay.
0: Ano ba klase gina bi nga role na bi?
1: Asay sa ilaw ng tahanan sila, disiplinado sila maguyat sang kwarta, kabalo sila kung diin galibot ang kwarta.
0: Sa diin gid biya galibot bi?
1: Example, sa kababairan sa suga, sa... sa din pala sa tubig sa mga pagkaon although nga wala man kutod ano ba na kabalo kung malinag kung ano na siya
0: amo na ganing problema gani gabayad ang asawa sang balayran sa suga kag sa tubig pero ang ila source naman niya sa ilang at tubig bubon. Tapos ang suga nyo niya, solar, tapos may balayran nyo mo yung bill sa kuryente.
1: Hindi na niya chakaya. Ang ginatumod ko daya, ang bill balaya sa kwarta, kung nagatakod, nakatapit ka mo or nakatakod ka mo ya sa sa po binune ko. Pero kung solar, ti, siguro, wala na talang may mahimo.
0: Pero para sa ako, ang gidyati siya, hindi gidya dapat ang babae. No? Ang pinaka-point ko is, kung ang lalaki ang nag-designate niya sa kwarta sa income nyo as a financial leader sa pamilya, siya ang provider mo. Ang babae, gasto lang, gasto.
1: Dapat siya
0: gidya yung magdumala sa kwarta kag manabat sa ano ninatawag siya na gani ang financial decision mula dumala
1: talaga yung nangyara lang tapart nga dugasulod sa patriarchal nga side kaya ikaw ang lalaki ikaw na ang mauyat sa tanan miyara man tiyon nga dapat mangin fair man kita nga hindi lang puro laki ang mauyat hindi babahe man.
0: Si Ariel may caller kita bi pasabton ta ni. Hello, may hapon 4983.
2: Hello, Papa J.
0: Budang ikaw ni?
2: Oo.
0: Sige. Si Ate Sheng may istorya si mo Ate Sheng istorya si Budang oh.
1: Nay, mayong hapon.
2: May hapon.
1: Si Ate Sheng ni Nay ha. Nay sa imo Nay sa mag-asawa sino dapat ang mauyat sang kwarta? Ang babae o kunang lalaki?
2: Babae.
1: Nga Nay how?
2: Siyempre, ang babae, kabalo mag-budget. Doon ay paubos ang kwarta. Ang lalaki, dira lang ba yung diraya?
0: Perti ka mo ba, no? Amo ginaya pan landaw nyo sa lalaki kung lalaki maguyat kwarta, bira lang nga bira.
2: Hindi naman.
0: Kung lalaki gani maguyat sa kwarta, wala nyo gani ginapabira. Pero sa inyo na, sa imo nga sa inyo da nga duwa sa mag-asawa, ara pa ba na mo subong?
2: Why nagugreto?
0: Te, ang bana mo ya? Ang bana mo okay lang sa iya nga ikaw gauyat sa kwarta?
2: Oo. Ang ayaw lang sa mga makinanglan. Bago sa mga iyo, bayo sa ako kung diin na kagto. Sa mag-asawa ya, wala na na yung sikreto, sikreto. Ilan pag mo na iya sana niya.
0: Ang bana. Pero ang bana mo ginataga ano man sang budget o kung wala?
2: Siyempre, magatag na sa akong yung sweldo yung may budget na nasa yung
0: sunod, hindi mo na pagtagaan kay lantawa na ang iyang mga sapatos balakag iya toolbox sa motor, may man nangataga nakatago na da. Eh para sa para sa imo babayi. Para sa imo babayi gid jama uyat kwartagli.
2: Depende na siguro sa mag-asawa.
0: What if be?
2: Sa mag-asawa ya, pero palayo sa ako niya. Babayi.
0: What if? What if be? Ang asawa be aras sa balay tapos ang ubraya manulong tungit. Sige lang, sige panugal. Ibutang tabi nga kumpleto man na may mga hindi man mahubsan sa pagkaon nyo pa ni Malay, tinloin nyo pa ni Malay. Ang problema galing niya kay gastador kag sugarol ang asawa, ti sino da may right magkapit sa kwarta be?
2: Siguro magsweldo ang lalaki, no? Baklo niya kanan-kanan. Oo, pagdaton ni kwintahon niya eh. Ano na eh? Nang lang niya, open ka mo sa isa eh. Wala bala kung sa ano pa bala. Hindi mo bulugo ng imo nga ban.
0: Correct. May ano, Gyapon, dapat may koordinasyon, Gyapon, niya ginatawag. Muna.
2: Muna dapat.
0: Pero para sa ako, niya lalaki, gidyo dapat makapiyot kwarta yan. Basta para sa akong budang, yung balalaki, gidyo gyapon makapiyot. sige, Ate Sheng, ikaw naman na interview kay budang, oh.
1: Budang? Ay, budang. Nay! Di ba, babae, gidyo dapat ang mauyat, no?
2: Kaya ang babae niya, kabalo na yung mag-control niya, kabalo na siya sa budget, kabalo na siya mag-ano niya kung anong-ano. Lain niya sa lalaki niya, ang mga lalaki niya, mula gayambal ko, bira lang na iya sila, masiling na siya nga sa bugas. O hindi na siya kabalo niya sa magpili niya sa maayong nga bugas, pimentong ipod. Ang gina na yung practical to the house muna.
0: Gapili o gani master chef nga tag 34 kilo.
1: Ay, pangit si nanay, Papa Jay, no? Kay, based on my experience, syempre, hindi, syempre, although wala pa ko asawa, kay, syempre, isa man ko kabata, nga kung sa diin, nagkakapiaran ko man ang kabuhi isang mag-asawa, nga ang kwarta, may aragid niya sang dako nga, ano tawag niya? Problem, dako
0: no,
1: nga
0: papel. Papel,
1: o, dako nga impact, nga makahatag sa or makaguba si isa ka relasyon. Kaya ang kwarta do amo na ko nung hambal nila nga the root of evil. Pero kung kabalo kaya mag kung kabalo kaya mag-segregate kag mag-balance ang kwarta, wala ginayas ang problema. Ang managani, nga hambana nila, ang babae, gidya sagad, ya mag-uyas ang kwarta. Kay, kung ibalik na sa chimpo, sa
0: ara naman, ara naman, ara naman.
1: Hindi, dapat mag-base kaya sa mga historical records.
2: Masipapansin na bala. Wala sa lukot.
0: Paano ko ni makalusot? Yung ginagamitan yan ako yan sa mga mahiwagang salita. Ginagamitan yan ako yan sa mga way back na.
1: Kasi ito bala sa historical records. Ang mga babae, may dakugid niya nga papel sa aton nga komunidad. Kaysang una, ang mga babae, to... Although nga ginamanduan sila sang lalaki, pero kaya harap lang sila ang power, blaw. So, ganun siya, Papa J. Hindi mo ganyan ma-erase ang fact nga ang babae sa gadgidya mag-uyas sang kwarta kumpara sa lalaki. Kaya ito, nangambato ni Nanay Budang. Budang-badang, o basta ganun siya. Na ang lalaki, gamando lang na iya. Pero may ibang ganyan
0: na... May ginambal si Nanay Budang. Dang, ano itong bal mo?
2: Ang matali ay, abi mo mga lalaki, magtambay lang na sa tindahan, daw makakita na silang guwapa,
1: tiktik,
2: na ilang mata, te ilang ining babae man eh, isama niyo sa demonyo, daw balaan niya na ganyan ginalantaw siya, daw makamilan ko na sa ari kay nagpabalong sa babae, wala mag-ano.
0: Pero maga muna yan nga klase nga lalaki budang babay dor na amala sa dira nga part ya budang hindi ko daya ka-relate ya sa dira nga part budang nga ginaano mo nga lalaki nga makita babae nga gwapa sexy babay dor na hindi kami naka-relate di kay puro kami mga loyal kag faithful sa munya mga partner. Budang, huwag ka na may dugang, da!
2: Siyempre, ang idugang ko mo ni ay ang tayi. Dani, ya, ang mag-insin na ya, ang mag-budget ya, labi na gid may mga kabataan niya. So, ako, tatlong bilog akong bata, alin sa nag-upod kami sa akong bana, ako na dadayo niya, gaano kay balan mo, ako yan, negosyante ng kuya, kay kadalom, ako yan, mag-ano niya. Is, alam eh, ginalusotan lang ko sa akong bana. Ay! Masingin na ito sa akong ang akong tubrakorta ng higit. Ope, wala na. Malusot na naman. May amo na din ako sa balon. Balaan ko na.
0: Pasangil nga na higit, kay gali yan.
2: Oo, kay gali. At na ito, i-blowout niya na ito sa kung kayo sino-sino yan ito i-blowout.
0: Tama na labudang, gina-degree mo na todo ang amon niya pagkalalaki. Ginapamuka mo kanya budang, ya, nga wala kami ya pulos, magawiyot ka kwarta daw. Huwag ka daya, may time yung won.
2: Ibira ka na ko.
0: Huwag ko kabalos ba? Ay, mga lalaki, tawag ka mo. Oo, oh, hindi tayo magpapirdi.
2: Oh. Oh.
0: 1-0 na ning score na mundi, oh. Madama ko salamat, budang. Thank you so much. Madama ko salamat sa pagmamati. Ay, may suwa mo to, Ate She. May kuya pa daw. Basta babae man awag yun, sila gijaya.
1: Pero kung ano naman ang kay
0: Kaloy, kay Juan Japon. Ay, nakakalabot ko na yan kay... Nakalabot ko na yan kay Kaloy, ha?
1: Ayun, sige mo Kaloy, ha? Congrats gali sa iya. Kay engaged na gali sa iya nga long-term girlfriend.
0: Si, ano, si Chloe. Yes. Congratulations, Loy, ha? Pero, bati ko, agiya daw nga ginikanan. Nung daw, wala, ya gin-invite ko, no?
1: Ay, kasi ko pa, Jay, ay, nananay siya.
0: Bahala na sila. Way man ta na may inamutan sa ilabis ka nisa kasako nga bugas. Babalik lang kami ni Ate Shea, ha? Pagkatapos ni mga KK5, anyway, sa katanya program, nga dulong sa iyo sa kaluansang DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, ha?
1: Nakadetox ka pa.
0: Bakal na sa mga sugin nyo nga mga butika, ka, mga pharmacy.

0: Oras sa K5, oras sa Pilipinas, alas 3:40 na. Ay, tamiyawang tagali ati siya ang ato niya mga suki, ng mga driver nga nagalawig subong sa kadalanan, nagapamati, samtang nagapuga-puga sila tagsa-tagsa ka mga gasolina doon. Ay nga, bulan sa inyo ha, hinahinay lang mo sa pagpadalagan, kampin pa sa ito mga mapisan niya mga amay nga mga driver. Ang inyong income, hindi nyo git pag-remit sa inyong asawa kay basi makadto lang na sa milk tea. Imagine bla, ikaw daw ang ayawan pa bulad-bulad sa init. Dagaman niyo ka, maulan initan ka, tapos asawa mo, pag ano, tingala ka na lang wala na kwarta, gin-order lang gali isang... Ikaw, nag-mantinir ka rin diriya, siya nagpa-jalibi-jalibi siya. Nagpa-deliver pa sa Grab.
1: Jay nga gaan yung kami isang maayong kabuhi.
0: Mamo na gani, gimpromisahan ka mo naman sa maayong kabuhi. Pero hindi man botsing ganon nga patyo, noon lang po kami. Okay lang na sa inyo, kami kapatay-patay, kamuya gabuhay-buhay lang. Kamu ni hambal gani ni Franklin gani o nga dapat kuno lalaki, kuno ang mauyat sa kwarta, kay kung babae, kuno lagi dyan kuno pulos. Amo na dapat prank ko, oh. Ano mo gid prank, prank kahon mo gid prank nga dapat ang lalaki gid kay kung babae wala gid pulos.
1: Ano kami wala gid pulos kay kami ang
0: ano?
1: Una nga best nga nagabata.
0: Nagabata, ti hindi man kamo ya makabata ya kung wife ka mo namon. Sa diin na halin ha. Hindi ko pagambala nga
1: nakagta. Anyways, Papa J.
0: Nakagta lang mo sa subay, busong mo na son.
1: Hindi ko na pag-itanan ang babae nga wala pulos.
0: Pero ang bali ni Darlene, oh? Darlene Libre Patricio, lalaki gigali dapat Sir J. Di ba? Lalaki gigunoya dapat ang mauyat kuno Madam She. May color kita. Pero dapat lalaki ni. Dapat sa ako ni nga side ni. Ay, nadula. Tawag liwat. Good afternoon, mga K5. Mabiliin ko mauyat sa kwarta. Basta mo na nangiligin. Sino pa natin? Edwin Montero. Ngayon nga po, kay Joy Gigante or Gante Aloesa.
2: Kag sa pamilya.
0: Pero sa akon kabuhi, ako tanan gauyat kag budget sa solo parents ko. Matawhay ang life, imutan ng decision. Grabe naman mo. Eh, sige, kampi-kampi. Kampi-kampi na ni, ha?
1: Hindi nga kabalo na sila kung minsan mag-stand.
0: Na-Mercy Flores, mayong hapon! Tawag ka mo liwat ha, number natin 0906-206-4048. Good afternoon to both of you, K5 Baba J. Dapat na babae kay siya ang housewife. Kabalo siya mag-budgeting. Pero 70% kag sa husband, 30% po for pocket money kung mag-work. Amo na lang kapait na kami, ang baan nagapaninguha, tapos gautang pasudan kisa sa kantin kag sa mga karinderya. Ang ihatag nyo sa banan nyo, kulang-kulang pa nga ibayad sa iya nga 1 week na pangkonsumo. Tapos ang ending, kung masawa naman niya makapyot sa kwarta, kung pangitaan mo, makibot ka nalang mambal nga, ubos naman love ang budget ang kwarta love. Tapos ang bugasan, wala unod. Ang bills ng kuryente, kadubli na. Tapos ang delivery rider, dumamatumato na lang abris sa ref. Kaya doon na familiaran yung naging niya naging ang sulod sa inyong panimalay kay Los Kadaadlaw, adlaw na lang siya kabalik-balik. Tawag ka mo ha, 0906-206-4048 mga gagay-vibe.
2: Pabili po.
0: Papa Jay Gapon on board. Tsag syempre, kaupod natin sa piyak.
1: Si Ate Shen.

0: Papa Jake Apoon, yung siyempre.
1: Si Ate Sheng.
0: Programang Afternoon Drive. Basta kita alas 4 sa hapon, mga kakay-fi. Anong topic subong hapon?
1: Kundiin bala makadto ang kwarta sa kamag-asawa, sa babae o sa lalaki.
0: O sino gidyaya ang dapat makapyot? Kung sino gidyaya ang mas may karapatan? Ang gapaningwa bala kagabaka-baka pangita sang kwarta? O kun ang asawa nga gahulat lang sang balay nga magswildo ang bana?
1: Hindi ba lang kamang gatinguha? Gatinguha mo kami bala.
0: Gatinguha ka mo nga?
1: Nga makakwarta.
0: Pamaagi sa?
1: Pag-ubra.
0: Ubra sang? Aon migo la into yaya. Ang iya ko na yan. Balay, ubra, bata, balay, ubra, bata, balay, ubra, bata. Oh, balay, ubra, bata. As na nagdamo yung bata, kaya mo malay na yung ubra, balay, ubra, bata, balay, ubra, bata.
1: Ang galing si Franklin D. Martinez, kagina pa niya siya sa atin na comment section sa atin live. Kaya gina-force na dapat ang lalaki kung kauyan sa kwarta.
0: Amo gina ya Frank, dapat i-defend mo gina Frank ang aton niya nga bandila. Ipasaka mo gina Frank ang aton niya bandila. Hindi tayo magsugot yung andir-andiron tayo sa mga babae sa aton ng asawa ya Frank. Ya. Although kabalo ko yung lalaki ka pero may pusong babae ka pero thank you gina. Pinaglalaban mo kaya po na nga ito niya pagkalalaki, Frank.
1: Hindi ka mo kapwerte. Sa ito di ka galantaw sa itong live nga si Mia na makna.
0: Mang!
1: Nga pong lalaki, kung nang mauyat, wala na gidpulos.
0: Mang! Ut doon pa na lang na itong pagkakilalahay, Mang. Ut doon pa na lang na itong pagkakilalahay. Sige, sige, so good. Sabong strangers na tayo. Ayong hapon, Sir DJ! And, Ate Shen! Sige, kina-fernon ko no para sa iya ko no kay lalaki dapat ang makapyot kaya amo ko no ang nagapaninguha. Hi, Bibi! Mayong hapon. Oy, si Bibi nakadaong niligad sa 100 pesos sa akon niya mystery question. Be, ipasa ko lang na si Imo kaya wala ka man binag-reply sa akon yung din ko ihatag ang load. Sabong ihatag ko sa Imo, ha? Karahat sa kong tutunlan ba? May nasangit. Nanay Lena, dira sa may Cadiz, nay. Nay, wala ko napasa, balang ang Gcash, nay sa kay Darlene, kay si Darlene, subong ato naka-confine pa. Sige na, tawag ka mo, 0906-206-4048. May nga ba, Papa Jay? Kapamati kami ni Bibi Matmat from Ma'am Yarna Olvido Marihana. Dara sa ilan ni Boss Yuhan, sa may Yuhan and CN Commercial, mayong hapon. Kapamati, manda sila subong. Para sa ilan, kung ano kay lalaki, kuno ang dapat mag-uyat sang kwarta. Kaya, kung practically speaking, mas practical ang lalaki, hindi gastador, mabuhi lang maskin bulat-bulat lang ang sudan. Kung babae gala yan, hindi ka dyan mabuhi kung bulat-bulat lang, no? Nangita ka dyan liyempo. Hindi ni palin sa ako na, alin ni sa ila, sila ni mismo nagambal nga kung lalaki kung no practical. Hambalin ni Pilip, ay Pilisiano Josephine. Maayang nga, punta matawag siya ko, no? Pwede ka tawag sa ano, messenger, akong gusto mo magtawag sa amon. Pwede ka tawag, pwede ka man ka kadto sa amon yung Facebook Live. Sa K5 sa Guy Live Program. Pang, hindi man ma-call ang imong number. I don't know. May miss call di, apat kabilog, pero...
1: Babae na tayo. Babae na tayo.

0: Wala mabili na sa bana. 400. Ang 400, makabunggo ka na karoon isa ka 3 nga itlog, karoon ka makabuka, karoon tag 250, kan 3 sa itlog, pilan lang bilang? 150. Ang muna kisabi, Ate Sheng, ang mga bana, kung magsildo, wala na lang ginakumplito hatag sa asawa. Ang ibang ginatago na nila sa ila toolbox motor. Ang ibang ginabutang sa swelas patos.
1: Kasi kami matagan, bro?
0: Hindi. Kaya kung yatag na tanan silang asawa?
1: Hindi asawa, kundi may yatag sa iban.
0: Hindi wala ba ako, maigo naman na karoon akong mga kilala na. May iban pa nga dapat pagidyan. Maliban sa mag-asawa, may iban pagigaling nga makapyot. May iban pagigaling nga treasurer, gali?
1: Pasi. Nga, hindi ko mag-asawa. Diba sinihatagan kong iban?
0: Hindi ah. Sa panahon subong, swildo taga ni Perdi Gamay Gamay, pila man lang din nga doon yung minimum wage man. Sa Negros Occidental, pila lang din. Mga...
1: 15?
0: Butang tabi ang mga gaubrabi sa mga mall, ilabi monthly, lagan bi 15. Wala klon sa mong pretty kamahal. Mangita ka pag iya sa nga another treasurer?
1: Mangita sana ang treasurer? Kapal naman ang mukha eh.
0: Kung ako lalaki, hindi ko yung mangita sa nga another treasurer ya. Mangita ko yung mamasang ya. Sige mo mamasang na. Sa panahon sa mong be practical ah.
1: Ikaw matandaan yung kid. Ikaw matandaan yung kid.
0: Diyan pati ka na. Atong lahog-lahog lang mo na. Basta may kapamatig yung mantuod sa bunga na naka-retire na bla. Ay, 357, Ate Sheng! Kadasig sa oras ba? Ano na lang ako ah. Ikaw, ano stance mo? Ikaw mo ba ang pinaka-ano mo git?
1: Kung sa personal kong stance, sir, dapat mangin fair ang bahay kaglaki. I-chapter itong ang basang isa takalisiners mo nga dapat sa sulod sa balay sa mag-asawa, hindi dapat mag-inaway tungod lang sa kwarta. Kundi, kabalo man kamo mag-share sa isa kag isa kaysa ulihi kamo man nagyapon na nakabalo kunin makadto ang kwarta. Muna siya nga constant.
0: Correct. Ang responsibility kag accountability and then trust na magsalig. Dapat hindi pwede at siya nga sa asawa lang, sa bana lang. Dapat duwagid sa laya. Now, it's butanta kung ang bana kapaningwa, responsibilidad niya nga ihatag ang kwa-asweldo niya sa iyong asawa. Kung asawa naman niya nga ang paningwa, responsibilidad niya man ihatag ang sa iyong bana naman. Pakita iya nga mo ni. Hindi pwede nga kung sa amtambalin ma'am kulin niya ang kay Juan, kay Juan, kay Pedro, kay Juan Yapon. Dapat hindi mo na. Dapat patas ka. Kung kabalo ka mo mag-manage sa inyong kwarta para layo bla sinaway bla. No?
1: Trust, ginada ang sapat.
0: Correct. Kaya dapat, ano ka mo, hindi ka mo magpinagusto, gasto. Dapat, kabalo ka mo yung magbalansi sa, ano tawag sa nagani, sa wants and
1: needs
0: and wants, no? Dapat tirag ka mo yung permi magbulo-balansi para hindi ka mo yung ma-short sa inyo nga
1: galastuhan.
0: Correct. Hey, may nata oras?
1: Pag istorya na, about sa muna nga
0: kapatid. Mas mangita naman daliwat di batihan. Ah, perde, impeach. Aragay! Hello, mga kaibay-way na kami igong oras ni Ate Sheng. Ayan, so buwas naman, di rin magdagyapon, magkilita na, ikaw maghilibati ay. Same time!
1: Same date?
0: Same station!
1: Same station!
0: Same frequency! Same DJ! And be up na lang sa amon yung station manager.

0: Mayong hapon mga pinalangga namun nga mga tagpalamati, suguran natong sumong sa pagsipan-sipan ang bagong kasaysayan sa atong drama sa kahanginan. Kayo gid makuhaan sa leksyon nga ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Kwarta hunta niya!

0: Kita may pag-snacks na ipe.
1: Bet, kagwapagid kay Monica, no?
2: Pa-adapt na lang ko
1: ba? Lain man gid ako nun bata, kasang big time kay. Ang panit mo, gagatas-gatas. Gid yung balahaw. Dasan ka namin, pasang iya mga bayo. Pero may, ang iya mga bags, mga sapatos.
3: Sige lang, pull up. Kay, makagraduate ta. Kag makaobra, makabakal man ta sina.
1: Ay, nako. Paano? Tanawa bala.
2: Sige na, bye guys.
1: Ay, tanawa bala ang pakaisa ko, day. Years, years, nagidya pila ka years na nga nakagraduate. Wala, gidya kung obras sa subong. Kiman nga ah, kalabanan niya mga companies daan, gapangita, gidya sang at least 2 years kung nga working experience. Halin ka da?
3: Grabe pa.
1: Pot ah. Ay, arat na siya. Gapaka doon, nandirisado si Monica.
3: Kani.
2: Hello, classmates.
1: Hi, Miss. Hello.
2: Ay,
1: kwan, nang...
3: Ay, hello, Monica.
1: Pulupong ko,
3: ah. Ay, kapulupong ko lang kami di, ah. Vacant, abid mo.
2: Guwata pala sa atubang sa university. May bago ito nga open nga cafe and restaurant.
3: Nge! Wala kami di, budget, ya. Pampliti lang niyang kwarta namo niya.
1: Ako na mo man.
2: It's my shout. Dali na ka mo, ah.
1: Oo,
2: gani. Isa pa ka pamangkot, ha? Nagid ko, ya.
1: Ay, sorry. Sige na, Beatrice. Go na ta. Kay ba si mag-change mo bilang mind name, Monica?
2: Okay. Let's go na.
1: Ay, thank you, Dayan.

0: tay nakapadala ka na sa alawan si itay mo ni
1: eh oo padala ko lang sa tricycle ka nagabiyahe pa badwa eh nisto malahaw eh paray din ako bang plate pa
0: ay tani makahapot pa ako sa graduation ni itay mo ni ba gusto ko kit na makita siya kasuksok sang toga gagagawin at sangya luma.
1: Ay, Diyos ko, pagkabakod lang bala kang saling sa ginoo. Kay matuman din inatnay. Si kandiyat na bala si Inday mo din sa iyang kurso nga tourism. Ay, wala lang na lugay, ah. Ay, subong pangakadasig lang katama sa binulad, ah. Ay, sus, ah. Lugin ang unos lang ng mga inaglaw, ya.
0: Taka, pagkabakod ginakot. Ay, ugali ko guys ginakaboy naman ako sige nabadyag ko kagalahin kalahis upabadyag ko labi na kikula may init ang tibo. Duma, hunos, paginhawa ko. Nay?
1: Nay?
0: Malabi si Inday Muni nga. Bababa si Kun. Wala siya lasi. Inagablang halitihaw. Upuli pa siya ay idlaw na po siya. Itigali ulama ang silpon sang makaisa niya para makabitsukol man ta sa iya. Kaya pa siya itinago ma
1: ay, sus, kahara ka na naman. Hindi pala mag-abusin, nanay. Positibo lang pala, perme. Eh, mga patay-patay man yung ikuya mo. Kalma pala. Kalma, kay masaka pa kita sa stage. Ha?

Panga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi added picture. Dapat beautiful gid ko da ha. We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
0: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika. Spore Biotics ka.
4: K5. News FM.

0: gamit, Dino.
1: Ang makaisa ko sa umay, like a chat. Ma-video call ko na si nanay sa akin.
0: Pariyota, tulok-tulok ako ng blapermi. Dahil ko kamahal, balo
2: ay,
0: doy.
2: Moni, may nag-message sa imo.
3: Oo. Si Daddy eh, gina-check niya lang kung okay lang ako.
2: Wow!
0: Look na, umipi to. Di yan mo.
2: Gani.
0: Doon na lang child ka lang niya?
3: Yes, oo. Only child lang, Ged. Amo na nga, very spoiled gid ako ni Mommy kag ni Daddy eh.
2: Ay, wow!
0: Diri mo lang ka mo sa city, no?
3: No. Out of town ako eh. Pero... Ay! Ginkuhaan ko nila ni Mommy kag ni Daddy isang condo unit.
0: Ay, wow!
3: Alala na sa tabok sa university, tao. Walking distance lang.
0: Ayun, no!
2: Ti, ikaw lang isa sa condo mo?
3: No. Ay, mayaya ako eh.
0: Ay, babi!
3: Ino naman. Budlayan ako mag-iyo nga wala sang suguon, permi. Dason, kapamassage ko doon every night para hamok ako natulog.
0: Ay, wow! Ay, wow. Ayaw mo, ginabalagi noon. Doon ko man ba lang? Mabigit siya tulog kung ginamasay ka daan.
2: Gani?
3: So, massage yourself na lang, anay eh. Kung hindi mo pa afford.
2: Gani? Ay, gani man. by the way, gali, Mon, may business ka mo sa inyong lugar?
3: Yes, we do. We have restaurants, may gas station man kami.
0: Hello?
3: And we also have a farm.
0: Hello?
3: This one, not only that, may resort man kami.
0: Oh my God! Hello, big time. Get you gali. Tik jalaw lao gali family niya pa.
3: Yes.
0: Grabe.
3: Kag you know, pagusto gid kuya. Kay kung may ara ko gusto, nga hindi mahatag, mauyan ko ginaya dahil si Daddy.
0: Maldita! Galing yan, Daddy! May karapatan man daya.
3: Well, kasi rang makukag-angayan, manggit ko magminaldita kay may ibuga. Di ba
2: lang? Yes, yes, correct.
3: Anyways, mauna ako sa inyo, ha? Ay, naginutan ko di eh. And also, paid naman ang food and drinks nyo. Bye!
0: At sige,
2: bye, sige. Bye, bye,
3: bye, bye, girls!
2: Thank you, thank you,
0: thank you, thank you, thank you! Hello!
2: Grabe, Dino. Katibuinas, kidya kay Monica.
0: Ay.
2: Bugtong lang. Dason, very well off pa ang family niya.
0: Gani, Manday. Nga nga lang taniin, no? Kaya ti, pigado taya mong. Pigado pa ta sa ilaga.
2: Pero sige lang, taya. Importante buhi, Day. Kag nagatinguha.
0: Ako ya gusto ko gidya magmanggarano niya daya. Gusto ko gidya matilawan kung paano mga buhi ang mga manggarano ng mga bata bala. Paris kay kay Monica. Gusto ko ginatanan my experience daya. Punggol ya, gusto ko ginanya.

0: Kas Amonica, kahina pa balang hulat ni nanay mo sang tawag mo. Ay, kahina pa balang hulat, kuya. May lubrakon pa ko bala.
1: Kas, pasensya agad kas ha. Balang nga may klase ko po. Pasensya agad. Ay, hindi ka magkabala ka, Kas, kay... Kung mabaklan ko na sa cellphone sila ni nanay, hindi naman kami magsinabad sa imo, ah.
0: Ay, salamat, ino. Kito kayo layo pala badaan sa malay ninyo. May tanik kong aral sa tabok dalan.
1: Sorry na gani, Kas. Pasensya agad kay pigado kami, eh. Ay, iyog lang ko daho kay nanay sa cellphone, ah. Sige na.
0: Chenita? Simone, tayo? Eh, disika nyo pala yung chay? Kita mo pa kayo lubraho niya, chay? Ay, nako.
2: Pasinsyag ha, nagari ha, pasinsyagi.
0: Ay, tama na nga drama, chay ha. Istorya na ka mo, ho. Ako na ang makalakad ako. Ay, Diyos ko, man nga pangabuhi, may.
2: Ah, oh, gari.

0: Daddy. Daddy, I need extra money.
1: Extra money? For what?
0: Baklan ko sang cellphone sila ni nanay sa uma. Kay nagahulam lang ko sa pakaisa ko cellphone. Kag kasuya ay kami nga daan sa kasin ko.
1: Oh, okay. Pero, ano ang kabaylo sila?
0: Kwan, di mano ko be?
1: May gusto ako ipabuhat sa imo. Isa ini sa mga ginapantasya ko sang una.
0: Ano ina, Daddy?

0: News FM.
1: Ako gali si John Ray, dato sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon liko. Tubong nga, nagainom ko sang Luterna Pla, kung pamatyagaan ka mag-ana.
2: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
3: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
4: Nestor, ang sinaing.
5: Luto na.
4: Ang labahan.
5: Nakasampay na!
4: Ang uniform ko!
5: Naplanta na!
6: Ganito ako!
7: Tigasi!
6: Tigalapa!
7: Tigasay!
6: Tigaplansa!
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
6: Sa gabi!
7: Ako ang bossing!
6: Dahil kasangga ko!
7: Ang extend!
6: Supplement for men!
7: Lourdes!
6: Tapos ka ng maligo!
8: Yes, darling! Come to mama!
7: Extend Food Supplement for Men.
6: May maca at lavawaska
7: na nagpapataas ng energy
6: at stamina
7: para sa tigasing performance.
6: Extend Food Supplement for Men.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas
6: pinagpapakal. Food Supplement for Men.
12: Ako si Jay. Katotoo lang. 2 years na wala nagid nakarangkada kay Mrs. Ang natilawan. Ang extend food supplement for men. Daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani. Salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
11: Extend food supplement for men. Extend food supplement for men.
13: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa extend food supplement for men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakamuligid sa akong problema. Na mawagin niya salamat sa extend food supplement for men.
11: Extend food supplement for men. GTX 500.
14: Masami ka bala na gaugdas, kapoy sa trabaho,
15: kag stress at law-adlaw.
14: Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimulat, kalaman ang abiyan.
15: Mag GTX 500 ka.
14: Kaysa GTX 500,
15: ang stress
14: malikawan,
15: pagkamuligod malimtan.
14: GTX 500.
16: Panahon na naman ang ubo.
14: Si Butch at trangkaso.
16: Pero huwag mag-alala.
11: Extend Food Supplement for Men.
17: Ako si Eric.
18: Sa kasaysayan, kwartahon taniya.
19: Ginsulat kas direksyon ni Lilia Santiago Miranda. Musical Director Michael Tabaki Jr. Recording Engineer Nuli Aparicio. Special Sound Effects Milipin Proteña. Kagini ang inyo alagad EJ Liva. Bugal ka ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center. Ang kampiyon kay istasyon.
0: K5 News FM.

damo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil U.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Sporbiotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Sporbiotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Sporbiotics.
7: Oras ang K5 News FM, alas 4:31 na sang hapon.
8: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
9: Number one.
8: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: El Castigador!
8: Ang tinig ng bawat mamamayan.
10: El Castigador!
8: Balik sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
10: El Castigador!
8: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
10: El Castigador!
8: At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan. K5 Rhodes Palma!

0: Mayong hapon na Western Visayas, mayong hapon Negros Island Region. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kamutanan? At sa BNT 8, kita karon sa bulan naman sa Setyembre, sining tuig 2026. Magkapangalaga naman ang palatuntunan nga El Castigador. Alin kita alas 4:30 sining hapon, hantod lang kita alas 6 sining gabi. Tutok lang mga kaki-five. Sa ato sing palatuntunan, palatuntunan nga gidabantayan sang kadaman. Ilabi na gid sang mga pangbayaan. Welcome na welcome na mga suki na ton nga mga tagpalamati sa bilog naman nga probinsya sang Negros Occidental. Sa sur nga bayan sang Negros nagaungot na ang 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back to back mga K5 sa 100.5 Radyo Mascovado Sweat FM sa may CPSU. And ang 89.7 K5 News FM sa Gay City. Kagdari naman sa siyudad sa Bacolod. And still, the official number one radio station sa probinsya sa Negros Occidental, kag siyudad sa Bacolod, K5 News FM Bacolod 101.5. Bisan anunyo katiko, nagapabilin sa gihapon sa dughan, sang Bacolod noon ng K5 News FM. Muna kung kisa mo, bisan mo di ka padihot, magapanimaho ginadyapon. Nadala mga bagay nga, hindi na madala dapat. Pero ti nagagwa Japon, bisan libuton mi sa siyudad sa Bacolod. Ang K5, yan tira sa Libertad o public market. Libutan yun dapat mga K5. Kinagaungot na tanan sa K5 News FM. Salamat sa mga suporta na suporta nyo mga K5. Kay kami Japon ang inyong siningad ara sa inyong siningad dughan. Kamong rason kung nga ari kami di. Mga piko na iblas ang DTX Coffee Mix. Kay si K5 Rimwell the Master Pogi Alcantara ang nagatimpla na sa DTX Coffee Mix. And of course, ginopdan mo na ko ni K5 Adrian Gantalao. Ang Loyloy 4, ang Butchog Ucho. Nagapamati ang security guard dara mismo sa Bahia Barangay Singkang Airport. Nya sir nagapamati gid ko si Aying. Nya sir gapamati ko sa programa mo kun hapon. Nya nanamian ko sang Loyloy 4 kag Butchog 8. Nga, tutuod, sir. Amo na si Adrian. Okay, siling ko, tiba mangkuton ko lang si Ikwan. Alright! Ako naman yung si Kubos Ngalagad, si Kaki5. El Castigador. Sa ato si mga suki nga tag palamari, i-check nga daan si Kaki5 Shine Lacson para malawig-lawig ang amunsing diskusyon. Kaya grabe yung monitor ko kay na sa ika-30 ng kadlaw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang ginistoryahan, puwerte ng mga armas lutang. Tamakon mo may ara sa 22 ka mga armas lutang si Vice President Sara Duterte. Under naman siya sining lisensya o kung pangalan. While 29, no? Ang ara naman sa iya sining bana nga si Attorney Carpio. Tapos na namian ko kay may-ari pa siya galing nga Class A light weapons. Puwerte, no? Ako bala totoo doon kay armas. Armas makabuhay lang ako na. Hindi kaya gusto sang armas makamatay. Armas makabuhay. Diskusyonan na nagkaroon mga kaki-five nga apoy di bala si Vice President Sara Duterte magkahupot sa amuning klase kadamuon ng mga armas lutang. Yato nagkaroon idigaan diskusyon sa nga pagpangalagad. Puro siling ko anay parisin nyo ang pagpamati nyo sa El Castigador sang DTX Coffee Mix. Isamtang nagahigop-higop kasang mainit nga kape nga nagahatag yung kayuhan sa lawas mo maka... Oh, nagapamati ka pa ya samon para mapunan ka sa ihibalo karon o kung sini nga hapon. I-check ko na nga si K5 Shine Lacson, hibalo on tabi. Ang dalag ko nga mabalita, gika naman sa atong singa news center connection, K5 Shine, please stand by.
1: News FM Live Report.
0: Kaki Five Shine, ibalita mo!
2: Sa Rods, kadali lang gid ha. Before ang impeachment trial, may kwan ko diri. Bago ko lang gid na basahan, no? Bago lang gid nagsulod, ang resulta sang investigasyon sang Marina ni kag Philippine Coast Guard sa nasunog to ba lang nga barko?
0: Oh, sa Palawan. Sa, oo, sa Kuron.
2: Yes, oo. Palawan. Oo. Last September 9. Uh-huh. Napatay the race, 77 ka pasahero, pero may walo pagidya nga wala nakita hasta subong. 43 lang ang nakasalbar. Now, ang resulta sang ilang investigation, kung ano gid ba na ang gintunaan sang pagkasunog sang barko, ang siling sa mga otoridad, there was a flammable cargo.
0: Uy.
2: Na ara sa barko.
0: Ano ina ang inflammable nga cargo?
2: It was not specifically mentioned ha by Marina Region 4 Regional Director Maximo Bañares Jr. Pero ang siling niya, ina ba lang dapat ining mga flammable cargo ginbutang niya sa isa ka lugar gidya bala nga hindi malapit sa mga pasahero.
0: Chakto na.
2: I don't know, Sir Rod. Ina ba lang nagakatabo? Ako niya, kuan na niya ako na ni pagtanaw ha. Basi bala kon atong ginasiling nila nga flammable cargo nagkalayo is because basi may nagpanigarilyo o may nag daw mo na blaserods kay ang hamban sang marina dapat ini nga mga flammable cargo ginabutang giniya sa isa ka specific place.
0: Mm-hmm.
2: No, hindi ialapit sa kwan.
0: Para mitsindihan sa ngaton nga mga suki nga tagpalamati kay Kipab Shine, when you say flammable, ining mga bagay lang nga makakos ang fire. Oo. Aside sa tao ha, nga mainit ang ulo. Nakatulon ko hamlok.
2: Pero kay ti sunog na bala. Sunog na ini nga mga bagay naging karga sa barko, so wala na nila ma-mention diri sa source ko. But
0: tagaan ta sila example kay Kipab Shine sa mga flammable materials. Siyempre normal ni mga fuels la, gasolina, krudo, gas, pinta. Oh, pinta kay Kipab Shine. Ining ginakwans kukobla nang tawag na gani. Acetone. Oo, flammable man na siya. Kag battery kag Kipab Shine, power banks. Oh, madumduman mo sa eroplano, bang ginabawal gani na mag butang ka sa imo nga mga power bank sa imo sining check-in baggage. Ginabutang mo na gani sa hand carry mo kay parati sapos mo lang makita. Oh, daw mo muna mga bagay, mga some of the examples sang ginatawag naton nga madasig makakos sang fire kag Kipab Shine. So wala pa ya matumod sang Coast Guard kag sang Marina kun ano na siya. Kay may ginahuring-huring di ba si kuno kon e-bike? Hindi man.
2: Basi battery sang e-bike o battery sang salakyan.
0: Oh.
2: Pero magsiling sila flammable cargo, kag magsiling sila nga damo kaga nga mga flammable cargo, but silingon hindi lang isa.
0: Correct.
2: Hindi lang isa kay. Hindi lang isa ka damo eh. Basi lain-lain bala si Ross.
0: Kag dapat fireproof na yung iyang nga naka-box bla, naka-pain, no? Hindi upod sa mga ulunan da, mga foam da, nga dasig madakop sang kalayo, inang daw mga lata man abla nga bisan masunog, kasi yan din siya magdasig-dasig laptang kalayo kay Kipab Shine.
2: Amo tong gin-mention sang marina nga dapat ini sila nga mga karga or ini sila nga mga bagay nga ginakarga sa barko, dapat ginabutang ni sila sa isa ka lugar na malayo sa pasahero. Buot silingon, kay lapit siya sa pasahero, basi may nagpanigarilyo bala si Rods? Or
0: possibly.
2: Is it allowed? Sa,
0: hindi ni allowed. Si bawal ang smoking sa maglayag, mag-voyage, maglakat ng ang barko. Ginabawal, giniyag kay Kipab Shine ang panigarilyo. Bisan vape, gani bawal na. Kay gina-avoid ang kalayo mo kay tilain naman niyang dalagan nga daan way katuyas ang fire truck na yung nga makaresponde. Alangan ka naman, wag fire truck na yung 911. Diba? So, kalawa ay...
2: Hindi ko gani, Sir Rosma. Oh? Paano siya naghambal? Paano naghambal ang marina nga dapat ibutang siya sa iban nga lugar, sa isa ka lugar nga malayo sa pasahero? Anong kuan man? Paano kung nagkalayo to siya? Pwede man niya.
0: Ang nga, kung gina paminsar kay kita siya na muni. Hindi ko ya gusto nga mag-contradict sa investigation sa marina kag Coast Guard. May mga designated area o kon ahamtangan na daya kabalo na ng barko. O galing ba sige nasipitsahan ko blay nang wala ginantisipar nga nagsiga amo tong nagsiga? Oh, di ba? May mga bagay ang gusto way mo gan, hindi mo mabalaan mo oi. Amo ka ni gali, abi ko amo ka na. Bemo mo nas tawo mo. Di ba? Malay mo. Malay mo niyo, why niya galupok ang ako niya, kwan niya, ang ako niya nga ginabitbit, okay pa niya. Bakod niya, gulpiada lang sumigabong, gli, kagamuti ang gintunaan sa kalayo.
2: Mm-hmm. Pero Sir Rod, sa kuya, pangitaon ko giniya ko na nung ginasiling nilang flammable cargo. Uh-huh. Because it should be specifically mentioned, para nga makwanta bala.
0: Guwapo, ganing ilang statements specifically mentioned, but in a generic form.
2: Oo, generic eh. Flammable
0: cargo. Wala pa nilang specify. Dapat materials,
2: ano
0: no?
2: Ano na gani si Rhodes ang ginagamit na sa, aside from LPG, ito gagmay na lang ang mga can?
0: Butane?
2: Butane?
0: Oo, muna.
2: Pwede karga?
0: Amo na gani, pwede niya karga, pero dapat may designated area na, kay delikado na yan mo.
2: Amo nang siling sa marina nga na wala niyo maplastar sa maayo. Uh-huh. Pero dumi sa labton dere ang kapitan sa barko. Do pa sa kaan ni siya sang gaso si Rods.
0: Uy.
2: Nakakita pa kay ina kay Congressman Abante nga natulog.
0: Oo, hambal ni Chess Escudero gakadlaw ko gani. Actually, ginhungod ya to kay naluoy sa kay Panelo kasi Panelo sang una natulugan man mo. Yan bali panilol, yan di aga pangamuyo ko. Ito si Abante, pastor ni nangamuyo na sa ho. Grabe nga pagpangamuyo ni Representative Abante. Oh. Ari kita on picture. Oh. Gin, ano, saging pukaw lang, saging papukaw sa ni Chess Escudero.
2: Actually, doon nakahatag ni Kuan Kaina mo kalingawan sa makadali. sa masyado kaseryoso.
0: Ahaya to yun, naguro si Congressman Abante. Diba si Kaboring? Boring, Black and Kipev Shine, sang ilang na diskusyon. Basi na, tatamaan siya kakapoy. Kembal ni Cheese. Niya, tamaan ka kakapoy. Pwede ka kapoy, why? Basta hindi ka lang diya magtulog sa likod sa witness tao. Hindi ka lawan.
2: Hindi kitaon man.
0: Kitaon sa?
2: Every time, focus ang kamera ya sa witness. Si ate, siyempre, makita gid diya sa publiko. Nga nagkatulog ang aton nga kongresista.
0: Ahay.
2: Amo na ba lang sa odds, no? Although naka-insindi kita, ating tao.
0: Kapoy, oo.
2: Edad na nga dahil sa Congressman Abante. Tapos nagliligad pa nga inatlaw, they were very busy. Kay ti, may kwan mo, may mga hearings, budget hearings, nakabalo kita aton nga mga kongresista, masako man. Pero, ang ginsabat niya kay ina, nakatulog siya kuno, kay kaboring sa... Kaboring kuno sang kwan, sang impeachment trial. Si kwan, si Congressman Luistro, indepensahan pa siya, sila nagapangamuyo na siya, Your Honor,
0: ginapangamuyo. Pero guwapo sabat ni Escudero? Hindi. Ah, sabat ni Escudero? I doubt it.
2: Pero isa to sa mga naghatag kay inaman sang, you know, kalingawan sa kwan. Sa impeachment trial nga nakayuhom ka nakakadlaw ang iban sa makadali. Sir Rods, grabe galing armas sa mga Duterte. Ini mag-asawa gid Vice President Sara Duterte and Attorney Manasseh Carpio.
0: Tikay nga so, mga guns enthusiast ini sila kag Kipev Shine. Halimpiya sang gamay si Vice President Sara ya ginatuduan na siya ni papa niya mag shoot mo.
2: Aha. Galing kay ang pamangkot bala si Rods na. Amoning pamangkot sang iban man nga mga senator judges nga siling nila ano ang connection sang pagpresentar ninyo sang mga armas or pagpresentar ninyo sa testigo sa mga armas para sa mga armas ni VP Sara sa ginaimbestigahan ta sa subong ill-gotten wealth sang DC presidente Abe.
0: Okay, ang balgan sa depensa nga daw ay naman ni Biring nga kinanglan pa niya i-presentar do gusto lang ipagwaon sa prosecution nga amo niya klase tao mag-asawa ho?
2: Or si Rods, gusto nila ipakita nga mahal-mahal ang mga armas. IBC presidente ka ang armas mo 7 million ang bili.
0: Ti amo tong ginhambal ni nami man tong hambal ni Senate President Sherwin Gatchalian. Nya ti sa diin mo ni na acquired ining presyo. Ti hambal ni Major sang sino tong Major to? Si Linya. Oo. Linya ti amo nang ginagpa-survey kami sa market price amo na. Linya ti way mo magbalaan kung saan na gani ginubra. Malay mo mga daan na nga mga armas sa buong presyo, ginbutangan nyo yung presyo. Kaya ang nagbutang to presyo kay K-5 Shine, hindi ang BC presidente, hindi ang kampo ni Duterte, ang mga pulis mismo, nga tiyan mo na ila trabaho sa pag-check sa mga armas tutang, sila yung nagbutang sa presyo to. Meaning, hindi ito yung tsaktong presyo.
2: So, base kon lain ang presyo sa base daan no ang
0: kay why could be idea ka K-5 Shine sa mga armas sa tutud lang I have no interest gidya nga makapossess ang armas luthang o kon pusil ni na mention ni Sherwin Gatchalian nga amo na ang hambal sa pulis nga wala gali niya ginabutang magpa-record sang armas ya wala ginabutang gali kun saan umo ni gimbakal no kag sa anong kwani kumbaga daw model lang sang armas kag ano ni brand ang gimbutang gali iya kag K-5 Shine sa ano sa record section nila kuno kayon mo tong record section sang pulis wala igali naka-record da kun sa sang sanon na obra o sanon ni gin-release wala gali isang amos na iya just like sa iban nga mga gadgets bala nga iniya model year 2021 sa Salakyan B model year 2025 sa armas griway muna.
2: Mm-hmm. Pero let's talk about this class A light weapon bala si Rods. Nga ang siling sang witness ang nagauyat lang sini ang mga miyembro sang Armed Forces of the Philippines, miyembro sang PNP o kon miyembro sang iban pagid nga mga butang tabi ahensya sang gobyerno. Mm-hmm. Pero ang presidente ya kagang iya nga bana may ara ining class A light weapon. Ano ning class A light weapon? Siling niya ang light weapon may automatic function na. Once na i-trigger mo ang lupok ya sina asod-asod.
0: Oh. May kumbaga may ara sa armas, may ara yung single shot, may semi automatic ang yang lupok ro tugtugtugtug do mo lang eh. Pero kung automatic, kung tututututututut si Adrian Blanc, ang burot lang, brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
2: Senador Dere ang armas ha ni isang mag-asawa, Vice President Sara Duterte and Manasseh Scarpio are fully automatic. May fully automatic functions.
0: Kaya mo ng class A lightweight, light weapons, amo na siya, ang tatlok bilog.
2: Galing kiti amo na bala si Rods, no? Why ta kabalo kung sa saan uni nila ginbakal? But it is stated under the law nga dapat under Republic Act number 1091 dapat ano lang eh, dapat ang mga members ng sang PNP
0: hindi pwede man ka-kipive shy ng civilian. Pwede ya makapusas ang mga civilian sina as long as may ara sila ya sang lisensya nga mas taas sa basic nga license nila dai. Kaya mga class na ka-kipive shy nga mga licenses mo ang yes. Ang pagkuha sang may ara type 1 license, may type 1, may type 2, may type 3, type 4 kag type 5. Amo niya ang mga mag ay, sige, sa ano niya maghupot kabla sa mga armas lutang. Kag kung gusto mo naman makakuha sang high caliber nga mga armas, tiki nang lan magkuha og sang additional nga ano eh nga ano tawag ni kumbaga do restriction black kag shine restriction sa armas sa imo sini nga LTAF.
2: Amo na si Rods ang ginmensyon, no? Bali ang license to own nila is type 5. Type 5 license to own and possess firearms
0: yes.
2: owner si VP Sara. Tag si Manasi Scarpio. But si Rods?
0: Yes.
2: Ara pa ko?
0: Ara ka pa. Tuntong ang urasin ka nasig.
2: Dirigali si Rods sa Pilipinas kung mabakal mo ni ang light weapons before 2013. Kag may ara ka na sine, ginapahanugutan ka na lang nga makaangkon sine.
0: Grabe no?
2: Pero after 2013, kung magbakal ka siguro, basi hindi na pwede.
0: Ate, o eh, why na kay tapos na mo? Oh. Lay na lang armas, tanta. Ang armas kuya, isang kasalan niya, pero grabe ning barak yan. Ha?
2: Why na oras? Goodbye na lang.
1: K5 News FM Live Report.
0: Ingat lang ulo ko permiso sa oras. Sabi na yan, ikakipay ni Rimwell sang butong sang oras. Diba, tiyago doon kita butong. Ayo, ginadala lang namon kay K5 Shiny. Basta tutuod lang. Actually, kung papakuton ta, bawal.

0: bastantes ang antioxidants, pangontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag-DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Para sa matino nga dugo.
1: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
1: ang nagatino sa imo atay.
0: Basta tino nga tayo.
1: Happy kanunay.
0: DTX 500.
1: Masaligan.
0: Epektibo.
1: DTX 500.
2: Dugang pa dok nga mga benefit no
3: added benefit sa mga palainom DTX 500 ano ang mangin resulta para sa ila Sir GP
2: isa na diri ang pagprevent sang irritable bowel syndrome o spastic colon mucus colitis spastic colitis may mataas nga correlation ang oxidative stress or large accumulations ng free radicals sa digestive tract tissues. Kampiyon ang prevensyon sa problema sa intestine, ang pagtumara sa DTX 500 kag MyTC kada adlaw. Because ang DTX 500 kag MyTC or PureC, may mataas nga antioxidant pangontra sa oxidation nga nagaguba sa cells including that of the intestine.
3: Mabalaan mo lang na may IBS ka kay imo dyan, bloated, gakuto yun na Sir GP. Tapos sige ka utot-utot, tapos sa imo pupo basa, no? Ginagindaw, ginakonstipate man ka, tapos ginakapoy ka, budlayan ka, tulog. Di kung amun yung sintomas mo, sige-sige hagin ang pag-inom sa DTX 500 kag, MyTC or PureC, Doc Sam.
4: Hindi lamang IBS ang sarang mabuligan ni DTX sa 500 kag, MyTC or PureC. Iniman ang makabulig sa madamo pa nga mga problema sa digestive tract. Bisan pa ni Sir GP ang prevention sa appendicitis, no? Mabuligan niya, no? Kaya ang DTX sa 500 kag, MyTC, no? Kampiyon ining anti-inflammatory combination, no? Agud nga malikawan naton ang paghubag sa aton nga appendix.
3: Te, san o pa ka mainom DTX 500 kag MyTC? In fact, Doc Sam, tanan nga organs mo protektado na ya. Kung naka DTX 500 kag MyTC, adlaw-adlaw, bisan pa ang problema sa atay mo, may fatty liver ka da, kay plainom ka, may alcoholic fatty liver disease ka, ang pag-inom sa DTX 500 kag MyTC adlaw-adlaw, ginadetoxify niya ang imo nga liver cells. Agud maka-recover ini tungod sa ano abusar mo sa regular nga pag-inom sang whiskey or beer. Di kung di paginaya malikawan, kinanglan masuplemento gid ka.
0: Mataas pala ang imo blood sugar.
1: DTX 500.
0: Ikaw ba na ang may diabetes?
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang may powerful compounds.
0: Yan ang gapanupo
1: kagga kontrolar
0: sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
0: Masaliga.
1: Epektibo.
0: DTX 500.
3: Sir boy,
5: ma DTX 500 kid, cause it doesn't stop there. DTX 500 kag mighty C protection covers the whole abdominal organ or your digestive organs, your spleen, which your body defense headquarters na sa aton dyan, ha? Ang target sa inflammatory substance, di, ang antioxidant, gapanaog sa inflammatory rate. Ano pang pinakanaming antioxidant? DTX 500, no? So, and also your bile and your pancreas, which also assist your digestion, prone man sa inflammation. Gani, ang pag-inom sa DTX 500 kag MyTC on a regular basis could help you address inflammation caused by excessive amount of free radicals tugas ang oxidative stress.
2: Gusto. Ang imo anal sphincter nga mo ang nagakontrol sang release sang stool, no? Ang ginaproteksyonan man sang DTX 500 kag MyTC nila sa imo nga mga
3: para,
2: tinaiya.
3: Para layo ka sa ano, almoranas.
2: Gusto ang masaming nga constipation especially kung may edad ka na nagakos ini sang paghuyang sang sininga sphincter. Kag ini ang nagalik ang stool. Ang pag-inom sang DTX 500 kag MyTC ang nagapabakod sang muscle tone sang imong sphincter.
3: Sa may mga almoranas da, damuan ninyo ang kuan DTX 500 kag MyTC tested and proven gina. Either internal or external hemorrhoids na siya. Tanan nga mga tao ang may hemorrhoids halin pagkabata sa aton. Ang pag-inflame sini o paghubag sang hemorrhoids bangod sang strenuous or bowel movement. Dugay-dugay bla popo, dugay-dugay popo. Te, ang gapalala sang almoranas dira nagasugod ang gitawag painful nga problema. Te, importante gid nga may DTX 500 ka para bakod ang mga kaugatan, may MyTC ka para bakod imong mga ugat. Hindi maglala kung may almoranas ka. Tinluan pa imong atay, proteksyonan ang imong tinay halin sa IBS, hindi kaya magka-gallstone, malikawan ang pancreatitis, kagdamo pa sang benepisyo kung ikaw gainom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag MyTC.
2: See?
0: Para sa matino nga dugo.
1: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
1: ang nagatino sa imo atay.
0: Basta tino nga tayo.
1: Happy kanunay.

0: DTX 500 Masalikat Epic Demo DTX 500 DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy DTX 500 Masami ka bala na kaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500 ang stress malikawan pagkaburingon malimtan DTX 500 D3 Bio Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa tapos magtrangkaso mag-D3 Bio ka ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas D3 Bio D3 Bio Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system di magkabala ka mag-D3 Bio ka abyan ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo miskag pigaw ang imo immune system mag-D3 Bio ka na Mighty C
1: ang alkaline nga vitamin C
2: ako galing si Ariel nagkanto sila kisang nagligad sikisakit kaya katama di ang basang tiyo ko to Marcos ang Mighty C alkaline vitamin C 2 capsule 3 times a day 3 kadlaw wala ang sakit sa ako tutunan lamang sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
8: Kabalik-balik sa CR. Ginadayariya. Mugs 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na!
9: Kulang ka mala ang imo baba, perme nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Simptoma sang high blood sugar, ukon, hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.
10: Nagapalang dulom na ang akong panulok kag pirmi lang ako ginatuyo. Sa karon nagatatlo pala kapulan ang akong pagtumarag na ayo ang akong ginakasya. Ginapasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
0: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
11: Ga! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Dry eye? Pirmi gakatol imo mata? Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
15: Let's go.
16: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
15: go with the flow.
16: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
15: Charmy.
14: Charmy, let's go with the flow.

0: Extend Food Superman Man.
1: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
0: Extend Food Superman for Men.
2: Nagapangita ka bala sing affordable kay quality nga digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo. Sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services, available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bago nga SSS building sa siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
0: K5 News FM DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag-DTX DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
5: T3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag T3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa T3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Bis kag pigaw ang imo immune system. Mag T3 Bio ka na. T3 Bio. Gusto mo ba na? Dami imong mood. Kagpaminsaron at adlaw-adlaw. Mag T3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa T3 Bio. Kapadamo sa imo good bacteria o probiotic sa imo tiyan. Nga responsable sa paghimo sa mga feel good hormones nga nagatuga sa manaming mood. T3 Bio.
6: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
7: Pras alas 5:09 na sa hapon, ang oras ngayon dulong mas kalawaan sa Mighty City Alkaline Base Vitamin C. Nagkapabakod ka, nagkapabtik sa atong singa immune system. Every time kita nga magbugtaw, after ta magbugtaw, way patak pamahaw, ugalian nyo na nga mag-inom sang Power Trio. Ang Mighty C, amunin nagkapabakod sa atong singa immune system. Ang Clinica D3 Bio, amunin nagkapatay sa mga kagaw-kagaw slawas ta. Kaya may antiviral ni siya mo. May antifungal, antibacterial properties. Yan ang nagpanglimpyo naman para namin imo singa poops, pasensya sa nagpamahaw. Ang Clinica GTX 500. After mo na magka-K5, inom sang mainit nga tubig, butangan mo siyempre isa ka sachet sang Clinica GTX Coffee Mix para sampat kagkampyo ng aga mo. Naming mudo mo, kag naming yumyuhu mo eh. Magtrabaho ka before ka magkagto sa opisina, amo nang ugali ang himua. Para at least nangin positibo ka sa gihapon. In spite sa mga stress mo na, in spite sa mga problemas, panimalay kag sa trabaho, makuha mo pa dyan nga mag-smile ka magka-yuhum-yuhum. Diba? Oras na 5, Jess na. I-check ka na, B. O yung hapon sa kay Ahayas Trinidad. Security sa Barangay Singkang Airport, nagpamatigid. Ahayas, aying, nagpamatiman si Zulimo Dilima. Sir, ang maestro na sa may RCU Elementary School. Yes, sir. Still, you are number one floating in the airwaves, Sir Rods. Happy listening, dira mismo sa may barangay Alangilan, kag barangay Granada. Nagapamati, subong si Papang Jojo Galuna, Eduardo Jojo Galuna, Maricris Navarro, ngupagwapa, kung nagputi-puti, oh. Kag si Papang Erning Pudiruso. Check tabi si Kaki5 Berto Gakit. May ara, mga Kaki5, balita si Kaki5 Berto, dira sa may barangay Alihis. Ing magdubihanay, siyempre, ang lalaki may ex, di, ay, sorry, hanay, ex naman eh, pagigugma na naman eh. Binuno, yan mga kikipaib, sang suspitsado, ining nobyo siya sininga ex, ay, ano naman, kay basta gani, paghigugma, gisado, hindi tamabaton, nga, waay na sila. Kung isa dito mabaton nga, why na kamo? Kaya mo nagdisagal, abuts punto nga daw ang pagpangimon, ara Japon, pagdumot, kaakig, no? Ang ara sa tigibusoon sa iba. So check the basic kagifeberto, kaya ri kapila manigin bayaan, pero ti padayon Japon, kagifeberto sa line number 1, please stand by.
0: K5 News FM Live Report.
7: Kagifeberto, ibalita mo!
8: Amo ni Kagifay Broad sa ambal ni Langat. Bayaan ka, medyo masakit man ha. Hindi ko makaya kita tunon. Kay Kagifay Broad, kainga sa kaagahon, third party ang aton sininabalita. So po, si Lusay na naglapot sa Binunanay. Kagifay Broad, no? Pira sa may St. Vincent, Alihis, no? Sa aton sininga mga Kagifay. Pira, kitlapit pala ito sa Gintiro, bala patay man, no?
7: Ay, okay, oo.
8: Ito bala? Report. Ito bala sa hapon nga ito. Kagibay ba, Rods, kinatuan na ito. Kay man, kagabi, ang highlight sang piyesta, no? Sang St. Vincent, purok St. Vincent, no? Nagpiyesta sila tamo kagabi tao. No? So, natabo sini, may isa ka babae nga nag-intra. Amo ni si Erika. Ang babae nga ni Ubing Paning. Guapaning babae.
7: Nag-intra na, sa... Nag-intra sa ano? Sa pageant?
8: Nag-intra ni sa pageant, lang sa pageant, Kagibay Broad, bongga ka Iloy.
7: Uy, meaning Iloy na ning babae?
8: May bata ang babae. Pero bata pa niya. Paning babae, Kagibay Broad. Ang sambal, sino papi na nasakon
7: ah. Okay.
8: Salamat ko tayo, bawat bayinan, no? Medyo kapahon maning babae, Kagibay Broad. Tatong sinin ka mga Kagibay, nag-intra ni karoon. Sang bongga ka Iloy nga pageant, sang St. Vincent. Alam mo ka dito, bro, anong iyang pwesto? Daog siya.
7: Uy!
8: No? Hakot award. No?
7: Siya ang ginkoronahan bilang Bungga ka Iloy 2026 sa may Purok St. Vincent, Barangay Alihis.
8: Yes, congratulations, Git Erika.
7: No?
8: Ikaw, Git Erika, daog ka inang kagabigli.
7: Okay.
8: No? Sino nga mga kakibad. Tamtang garam pa, ining si Erika, kakila bro, nag-upod siya, nag-suporta ang iyang anubyo.
7: No, nga bag-o. Okay.
8: Nga nubyo mi Kuya Jed. Ti nagpinalakpak man to, support, no? Kagibay Broad, no? Nagdaog. Karon, nagplano ni ang duha sa tubang sang gym, nag-inom-inom.
7: Uy.
8: No, nag-inom-inom ni sila, suno, diri sa...
7: Mga anong oras na nakagibay Berto?
8: Ang tigab ini nat ang pageant siguro kay pero mga last baby last just tapos no ang inom si nila sunod diri sa aton pagpanaraw sa mga alas 12 naginom-inom sila pero ang natabo ang pagkatwatak alas 2 bali ang pag-inom nila dira ang sa mitsang gis ug bangkit sang da kita no bali cover gym then tabok sina sa Kiva Broads do may tangki. Dira sila nag-plastar sa mga friends naman, no?
7: Kaya ang picture nga ginpasa mo, ginlantaw ko dira alas 4 na yan, sa hospital na. So, di modo, ang natabo ang insidente, mga more or less, siguro mga alas 3 o alas 4 man sang kagahon?
8: Yes. Yes. Ang mga alas 2 ni natabo.
7: Alas 2? Okay, alas 2 ang aga.
8: Ipakita ko si mo ang CCTV, send ko na sa mga, no?
7: Sige.
8: Sa exclusive na ni Naton, sa Kiva Broads, kinakuha dito kay na, natabo ini no
7: sa diri na kita kay Giberto pagkatapos na sang pageant gin announce nga nangin na queen si ang babayi
8: Erika.
7: Si Erika and then out of ano na lang guro siguro ng celebration nagselebrar sila upod yaning iya si amigo nga bag-o sino pagid ang upod nila sa pag-celebrar o pag-inom-inom.
8: Si ang Migo yung abago, no, Bio, yakan si Erika. Kasi mga friends mo nila.
7: Uy, Aryo! Hindi, nagit, Ari. Ni-idiot na ni, basi kung kitaon ang kwan?
8: Hindi, wala. Kitaon, kita ka Kiva Broads, no?
7: Okay. Mga kaki-five, sa mga, wala na sa mga kwan subong, nga gusto maglantaw, diri, first and exclusivo, nga makit under mismo sa palatuntunan nga El Castigador. Ari, mga kaki-five, diri sa sagwa ang CCTV sa sulod balay ni... Pero ma-capture ang gate mismo sining kung sa diin gidlontaran sang insidente. Natabo sini ang mga takna alas 2:50, alas 2:49 gido sang kaagahon. Oo, do dira ang pagbuno gid. Mga kagipad lang taw ka mo K5 News FM Bacolod 1.5 gauba pang suspek ko. Oh, sige guard kagipad Berto.
8: Karon kasi ara dira ang si Erica, no? Kagang iyang anubyo nga bago nagainom-inom, nagaagbayan na ipatito no sila kay Tina. May mong gainom naman. Wala ko no duwa-duwa, wala ko no ano lang kagiba bro, sa pinalapitan sang ining ang ex-boyfriend, ining suspect. Nga 19 anyos, bata pa ni suspect, no?
7: Uh-huh.
8: 19 anyos, kag binuno niya ang lalaki, kagiba bro, gamit ang ice pick.
7: How?
8: Bala mo kung din ang ginbuno niya, diri sa tangkugo, kagliog.
7: Agoy.
8: No? Kaga pagtapos na sa video makita natin ang pagbuno yan nagdalagan ng
7: grabe daw isa duha tatlo apat ka unday ning daw buno bala nga ang kamot mo do ginhakwat mo do galampos ka bala sang martilyo do amo ning style pagbuno niya oh
8: igo niyang lati sa ano mo ka critical ni sa subong rebrots dito sa ospital
7: kagi 5 ikuan ng guro ang video do delikaduhan ko sa video kagi 5 Berto kay kitaon gibing pagkakyaw i-post ay kuan ng guro edit lang guro kay K5 for the i-edit lang kay K5 friends para buwas ang ako niya i-delete ko lang ni karong programa ko after okay na to i-prepare na para buwas after ni karon ha Adrian delete mo lang kito delikaduhan ko na kulbaan ko sa page sa tuntong lang si Meta subong but anyway balik kita dito kitaon sa CCTV alas 2:49 alas 2 alin sa 2:47 to 2:54 dira iya na himo gidang krimen. So yes. Anong rason ka kay 5 Berto nga naglabot sa punto nga binuno niya na iyang amigo sa iya sini nga ex how?
8: Kaya kay Brods ginalantaw tagid ni ang rason kun nga pero tisuno diri may kumprontahan nay. Kung may initay ni nga natabo, no? Love triangle, gining ko ay ni Kakibay Bros, no? Duwa ka bulan pa lang ni ginbayaan ining lalaki. Kakibay Bros, hindi ta lang ma-sure kay may bata ining lalaki ang babae mo, si Erica. Hindi ta sure kag wala kita idea, suno sa mataw, to kung ang bata, nga ni bata, ay gitman eh. Or sa lain pag-ibig na lalaki, Kakibay Bros, no? Pero palang gagin ko no ni Danjan. Ining ang si Erica kagati suno diri may mga nabatian pag ito bago ang pagkabuno
7: ang bata gali ni Erica hindi tuya iya ka suspect
8: hindi pa mabalan kung siya dito ang bata ang tatay
7: so kung hindi so, siya ang tatay posibilidad may ex pagid kay syempre may bata ng babayi
8: ginadumtan amuning suno sa purok presidente ina ginadumtan sang suspect kakon may dugay na nga hilikot anon ining suspect sa nubyo no sang biktima
7: ang nubyo ang bag-o kagi 5 Berto taga dira man lang
8: actually ang kagi 5 Rod ang suspect taga man
7: Mansilingan.
8: Sa Mansilingan.
7: Oh.
8: Oo.
7: Ang victim?
8: Ang lalaki, ang ano gali, ang victim, taga Mansilingan man.
7: Uy.
8: Nangayaw din sila.
7: Pero tinga nga, kung taga Mansilingan ang suspitsado, kaya nakita ko gauba siya nung nagdagpulo siya, meaning hungod yigidyay ngay tago ang iya sining itsura, kaya naguba sa bayo, agin, ano niya mo, nagpulo sa kakipay Berto, kag binuno, ito ang biktima.
8: Amo gid niya ang natabo so may intention to ano gid ano nga imuon niya gid na ang ining natabo kay Bro so pati na bala ang kabahin man sa payag kay tanod kay natabo ni kagabi kay Tito Bro ta di ba gibuno to ang lalaki naglagyo ning kay kay ti siguro mga 200 meters bali dito sa kinita pagwa bala gindalagan ni isang biktima pagwa kag dito na sugataay na sugataan niya ang barangay tanod no kagad dito gintala kay Tina ano naman duro nga tinawunan siya ng dalagan siya dato ay kinapakita na to ang mga dalan puno sang mga patak sa dugo bala kagibay ba road na tinagmalan na likina pa sa kagahon sa natabo ang insidente mabatit ang payag
7: sige
8: ni Sir Benedicto no ang Benedict ang chief XO na tanod sa nga barangay ali sa may interview na
9: okay na okay. Pero ang suspecter pala ng taga dito. Ang suspect na is taga Piyak Suba. ilalaman na isang diri nga side, dumang sa side ng papa. Sipa, kilala na sila. Siya, mismo. Pagkatapos, ang biktima naman, pagkakang silingan. Pagkakang silingan nga, so siguro nakapangayaw, gindalagin sa ex niya, pag-inubat, pag-inubat.
10: Nag-supportin ko lang yan, ano? Ang gawapotan na, nag-supportin sa pagkakang
9: gen. Yes, ay wala, ang pagkakang sa suspect ay ako, ang ano, biktima. Ang biktima, hanan. Eh, siyempre, doon ano pala ka, sadya.
7: No, nagtatong ba cellphone mo? Nakipiber to? Sa interview mo, nagkaladagdag cellphone mo. Oh, why na siya?
8: Hello, okay na, Brad?
7: Nico, nagkaladagdag cellphone mo sa interview?
8: Sinoto ang gameplay ni Rimwell, man. Hindi, tigla mo. Sige lang ah.
7: Pero...
8: Kundi video report na karoon.
7: Oo.
8: Kaya patatlong tagin na karoon tanah.
7: Sige.
8: No? Kagipa, bro.
7: Kumusta so, ang medical status sa nga victim karon sa sining mga tinion kagipa, Berto?
8: Si Erika dito sa ospital pero dumambalta critical kayang igo edi sinili o kagtang kogo kagipa, bro.
7: Uy. Pila ka bilog igo ya kuno?
8: Apat igo ya.
7: Kay do nagasandig sa gate mo and then nagkita sa video gulpiada lang ka mga bata palang taon kagipa, Berto. No, mga pilang edads ni man?
8: Actually, ang suspect, 19.
7: Ang victim?
8: Ang biktima, 21.
7: Uy.
8: Ang babae, do more than 20, gano, wala na ka, balog itang exact na edad, no?
7: Follow up mo na, Bi, ang family sa victim kag sang suspect, no? Or additional report naton, para may baluan kag matumod, nagid kag kung madakpan ni. Area na to sa station, ano na, station 7?
8: Station 7, ganyan, no? Takot din siyang station 7. Kagtingin na follow up to so kung ni Sir Reyes, kasi na tag information Sir Reyes tatong kay na, nga mo din natabo, tulad na yung goal gate, pero tingin na manhunt nila so kung normal pursuit, hindi niya suspect, nga ti willing yung magpasakakasong pamilya sang Migo, sang Erika ngayon eh, natuhoy, sinikiti suno sa information na rin sa pulis, hindi nagit ko nung gusto ni Erika sa kay Janjan mo.
7: Okay.
8: Na kagati ang palmanisang biktima, huwag man kaya gitkilala ni sa iya, nakibot man lang siya, nga amuning natabo sa iya.
7: Amun na bala ka kipay, Berto, sa tutuod lang, advice ko sa imo ha, kung magigugma kagidman sang tao, ibaluon mo na yung background. Importante may ibaluan mo, kay basic na why ginalikom sa ibalo mo, may karelasyon mo lang imong gidapanguluyagan. Kagway kiyak balong, ang karelasyon niya gadumot si mo. Oh, palangga ka sang karelasyon mo, pero ti, nablang kuan ka, blind ka, ti, lanta mo nga tabo sa biktima mo. Palangga anay sila nga duwagin palangga si Erika. But way sa kabalong nga may nagadumot, gali siya nga muning ex ni Erika, oh, ti way sa kaplastar, way sa kapreparar, kay kon kilala ya to nga ung ex ni makapanag makwa na to mo makadepensa na to di ba pagkita iya why man sa gani ga nung gulpiada lang sa binuno mo okay kon
8: hindi siya aware nga
7: may intention to ang suspect kay kon ikaw be nagatubang ka sa gate ung gatalikod ka sa gate gatubang ka sa dalan. Pag makita mo tong tao nga niya siya ng ex ang miga ko, preparar ka na niya kay way kayak balo mo ba si gulpiada lang hilabtan niya ka. To sa iya to ya, way gid kumpiyansa gid sa. That's why nga apat o lima kabuno ng kwa niya tong na igo niya.
8: Yes, tsakta gid ka kay Brod.
7: Tandaan mo na ah, dapat hibaloon mo gid ang background sa imo ka relasyon. Kay base mayuhay ka mo.
8: Hindi na ko nakapalanggalit
7: siya. Oo, ibaluon mo, anay. Ibaluon mo kay basikon mabuan kilid, mabutangan ka gripo, bla, kay way kiyak balo, nga may suya, glisi mo. Ha, tandaan mo na.
8: Sali, Brod.
7: Ha?
8: Hindi na kurdaman ta sa mga
7: pandamoy
8: mo. Oho. Pero ti amo gina ni Kabudlay, dali ba, Brod, kung ang ano mambal nila bilang ang pag-ibig nga naman pag pumasok sa puso ni naman na makin ang lahat masumod ka lamang.
7: Aha, aha. Dumuha mo, no? Ay, pag-ibig. But anyway, we were not wala kita nag kita nag ano ni nag kadlaw sa natabo sa ila, but this would be a lesson to learn sa mga tao nga nagahigugma nga kon gidahigugma kamo sang tao, higugma anyo man sang tampat, isugid nyo, be transparent to them for them nga maka prepare. Yeah. Kay basi kon ginalihim mo malang ya nga kita na nga duwa. Puwi ka kabalo nga gainit pagliung lumot sa ex mo si Piak. Gaway pa ka mo galiway, buhay pa closure. Way pa matapos ang pagigugmanay. Nagbaton ka naman bago. Kailan tawa na ako di may gut-gut. Di ba?
8: Ako ya, wala ko na siya. Wala, gusto na iya. Ako loyal.
7: Amo na gani ang bagusin mo. Kung sakali man. Tandaan mo yan ha, kakipay Berto. Sige.
8: Tandaan ko yan.
7: Salamat.
8: Tatandaan ko yan talaga yan.
7: Tatanda sige ka. Oo, tatandaan mo yan. Sige.
8: Kikipay broad, balita sa dulong sa kaluan sang DTX 500, D3 Bayo, May DC, kang DTX Coffee Mix. Sa po sa Patsodri at kasilingan Chief of Reporter, Kipay Brent Salgado, Kipay Ma'am...
7: Santira Lios!
8: Po si Kipay Berto Gaki. Para sa kapyon nga balita, sa servisi publiko, Karingawan, Sinegros, K5 News FM.
0: K5 News FM, live report!
7: Madabog gid nga salamat kay K5 Berto, but sa tutud lang kini nga side by kay K5 amo nga ko gisa sa pagpangimunay, iambal nyo sa mga amigo nyo, iambal nyo sa mga ganyo may gasuya sa ila or may nasakitan kamo. Hindi ta ko gisa magdinalok bla sa aton lang nga kaugalingon. Yung gisa nga aton lang kaugalingon gina paminsar ta, but wait gina paminsar gina palangga taman nga ginabutang tan sa lagi sa katalagman. Gambal nga ti makakagtukod ah, way sa may maano sa akin na, wala ah, okay, hindi ah. Wala na di siyang may mapatay si imo, kagto ka lang di. Oh, pagkagtungo ti gulpiada may mabuno si mo. Oh. Galiya kami mga parkaso na. So that's why ihambal ang dapat ihambal. Oh, iikuan ka, isugid. Nga hindi ka di magkagto kay ang ex ko bla may gadumot pa di sa akin kay nagpamahog sa akin nga kung may mabulos ko nga bag-o sa akin patyon. Kaya muna, at least makapreparar man ang inyo sing mga bag-o. O, diba? Hayo, o. Check up si Kagipay ba? Ari, si Kagipay Red. Ari, mayon, mayon yung mag-advise, no? Hibalong tabalita ni... Ara na sana, kaplastar na. Hibalong tabalita ni Kagipay Red Salgado sa line of one. Ang balita ni Kagipay Red, ulo mas kalawan, sang paborito sang tanan, ang Extend Food Supplement for Men. Ining back rider, napatayo matapos nga ginbungguan. Aksidente na naman sa Ibanwa sa Murcia, patay gido. K5 Red, please stand by.
0: K5 News FM Live Report.
7: K5 Red, ibalita mo.
11: Yes, K5 Red, masubo na tabo diri sa Ibanwa sa Murcia, kagapon ga daw dragit pa sa
7: K5 Red. Yes, dali lang gid ano, kay before ka maghatag sing imo sing balita, mangkuton ta kana nung ma-advise mo bisa amo sa nga plastada nga para makalikaw sa disgrasya ka K5 Red. Ali hali-hali niya sa eksperto mo.
11: Actually, kaya broads doon, nabatean naman ni Sadie. Pero, nung ginaubo, maglambot sa advice. Pero, galing kita kaya broads, hindi naging guro niya, kagambali niya nga, hindi na, hindi na guro pagpiliton. Kaya broads, masakit man tuon, nga ti, ining isa ka persona, nakasabit, sinigat naging pusoon, mudlay kalipatan, kaya manti, may pinagsamahan ng kaya broads eh. Galing kaya manti, kung magambal ang babae nga, hindi, ti, mangita na lang guro pagi, kaya broads, kung mag-move on na lang. Kami kilala kung ganang pagambal sa babae nga, hindi, nagapangalipay mo. Gaya palakpak. Gaya palakpak. May mga storya, ganyan nga, malayas na kundi sa malay. Hindi-hibi, pag sira ka pertayan mo, napalakpak.
7: Singgit yung freedom.
11: May freedom.
7: Ayo.
11: Ganyan, pero galing kita nga bronze kabudlay. Kini mga tao, hindi ko kaysa ang isa lang hindi ginapalangga nila. Pero galing kita ginapalangga nila, may iba na din naluyaga. Namo mo naman sakit-sakit isa, kini bronze. Cookies sagat mag-advise
7: budlay budlay kun sa personal na no
11: line ko sa personal na kumiti nagyan taman sa una mga papila bla
7: ay tod ka
11: nagkala ubos kami ang bulak ni ma'am sa una sa high school kami kaysa matadalayagan ko din sa akon Tinambaliya, hindi siya gusto sa turko-turkoon kung gusto niya chinito.
7: But anyway, sa ilog itas balita mo, paano naglabots puntong napatay ganyang sa aksidente ining back rider raw?
11: Well, dira kami broad sa may dalan, dira kong ikan, kasi may proper, dira sa kong siya, may ara, dira sa dalan nga magyan mo sa may Blooming Treat, then pa, going ina siya pakanto dito sa may syudad sa Bago. Kaya unahan na dito, kansira yan na kami broad siya. Dira nga dampi, naglunta din aksidente sa may Asyenda Valing, barangay Blooming Treat, muro siya nag-usoksidental. Panulong kasi layan na sa kami broad, kaya magti anatabo dire, dira nga sa spot report, kinakuha natin sa kay Police Captain Hadi Labaro alas 2:53 sa kagahon nabungguan sa isa ka motorsiklo ang isa man ka motorsiklo kay Kitev Rods. So dire ining motorsiklo nga isa nga blue Kawasaki Badja ini sa Kitev Rods sa kinamaneho ni alias Donnie. Ini siya 28 anyos nagmay angkas man sa Kitev Rods nga si alias Joe Bertman 18 anyos. Bali amunin siya ang motorsiklo nga una kay Fevrod sa butanta amo ni siya nakabunggo, and then ikaduwa kay Fevrod sa amo naman ni ang motorsiklo nga Rusi 125 ginamaneho ni Bobby 32 anyos ang ini may angkas din sa kay Fevrod sa isa ka babae nga si alias Jonaline 28 anyos residente ni siya sa Gapurok Libertad barangay Kasilayan Banwas ang Murusa kay Fevrod sa ang ipamasyon nga nakuha natin doon papaulit na rin sila sa ilas ng mga puloyan sa maglunta din ng aksidente. Hindi gitman ko no, suno sa investigasyon sa kapulisan kay Fevrod, hindi gitman ko no, tamaan git kerasing ilas yung pagpagdalagan sa motorsiklo kag sa na-interview na ito na exclusive, meaning si alias Donnie kay Fevrod sa nagmangkunong dalan hindi man lubak-lubakon. Wala man sa natulogan kay Fevrod, pero nakibot na lamang siya nga nakabunggo siya sa motorsiklo. Kaya ang masakit-sakit na rin
7: kita. Kunwari sa natulugan, ano man, wala. Paan?
11: Masiguro nga wala yung bala madiparahan.
7: Oo.
11: Actually, initial investigation man lang.
7: O basi-dasi-dagan niya.
11: Oo, posible. Dira kita kita broad sa madasig ang yasin nga pagpadalagan. Kamati kong hinay nga abing nga naglabog kag nalampos kitang ulo. Sino siyang angkas ang motosiklo nga nabungguan nila kita broad sa kag ang sa impormasyon ato nga nakuha, ining si alias Donnie, ining driver sa motosiklo nga nakabunggo, classmate yung panigilay sa elementary ng babae, kita broad sa.
7: Ay!
11: Kag pagkabunggo dito, pag kaini si Donnie nalipungan man eh. Naibaluan na lang niya sa karang sila sa ospital Kitebrod sa ginpabalo siya na ang tabukuan mo to itong babae nga napatay classmate mo to siyang taribo grabe doon nakatulog
7: sakit ba
11: Kitebrod sa tingsa muna tiba sa diyaman ni sila Kitebrod siyang elementary pa galing kimanting wala need ko nung maglao aksidente kay Fevrod se. So dire ining angkas sa isa ka motorsiklo kasi alias Jonaline kay Fevrod sa wala ini sila sa mga helmet ang motor masakit-sakit na naman nga nakuha
7: di kalabanan dabi dira nga lugar kay Fevrod kon ano dira-dira malang way na nagasluksok helmet mga tao dabo
11: gani man kay Fevrod sa isa pati guro basig ginhot para sa ila kanti mabakal ba lang bala sa kitang lano tapos balik man lang wala siyang mabakod ng ebidensya nga ti ko dili bala nakainom sa makahulubog ng ilim noon pero posible madasi sa padalaga na mong ining isa sa mga malapit na ginatanaw sa kapulisan nato ni Sir Labaro nga gintunaan sinisang aksidente kay Fevrod sa so dili na lampos ining ulo sinisang babae kagati nag-responder magdilayon kita broad sa rescue team sa Banwa sa Bursa ni Mayor Jerry Rojas. Galing kati kita broad stick critical ang dugo na makita na karon sa aton sininga picture kita broad sa ang dugo sinido nagluluwa na si iya sininga dalunggan ang gamis po iya sininga ilong kagbaba ti magamo ni kita broad hindi ba kita eksperto hindi ba kita doktor pero dako ang posibilidad nga madulaan isang animo nga ti magresulta sa pagkadula sa iya sininga kabuhi kita broad so dire ti dead on arrival sa nagdala sini sa rescue team iri si alias Jonaline sa Rural Health Center kay Fevrod.
7: May banana ni Waypa?
11: Sa impormasyon nga nakuha naton, single pa man ni Kevin Rods. Wala pa man siya kay sa kay Suno Pagani kay Donnie ining driver sa motorsiklo nga nakabunggo. Napabalo na lamang siya nga ginahakos na bala. Nag-ilibion Kevin Rods ang iya sining partner, siguro ba si boyfriend niya or live-in partner Kevin Rods nga ginahakos ang iya sining lawas nga nag-ilibion sina nga kaagahon ka Kevin Rods. So, ari pamatian ta, inigbahin sa pahayag di Police Captain Hani Labarog, duga kasala ko, abi ko, kasala ko Police Major.
7: Pero, lapit na malang ah.
11: Lapit na lang kay Bro. Yari si Police Captain Hani Labaro, ang Chief of Police sa Bursa PNP. Yari.
12: No, may nabaton kita nga tawag nga may aksidente nga natabo along the highway pakadto sa may Hacienda Baling, Barangay Blumentritt, Morsia. So, according sa investigation sa aton nga traffic investigator, same direction ang gina-travel sang duha ka motor, then ang vehicle 1 nalabot siya ni ang vehicle 2 naton. Pagbunggo sa behind, nagbalang-balang, natumba sila nga duha. Then ang driver sang duha ka motor kag ang angkas sang vehicle 1 nga nabunggo, may injury nga nabaton but nakakuan sila, naka-recover, stable condition. Ang amo lang tong anatam-an ang angkas sang vehicle to naton ang nabungguan. Kay pagkatumba do siya tong natam-an, gin-declare dead on arrival pag-abot sa sentro.
13: Hindi, sir. Wala sa nag-sok-sok helmet?
12: Yes, wala sa helmet.
13: Okay. Pero ang itong babae nga napatay sa ganatamaan, to ulo gin ang nagtumba.
12: Yes, oo.
13: Posible, sir, dasig ang pagpadalagan sa
12: may sila. Dasig yung nila dalagan.
13: During the time na tabo aksidente, posible na kainom si makagulog?
12: Hindi na tada makahatag kung ano, galing kiti, kaagaho na. Wala tama kuan, hindi tama suito kung anong ilab lang perception during that time kiti kaagahon. Wala tama balaan kung din sila halin or ano.
13: Pero kamusta ka rin sa ating tatlo ulit? Okay din sila.
12: So ang tatlong injured, kuan sila naka-recover man sa kiti, mga minor man tong iban. Then ang driver sang nagbunggo, ready subong sa aton custody.
11: Okay. Sabi ya, tukit ng Rod sa idugan ko na lamang ni, ini pagpangayo sa patawad sila sa driver nga si alias Donnie nga nakamunggo para gisulta sa kabatayon ni alias Jonaline nga iya man sininya classmate sa elementary Kevin Rod, sir.
13: Ang kasto, sir, kaya napatay.
14: Mga ay ko po, pasensya sila. Ay, te, why mo kubalo nga matumatabo pag ng accident kaya, sir, eh. Kaya ako, why mo kubalo kung sinong nagbubo sa amon.
13: Ano sa dulo bang dalan?
14: Hindi, sir, nung...
13: Doon nagulpihan ka lang, napiyongan?
14: Hindi, sir, why mo ko napiyongan, sir, kay arap pa mong kusakong paminsaron, sir. Ibot lang ko yan, why na tumba na din, sir, eh.
13: Pero hindi man dulo bang lugar?
14: Hindi, hindi dulo bang lugar, sir.
13: Ang kay... dalan, hindi man lubak-lubak?
14: Hindi, lang lubak-lubak ko dalan, sir.
13: Okay, so ano palabot sa pamilya, sir?
14: Nang may... May alam ko pasensya sila, eh. Kaya... Sincero ko pagpasensya kay huwag ko man ginungod ang kung ano natabo.
13: Pagayara ka sa bata, nag-asawa, sir.
14: Ay, sir?
13: Buhay, single why, ka
14: yan. Buhay mo din pamilya, sir.
13: E, paano mo na lang po ng pila, sir?
14: Ngayon pila, sir, sa ano, sir, eh? Salam ko, siguro pag, you know, sa hindi pagkatumba ko.
13: Nalipungan ka man.
14: Oo.
13: So, pala rin, si
7: ang gabungasong, ang iyang bibig, ang iyang dalom sa ilong niya, ho, gahubag. So posibilidad na usmo o nakuan man sa nadalusdos man sa dasig dalagan nila kay kon hinay ng kagi 5 red ang impact mo ya ti hinay mo ni ti kun dasig dalagan mo plus persa pa that's why siguro nga ti daw na lampos gining ulo sang nabungguan nila nga back rider.
11: Yes, correct. Kevin Rods, tikon sila nakabunggo. Ano pa to ayan ang sitwasyon sa nabungguan nila Kevin Rods. Nga di wala makapreparar eh. Kag mabug kag nalampos ba ng ulo. But ining tatlo, ang kas sila sa driver nga nakabunggo, hiluway na maragyan sila niya kayong tangan Kevin Rods. Kag atuman ang lalaki ng driver nakapreparar. Kag asuligin, protektahan niya niya sila ng ulo nga di malampos Kevin Rods eh. O galing itungod sa kadasigon, amunay ang nagresulta sa iya sining injury sa iya sining mga lawas Kevin Rods.
7: Sige.
11: Okay, sa mga kayo, Ron, sa atong sinag-balita ka madulong sa programa nga El Castigador, nga dulong sa atong sa Power Trio, ang atong sinag-a DTX 500, Mighty C, kag Clinica D3 by UNVCO, kag atong man sinag-a DTX, BT Soap, and DTX Coffee Mix. Kaupon si Patron, K5 Santi Ralios, ako naman sa K5, Red Salgado. Para sa kapiyon nga balita, sa emisyo publiko, kag kanigawan si Negros, K5 News FM.
0: K5 News FM, live report.
7: Maraming nga salamat kay K5 Red Salgado. So, olo halong-halong gigitas na kung magmaniho kitas ang motor. And kung saliin ka man, maglakat ka mo, ugalian nyo gid always. Right before ka mo magsakay sa motor nyo, dapat suksok mo sa protective gears, ining helmet, para at least kung matumba ka, hindi kaya madali-dali. Kag sa mga nagapag na dasig, pinalumba, hinahinay lang ka mo magmaniho sa sakyan o kung motor. Ang importante pa minsan nyo pa rin, makapauli ka mo nga bilog. Hindi kayo makapuli ka mo yung bangkay na. I-check tabi ang sino naka-standby kag K5, si Carla, ra? I-check ta. Ibalunta ang balita naman, gika naman sa kay K5 Carla Defensor Longa, kay ang madumduman yung isa ka maestro nga ang nag-stick bla, nagbakol sang stick sa bata. I don't know anong klase stick ni, ang balila kuno do iya ka pa na or ano ni. Pero ti dogin ni reassign kuno siya. Oh, ihibalaon tabi ang pinakauling update para mibalaan taman ang side sining maestro kag sang eskwelahan o kag ang Department of Education. Kag K5 Carla, please stand by.
0: K5 News FM live report.
7: Kag K5 Carla, ibalita mo.
15: Mayo nga po kay K5 Rod, kasi sa atong sini ka K5. Kay K5 Rod, so ang maestro nga ginaligal, ginasakit ni ini ang estudyante diri sa syudad sa nga Bacolod, kay K5 Rod, ang ginasign na temporaryo dito sa area sa nga division, na Bacolod division na kay K5 Rod. Kiti nag-aarap pa sa investigasyon ang natabo kay K5 Rod, kag ini nga estudyante.
7: Para, kay K5 Carla, para may tsindihan sa nga aton ng mga kadamaan, kay karoon makomment naman sila, nga ginasign pa, o oh, nga gina, ay paibalota ka mo, kung ang police naton may ginatawag ng RP How, the holding unit lah, ang yes. Department of Education, daw mo man na, hindi na sila nga reassignment, kumbaga daw ginirestrict ka lang anay, gimbutan ka sa headquarters lang, wala kaya sang assignment ka, magtudlo ka, or na naman. Para may tsindihan, bla, kay karoon magkinumintar naman sila, karoon birahon naman nila, karoon dipeda. Go ahead, kakipan ka lang.
15: So, tika K5 Rod, may ara sa nga proseso ang DepEd kay K5 Rod, bisan pa nga tiyang balon na obviously may nahimo or what, pero may ara iya sa investigasyon niya pag tigay yun na ang aton sinikatapo sa nga DepEd. So, ara ini siya subong sa custody sa nga division na kay K5 Rod, dito ini siya na gin-assign sa aton sini DepEd, kagati ang estudyante ang ginpaidalom sa counseling kay K5 Rod.
7: At
15: the same time, ang mga classmates niya man nga nakasaksi mismo sa nga natabo gin paidaloman sa counseling sa nga DepEd kay K5 Rod. Agud to di syempre hindi pala matroma ang aton sini nga mga estudyante kay K5 Rod. So ari bala para at least no mayara diri sang pahayag nga nagikan si attorney nagagikan kay attorney Robert Catalbas, legal counsel sa aton sini DepEd aton nga pamatian.
16: Actually ma'am, ang teacher ara na siya subong na assign sa ano sa division office temporarily. And then as far as I know, ang bata wala pa man naka report sa school. Kaya kasi sa subong half day man lang tayo, wala namang dani klase subong.
15: Oo.
16: And then according sa guidance counselor, may nakandak naman nga ano ni nga counseling sa bata and then sa mga classmates niya man. Siguro nakakita sa incident.
15: Oo.
16: Amo na siya. So, of course, kami sa part sang division, we are also waiting for the action sang parents or sang guardian.
15: Okay.
16: Whether they will file a formal complaint or kung ano ang ilang action abi.
15: Yes, okay. Yeah, well,
16: so wala pa sila.
15: Wala pa sila galika kadto dira attorney sa inyo?
16: Wala pa.
15: Ah, okay. So, bali si teacher ni attorney, suspended ini siya or sige sa...
16: Hindi na siya suspended, ma'am. Okay. Aral lang siya na-assign. Na-reassign lang siya sa...
15: Okay.
16: Temporarily reassigned lang siya sa... Okay. Division office. So.
15: Okay. So, bali...
16: Pero hindi na siya suspended, ha?
15: Mm, yes, attorney. So, muna, klaro, hindi siya suspended. Gini-assign lang ini siya sa division. After the investigation, attorney, anong matabuayhan? For example, binapamatudan, ano ni ang iya sininga sanction?
16: Depende na, ma'am, kung ano ang base sa investigation.
15: Mm-mm.
16: Kung ano ang kung may offense siya nga na commit or kung ano na siya nga offense,
15: di
16: may ano na siya, may penalty na siya.
15: Mm-mm.
16: So depende na sa offense.
15: Oo. So depende kung may suspension o kung wala, doon mo na, attorney.
16: Oo.
15: So, bali, attorney, ang ini nga mga kaso, bala, kung matudaan, may kaso man nga madulaan, gin sa ubra, makakas, gin sa posisyon, may harap man, attorney?
16: Depende na, ma'am, depende.
15: Ah, okay.
16: Depende na sa gravity sang offense.
15: Mm-mm.
16: Which nga, may process pa na siya.
15: Mm-mm.
16: So, kung in case, ha, nga mag-decide ang family nga mag-file sila formal complaint.
15: Mm-mm.
16: And then of course gaan man ay chance ang teacher man nga mag-defend man sang iyang self.
15: Mm-mm.
16: Diba?
15: Mm-mm.
16: And of course si ringon ta na.
15: Mm-mm.
16: So kung ano ang what comes out with the evidence nga na present. So dira man na base ang kaya nga aton nga disciplining authority when it comes to teaching personnel.
15: Uh-oh.
16: Isang aton nga regional director. So,
15: yes.
16: Si regional director, amo na siya ang ma-decide kung ano ang penalty.
15: Oo. Pero as of now, reassign lang ini siya?
16: Yes. So, subong niya, reassign na siya temporarily.
15: Oo. Yes. So, attorney, paano ni naton mapabili niya hindi naliwat bi mga tabo or mga issue nga amo ni? Paano nga aton siningay mo on, attorney?
16: Well, of course, ang DepEd ya, on its part, may mga din man kita ginakandak ng mga trainings, seminars, and we always remind our teachers kung ano ang aton nga dapat nga pag-discipline sa aton nga kabataan, which nga ang aton gid yang nga gina-prefer ka gina-inculcate gid sa ila, isang positive discipline. Diba? So iniya nga mga incident niya, ma'am, we consider this as born out of siguro emotion or ano nga hindi na makontrol sang teacher siguro, that's why nga naglabot sa amo sina. But of course subject pa man siya sa investigation, no? We are not saying man nga guilty na naiya si teacher nga musina.
15: Yes, oh. So,
7: may ng proseso bisag Department of Education mo. But in either way, ay bandira kung depende sa gravity of offense sang isa ka maestro kay tiba pwede man niya kapatigayon sang preventive suspension mo while under investigation ang Department of Education kon do grabe na gidyang iya sining offense di bla ka gibeb garla that would be among iya nga mga administrative nga sanction o kon mga konsekwensya sa ginhimo sang isa ka maestro ti maglabot punto nga daw mabugat pagid nga nakita sa investigasyon nga daw amo na gid niya galing batasan ni sir or laway na gid nga daw hindi na gid niya pwede magtudlo, pwede man niya ang DepEd maka-dismiss sa serbisyo sa maestro. Pwede mas lagani eti kung i-dismiss ka tiway ka na isang benepisyo nga makuha ka kay Five Carla, i-revoke pa nang pwede man i-revoke ang license mo. That would be an administrative nga mga pangatubangon sang teacher. While on the other hand, sa criminal liability naman sang teacher, kay siyempre ginsakit yung bata, minor di edad, ti manabat man isa sa Republic Act 7610, kagi Five Carla, pwede siya mapreso, pwede siya makabayad sang danyos perwisyo, plus ang iya sininga civil liability, pag hindi, Ang mga damages, yes, wala, pwede yung mapabayad. But anyway, those are ang mga dalagko ng mga perspektibo nga pwede malantaw sa tanan ng mga manunudlo if grabe kabugat na gidsang kaso. But anyway, pabayaan tanay ang department o division office ng Negros sa Bacolod to handle this case kay sila ginaway man nila kung nakita nila nga daw perti na giti suspend nila pusubong at hag mga kaki-5 wala iagin suspend ining maestro kaki-5 Carla.
15: Yes, ako na kaki-5 Rod giti under investigation pa. So let's see ah, kaki
7: tika sa iban kaki-5 Carla bisan under investigation ka ang iban da gina-preventive suspension na mo para hindi hindi bla mahamper ang investigation. But anyway, siguro sa way guro ni isang DepEd Bacolod, hindi man niya guro gidya kinanglan i-suspend. So gini-reassign lang nila for the meantime.
15: Yes, for them temporarily pa lang na kaki-5 Rod kay ti ang
7: family. In due fairness man sa maestro dapat man subton niya man mo and lalaki ni no maestro di syempre he has the proper venue to reply kag answer sa tanan ng mga akusad akusar nga gin pasa sa iya.
15: Yes. Ako na kaki-5 Rod kay ti sa matapos ang insidente may incident report naman niya ginhimo ang school ginpasa sa division and then ang division naghimo man sa incident report ginpasa man sa regional kaki-5 Rod.
7: So kiti sino man nga tao kaki-5 Carla tutuod lang away ka impito man. Di ba? Di ba? Ikaw gani nga ka impito man, ako ga impito man. Siyempre na lang hindi mo punggan emotion mo but anyway, kon na pa ngayon ano ba lang hindi mo na pagsuliton liwat so be it.
15: So let's see kung ano gitman kaki-5 Rod, at least mayroon nakita nga side sa family at the same time sa DepEd kaki-5 Rod galing kiti ang maestro kita try taman nga malabot galing kiti na-hide git ang identity kaki-5 Rod pati ang school pati ang student man kaki-5 Rod for protection man sa atong sining mga kabataan involved.
7: Sige ah, pabalot lang sa atong sining mga suki nga tagpalmati no nga kung makabasa kag makalantaw dayon nila diyon kapang tira nga do sila ng mga maalam nga mga abogado. Nga kung lang taon mo, EI malang ka, gano'n natawag na gano'n ginapangayuan mo. Oo. Ang iba naman, tiyag mo daw mga abogado man. Makakomentar. Pero Ario, may mga proseso in everything, B. May mga process na. May due process. Sundo na iya ang due process. Kay ginhimo niya ang kasuguan mo. May natawag ka nga kung sa isa pagkakuan, may alay, may aragit nga IRR, Implementing Rules and Regulation nga dapat sundon.
15: Yes, sakto na, sakto na.
7: Sige, sakto na. Kaya 5-4 na.
15: Kaya broad report, tingin ka sa patrol, hindi nga balita, nadulong sa inyo sa NDX, provided my TC kag D3 Bayo.
7: Damo manok ba?
15: Para sa kampiyon nga balita, Servisyo Publiko Kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
7: Damo manok si K5 Garlaw. Batiyon, pagturok-turo ka, munga ba? Nami guru yawon na. Alright. Salamat gid kaki-5 Carla sa imong balita. So gin follow up na no. And sa sin ko na ang DepEd Bacolod naghimo man niya sing ila sining legal kag due process para sa magtimbang nga bahin. Hindi ba nila pagpabayaan ng bata na and for sure nagpakigangot man gurong DepEd sa Iloy kag sa biktima para ma-debrief o kon ma tagaan assistance man ining biktima and of course sa maestro man tagaan man due process. Wait na panahon mga K5, bantayan ang sunod na palatuntunan ang D3 Bayo Evening Newscast. Sa ngala naman sang bugos nga puwarsa sang K5 News FM Bacolod sa amusing Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side, K5 Raymuel, K5 Idrian, ako naman si K5 Rod sa Palma para sa kampiyon nga balita Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
17: K5 News FM. D3 Bayo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bayo ka. Ang D3 Bayo, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik

0: Dyson DTX 500. Ang stress, malikawan, pagkaburigon, malimta. DTX 500. My DC. Ang alkaline ng vitamin C.
1: O gali si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit, hindi katama. Kaya ang basang tiyo ko, tumarkos ang My DC, alkaline, vitamin C. 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa apo, tugunan. Salamat sa My DC.
0: My DC. Mabaka sa mga butika. My DC. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Sa una yan, niwang-niwang sa akin, wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa, no? Ang My DC. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminal. Salamat sa My DC.
0: My DC. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabasa butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akong nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
7: Nabalik-balik sa CR. Ginadayariya. Mags 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na.
8: Ang gulpi nga pagsakit sang dughan, ang una mo ginapaminsar, heart attack. Bisan pa hindi tanan nga chest pain, kabangdanan sang problema sa korason. Pero siguruhon mo nga ikaw may kakulangan sa oxygen. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagapadugang sang oxygen nga amo ang naga-regulate sang tanan nga kakulangan sa lawas. May omega-3 fatty acids nga nagabulig pabakod sang korason. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagaproteksyon sang imo korason.
7: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
10: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Dry eye, pirmiga katul, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule.
14: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the Mighty Power of C. Mighty C, panahon na naman ang ubo, si Orch at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo, Mighty C. Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C, the Mighty Power

0: 4C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C. The Mighty Power of C.
1: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane.
0: 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa K5 News FM, lasais 2 ang gabi.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal, balita mula Luzon, Visayas at Mindanao, mga balita sa labas ng bansa, balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
2: Mayong gabi, siyudad sa Bacolod, kagprobinsya sa Negros Occidental. Nagapareg ng D3 Bio Evening Newscast subong Lunes, Setyembre 28, 2026.
3: Magkita kita live sa mga official Facebook pages sa mga radyo sa K5 News FM sa bugos ng Negros Occidental.
2: Sa mga headlines nga dala sa inyo sa Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Sa balita lokal, pro-NAR naghahanda na para sa Mascara Festival 2026.
3: Sa balitang national, Vice President Sara mayara naman 22 ka mga armas utang, kag 29 naman sa banang sininga si Attorney Carpio.
2: Sa balita international, duha patay, 8 pilason sa nagbalisgan nga tourist bus sa ginsakyan, ukon nga ginsakyan sa mga Pinoy sa Germany.
3: Kag sa balitang sports, sa Philippine Women's Double Sepak Takraw Team nagalaom nga magadaog sang gold batok naman sa Vietnam sa Asian Games 2026.
2: Sa ato naman, balita entertainment, Carlos Yulo kag Chloe San Jose engage na. Lasays 5.
0: Ulat panahon.
2: Sa atong ulat panahon, may update si K5 Troy Lawrence Basa.
4: Padayon nga nag-aapekto ang Intertropical Convergence Zone kung ITCZ sa bahin sa Palawan, Visayas kag Mindanao. Base naman sa datos sa Pag-asa, subong adlaw Lunes, Setyembre 28. Wala naman sa maging monitor nga low pressure area kung LPA kag bagyo sa sulod sa Philippine Area of Responsibility kung PARA. Sa isla sang Negros, lauman ang posibleng mga paggalom kag lapta-lapta nga pagulan bangod sa epekto sang ITCZ. Sa kadagatan, mangin mahinay tubtob mahagan-hagan ang huyop sang hangin samtang ang balud naman ang dangat sa 0.6 to 1.2 meters. Ang temperatura ang yara sa 24 to 31 degrees Celsius subong nga gabi. Para sa ulat panahon, yung ginadulong sa DDX 500 D3 Bio kag Mighty C. Ako si Troy Lawrence Basa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
0: Balitang Lokal.
5: balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
2: Lasize, kag para na sa aton mga balita lokal. Sa pinakauna nga balita, search warrant ginpatigayon sa Police Station 2. Subject nakapalagyo apang may nakuha nga armas kag shabu. May kampiyon nga balita si K5 Michelle Patino.
6: Nagpatigayon ng Bacolod City Police Office o kung BCPO Police Station 2 sang search warrant sa puro Cagaycay, Barangay 2 sa syudad sang Bacolod pasado launa sang hapon, Setyembre 27, 2026. Nakapalagyo ang suspect nga ginkilala lamang sa kay alias Romulo, residente man sang nasambit nga lugar. Apisar nga nakapalagyo ini, nakuha naman sa Yabaluarte ang limatanan ka sa shay sang inasuspetsyon shabu nga ginabulubanta iara sa 25 gramos kag may balor nga 130,000 pesos. Nakuha man sa mga otoridad ang isa ka caliber 38 revolver kag anong pa ka mga bala. Sa karon ng suspect ang nagapangatubang sang kaso ng Republic Act 10591 o kung ng Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act kagang Republic Act 9165 o kung ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ako si K5 Michelle Patino. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: Samtang wala marimit nga kwarta, ginatantaw naman nga motibo sa pagpatay sa 21 anyos nga lalaki sa siyudad sang Talisay. May kampiyon nga balita si K5 Red Salgado.
7: Isa sa ginatanaw nga motibo sa pagpatay sa 21 anyos nga lalaki nga si alias Marco sa Purok Sapa, Barangay Bubog, Talisay City, amo ang kwarta nga wala marimit sanding sa inisyal nga investigasyon sang kapulisan. Ginsiling ni Police Lieutenant John Patrick Linda, Deputy Chief of Police sang Talisay PNP, kay may impormasyon sila nga nakuha nga may ginsita nga lalaki ang biktima sa kilid sa dagat kay nagapanigo kag posible nagdumot ini sa iya kag nagbalos. Sa subong maginatanaw na nga person of interest sa kapulisan, apag hindi pa mapalayag sa publiko bangod nagapadayon pa ang investigasyon sang Talisay PNP.
8: Gawin pa rin sir yung hot pursuit operation natin sir, balikin news pa rin siya sir. Pero as of now sir, meron na kami sir mga POI sir or mga lead sir na pwedeng maging possible suspect sir. Pero hindi pa kami pwede sir ma-divulge na information sir kasi sir for further investigation pa rin siya sir. Bali sir, ang ginawa namon sir kahapon sir is pina-ballistic test sir yung mga na-retrieve na mga buso sir at yung mga fired bullets sir.
7: D3 Bio Evening Newscast and it's K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Lasay 9 sa iman pang balita lokal, lalaki nga nasapuan sa Bago City River nakilala na. May kampiyon nga balita si K5 Jarilu na Luis.
9: Nakilala na ang bangkay nga nasapuan sa Hacienda Emma, Barangay Maaw, Bago City sa tong Biyernes, Setyembre 25, 2026. Ginkilala ang biktima nga si Julianito Francisco Iperoy, 66 anyos, kasado kag residente sa Hacienda Guba, Barangay Don George El Araneta sa Bago City. Ang biktima ang nag-ubra sa Bacolod bilang isa ka helper kag ulihin nga nakita sang iyang mga kaupdanan sa ubra last 3 sang kagahon sa tong Setyembre 22 nga nagasuksok sang sleeveless nga bayo, itom nga long sleeve nga jacket, kag blue and black shorts. Ginaligar nga naglisensya ang biktima sa iya mga upod sa obra nga makadto lamang sa balay sang ilang nga employer. Pasado las 7 sang aga, Setyembre 22, nag-message ini sa iyang mga utod nga mapalayo ini kag hindi siya pagibian, kag ipalubong, kag pangitaon. Base naman sa post-mortem examination, wala sang patal nga pila sang biktima kag ginaligar nga napatay ini bangod sa pagkalumos. Ako si K5 Jerlu Mungkal na Luis para sa kampanya balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: Samtang masubray sa kabulan nga lapsag sa Himamaylan, patay isa ka adlaw matapos gin immunize. May kampyon nga balita si K5 Obre Suspenye.
10: Sa magabi, hindi ko patulog kay silang kuga una-una kung ano-ano na sa nanganag-amot ko siya.
11: Patay sa kabulan kag-anong kasimanang alapsag matapos ng isa kaadlaw nga iniginturukan sang para sa iya immunization sa Purok San Juan, Barangay Karadjoan, Himamaylan City. Suno sa iloy nga si Lovejoy Nasal, 23 anyos, Miyerkules las 9 sang aga, gin-immunize ang ilang bata. Tagpauli ni Ratak na las 2 ang hapon, ginhilanat ini kag wala na nagadede. Lasay sang aga Huwebes, nagaguluwa na ang dugo sa ilong sang bata kag gindala sa ospital apang gindeklarar ini nga dead on arrival. dugang pasuno sa doktor, ginaaligar, may tubig sa baga ang ilabata. Samtang, ginpahayag naman sang Iloy nga normal ang iyasini nga newborn screening result. Sunod naman sa sentro, ginpahayag nila nga insyakto ang ilabulong nga gin-inject sa bata. Sa karon, nagapangayo sang bulig pinansyal ang ginikanan para sa pagpalubong sa ilabata. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini sa K5, Arbor Suspendi para sa kampiyon ng balita. Serbisyo publiko, kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Sa katapusan ng balita lokal, PRONAR naghahanda na para sa Mascara Festival 2026. May kampiyon ng balita si K5 Carla Defensor Longa.
12: Regional Office Negros Island Region para sa Mascara Festival 2026. Ginpatigayan ng coordination meeting sa Maringal Hall Cop Arvedo Montilibano Senior Barangay Stefania Siyudad sa Bacolod sa Setyembre 24. Nagpanguna sa meeting ang PRONAR Regional Director Police Brigadier General Rodi Sendo Riales. Kaupod sa meeting ang mga command groups, regional staff, personal staff, city director, Bacolod City Police Office, kag Chief of National Supports Unit. Tuyo sa kapulisan nga mapasangkad ang preparasyon para sa safety sa mga magapakigbahin kag magatambong sa kapistahan. Maga-focus ang kapulisan sa crime prevention, public safety, operational readiness kag police visibility. Nagakoordinar naman ang kapulisan sa mga partner agency, local government unit, festival organizer kag iban pang stakeholder. Ining balita gadulo sa News Media X 500 Mighty Sea kag D3 Bayo. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ini si K5 Carlo Defensor para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News Afa.
5: Balitang National. Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
2: Lasay strese kag para na sa mga detalya sang aton mga balita national. Sa pinakauna nga balita, ginbulgar sang isa ka witness sa impeachment trial nga may 22 ka mga armas lothang ang ginapanagiyahan si Vice President Sara Duterte.
3: Kalakip sini nga mga armas amo ang 14 ka mga pistola, 2 ka mga revolver, 5 ka rifle, lakip ng 3 ka mga class A light weapons kag isa ka shotgun.
2: Sino kay PNP Firearms and Explosives Office Chief Joe Rickson Sanggalang, may records ang nasambit ng mga armas sa PNP sa din ginakabig si VP Sara bilang type 5 license to own and possess firearms owner.
3: Base naman sa records ng PNP, may 29 naman ka mga armas lutang nga ginapanagiyahan ng banas ng Vice Presidente nga si Manasses Carpio.
2: Kalakip sa mga armas nga ginapanagiyahan ni Carpio amo ang 16 ka mga pistola, 2 ka revolver, 1 ka shotgun, 10 ka rifle, lakip na ang 1 ka class A light weapon kag 1 ka expired firearm.
3: Ginlaragway man ni Sanggalang nga ang light weapon ang ginapanagiyahan lamang sang mag-asawa, 1 ka sa isang armas nga may fully automatic functions.
2: Ang fully automatic nga armas amo ang klase sang armas luthang asod-asod nga nagalupok o continuous ang pagwa sang bala sa tion nga matandog na ang trigger.
3: Kalakip sa mahimo makaangkon ang nasambit nga armas sa Pilipinas amo mga miyembro sang Armed Forces of the Philippines sa PNP kag miyembro sa iban pa nga mga law enforcement agencies. Base naman sa nakasaad sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunitions Regulations Act.
2: Ginplegman ni Sanggalang nga ginapanugutan nga makapadayon sa pagpanag-iyas ng light weapon sa Pilipinas ang mga individual nga nakabakal na sa nasambit nga armas luthang antes nga napasar ang lahi sang tuig 2013.
3: Hindi nga mga armas nagavalor lamang sang hindi magdubo sa 7 ka milyon ka pesos.
2: Sa iban pa nga balita national, para sa iya temporaryo nga kahiluwayan, nag-file sang petisyon agod nga makapiansa sa Sandigan Bayan 3rd Division si Anay House Speaker Martin Romualdez.
3: Itinado karon sa giya ang Anay House Speaker sa Quezon City Jail bangod sang kaso nga plunder.
2: Base sa aligasyon, nagbaton si Romualdez ang binilyon ka pesos nga kickback gikan sa mga flood control projects sang gobyerno.
3: Sa dugang pa nga mabalitang national, ginpahayag naman sa Bureau of Customs kung BOC nga naglabot na sa tubtob 700 milyon ka pesos kada bulan ang nadula nga income sang gobyerno matapos nga ginmando ni President Ferdinand Marcos Jr. ang pagkakasang excise tax sa liquefied petroleum gas kon LPG kag kerosene.
2: Aminado si BOC Commissioner Ariel Nepomuceno nga nakuman ang madula sa income sang gobyerno samtang nagalakat ang mga binulan.
3: Suno kay Commissioner, naglabot naman sa 3 bilyon ka pesos ang nadula nga koleksyon sang gobyerno sang ginkakasang excise tax sa sabitan nga produkto sang nalikdan nga Abril tubtob Marso sini nga tuig.
2: Base sa nakasaad sa Tax Reform for Acceleration and Ukon and Inclusion Ukon Train Law, naglabot sa 3 pesos kada kilo ang ukon ginapatong nga excise tax sang gobyerno sa presyo sang LPG, ukon LPG, samtang 5 ka pesos kada litro naman sa kerosene.
3: Sa katapusan ng balitang nasyonal, mabuhina ng presyo sang diesel sa Martes. Sining nga Lunes, Setyembre 28 na pagwa na sa estimated price adjustment ang Department of Energy o kun DOE.
2: Mabuhinan sang 7 pesos kag 57 sentimos kada litro ang diesel, samtang 24 sentimos naman sa gasolina, kag 5 ka pesos kag 85 sentimos kada litro naman ang kerosene.
3: Umalin sang Setyembre 8 tubto 28, naglabot na sa 18 pesos kada litro ang insaka sa presyo sang krudo, samtang 15 pesos naman kada litro na ang sa gasolina.
2: Parayon nga nagasaka ang presyo sang gatong sa Pilipinas bangod sa nagaluntad nga kinagamo sa Middle East nga nagumpisa sang tinalikdan nga Pebrero. La Size Jess Ishete.
5: Balita International. International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
2: Sa balita international, duha patay, 8 pilason sa nagbaliskad nga tourist bus nga ginsakyan sa mga Pinoy sa Germany. May kampiyon nga balita si K5 May Hikilan.
13: Patay ang duha ka Pinoy, samtang pilason naman ang 8 pa ka persona. Matapos madisgrasya ang ginasakyan nga tourist bus sa Germany sang Domingo, Setyembre 27. Suno sa report sang kapulisan, nagapadulong kuntani sa Oktoberfest Beer Festival ang nasambit nga tourist bus nga ginasakyan sa mga Pinoy. Kag ginabulubanta nga yara sa 35 ang sakay nga pasahero sang bus sang nagluntad ang insidente. Apang ginaklaro pa karon sang otoridad kung pilagid ang insakto nga sakay sang bus. Padayon man karon ang investigasyon sang otoridad agud matumod ang gintunaan sang aksidente. Para sa balitang international, ako si ka K5 May Hikilan. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
5: Balitang sports. Ang balita sa sports ay hatid sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
3: Sa balitang sports, magkaatubag naman sa Pilipinas ang Vietnam para naman sa gold medal march sa women's double sepak takraw team sa Asian Games 2026. Ini ang matapos gidluto sa Pilipinas sa pagpanguna naman sang team captain nga si Abigail Sunog-Buhan. Ang team sang Laos sa semi-finals sa scores nga 15-12 kag 15-10. Kaupod ni Sunog-Buhan sanday Jean Marie Sukalit kag ni Jay Salon sa finals batok naman sa Vietnam sa buwas nga adlaw. Sini nga hapon, yara ang team Pilipinas sa ika-16 nga puwasto sang medal tally. Sa karon, nakatipon ang Pinoy athletes sang 13 ka mga medalya sa nagipan sang tigduha ka gold, kag silver, kag siyam naman ka bronze medal.
5: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porcelana, mag-DTX Beauty Soap na.
2: Kag para naman sa aton balita, entertainment, Carlos Yulo kag Chloe San Jose engage na. May kampiyon nga chika si kag K5, Lori Gamboa.
14: Engage na ang Olympic gymnast nga si Carlos Yulo sa iyang longtime partner nga si Chloe San Jose. Ini ang ginanunsyo nila sa ilang Instagram account sinila mga adlaw Setyembre 28 tuig 2026. Suno sa couple, engage na sila sa itong Desyembre 18 pa sang nagligad nga tuig apang wala lang nila ginanunsyo sa publiko. Pahayag sang atleta, 9 months ago, she said yes. And all I can say and all I can feel is that I am truly blessed. Blessed to love you, blessed to be loved by you, blessed to have you as my fiancé, and soon as my forever. Para sa Balitang Entertainment, NSK K5, Lori Gamboa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Congratulations sa ila, duha ka kay Favros.
3: Dugay na sila gling-engage
2: na. 9 months na, December 2025.
3: Grabe ang mga basher sa ila, no? Pero pagdaog nila ni Carlos ang duha ka gold, nalula.
2: Ayaw mo na?
3: Listening ka, tingalaw ka dito nga, para man sa Pilipinas ang hampang ni Carlos. Galing ito, bangod sa tabo sang inaway ni asawahon niya, sang sa mama niya.
2: Yes, sa parents.
3: Oo, dito.
2: Oo, dira nag-ugat actually ang mga bashers. Kaya di may mga gapanindugan nga bisan ano pa na ako nung ginhimo sa ginikanan. Kaya ginikanan mo na. Respetohon ko no. Doka mo na bala ka K5 Rods.
3: Ako gapati. Especially. Respeto. Pero not not necessarily mean nga daw mapabato, ano ka na lang, mapatuto ka na lang.
2: Especially, naglusot na liwat, nagsungaw na liwat ang issue, sang nakitaan ang may picture nga na-post sa social media, nga si Eldro, nga utod na ni Carlos, ugdanay na sila.
3: Oo.
2: Kay before by sa parents na nga side.
3: Ito was nag good isang babae nga gymnast man.
2: Sabong si Eldro nang iya nga upod. Ti karon nagpost to si do nag reply si Chloe na isang naghambal nga ginawa kasi kay Eldro ang ginobraman kuno kay Carlos. Nan, dira na naman liwat nagsugod ng amo na naman ang issue.
3: Ito ko namin isang ano nila pag upod sa magutod. Kaya happy to see them, ano, happy man. Kampanti mabla kay ti syempre si Chloe maminggas sa good sila.
2: Makita mo ano si
3: happy man si Carlos.
2: Very appreciative si Carlos kay Chloe sa iyang mga post na kita mo man.
3: Pero nami ko namian ko sa Martes kay ma-rollback kami si Picasso.
2: Why ko na namian?
3: Ang imo hindi ko makita ang pila ang ginubo din ko mabasahan.
2: Last week sa projection sa estimated may 50 cents pa to 1 peso. Oh. Pusubong yan, 24 centimos na lang, Ged.
3: Madaling gida, ha?
2: Taniwala nyo na lang din dala.
3: 24 centavos. Pero, gincheck ko, Ged, ang pinakanubo in the history of the Philippines sa rollback sa gasolina is 0.10. G-centimos. Tanigin mo nila 0.9 para ito si Surik.
2: Pero at least, ya, K5 rules, kung mang 0.10, hindi man guro prayos ang presyo sa buong nga prayos sa buong.
3: Oo, gincheck ko ganin presyo sa muna. 1990s ka K5 gin. Mm-hmm. May goodness ang presyo ng ara pa lang diya sa tag-Nuybe. Oo.
2: Imagine. Bisan magnubo ka pa G-centimos, wala kaso.
3: Subong ang presyo sa muna. May tag-1980s, 1990s. Ang muli din natin nga, ano, no?
2: Nga chimpo sa buong?
3: Hindi, ang kwartata.
2: Ang kwartata, ang value.
3: Ang value sa kwartata. Kada ang mga values ang presyo mo itong 1980s. Wow! Sisiw guro ka rin, well, no?
2: Correct!
3: Kada adlaw guro, mag-o guro ang spanish.
2: Gutok guro tanan ng mga karsada, you know? Subong sa mga damo mo bakal sa lakyan.
3: Gilupad ng grobe, jetpack ng grobe, galupad-lupa.
2: Di ba? Grabe na ganyan. Ang mga duwal ako nalipay para sa rollback ng ini.
3: Ang nalipay ko at least may 7 pesos kami.
2: Tani, wala yun. Nalaangan nun, medyo nahuya pa kamo, no?
3: Hindi ko kayo makita ang imodiyo, ginaukay ko.
2: Oo.
3: Hindi na papakita. Ariyong mabuhinan sa 7 pesos, sinutabos, kada litro ang diesel. Tapos point, ano naman?
2: 24.
3: Ah, 24?
2: Diba? Sa nagligat, sa projection.
3: Sa kung hindi mag... Sa luhod sa kagamay, hindi ko mapapakita.
2: Sa Friday, may arapat, agahamboy pa siya sa 50 cents to 1 peso. Bow! Abi ko, masurusobra. Ang ending ng nubo
3: so,
2: pagin sa...
3: So, boss magka-K5, ang nagatugong the diesel, tugong na kamo. Eh, we don't know, basi mag...
2: Magsakaliwat may next,
3: ano? Next week.
2: Astapa ni Kunubla sa ano?
3: Hindi yan ay kinikini. Hindi yan ay matugong. 24
2: centavos. Amo na gani kay, di ba, sang last Sunday ko nagpatughong. Subong wala pa ko kapatughong. Daw kakini isang salakyan ko. Kami mga masahay na ako. Medyo nakaapoy.
3: Grabe, oh, aring record, oh. Fuel prices in the Philippines since 1990. Sipa ka na bala, oh. 6 pesos and 88 centavos.
2: Baka naman. Grabe, nagid yan sa mukha. Para mag-iot ka na sang, ano, kita mo, hindi na masyado gutok ang dalan. So, mukhang di syempre yung iban, ginapili nila nga mag-commute.
3: 1997 pesos ang gasolina per litro. 40 ba? Pwede nga pagsaka.
2: Hindi nang pagpadumdum sa ako na. Mga ka-K5, amuya itong dalago ang mga balita sa mga Lunes, Setyembre 28, 2026.
3: Bantay naman buwas ng adlaw ang panibagong edisyon sa D3 Bayo Evening News ka.
2: Magasunod na ang Larga Visa Program, kaupod si ka-K5 Julius Mariveles. Sa pangalan sang bugos ng puwersa sa numero 1 ng istasyon sa Bacolod, kaming inyo nang itagbalita, ako si ka-K5 Jean Chatita.
3: Bantayin si ka-K5 Elmer Jan Ubaldo ang magabulos sa programa ng Larga Visa. Ako naman si ka-K5 Rod sa Palma.
2: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, Kalingawan sa Negros, K5 News FM. K5 News FM. K5
15: News FM. News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulama. D3 Bio.
16: D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit ka free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Basta may kabala na gaugdas, kapoy sa trabaho, kag-stress adlaw-adlaw, ini ang kapagdanan, sang matasi ka pagtimulat, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkamuringon, malimtan. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako galing si Arjen, nagtanto sila ito sa nagligad, sakit pidya katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kadlaw, ula ang sakit sa ako, tutunan. Salamat sa Mighty C.
16: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
18: Mali, si Jake, una yan, iwang-iwang sa ako, wala git ko gana magkaon, kag sagay lang ko ubo, hilana, insulayan ko pag, no, ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times a day, after 1 week, nagnamigid ang ako nga pamina. Salamat sa Mighty C.
16: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
19: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan, apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin, pati ako ng arthritis wala na magbalik.
16: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
20: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Apang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
16: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
21: Ako si Katrina, gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
16: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
21: Ako si Elaine, ako gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputis ang akong nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
16: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
22: Nabalik-balik sa CR, ginadayariya! Mugs 4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
23: Kulang ka mala ang imubaba, perme nga pagkauhaw, nagakarap ang imubanulukan. Sintoma sang high blood sugar, ukon, hyperglycemia. Kung ang tao may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.
24: Nagapalang dulom na ang akong tanulok kag pirmi la ako ginatuyo. Sa kanon, nagatatlo pala kapulan ang akong pagtumarag na ayo ang akong ginabatya. Ginapasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
23: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
22: Spore Biotics naginupdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
25: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble, sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka, bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha, kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
16: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
25: Ga! I-shoot na ga!
16: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Hindi ang bilidhon nga sadsaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Hindi ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at madapat ng pag-inukino sa mga isyu, magasipag-sipag sa mga balita at mag-atag at kung ano ang dama para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyong alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kagkaroon. Atong sug-alaon si K5 Julius Marimbilis. Larga Vista!
1: Mayong gabi naman sa aton sininga mga ka-K5, welcome sa Larga Vista program. Sa ngalan sang inyo anchorman, si ka-K5 Julius Marimbilis. Ako naman, si ka-K5 John Elmer Ubaldo. Tonight, pila sa mga isyo ang atong gintalana nga pagatalakayon. Pila sa mga isyo nga luyag naton mahangpan sang pumuluyong bakulodnon kag negrosanon. Pila sa mga isyo nga halos adlaw-adlaw ginaistoryahan, ginabaisan, ginadibatihan, bangod ini nga mga isyo ang nagaapiktar sa aton matag-adlaw nga pangabuhi. Number one, sa sining mga isyo, mayara natalana kontani nga patigayunon nga 3-day transport strike. Ano ining 3-day transport strike? Tatlo kaadlaw nga paguntat sang biyahe. Ini ang gindeklarar sang damlag pa sang nagkalain-lain nga mga transport organizations or transport groups as they advance their cause nga panubuan ang presyo sang gasolina nga dapat kakason ang excise tax and other taxes nga ginapatong sa presyo sang gasolina. Lately, however, daw nagliwat ang paminsaron kag panindugan sang aton mga tsuper, sang aton sininga mga public transport drivers, public transport workers, kag sabay no kuno nga 3-day transport strike. Nano kuno daw isa na lang kadlaw ang strike, kag daw inuras na lang, hindi na nga bilog na adlaw.
0: Larga Vista.
1: Ikaduwa nga topiko nga aton talakayon subong nga gabi, ining bag-o nga layi, ang Republic Act 123-26. Ano ini? Amo ini ang bag-o nga layi sa barangay and sangguniang kabataan officials. Layi nga nagatalana sang termino. Sa diin, 5 katuig ang ginahatag sa mga barangay officials instead of 3 years lang. 5 katuig sa idalom sang Republic Act 123-26. However, madamo sa nagakwestiyon sang siningalayi, bangod nagapati ang kadaman that this is unfair para sa pumuluyong Pilipinhon, especially ang mga pumuluyo sang barangay who have long wanted to choose a new set of barangay officials. Naa, kay natak-an na sila sang ila existing incumbent nga mga officials. That's why luyag nila baghon. Ti kay gin-extend man ang termino sa idalom sang siningalay. Kun nga ang aton mga incumbent, ang mga nagapungko subong nga barangay officials, dapat pa naton antuson kun ulugtasan sa malawig pang panahon until 2028. Iningasahi isang layi nga ginpirmahan sa tong nagligad nga adlaw ni Presidente Marcos. Ang karon ginakwestiyon sa Korte Suprema. Ginakwestiyon ini nga kasuguan sa rason na ini kuno daw gin pasakuan lang, daw gin rush nga sahi sang layi. And therefore, kumo rush, wala kuno natagaan sang due process ang tanan ng mga stakeholders nga mapiktuhan sang sini nga layi.
4: Larga Vista.
1: Ikatatlo nga aton pagtalakayon subong nga gabi. Amo ang ginaistoryahan sang kadam-an nga mga pumuluyong bakulod noon nga nagapreparar. Preparar para sa palabuton nga Maskara Festival. Ti masako ng iban sang ila preparasyon, may mga bisita na nga maabot, may ara na sila sa mga booking sa mga hotels nga ginapatigayon para akomodahon ang mga bisita nila nga mag-aabot diri sa Bacolod in their plan nga makigbahin, makapartisipar sa 2026 Maskara Festival. Ano ang natalana kag-expectaron naton nga matabo? O kay 28 na subong, September 28, and sa Miyerkules, September 30 na. Pagka Huwebes, October 1 na. And October 1, opening na sang Maskara Festival sa Bacolod. What is in store for us sa sining tuigan nga selebrasyon?
4: Larga Vista.
1: Pilay ni sa mga bagay ngaton pagtalakayon subong nga gabi. But first, luyag ko hatagan sang atensyon ang parte sa barangay and SK elections nga na-postponed. Ang barangay and SK elections nga amo ang aton handom, kalabanan handom sang kadam-an nga mga pumuluyo nga dugay na nga nagaantos, dugay na nga naginulsol sa ila ginileher sadto nga mga barangay officials. Nga luyag nila may bag-o na nga mga barangay officials. However, bangod sang akto sang Senado kag Kongreso, ang aton sini nga bicameral nagpasar sang bag-o nga layi. And after ginpasar sang Kongreso, ang aton presidente nagperma sini nga layi kag ang tanan kuno nga requirement o mga patakaran pagsulundan gintuman man sang aton gobyerno. That's why in effect na sa karon ang ginatawag nga Republic Act 123-26. Kagumo in effect na, therefore, ang aton sini nga mga barangay officials, ang mga sitting barangay officials, aragyapon, magatinera sila sa pwesto. Hindi sila pagbayluhan, hindi sila pagbuslan without the benefit of an election. Sa idalom sang sining bagong alay, ang aton mga barangay officials will have and at least 5 years, no, lima na katuig ba kaswerte nga mga opisyal, no?
6: Larga Vista.
1: Ang hindi ko lang maintindihan nga ang amuning aton gobyerno nga ang ginasakripisyo nila perme ang barangay. Nga ang aton sininga mayor way man gina-extend how? Nga ang aton gobernador way man gina-extend how? Every 3 years gapili kita mayor. Every 3 years gapili kita sang gobernador, congressman, senador. Aw, senador, yeah, every 6 years pa. Tinga nga mahimo iniya sa mayor kag sa gobernador and other local officials except ang aton sini mga barangay officials. Ang mga barangay officials pati niron mo sang lima katuig. And may ara sila sang two terms. Buot silingon duha ka lima katuig na termino tapos magraduar sila. Di kalabanan ganing inahimo sina pagraduar nila dayo nila iya panaog sa kagawad kag magpadalaga naman.
6: Larga Vista.
1: Hindi na iya matuod nga natak-an na sila sa pwesto kay ang ibanda kapit toko na iya sa pwesto. Kita mo pagkatapos ang termino nila nga kapitan way kabulusgan nagdalagan pagid kagawad. And after one term, balik naman sa pagkakapitan.
6: Larga Vista.
1: Ano ang rason? Siling sang amigo ko nga madugay na nga nag-focus ang yasining atensyon sa mga barangay officials, siling niya mer. Ang rason, madalom nga rason, nga ang isa ka barangay officials daw halusun magbiya sa pwesto. Daw halusun magbiya sa politika. Hindi kumuluyag niya nga magserbisyo sa pumuluyo. Kundi una sa tanan, luyag niya dipensahan ang iya kaugalingon gikan sa iya mga kautangan.
6: Larga Vista.
1: Kay kalabanan kuno sa mga barangay officials, lumos-lumos kuno sa loan?
6: Larga Vista.
1: Ay? Amo na yagali? Nagdalagan ka sa barangay para nga himuon mo nga palang abuyan kagalatasan?
6: Larga Vista.
1: Tidi na iya ang ginasiling mo, kaginawali mo, kaginaprofess mo nga makuan kagidya. Serbisyo nga matutuod sa tao. Serbisyo sa bulsa mo, goro.
6: Larga Vista.
1: Amuna nga kanamos ang nagailinaway, kag nagabinaisay, ang nagapungko, ginabuyutan sang manugpungko, manugdalagan, kay gusto niya, madula na na, kay siya ang mabulus.
6: Larga Vista.
1: Di ang nagapungko naman niya, amuman niyang panguyapot yan, hindi siya mataktak. Kay hindi siya gusto nga bayluhan siya, kay ang iya pwesto kabuhi niya, ang iya pwesto kayuhan sa pamilya niya. Kita mo kadamo na sang kun barangay officials ka una kagid pirmi sa tinungaay, no? Kita mo kadamo sa mga barangay officials nangin controversial hasta sa scholarship lang nagcontroversial pa, kaya ang mga bata sang kabataan sang barangay officials daw ginauna pa nila iya nga hatag sang scholarship ikumparar sa mga tao nga ordinaryo nga nagaantos kag nagahulat kung ano nga kaayuhan ang sarang nila ihatag sa pumuluyo.
6: Larga Vista.
1: Kuntani ginset naton, and in fact nag-agree na siya nga ma-interview naton subong nga gabi si Attorney Romulo Makalintal, ang ginatawag nga election lawyer. Isa ini ka respetado nga election lawyer sa Manila. Ugaling kay ti hindi siya available, no? Pero amo ina kontani ang aton plano nga kay si Makalintal amo ini ang abogado nga nagfile sang petition for certiorari. Ano ining petition for certiorari? Petition for certiorari against Republic Act 12326. Ang petition for certiorari kung sa aton ordinaryo nga pulong kay wala na kuan mo ilunggong at term ang certiorari mo. Pero in effect daw petition for review. Ginfile niya sa Korte Suprema. Kaya ang Korte Suprema is the court of last recourse, questioning the validity and intent of Republic Act 12326. Kagluyag niya na mag-issue ang Korte, ang Supreme Court, sang writ of certiorari para ma-review sang matulid ang Republic Act 12326. Amuna ang ginfile nga petition ni Attorney Romulo Macalintal. On the other hand, luwas sa kay Macalintal, kadamo pa sang nagfile sa mga legal actions nila. Kadamo pa sang nagfile sang petition kontra sa sining bag-o nga lagi. And ginsight nila nga daw gin pasakuan lang ni kuno. Amak mo ang mga requirement of law nga ang isa ka lagi antes mapatuman kinanglan anay i-publish sa isa ka pahayagan of general circulation. In other words, isa ka newspaper na madamo sa nagabasa. Amoy na ang publication requirement. Pero anong ginimo sa gobyerno ta? Ang Republic Act 12326 para lang makumply ang ginasiling publication requirement. Ahay, ginpublish nila iya sa gazette. Base ani guro digital gazette pa. Inang daw kan bala? Daw newspaper nila, publication nila nga ila lang ya departamento ang nagapadalagan sina. Tidra nila gin kuan? Dra nila gin publish indi ya publication of general circulation. So kadamo sa nagawangal eh. Kasi siyempre, ang mga naka-amat-amat, naka-pulupangaluyag to, naka-amat-amat na to panagbalay sa mga kasilingan niya. Kasi, naga-amat-amat na to palayuhom. Ang isang una nga, makakita sang kasilingan niya, dahil niya ka, gamo na, oh, asubong, mayon ang yuhom. Tiding kakakita, abe. Nga ang tao nga suplado kag suplada, gulpi lang nagabuot, sa eleksyon lang. Ti, hindi mo pa pagpadayon nun ang eleksyon nga kadamo sang tao nga nagabuot. Ah, bisan plastikanay lang, pero nagabuot. Di ba? Ang mga tao nga sa una daw, hindi gani manapaksay mo, nga kung makatanga sila mo na ho, daw matungli ang liog nila kung iduko nila o balikid si mo. Subong iya, layo ka pa, gayapaya pa na, ay, mare! Ay, pare! Gaamo na si mo? Nga na mo ng ilang batasan subo? Nga nagliwat? Because of the election. That's why, kadamusang nagkasubo, kadamusang nagbatyag kag nagarebelde ang ilang balatyagon. Because of the postponement of the election and extension of term para sa mga incumbent officials. Kasubo, no? Especially kung nagaplano ka nga magdalagan, tapos gulpi lang, amun niyang guwasang tanan, gulpi lang, huwag ka na yasapun, kay gindula na iya ang eleksyon sa sini nga tuig. And President Marcos have done this for already several times. Naamun nino, sang time ni Anay Presidente Duterte, mo maning ginahimo nila, ang ginasakripisyo nila perme, ang barangay, nga ah, kay man, ang barangay election needs more than 2 billion pesos in government funds para sa pagpatigayon sa eleksyon. Kag kun wala sang eleksyon, savings pa sang gobyerno inang binilyon ka pesos nga pundo. Amo nang rason nila nga bawahay makasib na ta di. Oh, may hindi ta na paggastuhon na kay para makasib ta maggamit ta panasiban nga kwan nga proyekto. Pero at the same time, nalipat sila that as government officials, they are agents of the law, mga ahente sila sang kasuguan nga dapat ipatuman nila ang kasuguan base sa ila sinumpaan. And one of these laws that they should implement is the conduct of the barangay and SK elections. Obligasyon nila ni. Hindi lang sa ila kaugalingon. Obligasyon nila ini sa katawhan. Obligasyon nila ini sa pumuluyo. Hindi nila ya matuman ang ila obligasyon kay lain yang ila ginahimo. That's why ang pagpaiway sang eleksyon is depriving us, deprivation of our rights of suffrage. Man, may ara ng aton nga constitutional right. One of our constitutional rights is the right of suffrage. Ang diretso kinamatarong naton nga magpili sang aton sini mga opisyal sang gobyerno paagi sa isa ka eleksyon. Ina nga sahi sang constitutional right naton ang nadula because of the decision of Congress and the approval of the President nga ipaiway ang barangay and SK election.
7: Lorga Vista.
1: Magapanumbalik kita sa ato sini nga pagpangalaga diri sa palatuntunan ang Larga Vista.
7: Lorga Vista.
8: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala.
7: K5 News FM.
9: D3, Payo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka ang D3 Payo. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigidang enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Payo. D3 Payo. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Payo ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Payo. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Payo ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na kaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasing kapagdimula? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan, pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
10: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ka dyan katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. It's up. akong tutumlalamat sa Mighty C.
3: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
3: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
18: Mali si Jay. Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa ng Mighty C. Tag 1 capsule, 3-10. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
3: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
3: TTX Coffee Mix.
19: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang ditis. Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
3: TTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butik.
3: TTX Coffee Mix.
20: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako kumagpangapi. Sang TTX Coffee Mix.
3: TTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butik.
3: TTX Beauty Soap.
11: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX

0: diabetes.
1: Ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.
2: Nagapalang dulom na ang akong panulok kag pirmi lang ako ginatuyo. Sa karon nagatatlo pa lang kapulan ang akong patumarag na ayo ang akong ginakasya. Ginapasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
5: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
4: Ga! I-shoot na ga!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa...
9: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
10: Nagapangita ka bala sa affordable kag quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bago nga SSS Building sa Siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ang kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Clinica de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM Sagay.
2: K5 News FM.
3: Mga ka-K5, may maayo nga balita para sa inyo. Ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor

0: nga handa maghatag sang konsultasyon kag bullying para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika di Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City sa likod sang Blood Check Laboratory kag sa tupad lamang sang K5 News FM sa Guy.
1: Oh, tapos kung hindi naton makontak si Atty. Macalintal, sa iluhanta na lang si Mr. Rudy Catedral sang Bacod, no? May angot sa ila sini nga plano earlier ginannounce nila that they're going to stage a 3-day strike. And unfortunately, ang balita ko daw hindi na madayon ang 3-day strike. Mayong gabi gid sa kay Melissa La Chica Gador. Thank you gid. Romar Duran for joining us diri sa hinigaran kuno nagaulan. And of course, ariman kaupod naton si Andy Luzarga, Emeline Cordova, Juni Azucena, monitoring sa Vista Mugs, JJ Soy Soy, Oli and Shini, Rioville 2, Purok Pidring, Barangay Estefania, and si Kenneth Tiongko, good evening man, sakay Kenneth. Ray Sendico, mayong gabi, wala ka perform, dugangan, papila kay years, tiyan mo nang ilang desisyon. And of course, Ernesto Nipange, mayong gabi man, sakay May Gorzal Aujero, and at the same time sa kay Jelwen nagaupod sa aton subong, si Lini Kenneth singya, kontrolado ang aton pungsod sa mga oligarko kag mga negosyante. Ay halin sang una ang aton nga pungsod kontrolado gid man sa mga oligarchs, san ulang hindi kontrolado sa mga oligarchs sa uba si ang time nga wala sang oligarko kay nagpakuno-kuno nga pigado.
2: Lorga Vista.
1: Ay Diyos ko. Gina Purano, mayong gabi. And of course, Mila Bermudo Bacomo. Jelwen, siya good PM. KK5, Mayor. Dako ang gingasto sang COMELEC para sa barangay election. Pagkatapos, ma-postpone man lang. Okay, ari na karon sa aton nga linya si Rudy Catedral, ang presidente sang Bacod, no? Hello, Mr. Catedral, sir, mayong gabi.
3: Good evening, Sir Robaldo, no? Kag sa tanang taglamati sang K5, good evening.
1: Anong plano, sir? Madayon ang inyong 3-day strike?
3: Kakibaybal to, buwas nga adlaw, mayara kita sang untat biyahe ang grupo, sang kinitko piston, pagkangaton nga undok. Pero kami sa Bacod, Manibela, kay na kami nag-program kag naguntat biyahe. Kag sang sini nga gabi, mayara sang pronouncement ang aton nga national chairman, Mar Balbuena, na mauntat anay sang aton nga pag obra sang isa ka transport strike o kon rally protest. Bakod na kayo at i-check la kanilaw kay na lang sang hapon kag amoy na ang amon nga pagasundon ngiti national ito naton nga federation kag national chairman ang nagapanawagan nga unta sanay buwas na adlaw piston ang mayara sang activity buwas na adlaw nationwide.
1: I see. Okay, so sa inyo iyang abahin, why na kamo anay?
3: Yes, Sir Baldo, no? Kay Baldo, wala kita sang transport strike buwat na daw. Ang amon lang iyang akupo.
1: Sir?
3: Ang Bacod, Manibela.
1: Sir, taugalan ko sir nga ka K5 Elmer, kay kun ka K5 Baldo do kay Aldukan, blaw.
3: K5 Elmer, very good, no?
1: Okay. Now, Ari, anong rason nga nanawagan ang inyo sining national chairman for you to stop the protest action for the time being?
3: Yes, Kakibay Bilmer, ang aton niya ang rason sang ang aton nga pag analyze na kasi wala pa gid man siya nag storya sa aton personally para sa dira nga bagay kun nga nag-untat siya sang 3-day transport strike na plano. So sa para sa aton nakita naton nga iti may solusyon ang aton nga gobyerno parte sa ginaayo naton nga dulaon ng excise tax, value added tax, so dira man gyapon nga panawagan ang ginaaprobahan siguro kay ti ang aton atikla kanilaw sang LTO amugid ang nagayo kay ti damo sang apektado nga mga commuters dito sa Central no kun sa aton sa Metro Manila. So amoy na ang mga rasones kun nga naguntat kag ginpostpone ang atong plano nga 3 days.
1: Hindi ayan. Hindi ayan sir nga ang inyo sining national chairman nagpanawagan sa inyo nga untatan anay ang paglansar sa mga kilos protesta sa rason nga ang LTFRB daw nag-announce naman nga ara na kuno ang aprobado na ang fare hike.
3: Kagipay, Belmer, para sa aton daw hindi inaya rason na ang fair hike naging approved sa aton nga DOTR pag LTFRB. Bangod nga para sa aton hindi inaya sabat gani sang amon nga problema. Kay tigiduga nga nila ang problema sang aton nga mga commuters. Kag para sa amon subong ang panindugan sang amon nga grupo nga bakod ni Manibela, hindi kami magpati kag hindi kami magpasaka sang presyo sang titihan sa suno sang gin sugo sang aton o kon ginmando sang aton nga LTFRB kag-5
1: I see. If you have any idea pila ang ginaprove nila nga fair hike sir?
3: Diri sa aton no ka traditional jeepneys imbis nga 13 pesos per 4 kilometers so subong nagsaka sila sa piso. And then ang aton nga taxiing sang nga tarifa naton yara sa 180 naging 2 ka piso. And then ang sa modernized from 15 pesos per 4 kilometers ang subsiding ang gindugangan nila 2 ka piso nga 17. And then ang aton nga subsiding nila na 220 naging 240. So takot ako inisaya kag nga pala sa anon sa aton nga commuters kag para sa amon hindi nagakabagay kay wala mabalanse ang sitwasyon naton mapasaka sang pliti apang wala man nagasaka ang aton nga sweldo sang aton nga mamumugon sang aton nga pumuluyo kakikaymer.
1: Bali ang saka sa traditional is piso from 13 to 14.
3: Yes, first 4 kilometers.
1: Sa first 4 lang na. Di na yun, galing kayang problema. Sina, di na yun ang 4 kilometers kung halin ka sa Villamonte, pakadto sa downtown?
3: Yes, every ruta mayaray na siya sang specific. Kundi na siyang first 4 kilometers, ang succeeding 5 kilometers, isang kilometro. Kagang mayaray na siya every route, mayaray na siya sa tariba naton nga the specific kit kundi naka-start ang aton nga first 4 kilometers.
1: Okay. Kung 14 na ang pliti sa regular passengers, pila ang estudyante?
3: Ang sa aton sa student naton, di ara saya sa 11:50.
1: Okay.
3: 11:50.
1: Aha.
3: Ang first 4 kilometers naton na occupied meron.
1: Ang senior?
3: Yeah, parehas na sila ang student naton gagang senior.
1: At kay 11:50 ka kuan man kabudlay man mangita sa lapi.
3: Dati wala na nasa kinakonsider na lang saya nga 11 pesos.
1: Okay.
3: Kaya amo ina gani nga ginahambal namon ang daan nga tarifa, amo lang yang amon nga pagasundon. Kaya di sa daan nga tarifa sang 2023 pa wala ina gina-apply sang aton nga mga commuters. So amo lang na ginayo naton due time man nga konsiderasyon sa aton nga mga drivers kay di parehas ang mansilingan. Ang mansilingan niya ra sa mga 7 ka kilometro mo. Ibot silingon first 4 kilometers is 13 pesos, araya sang 2023 pa. So, but silingon, may succeeding siya nga tatlo ka 180. Kung 1 pesos and 80 centavos, bisan i-consider mo na lang gani nga tagano 16 pesos to 15 pesos, pwede na ina. So, amo na siya.
1: Abi, sir, aryo, angkot lang ko, abi, kung halin ko, abi, sa downtown, makadto ko di sa K5, sa Puente Villa, pila ng pamasahe?
3: Ati, kung alinggiya sa downtown niya, minimum lang sa Gapon, 13 pesos. Mm. Alinggiya na sa downtown, pakapo sa Bangga, pwede bilya.
1: I see, sa Bangga, oo. I see. So, though, kung 13, kung regular?
3: Yes, regular. Pero kung student ka na, yara Gapon sa...
1: Sa 11?
3: 15 na lang na yan. Kasi wala kami nagpasaka sa kritiyan namon mo.
1: Mm, okay. Oo. Ang senior amo manggiapon sang sang estudyante no?
3: Yes kid
1: Yay! Kuan ko kay ti senior na ko mo ti amo. anyway, after nga stop ninyo ang inyo sininga hublag protesta, is there a possibility that you're going to stage another transport strike in the coming days?
3: Yes, dako isang possibility nga mapadayon kag siyempre may ginayo man ang grupo sa aton nga manibela, especially dito sa national nga ang tanan dapat i-renew git kag gaan sa mga subsidiya ang aton nga mga traditional jeepneys, especially ang grupo sa manibela bangod nga nakita naton ang aton nga modernized buses kag modernized groups may ara sang 20,000 subsidiya every month.
1: Mm-hmm.
3: So kami ang mga traditional jeepneys nga parehas man lang nagaserbisyo, wala gid sang ayuda o kon subsidiya nga nagalin sa aton nga gobyerno.
1: Mm-hmm.
3: Kaga isa ka gina workout naton dito mga almost 400 units sa siyudad sa Bacolod nga 22 papanaog nga wala gid marinyo kag isa ato ginpasalig man sang paglast nga meeting namon ni Chairman Bigor Mindu, Attorney Bigor Mendoza, sang former chairman sang LTFRB nga i-renew yagit. So amoy na ang mga demand sang ato nya grupo nga kung mahatag ina nagapati man kita nga wala naman kita sang strike but kung magbadayon nga wala gyapon sang aksyon ng ining ahensya sang ato nya gobyerno, especially ang LTFRB kag DOTR. So nagapati kita nga damo pa sang transport strike nga tudtod nga matabo.
1: I see.
3: Is, nationwide.
1: Ah. So bali ang gina-expect ninyo pila ka provisional franchise ang ihatag kay i-extend abis ang LTFRB diri sa Bacolod?
3: Ati nag-apply na no, sa nag-apply suno sa aton niya kasi ang aton niya sa grupo ta pa lang 102 units.
1: Okay.
3: Naton nag-apply para sa provisional authority.
1: I see. Bali ang TouchMove member niyo na?
3: Ang TouchMove nag-form ina siya sang cooperative.
1: Ah,
3: sa programa sang modernization program.
1: I think nga modernized na siya pero ang mga traditional nila nga jeep gadalagan mang Yapon tapos ga Kabiria perme.
3: Ati amo na sa kani kasi 5 Elmer ang aton ginahambal na nga hindi tanan nga traditional amon grupo o kon unconsolidated mostly sina sa ila upod sa pila ka mga dagko manda nga mga gapok nga mga salakyan nakapurma na ina sang cooperative or corporation nga upod sa programa pero ang ilang at yuri sinada nga ginahulat lang ina ang ilang mga modernized kay junk na malang na ang ina nga mga unit nila kay subject for ang iyang franchise isla na isa siya sa mga bago nga mga units.
1: Aha, kay bali subject for elimination na sa mo.
3: Wala na ginasadyang stop na lang ginasadyang kadoan sila nila 25,000 na lang na. So 20 to 25,000 na lang.
1: Okay. Kalabanan sa naga kalabanan blaser sa nagabiyahe sa shopping area TouchMove. Ti ang nakita ko na blaga kung makasakay ko ang driver kung kaisa do ara na sa kilid gapong ko tapos ang daw ka dugay-dugay ng ano bala ng kung mapaandar nila ang unit daw ay napatay-patay. Sige na lang, sige. Kay kung patyo nila ang ilang ang engine, mapatulod naman sila. So anyway, ini ang pila ka mga problema naton sa public transport. And I hope kamong mismo ng mga drivers and operators sa mga traditional jeepney, i-appeal man kamo sa mga kaupdanan nyo da, ng mga driver, operators man nga, i-improve man ang salakyan, sir.
3: Yes, kaki 5 mer no. Amoy na iya ang aton gagako gani mismo. Nagatingwa ko ya sa akon na unit na maging modelo. nga maging roadworthy para man sa convenience ng aton nga mga commuters. So amoy na ang gina-extend naton permit sa aton nga mga pag-meeting sinapol sa mga members nga dapat i-rehab gid ang aton nga mga salakyan. Kag isa ta pang panawagan man sa aton nga MBIC, dapat hindi pag-iukihan kung hindi roadworthy.
1: Oh.
3: No? Kag amo man ina subong ang gina-implement sa aton nga motor vehicle inspection center nga hindi na marinyo kung hindi na siya maayo gid, no?
1: Oh.
3: Kung na-rehab na
1: Aha. Uh-huh. So amo na nga pinaka the best na gilang mahimo sa aton sini nga mga pumuluyo sa mga ara nga mga stakeholders sa transport public transport sector nga dapat ipasiguro man nga roadworthy ang tanan nga mga units antes inibuy-an sa dalan. Otherwise, problema sang driver, problema man nga dako sang pasahero. So anyway, ano ang plano nyo, sir? Makapasalig ka nga sini nga semana, why na sang hublag protesta?
3: Yes, sa amon lang nga hanay o kun sa amon nga grupo sa bakod ni Manibela, wala na kitaya ekspektaron nga untap biyahe o kun rally protest. Pero kabalo man ta nga ang Bacolod, hindi ba lang kami ang transport groups diri nga naga padayon, no? Kundi mayara man kinitko, mayara man ang undok. So para lang yan, sa amon niya grupo, wala na kita expect na ron nga rally protest kagundot biyahe.
1: I see. And with that, Mr. Rudy Catedral, President of Bacod, maradadamog nga salamat for sharing your time sining agabi sa K5 News FM Bacolod.
3: Madamo gina salamat kagi 5 mer kasi tanang irap lamatin kagi 5 news. Madamo gina salamat kung mayong gab is tanan.
2: Lorga Vista!
1: Pasalamat kita sa kay Mr. Rudy Catedral. At least naintindihan naton nga sa idalom sa bagong nga taripa kung inkaso nga magwa na kay ti, hindi na ba na mapunggan mo? Ara na ina, naprubahan na ina, na-announce na gani. Hindi ta na mapunggan. Pero naintindihan ta subong nga ang taripa nga ipatuman o sundon sang mga traditional jeepney sa idalom sang Bacod organization, amo man ang taripa sa tong nagligad pa, no? Nga wala na patuman pero subong amo nang sundon nila 11 pesos ang estudyante. Ang regular passenger 13, ang senior 11, at ito kamayo man ah. Oh, pero ti may saka agad eh. Pero subong abi ang senior subong 11 naman.
2: Lorga Vista.
1: Ang estudyante subong 11 man.
2: Lorga Vista.
1: Ang masaka lang na gurong regular passenger nga halin sa 12, masaka sa 13. Pero ti ambal ni Mr. Catedral sa ilayang grupo, hindi nila pagsundo na.
2: Lorga Vista!
1: Ay nako, piso nga dugang. Ahaw piso. Ang hambal sang gobyerno, ginaprubahan naton kay ahaw man lang piso. Piso kada pasahero. Every lakat sang salakyan, mayara siya sang 12 kapasahero. And every lakat niya nga may 12 kapasahero, 12 pesos man ang dugang nga gasto halin sa commuting public, halin sa mga pasahero. Kung kabainti siya magbiyahe, nga may 12 pesos i-times mo sa 20, te, pila? That is 240? Di 240 eh. Ang additional nga gasto halin sa mga pasahero.
2: Lorga Vista!
1: Tapos, antos taya ang kinawatay. Sige. Gaantos taya sila tuya. Ga pinangawat lang. Tapos gahin bunanay pagka tinaguay pa. Kita iyang kaluluoy, no? Kita iyang pobre amo iyang nagasakripisyo. Kita nga pobre amo iyang nagatinguha. kag nagabatas sang tanan nga kabudlayan. But then, siling ni Mr. Cathedral, there will be no protest action from their side between now and next week. Wala pa kuno sang immediate or impending protest action nga nakaplano o nakakasa. Kay ara naman ang guwaya gani nga daw nagsugot sila ya abaw nakuha na nilang ilayang handum nga mag fair hike, pero sila ni Rudy Cathedral hindi ah. Hindi gani kami yung pabor na sang fair hike. Ang amon iya, dulaon gadyang excise tax and value-added tax. These are taxes imposed by government sa petroleum products, excise tax, and value-added tax. Nga kung dulaon ini, ang duwa ka mga buhis nga ini, may tsansa nga magbarato ang aton gatong.
2: Lorga Vista.
1: Te, pero kaya ang aton nga gobyerno do ginakabig na nila abing revenue making inang mga buhis nga ina, inang mga buhis nga ginasukot nga ginakolekta sang gobyerno, amo ina ang income sang gobyerno. Kag amo ina nga income nga ginabutang nila sa kaban sang gobyerno. Kag ina nga income amo man ang ginabahin-bahin nila agod serbi nga pundo sa mga proyekto. Kuha nyo? Just this afternoon, nakasakay ko sa Grab. Namangkot siya sa akong, sir, ano nang latest? Until nga naistorya namon ang time ni Duterte. Siling ko si Anay Presidente Duterte was a good tactician, good propagandist. Budlay mo to'y awayon si Duterte sa propaganda. Naanad man to sa INPA nga batasan mo. Mayo sa propaganda. Kag mayo sa taktika. For example, silingko. When President Duterte naglagaw sa LTO, nakita niya ang pila nga kadamo. Ano ginimo niya? Ginlawig niya ang expiry sang lisensya. Ginlawig niya ang expiry sang lisensya, and therefore, ginsakripisyo niya ang income sang gobyerno para hindi budlayan ang tao. Kung sang una, nagabayad kita butang tabi 500, no? Nagabayad kita 500 kada renew naton sang aton driver's license. Ina nga 500 every year in 5 years will total to 2,500. But nakita ni Duterte nga mabudlayan ang tawo, therefore, siling niya, himuwa ina 5 years. Every 5 years. So, nati, 2 years, 3 years, no? Ang renewal, niya, 5 years na subong. Di paro lang na nga, ang income sang gobyerno, gin-wave mo, gindula mo para maghagan-hagan ang epekto sa mga pigado. Pero pagpanaog ni Duterte, bala niya naman. Nga kung pagpanaog niya, niya ang mabulos ni kulang gini kwarta. Kulangon ni siya. ang passport nga daan. Lawig man to. Driver's license, lawig man. Yayawag gining kasunod. Prote, anong hambal ni Duterte? Ah, importante. Ginhimo ko kung anong mayo para sa tao. Te ano na? Taktika na iyan ni Duterte. Iyan na yung taktika. Give it to the old man na nagpaminsar sa iya kung paano pahamuton ang iya kaugalingon. Paano pahamuton ang iya administrasyon? Amo na iyang iya style. Kag ang nagbulos sa iya, si Marcos, with the power vested upon him through the election, may aramantan ni Diber nga himuon niya man eh, kung ano ang sa pamatyagan niya makapaayo. Bahala na din masunod. Basta naghimo, kuya, sang kaiyuhan para sa tao. Galing kay si Marcos, subong duga alang-alang. Duga step no, step yes, bala? Step no, step yes. Step no, step yes. Doon mo nang iyang movement, subong. Hindi siya diridiritso. Galang-alang siya pirmi. That's why, nga kadamos ang nainit sa iya. Because as of this time, prangka ng istorya, may nahimo na si Marcos, ha? May nahimo na si Marcos nga desisyon nga sa pamatyagan nyo maayo? Maayo para sa tao? Bintaha para sa ordinaryo nga pumuluyo? Da wala pa, no? Da ginahulat na pa nga, basi sunod, ha? Mahimoon siya? Basi sunod, ha? Managtag siya? Luwas lang abisang tagtaganay, ang tagtaganay, isang kwarta, kagsang ayuda daw, hindi na yan mo halin sang time ni Gloria, ginuso na ni Gloria mo. Si Gloria na ang naguso ginsang panagtag, hasta nga gindugangan ni Pinoy. Oh, pag-abot kay Duterte, na timingan man nga may COVID, nang utang pa si Duterte para may panagtag lang sa tao. Tesubong, kundi hamot yas ti Duterte kasi sa tao, ay, bawa ka nami, gito yas ang unas, ang time ni Duterte, ya. Amak mo tag city mill, gito yung ayuda, ya. Oh. Kay ginpangutang to nga kwarta. Pero sa time ni Marcos, nangutang man si Marcos, pero mo't din niya ginhatag. Amo na nga perdigin siya iya, when it comes to propaganda, panami-nami sang imahe, perdigin saya. Perdi si Marcos, si BBM, perdigin niya kay Digong. Namigid yung plano ni Digong on how to build an image of compassion. Nga ang i-administrasyon ka-compassionate. Nga mabatsyagan niya gid. Ang mabatsyagan sang ordinaryo nga pumuluyo.
2: Larga Vista.
1: Ay nako, mayong gabigid sa kay Jason Escalera. Oh, salamat man sa kay Leonardo Sevilla. Salamat gidra sa Barangay Tangub, mayong gabi lang. And of course sa kay Gina Purano, Choli Collado. Good evening Sir John Elmer Obaldo, monitor lang kami di sa Barangay Felisa. Salamat gid Choli. And George Siblag Sildora, mayong gabi. Angie Aloy, good evening. Sa kay Mierna Hambre-Hambre, mayong gabi. Monitor lang kami diri sa radyo. Salamat, good. And of course, ariman si Mami Lily Inting Balinas, mayong gabi. Sir Elmer, watching live. Salamat, salamat. And Ray Sendico, kung mag-amusin eh, wala na lang bi-eleksyon para hindi na magsalig-salig ang mga pumuluyo. Ay, hindi man pwede. Ay, sana siling ko na, kita nga mga Pinoy, kita nga mga pumuluyo, ikaw, Ray, ako, base sa aton konstitusyon, kabahin sa aton mga basic rights, inang mga diretso, kinamatarong naton, nga hindi pwede pasipadan. kinamatarong naton nga hindi pa pwede pabulag-bulagan. Isa sa mga kinamatarong ngayon na is our right of suffrage. Ang aton diretso nga makapili sa mga ibutang naton sa pwesto. That is our basic constitutional right. One of our basic constitutional rights. Kung sa akon lang yung opinion, tani ang mga pumuruyo nga ginkonsulta, bala? Kung sugot sila nga i-postpone ang barangay NSK election. Kay pumuluyo man yung nagbutom, para papungkuon sila. Tapos, okay, pare, iagigid sa kwan sa public consultation. Mami, enting balina, salamat gid. Good evening lang kuno sa kay Remya Sarnicola and Cecilia Henice, Emeline Cordova and Elizabeth Sancho. 2017, wala kapasar ukon kagang-kagang kag ginabagsat. Siling ni Kenneth Tiongko. Mga tactics kaluluoy lang ang original ng mga taga-Bacolod nga tumandok ng mga drivers kag commuters ang manalo sang problema. Benny Antoke, mayong gabi. Of course, Rosly Huno, mayong gabi ito. Kitanay naman ta to. Kitanay ta on air. Salamat gid. Bugtaw banwa. Pananom na da sa likod nyo balay. Kay the worst is yet to come. Ano naman? Aloyo led. Helen, mayong gabi. Salamat gid. And of course, sa kay Alejandro Ebuen Villa Hermosa, mayong gabi. And monitor lang from Purok, Parkingan, Barangay Yubo, Lakalota. Salamat gid. Amo man si George Siblag Sildora, Jess Clifford Yumenda Mosquite. Salamat gid. Mayong gabi. Sumugat Agustin, watching here sa Barangay Sagang, La Castellana. And Sir Mayor, mayong gabi. Sila ni Jess Clifford Yumenda Mosquite. Amuna ang kwansubong, ang kabudlay sang panahon naton. Aber, diritaan na yun. Ang medyo masadya naman ka balita. Ano ining masadya nga balita? Ang balita parte sa Maskara Festival 2026. Apyesar sang kapigaduhon. Apyesar sang kapiot sang panahon. Apyesar sang mainit nga klima subong. Why kita sang may mahimo since manog October na? Therefore, dapat kita nga magsinadya. This has something to do with the celebration next month, ang Maskara Festival. I-try natong tawag si Councilor Jason Villarosa, ang chairman sa Committee on Tourism sa Sangguniang Panlungsod sa siyudad sa Bacolod. May angot sa preparasyon sa siyudad and anong mga dalagko ng mga mga kahiwatan kag sinong dalagko nga mga bisita kag sano ini sila mag-aabot para balaan ta ko na anong mga plano sa aton sininga syudad. Kayti kadamo kita sa mga palabuton nga mga bisita di sa Bacolod mo ginakalangkagan ari na sa aton linya si Councilor Jason Villarosa, Chair of the Sangguniang Panlungsod's Committee on Tourism. Councilor Villarosa, sir, mayong gabi.
4: Yes, Sir Almer, may gabi. May gabi man sa tanan nagapamati sa imo programa.
1: Ang aton pamangkot, sir, saan nung ganing opening sa Maskara Festival?
4: Ang aton opening, Sir Almer, this will be on October 1. No? May arakita sa opening program and ang ganyang highlights will be on the third Sunday, no? Third Sunday, kaya gin-amend dun yung ordinance.
1: Mm-hmm.
4: It will be on the third Sunday sa October.
1: I see. Now, October 1, sinong dinapit naton gabisita sa opening ceremony?
4: Actually, I manggit ka sang program, Sir Elmer. No, it will be just a opening sa aton ng mga kiosks.
1: Mm-hmm.
4: Narang kita da yung sang first event naton sang elimination sang mga dance competition.
1: Mm-hmm.
4: Nga patigay yun nun man sa mga laylain naton ng mga malls all over Bacolod.
1: I see, okay. So bali, ang gwa sini do ka soft opening lang, hindi nga grand opening gid.
4: Yes, correct na siya, Sir Elmer. Kay ang gindugin, ano niya, dugit reserve sa aton nga Gugma Foundation ang mga major events on the highlights kin naton. But of course, all throughout from October 1 to October 18, full gid yang bilog na bulan naton sa mga programa.
1: Aha. So bali, ang plaza naton ready na for accommodating ang aton sininga mga makadto sa maskara?
4: Yes, Sir Elmer, no, actually I think do ginamat-amat na to ang board up sa nagligad, naglabay ko to kagina, no, kaginamat-amat na to kakas.
1: Mm-hmm.
4: And ang within the plaza area gina amat-amat naman ang mga kiosko dito, may mga canopies na kita na gina-set up, and some of the stall renters ara gamat-amat naman sila sa plastar sa ilang mm-hmm. kiosko dito.
1: So therefore, ang aton sininga Bacolod Public Plaza will be ready in time for the opening of the Maskara Festival, kay isa ini sa mga festival sites where pati dugon ang mga kiosko, no? Pero kung ready ng plaza, ang NGC ready naman ng fountain area?
4: Actually, kagina, Sir Elmer, no, aga pa kita nag-attend sang flag ceremony, kaupon man kay Mayor Greg kay Councilor Ising, nakita to naton ara pagid ang board up japon sa Bacolod City Government Center naton.
1: Mm-hmm.
4: Sa fountain area. No, but nagsaka man ko sa mayor's office ang nakita ko man ang aerial view, kung baga ang point of view nato halin sa mayor's office, kikitaon gidada ang fountain area sa Elmer. So far though almost 100% na gid, no, I think it will be ready by the time nga magasugod na ang October nato, no. In my opinion, but I think again na do nag interview man si mayor, he's still hopeful, no, na mag-ingagaw ang contractor sang aton nga Bacolod City Government Center.
1: Kay siling ko, I stand corrected, sir, pero ang pagka-dumdum ko sine, nga ang contractor doon nag-promise man na natapuso nila in time for the Maskara Festival 2026 ang mga beautification and uplifting sang NGC kag sang plaza?
4: Yes, corrected, Sir Elmer. I think they promised by the time by the end of September gani, kung hindi mako magsala,
1: mm-hmm.
4: do dapat nang kumana na, kay I think do naglapaw na sila sa under sa contract period nila.
1: Mm-hmm.
4: No, so amotugin po si gid ni mayor nga dapat nga gawon gid nila by the time of maskara season na.
1: Oh, kay kun mahuy ano man lata sa aton mga bisita, multahan na lang na sila.
4: Mugid, Sir Elmer. Puti, I'm still very hopeful na mahingagaw ni siya. Kaya as we all know, festival site gid ang aton nga Bacolod City Government Center.
1: Mm.
4: And one of the attractions gid na siya sa aton nga syudad. So once ma-open ang fountain area, definitely it will boost or it will be highlight yun sa mga bisita natin.
1: Uh-huh. So bali, sino nga mga dinapit ng mga bisita for the rest of the festival days nga gina-expect naton sa Bacolod?
4: Actually, may ara kita mga national artists, Sir Elmer, during the highlights period. While abot sa national artists naton, actually, may ara kita sang international, no, nga uh-huh. artist.
1: Uy?
4: Though international music icon man siya.
1: Mm-hmm.
4: Kung isang high school or college, kung hindi ko magsala, sikat-sikat man siya nga singer.
1: Sino naman?
4: So, si Ayan.
1: Ayan
4: Ayaz. Alias yun. Sir Elmer
1: okay.
4: Ayaz eh. O, so rapper ni siya na from the States.
1: Okay.
4: Na damo man ni siya na sikat yung mga kanta.
1: American rapper?
4: American rapper ni siya, American artist.
1: I see. Correct. Okay. Oh, pero sa mga national yan, local natin nga mga kwan damo man?
4: Yes, biara kita, I think, Ben, Arakman, Arakman si mga vlogger nga sikat si sino to gani nakita ko kanina. Actually nakita ko nga ng lineup of lineup sang for the Mascara Festival do damo gid sang mga sikat man nga mga
1: sino gani nang nagabudots
4: mga international artist.
1: Oh, sino gani nga nagabudots gani naman nga Mindanaoan bla?
4: Nga ang gano'n, Sir Elmer, sorry?
1: Eh, nang gaduga saot na bala nga daw may daw budots nga style ba?
4: Si Elias.
1: Oh, si Elias? Oh.
4: Si Elias, I think, duging dala na din siya last year. No? Oh. So, I think, daw, lai naman nga, nga mga artista idalo naton for this year.
1: Uh-huh. Okay. So, bali, all in all, pila kaadlaw gid ang celebration man? From October 1 to October?
4: October 18, Sir Elmer. Pero sa October 25, niyara kita sang do ceremony, do closing ceremony ni siya, like last year.
1: Mm-hmm.
4: Do gamay lang ang celebration to thank all of our sponsors, sa aton nga mga suppliers, no? So, ang events kidya for the public, it will be on October 1 up until October 18. So technically 18 days kini siya, Sir Elmer.
1: Oh, so bali, October 1 to 18 may mga kiosko. Pagka 19 wala na ng mga kiosko, basi may extension naman.
4: Why do so far as basing from last year do ay nag-extend. So hopefully ang weather naton it will be a very good time nga makabawi man ang aton nga renters, no, para hindi man sila magpangayo sa extension kay not only ang mga Bacolod nuns gi suffer, no. Kay siyempre galaba ang celebration, but also ang mga gakadto man sa syudad naton para magubra, para magnegosyo, apektuhan man kung nag-extend yun kita. So hopefully while lang sa extension. Basing from last year, do I man kita nag-extend, Sir Elmer.
1: Oh, and actually, ang K5 News News FM is also part of the celebration. Kaya may ara man kami event, sir.
4: Oh, okay. That's good, Sir Elmer. Thank you good sa inyong man support. I think last year, do nag-support maka mo, Sir Elmer, no?
1: Oo.
4: Kamo to sang isa ka event nga dedicated sa K5. Nadumduma ko panto.
1: Kay Kwan na ni, yearly na ni sa Mascara mo festival. And that's the reason why every year we are a part of the celebration. Now, sa akon bala, sa akon sir, no, like ako, kuan ako senior citizen ako eh. Ano bing rason nga magwa pa kuya kag magkadto sa maskaraman?
4: Actually, may ara kita sa mga events Sir Elmer nga not only sa aton nga mga kabataan, not only sa aton nga mga working age, no, may ara man kita for seniors, may ara kita sa well, ang aton nga street dance arena competition, level up ni siya. Mag-o naman ang aton nga staging area.
1: Okay.
4: Ang aton nga electric mascara, well, from Mega World to Bacolod City Government Center, it will be the same area, but ang subsidy, I think, dugin sa kaani siya compared to last year. Eh.
1: Mm-hmm.
4: Dugin, ginambalangin silang i-level up nila.
1: Mm-hmm.
4: Niara kita events for seniors sa Bacolod City Plaza. Per sector, Sir Elmer, niara kita representation per sector. That is why nga, I think, if, for example, kaya sa IMO, kung gusto mo, may ara man specific yun nga adlaw para sa aton mga sectors.
1: Mm-hmm. I see. So, bali, amunang kwanabi ka masinina, di ma, ano pa kuda? Ya, magwa pa kuda kag magpasabad-sabad.
4: Magpagutok
1: da. So, therefore, damo sa mga activities, sabi. Now, pwede ka man makapili. No, may karnaval na ta, sir?
4: Yes, I think ginaprobahan na ni isang guni anaton isang naligad pa and ginhataga naman sila authority to put up ang ilang mga carnival.
1: Mm-hmm.
4: By October 1 officially ma-start sila sa ilang operations but mm-hmm. Subong do gina-test run for syempre for safety man no?
1: Yes,
4: by October 1 100% yun ang ilang operation.
1: Kay dapat siguraduhon gina hindi bala sulit patong natabo bilang aksidente bla.
4: Yes, I think that was 2 years ago, mm-hmm. no, or kung hindi ko magsala.
1: Mm-hmm.
4: Doon sa Gunson, ito ang nagkalatabo nga aksidente. That is why nga subong, dogin pa stricto gid nga 100% nga itong mga carnivals.
1: Mm-hmm. And with that, Councilor Jason Villarosa, sir, salamat gid for your time. Siguro, ang kwaon ko na lang sa imo is your invitation to the people, the listeners of K5 News FM to come to Bacolod during the celebration of the Mascara Festival.
4: Yes, thank you gid, Sir Elmer, for this opportunity. No? Kwaon ko na lang yung opportunity nga mag-invite sa tanan nga pumuluyo not only in Bacolod City but of course no Negros Occidental, Negros Island Region and the whole Philippines to come and enjoy our Mascara Festival 2026. I think kung hindi ko magsala, this is the first time na may ara kita sang international artist nga mag-celebrate and mag-party together with us. So let us enjoy, celebrate and feel the Mascara spirit diri sa Bacolod sa October 1 up to October 18. So thank you kag mayong gabi.
1: Salamat. Salamat gid sa kay Councilor. Councilor Jason Villarosa, sir. Salamat.
2: Lorga Vista.
1: Nabatian bago gilamang si Councilor Jason Villarosa ang chair sa Committee on Tourism sa sangguniang panlungsod sa siyudad sang Bacolod. Di mayo ko na. Ang preparasyon in place na. Ang tanan ready na, may mga foreign and local artists nga maga-perform sa Bacolod during the duration of the Mascara Festival, the 18-day Mascara Festival, October 1 to 18. Amuna ang kalawigon sang festival sa sininga tuig. About 18 days, lawig man no. Pero sa una, gani mas lawig, pagigya ka daw hamatsyagan ko daw whole October na eh, ang celebration. Pero ang lawig na nagyapon ng 18. Now, may mga bisita, may mga performers nga ginpang imbitar para sa celebration sang Mascara Festival sa siyudad sang Bacolod. Di kadto kamudi ah. Ang mga dira sa kwanho, mga layo bla, amuning time nyo nga maka-enjoy sa ginatawag nga Mascara Festival. Come with your family and feel the festive spirit of the mascara. Batyagun mo, experiensyahon mo ang festival nga sa mabatyagan sang tanan, no? Kaya alos makita mo na bisan ano kagutok. Ang tao daw nag-enjoy man. Kag bisan ano kagutok, ang tao daw wala man ginakapoy. Inablang sa limo nga, ay kagutok na naiya, hindi na ako daiya magkadto ah. Pero kadamo, giyapon sang tao. Daw wala ginakapoy, nagapagutok, tapos nagapakadto pa kariban ha. Malakat na sila sa SM, mabalik sila sa plaza. Manaog sila sa SM, mabalik sila sa plaza. Duway ginakapoy. Oh. Ga-enjoy pa na sila. Di amuna iya kung Mascara Festival. Amuna ang palibot. Amuna ang sitwasyon. And that's why, kung wala ka nag-enjoy sa pagutok, hindi ka para sa Mascara Festival.
2: Lorga Vista.
1: Because ang pagutok, isa sang mga usual no nga scenario sa panahon sang Mascara Festival.
2: Lorga Vista.
1: Mayong gabigid sa kay Jill Wensinga, good PM sir, ang balantayan sa Mascara Festival basi maglapta na naman ang mga illegal drugs. Juni Azucena, Sir Elmer, ga-monitor lang. Sige, salamat, salamat, Gid. And of course, ariman gyapon, nag-upod sa aton si Gina Purano dira sa Moises Padilla. Salamat, salamat, Gid. Now, ang anong rason, no? In my case, paano, anong rason, Kuya B? Nga, makakadto, malibot pa ya sa Mascara Festival? Nga, ah, malibot pa ko. Kay kagutok nga daan. You know what? Kung kaisa, kinanglan taman nga mag-enjoy sa life ta. Siligani nila ko, no, life is not about work and work and work. Life is about work and enjoyment. Nabala sila ko nung you work hard, you party harder. Batian nyo na sa mga kabataan nga nagatrabaho sila sang putoy-putoy sila trabaho. Pero after putoy-putoy sa trabaho, putoy-putoy man sila dayon party-party eh. Amo na yung kwansubong mo, ang trend sa mga kabataan, hindi na yung all work and without play. All work with no play will make you a dull person.
2: Lorga Vista.
1: Ang dating mo, boring ka.
2: Lorga Vista.
1: So, kinhanglan, mag-enjoy man. Bao siling ni Franz Michael Divina Gracia nya damo naman ni ang mga badyaw sir ay tuod no
2: Lorga Vista
1: ka mga alam na bala sa mga badyaw balana nila ya kun diin ang selebrasyon pag abot sang selebrasyon nagapaminta na pala ang selebrasyon ara na sila
2: Lorga Vista
1: kag ang style nila subong para hindi sila makibon maabot na di sila sa makulod. Dua, tatlo, isa lang kapamilya, tapos amunang makadto, pero isa malang ilahok mo nga na, mangita na sila sa balay, nga arkilahan. Sa aton sininga pagpadayon, i-check naton dugay-dugay ang sitwasyon sa Bacolod City Public Plaza. Ready na bala sa Mascara Festival? Stand by!
2: Lorga Vista! Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. K5 News FM. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
6: Mga butika. Damo health benefits sa mga ga-practice ang ito ang intermittent fasting. Masiling gani ka intermittent fasting, isa kaduha na lang ka magkaon sa isa kadlaw. Number one, ang benepisyo, wala gasto. Mm-hmm. Masave mo yung kwarta.
7: Gusto. Mm-hmm.
6: Ang isave ni mga kwarta, ibakal mo na D3 Bio. Kaya nga man, during sa intermittent fasting, nami kung may D3 Bio ka. Kaya nga, dako may bulig sa imong alawas, especially sa pag-increase sa ito ang metabolismo. Kag-lose weight ka pa, gagaan ka, gagamay buyon mo, kung ga-practice na ka intermittent fasting with Clinica D3 Bio. Masilingan ni ka intermittent fasting, sulod sa 14 oras, wala ka kaon. Kisa sa sinang adlaw, 16 ka oras, di ka magkaon. Kisa 18 hours gid, wala ka kaon. Paano? Halimbabi, katapusan mo nga panyapon is alas 6, di dito ka na yan magkaon, alas 10 sa aga. That's 18 hours or 16 hours or even 14 hours. Amo nang intermittent fasting. Updan mo sa gitawag Clinica D3 Bio.
8: Kamu na ka-kampiyon sa Clinica D3 Bio, no? Ang bagay nila ang MCTs na makita mo sa D3 Bio, ha? Sa Clinica D3 Bio is enough to power you. Ang example, ang kape mo, DTX Premium, gimutangan mo sa duwa ka D3 Bio, hambal sa studies, ha? 6 hours without carbohydrates to 8 hours straight. That's why pwede ka kapamahaw nga DTX Premium lang kagimpugaan mo sa D3 Bio. May isa to ka-quote hindi ko malipatan. If you fast, you're gonna last. Mm-hmm. Ang muna ginahambal nila, fasting is really important.
9: Kapalawig, ha? No? So, ang Clinica D3 Bio, Sir Boy, ang muna nga nagapalose weight sa tungod ginamanage ang mga timbang, Sir Boy, no? Kung ang Clinica D3 Bio kakadadlaw, no? Okay? Mm-hmm. Ang pagtumar natin sa D3 Bio everyday, no? Makabulig sa aton nga mag-promote sa pag-release ng isang ginatawag appetite controlling hormones ka nga isang leptin kag PYY hormone. So, ang leptin hormone, Sir JP, ang muna ang nag-kuhit sa aton nga utok once na busok na o naga-control.
6: Dumduman ko to, Dok Sam, to lecture na to. Gusto ka nga, hindi ka, dasi ka mabusog, butangan mo sa ano, binder. Imo-chan.
8: Oo, tungkol na kay imo-chan, ang imo-abdominal wall, they have these sensors, no?

0: istoryahan naman di about metabolism, ha? Ang conversion sa ginakaon mga food into energy. Kung metabolism ang istoryahan, ay may super organ nga in charge na. Ang ginatawag naton nga thyroid gland. May reason ang adres sa ginbutang sa liog naton. Ang hypothyroidism, hyperthyroidism, amu-amu lang na sa resulta sa imo. Magka-problema ka sa imong alawas and metabolism. If you take D3 bio sa may mga busyoda, may mga problema sa thyroid gland, gadlag ko ang liog, try nyo bala D3 bio. It corrects abnormalities sang imo nga thyroid gland. It promotes thyroid health and production sang imo nga hormones from your thyroid gland ko naga D3 bio ka bangod loaded ini sang medium chain triglycerides that regulates and assures your thyroid health.
1: Kampiyon Sir JP. Oy sa mga soltero da no kag sa mga medyo teenagers na and you have pimple problems, you could use Clinica D3 bio topically. Kung dugay na gid ang punggod mo nga gabuslo-buslo gid na butangis ang Clinica D3 bio. Number one, it's antibacterial. Kung fungal man ang cause ng acne mo, kaya gyapon. No need to change. Clinica D3 bio will still help you with your acne problems. Bacterial man, fungal man ang cause na or even ginatawag skin parasites ang cause na, kayang-kaya sang Clinica D3 bio.
2: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio. Health News. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio.
4: O si Rosita, kapangluya ang lawas, nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako, sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka? Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500.
5: Fat liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
3: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pareho sang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabakal sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Mabali si Bibi. Masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasab kun. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
3: Mighty C, mababaka sa mga butika.
10: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how? Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
10: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
11: Sport Biotics. Makabulig sa pagtap

madalas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori, nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sporbiotics.

0: 101.5 K5 News. Lorga Vista.
1: Padayon kita sa ato sining pagpangalagad diri sa palatuntunan. Last stretch na lang sa ato sining pagpangalagad. Of course, i-check naton dugay-dugay ang sitwasyon sa Bacolod Public Plaza. Wa ito yung nagapati sa sugid lang. Ginkadtuan sa ngaton upod ni ka K5 Berto Gakit ang Bacolod Public Plaza agod makita naton. Kun ano gin man ang sitwasyon sa plaza subong abi, now nga nagahanda na kita para sa pagbukas sang Mascara Festival. In 2 days, buksan na ang Mascara Festival. And in 2 days, magutok na ang tawo sa Bacolod and Plaza is one of the festival sites that would be busy during the duration of the celebration. Ang punto ko, isa sang lugar sa Bacolod nga makita mo nga tsyado ka busy katama nga area, amo ang Bacolod Public Plaza. Busy sa aga, busy sa udto, busy na gid kun gabi.
0: Lorga Vista.
1: That's why kinanglan ready na ni, kay kung hindi pa ni gani ready ang siling ko gani inang kontraktor da nga nagpulupasalig nga September tapuso nilang trabaho nila da sa plaza, multahan na
0: Lorga Vista.
1: Multahan sa rason that they were not able to deliver the kind of service that they promised to the city government of Bacolod. Nagpromisa ka, why mo gin kaya? Nagambal ka nga i-deliver nyo, wala nyo na tuman?
0: Lorga Vista!
1: Di anong punto? Hipsa na lang na? Hindi pwede. Kay under the law, kung may ara ka sang kontrata nga ginbayolar, may ara inasang corresponding penalty or punishment. Ina nga penalty, pwede ginayasokton ni Mayor Greg Gasataya sa kontraktor.
0: Lorga Vista.
1: Mayong gabi gali sa kay Ma'am Chimi Aragon. No? Singa, good evening, sir. Like and share done. Salamat gid, Ma'am Chimi Aragon, and of course, sa kay Jesse and the kids, no? Sa Aragon family.
0: Lorga Vista.
1: Going back sa sining problema naton sa kontraktor, nga mayo lang magpasalig. Abi nila sang syudad sa Bacolod, daw uyab lang ba? Abi nila, pasaligon talang niya. Uy, damo bala nagbusong sa pasalig?
0: Lorga Vista!
1: Hindi niya pwede nga pulo pasaligon lang. Dapat kung ginpasalig mo, ginpromisa mo, i-deliver mo.
0: Lorga Vista!
1: That's why, mabalaan tagi ni Subong kung how ready is Bacolod Public Plaza. Ready na bala? Why na nada lipod? Why na da sa may ginatabon-tabunan? Why na da sa may ginaatop-atupan? Kayo, ang kiosko sa one na magbukas o, Subong gani, guro ga, kwa na da, gasugod na da ubra sa mga kiosko? Di, gobra kiosko, gobra pa man kamo? Kay wala nyo na deliver ang ginpromisa nyo? Do, hindi amo? Ariga monitor lang kami di sir sa Lopez East samtang gahulat nga makatapos ka programa. Sige, salamat, salamat gid, Ma'am Chimi.
0: Lorga Vista.
1: I-check naton si ka K5 Berto Gakit on the preparation and finishing touches, kung may ara pagin man trabaho nga nabilin, finishing touches na lang dapat. Inablang ginagmay na lang nga talaposon, no? Kay man 2 days na lang kag magabukas na ang Mascara Festival. 2 days na lang kag ang Bacolod Plaza will be opened to the public. Hindi pwede nga after 2 days way pa yagyapon, hindi pa may ara pa da iya porsyon nga ginatulutakluban pa. Nanuna, nanu ba o? Abi nila guro sang city government daw ba o nga pasaligon lang. Siling ni Rowena Villaran Erbito. Good evening, sir. Monitor lang kami diri sa Purok, Maasin, Barangay Dulao, Bago City. Good evening. Ah, dira sa Bago. Oh, sa Barangay Dulao, Bago City, si Rowena Villaran Erbito. So, amo ina ang mabudlay nga sitwasyon. Kay man, supposedly, tapos na ni. Tapos ng trabaho dai. Supposedly, subong pa lang ang publiko, dapat gina-enjoy na nila ang Bacolod Plaza with the lights, the fountains, nga ginbutang dira to beautify the plaza and making it as a prime area where people can relax during daytime or nighttime. Amo na ang gina laumanda mo. Nga kung natapos nilang ubra, kundi why tani problema? Good evening, Sir Elmer. Always good ga monitor from Purok, Kapisan, Barangay Vista Alegre, Angie T. Aloy.
0: Larga Vista!
1: Kay man, kung nagapromisa ka, tumanon mo. Kay ginsaligan ka, himuon mo. Kay kung mayo ang imo hinimuan, mayo man ang imo imahe. Kag kun mayo ang imo ang imahe, it will all redound to credibility. Saligan ka sang tao because you're credible. And once you promised, you deliver. Amo na ang ginahulat sang tao. Pero kung nagapromisa ka, you promise one thing, you deliver another thing. Nagpromisa ka na himuon mo ini until September or before October, tapos October na, may pa natapos, di Mayo bala na, saligan ka pa bala sina, malaumpayhan ang tao. Next time around that you will transact with the city government of Bacolod, will the people still believe you when you say that you will deliver something on time? Di kunding tao, maduda na. Masiling na nga, nagaparang promisa lang na, pero laban sa tunaw na, gambala na sila, bro. Hindi na nila mahimo. So I hope, no, nga ang contractor will expedite everything that is left. Pasakuon nila ang trabaho. Hingagawon nila para tigayon ina nga ma-open sa publiko ang bilog na plaza, ha? May kalaway bala sina nga celebration ta ang aton iyang plaza, ang tunga magamit, ang tunga ginakubiran pa. Di Mascara Festival, ang plaza mo iya sarado. Mascara Festival, gainudyak ang tawo.
2: pag-udyak nila, paglakat nila, malikaw-likaw pa sila. Kay may ara porsyon da nga sarado. Nga hindi mo ba pwede magyan? Ti, nanunggoy isin na. So therefore, ara subong ang pressure sa kamot sang contractor. Kung hindi nyo mahimo ini, kag hindi nyo ini ma-deliver, ah, ti problema nyo gid nga dako eh. Problema nyo nga dako.

0: In closing, mga ka-K5, sige po na nga itong sininga pagpasalamat sa mga nag-like at nag-share sa nga itong programa. Salamat sa aton regular anchorman, Julius Mariveles, nga may ara lang sa importante ng appointment and therefore he allowed nga magbulos ko sa iya temporarily tonight. Salamat man sa tanan, no? Nga nangin kabahin sa atong sininga pagpangalagad subong nga gabi. I'm sorry nga gintinguhaan ko tani nga makontak si Attorney Romulo Makalintal. And in fact, he accepted my invitation for a phone patched interview. Pero ti sang tawagan namon, unattainable ang iya sininga number. Ang mga nagatuyo nga magpapili sa palabuton nga eleksyon, hindi lang kamo magdula sang paglaom. Hindi lang kamo mawad-an sang pagsalig. Kay basi bala pitik sintas, magdesisyon ang Korte Suprema and the Supreme Court will declare Republic Act 123-26 as unconstitutional and therefore cannot be implemented as law. Kung mag-amuna ang sitwasyon, mapilitan ang COMELEC, makarangkaran gini sila para priparahan ang barangay and SK elections. All is not lost as far as barangay and SK elections are concerned. Sa ngalan sa ngaton sining Chief Executive Officer and President Doc Ramil Uy, sa aton sining Vice President for Operations K5 Eljan Castanio, sa aton sining Vice President for Administration and Human Resources K5 Jean Paul Generoso, sa ngalon sa aton sining Station Manager K5 Rods Palma, Assistant Station Manager K5 Marv Aranjuez, kapartner ko subong nga gabi ka K5 Renz Alcantara, ka K5 Rimuel Alcantara, ka K5 Renji Alcantara, and of course ka K5 Adrian Gantalaw. Ako naman ang inyo ka K5 John Elmer Ubaldo. Nagapasalamat gid sa inyo pag-upod sa aton sa programa Larga Vista Program para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag galingawan sa Negros. K5 News FM.
1: K5 News FM. D3, Bayo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bayo ka. Ang D3 Bayo, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bayo. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500. GTX 500 ka! GTX 500! GTX 500! Basta may kabalaan na kaugdas, kapoy sa trabaho, kag-stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan, sa matasing kapagtingulan, kalaman ang abiyan. Mag-GTX 500 ka! Kaysa GTX 500, ang stress, malikawan, pagkaburingon, malimtan. GTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ugali si Ariel, nagkanto sila ito, isang nagligad, sikisakit, hindi katama, di ang basang tiyo ko, ito Marcos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa ako, tutunan. Salamat sa Mighty C!
1: Mighty C! Mabaka sa mga butika! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Sige, sa una yan, niwang-niwang sa akin, wala git ko gana magkaon, kagsagay lang ko ubo, hilanan, insulayan ko pa, no, ang Mighty C, tag 1 capsule, 310 C, after 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C!
1: Mighty C! Mabaka sa mga butika! DTX Coffee Mix!
4: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan, apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil, pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix! Mabaka sa mga butika! DTX Coffee Mix!
5: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi, bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi, sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix! Mabaka ang butika! DTX Beauty Soap!
6: Ako si Katrina, gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na tula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap! Mabaka sa mga butika! DTX Beauty Soap!
7: Ako si Elaine, ako gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sang akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap!
8: Mabaka sa mga butika!
9: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4 Biotics! Gatap na sang bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na!
10: Kung nagamala ang imo baba, perme nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Simptoma sang high blood sugar o kon hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pankreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.
11: Nagapalang dulom na ang akong panulok kag pirmi lang ako ginatuyo. Sa karon nagatatlo pala kapulan ang akong pagtumarag na ayo ang akong ginabastya. Ginapasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squadron Capsule.
10: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin, agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squadron Capsule.
9: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotics, nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble, sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka, bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha, kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
1: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lava, para sa mas astig nga performance.
12: Ga! I-shoot na ga!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
16: Let's go, go
8: flow with a flow.
16: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
8: go with a flow.
16: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
8: Charmy,
17: let's go with the flow.
18: Playtime Sabado, Playtime Sabado.
19: Buong linggo kong hinintay.
20: K5, may maayong nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kagwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kagbulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City sa likod sang Blood Check Laboratory kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalinlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyong senior citizen ID agun nga maka-avail sa inyong nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkatunan na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalinlain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyong senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 3 sang hapon. Di ano pa ginaulat mo? Hindi na pagulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
21: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
22: Ach!
21: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, si Unch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C!
23: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
21: Mighty C! The Mighty Power of C!
20: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sang live birth or marriage
24: or ining gitawag fatty deposits. Ginarekomendar ko gid Sir GP ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw para ma-address ining padayon nga progression sining atherosclerosis. Dako nga bagay ang DTX 500 kag Mighty C tungod sa bastante sining antioxidants nga amo ang nagapugong sa pag-build up sang gitawag plaque.
25: Paano dok nagasugod ining build up sang fatty deposit sa walls sang arteries?
24: Una gid sa listahan ang cholesterol kag iban pa nga mga fats or lipids like triglycerides. Kun damo nga bad cholesterol nga ginatawag man ni LDL or ginatawag lang nga bad cholesterol ang naga-circulate sang aton dugo kag mayara sang condition nga dysfunctional endothelium, makasulod ang LDL sa tunica intima halin sa lumen. Bangod may dysfunction sa endothelium, maga-release karon sang gitawag free radicals ang imo nga endothelial cells pakadto sa LDL. Kung bastante ka atandi sa antioxidants, bangod siyempre adlaw-adlaw kagainom DTX 500, adlaw-adlaw kagainom MITC, kaya lang tani himuson sa antioxidants ang mga free radicals. Apang, kung kulang ka sa antioxidants, bangod wala kaya gainom DTX 500, duway kagainom MITC, magadamo ang free radicals nga ginarelease sa endothelial cells. Kag ini ang mag-oxidize sa imo nga LDL molecules. Ang oxidize nga LDL ang hindi na makagawa sa gitwag tonika intima. Ang himuon karon sa endothelial cells, magapangayo bulig sa imo nga immune system. Tawgo niya sir JP. No? Mag-initiate siya sa mga expression nga gitwag adhesion molecules nga nag-attract sa mga white blood cells sa palibot. Pag-abot sa monocyte, sila ang magasulod pakadto sa tunica intima kag mangin macrophages. Ang nag-transform nga monocytes into macrophages ang mag-atake sa gitwag oxidized LDL. Agod ini ang ila kaunon kag iga-ingest or iga-ingest. Later on, ang macrophages ang mangin foam cells.
25: Ano na, Dok, kung mag-foam cells na?
24: Ang foam cells, sir, JP, amo ang macrophages nga nagkaon sang imo nga oxidized LDL. Kagbangod sang sagay nila kaon sining LDL, nag-foam yung ilatsura kung lantawon sa powerful microscope. Now, ang foam cells ang nag-promote sang pagdamo sang smooth muscle cells. Kag ini ang nagabulto na sa sulod sang imo nga arterial walls. Ang pagdamo sang smooth muscle cells ang nag-stimulate sang gitawag nila collagen synthesis. Bangod damo na collagen, nagatig-a na ang gitawag atherosclerotic plaque.
25: So anong matabo, Dok, sa foam cells?
24: Bangod sang sagay kaon isang macrophage ang oxidized LDL, inisoliha ang mapatay. Kag magalapta ang iya ginpang-usap ng mga lipids or fats or GP. Bangod sini, mas nagadamo ang unod sang mga bukol o plaque kag sa ulihi, ini ang mga rupture bangod man sang gitawag internal pressure. Bangod nga naglupok, magwa na ang contents sini apang may solusyon ang aton lawas. Gilayon nga mga purma sang blood coagulation or magakinapot ang dugo, agon punggan ang magwa nga mga lapta ang contents sang rupture plaque kag magapurma ang blood clot nga mas magapagamay pagid sang alagyan sa imo nga dugo.
25: Mugali na gapurma ang blood clot.
24: Ini ang mangin kabangdanan sa gitawag stroke.
25: Abaw.
24: Te, kaon pa kamuda. Subong man nga naglupok nga content ang mangin thrombus kag may potential nga magbaraman magag sa mga magagmay nga ugat. Kag mangin kabangdanan sang gitawag thrombosis. Ini tanan posible malikawan kun adlaw-adlaw katani gainom sang suplemento nga pinakataas ang gituwag antioxidant. The super duo, ang kombinasyon nga pinakataas ang gituwag antioxidant, wala sang iban, DTX 500 kag MITC.
0: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Ang DTX 500 na ay ampalaya extract nga bugana sa charity nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
2: Ilay-ilay din Lacrosse, taas ang akon nga sugar 375.
25: Saan nag-inom ka? DTX 500. Ilan na lang subong imo sugar?
2: Pagtigil ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 na
0: gito. DTX 500!
25: Mga dugang pagid nga health benefits sa adlaw-adlaw ninyo nga pag-inom sa aton Super Duo or Power Duo, ang kombinasyon sang Mighty C kag DTX 500. Ang colon and intestine inflammation nagahubag imo ata imo nga tinai. Ang isa ini ka chronic nga balatian nga nagapasakit sa aton tiyan, nagabutod, puno sang hangin kag nagakutoy ang tiyan. Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang makabulig agud matapna ang episode sang colon kag intestine inflammations.
24: Maghambal ka Sir JP nga intestinal and colon inflammation duha ang causative factors. It could be nga Crohn's disease or gitawag nila nga ulcerative colitis. Ini nga duha ka mga disease condition nga nagaresulta sa inflammation, makabuligid ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Bangod may ara siya anti-inflammatory properties sini. Labi na sa pasiguro nga hindi ka mag colon cancer. Sa nahibaluan nga ang sige nga inflammation ang makatugas ang ito ang damage sang imo nga DNA kag posible nga mahulog sa cancer. Hindi pagulata nga magkakulon cancer ka. Inom ka gid DTX 500 kag Mighty C kada adlaw agud maluwas ka sa gitwag peligro.
3: How does free radicals causes osteoarthritis, no? sa sunod sa lawas.
24: Ang ubuson niya, kuan? Ubuson niya yung cartilage?
3: Ubuson niya cartilage. Number one, ginapunggan sa free radicals ang paghimo sa cartilage kag collagen. Number one, collagen kid. Kay kung wala collagen, hindi ka himo sa imo cartilage. No? So, ang paghimo sa collagen, ginaapektuhan ni sa ginatawag ng free radicals that causes oxidative stress. Kung wala ka ga DTX 500, kung wala ka ga Mighty C, no? So kung hindi ni mahimo ni ang mga raw materials for good bones, no? And for good cartilages, amuning kasugod ang imo mga sakit-sakit sa mga tuhod, sa imo mga kamot, or mga osteoarthritis symptoms, no? So kailangan mag DTX 500, kag mag Mighty C para bakod ang tulan, kag layo kasi natawag nga arthritis.
24: Nantawab lang first generation sa Bible from Adam to Noah. No? Wala to yung mga arthritis. Yes. Bastante to ya antioxidant. Kaya ang pagkaon, prutas kagulay lang.
4: Mm. Correct.
24: Di, subong niya, damo na pre-radical sa palibot, sa mga ginakaon, importante nga mag-inom gid mga suplemento nga taasang antioxidant. Diin ka pa makakita sa food supplement nga kaangay sa DTX 500 kagbaiti si Sir Boy, na Sir JP. Sa pagkadamo nga health benefits ang ma-offer sa aton nga gamay nga kantidad. Dula ang ang panakit kag ang butod sang tiyan mo. Likawan ang pagsinakit sa mga joints mo. Nagahubin ang selula mo. Way kagatigulang. Gani dugay ka magtigulang git. Di permi na mo balik-balik ini. DTX 500 kag Mighty C nga combination adlaw-adlaw. Kung layo ka, kung gusto ka malayo sa epekto sa mga free radicals nga ga-atake sa imo nga lawas.
5: DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na! Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag DTX 500! Agod maging mas hubin sa itad ang itsura! DTX 500! DTX 500!
6: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
17: Imong blood sugar test.
6: Ilatong score ganit?
17: 470.
6: Nagtiko 2
17: sa gabi, 2 sa
6: agad. Ilan na lang imong blood sugar?
17: 160. Yeah. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
5: DTX 500, Mighty C, alkaline, ga vitamin C.
22: Ako gali si Abigail Loser, sa estudyante. Ga problem magid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
26: Kag subong kanami sa akong paminsara.
5: Mighty C,
27: mapalit sa mga para sa libre nga check-up, bisita halang
28: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
29: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel.
30: Iloilo City.
29: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
30: Roa City.
29: Atubang sa PLD McKinley Street.
30: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
29: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue.
30: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
29: San Jose Antique,
30: Juan Tiong Building,
29: Barangay 8, Bagumbayan,
30: fronting Quezon Mall.
29: Amar Alternative Medicine and Wellness Center.
30: Culasi,
29: National Highway,
30: kilid sang LBC.
29: Clinica de Alternativo Medicina,
30: Kabangkalan Branch,
29: located at ACM Building,
30: Texas Street,
29: corner Red Box,
30: Kabangkalan Public Market.
29: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
30: Sagay City,
29: Radyo Bandera Compound,
30: likod sang Pag-ibig Office.
29: And
30: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
29: Bacolod City,
30: Ernai Street,
29: fronting Paglaum Sports Complex.
31: Impormasyon sa ikayong lawas.
25: Kanami isang puntri, Dok, no? Kung gusto ka malayo sa free radicals nga ga-atake sa imo lawas. Ariaw, kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
3: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
25: Basic.
3: Oh, maligo. Basic.
24: Ang pagligo is not enough.
3: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap.
25: Ang
3: DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor.
32: Para maghamot pagit ka, Sir Boy, parisan mo sa nga klinika Dio Fresh.
3: Uy, swipe, no? Swipe.
32: Pahamot kag nakapaputi sa nga ton nga kilik-kilik.
3: Po kung aga na, migit pa nga pidok sa mga.
24: Yes.
3: Do, hindi ko ginmapunggan.
24: Pwede ka makapili sa tatlo namon ka kape. Pwede kang mag-inom DTX
32: Coffee Mix. Pwede.
24: Pwede ka man makainom sa amon nga DTX Premium. Pwede man ka kainom sa amon nga pre-bio coffee. Pili ka lang. Ano ang mga benepisyo sini? Kung mag pre-bio coffee ka, amoning kape nga may prebiotics kag probiotics, Sir Boy. Mangkot mo, di ba do? Mapatay man ang good bacteria sa init.
3: Oo, patay.
24: Baskog niya ang good bacteria nga ara sa prebio coffee.
3: Hindi
24: na yan patay sa init.
3: Naka-armor niya.
24: Because ang klaseng probiotics nga ara sa aton nga prebio coffee is spore for base.
1: Meaning
24: pa, base kan ano kainit?
1: Puslan gyapon sang lawas.
24: Puslan gyapon mo sulod siya. Hindi siya mag-activate not until sang nagakaigo nga desired environment kag desired temperature.
1: Grabe nga technology, no?
24: Pero may cancer ka, degenerative stage diabetes, I suggest nga gamit ka sa aton nga DTX premium coffee nga ang iya sugar is stevia. May ara pa siya Ganoderma mushroom sa boy.
3: May Ganoderma nga may ergotionine, the herb of immortality.
24: Wow.
3: Amun ako ng pinaka-campion nga antioxidant.
24: The herb of immortality. Namigali ang kuhan eh, DTX premium. Dugangan pag hindi mo kuhan.
3: DSC.
24: DTX 500 herbal capsule. Pero ang namianjin lang ang kape is DTX coffee mix. Ang kape ni Sir Iljan. So pwede na sila kapili. DTX Coffee Mix, DTX Premium, kag Prebio Coffee. Pili lang ka mo. Hindi nang namian nyo. Puro healthy coffee na siya. Kanto ta sa diskasa na to ang sikrito ni Engineer Albao. Si Engineer Albao, panago-nago lang na siya. Once ka panago si Engineer Albao, gagamit na siya sa DTX Herbal Oil. Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasans ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamasans ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Nung amo na nga si Valentin, kakanto ginadi kada Merkulis, kay ang taga-Radyo Bandera gapamasahi. Gamit ang DTX Herbal Oil. Tapos pamasahin ni Engineer Albao, gainom gina siya sang
1: Extend.
24: Food supplement.
4: Sige. Impormasyon sa ikaayong lawas.
25: So, let's talk now about D3 Bio. At paano ini makabulig sa inyong health sa Talk ni Doc with Sir Boy Solueta.
7: Talk ni Doc!
3: Thank you, Sir JP. Subong adlaw ton anta, paano bala si Klinika D3 Bio? With, of course, with the help of the next superstar, no? With Klinika Spore Biotics, makabulig sa inyo absorption of minerals and vitamins. Ano bala ang benepisyo nga makuha sang aton lawas kung nami ang aton absorption sa aton gut? Kag ano bala mabulig sang ginatawag nga probiotics from Spore Biotics Klinika sa ginatawag nga Klinika D3 Bio, Dr. Ramil?
24: Tinabalaan na to, Sir Boy, nga ang Klinika D3 Bio may medium chain triglycerides. Especially ang iyang lauric acid, no? Ga-protect, kag-enhance sa more than 100 to 300 trillion nga probiotic bacteria. Na kinahanglan nun, gin, sa imo nga lawas. Tingin nga mga probiotics, mga good bacteria, Sir Boy, ginaprotektahan, kag ginapromote niya nga mas maayo ang imo nga ikaing lawas, kaya nga man, mas nami ang absorption sa mga sustansya, mga nutrients na kinahanglan sa imo lawas. Ang nakadami pagid ining mga probiotics, sila ang ga-create sa gitwag hormones and vitamins nga kinahanglan sa imo nga 10 trillion cells.
1: Wow.
24: Sa aton lawas. Okay. Di ining medium chain triglycerides nga ara sa gitwag D3 Bio, ginaprotektahan niya ang more than 400 kinds ang gitawag probiotic strains nga naga puyo biskan diin sa imulawa. Sa dina, may iba nara sa baba, ang iba nara sa lunggan, ang iban sa imong ilong. Tanan nga buho sa kuha na, sa lawas. Ang pinaka the best din sa mga kababayanan nga dapat damo good bacteria ang inyo nga mga flower.
1: Flowers.
24: Oh. Now, sa ato na balaan, nga hindi man coincidence, Sir Boy, nga majority sa gitawag good bacteria ara sa imo tinai, no?
3: Ara, kay tanan-tanan, Doc, ara, tanan-tanan nga mga bacteria gati niya, no? Sa, alin sa mga pagkaunta.
24: Ang absorption,
3: ra? Ang absorption.
24: Dira, ginahimo ang mga hormones.
3: Da, man tanan-tanan, ginahimo. No?
24: Mga B vitamins, kag other vitamins, dira, ginahimo. Amo nang ara sa ladaga, tiner, amo na gani, nga, nag-abot sa punto, nga may upod na, no? May Batman and Robin na, may upod na si D3 Bio, Sir Boy. So, ini nga point is, once nga i-combine mo na si D3 Bio kag si Klinika Spore Biotics, dako ang iya mabulig para maghimo sang gitwag gut-derived vitamin Bs like biotin, cobalamin, folate, niacin. Tanan nga B-vitamin sa kaya niya i-manufacture dira sa aton tinai, Sir Boy.
1: Wow,
24: kung gainom ka D3 Bio kag Spore Biotics nga suplemento, no need ka na nga mag-inom pa B-vitamins. Kaya niya himuon ang mga pila ka mga happy hormones. Eh, din kasi na. So ang research kag study nagpakita nga ining mga B vitamins isa sa pinakapaborito nga vitamin sa imo nga brain.
25: Uy.
24: Nga malayo ka sa Alzheimer's, dementia and any mental disorder nga problema, Sir Boy. Kung kumpleto ka sa Nitribio kag Clinicas Probiotics, including na da ang energy production, synthesis kag repair sang DNA and RNA, genomic and non-genomic methylation, kag synthesis sa gitwag neurochemicals and signaling molecules. Maedad ka na lang 90 sa gatos, hindi ka mag-ulibata, hindi ka mag-ulianon. Nga man, palainom ka Nitribio kag Clinicas Probiotics.
3: Kung may tandem for life, amunin nga tawag na mo niya nga ProBio Tandem, no? Clinica Nitribio with Clinica Probiotics. Mayo si imo brain, mayo sa absorption sa mga minerals and vitamins from the food you eat, which maximizes your performance, no? Sang imo health, no? That's why it's really important na ano pang ituksam ang mabulig sang kombinasyon sang Clinica Nitribio with Clinica Probiotics.
32: Namigod, Sir Boy, nga ipares ang Clinica Probiotics kag Clinica Nitribio kasi syempre ginanourish ang MCT no ngara sa Clinica Nitribio ang aton nga good bacteria balo ka ning ang mga good bacteria ngara sa aton nga tinai, Sir Boy, ginaprotektahan niya ang aton nga gastrointestinal mucosa, no, ang aton nga mucous lining, Sir Boy, nga sa diin ginapadamo niya, no, muna nagatrap sa mga kagaw eh, no.
3: Correct.
32: So ang Clinica Nitribio nagpadamo sa aton nga good bacteria nga sa diin, ginapalayas niya man, Sir Boy, ang mga bad bacteria, no? Ginapalayas niya kag siyempre ang Clinica Nitribio ang obra sa nagpadamo sa aton nga good bacteria nga sa diin, gina-prevent sang good bacteria nga maglapta ang kagaw sa aton nga lawas. But silang ginabutangan niya sang kudal, Sir Boy, para hindi magkadto ang kagaw halin sa tinain naton pagkadto sa aton atay, pagkadto sa aton nga kidney, no,
24: ginabutang niya organ
32: o para mapinsod na tos lang. So ang Clinica Nitribio o kon probiotics, no, nga ara sa aton nga tiyan nga ginapadamo sang Clinica Nitribio, no, ginapanami niya man ang aton nga serotonin.
24: Wow.
32: No? So 50%, Sir Boy, sang serotonin, Sir Boy.
24: So kung combine mo ang Nitribio kag ining gitawag Clinicas Probiotics, ang synthesis kag metabolism gapurma, Sir Boy, ang mga neurotransmitters.
3: Correct.
24: Kag neurohormone.
3: Correct. Ang unang kampiyon gid sa tanan.
24: So pala inom ka sina, Sir Boy, layo ka sa anxiety disorders. Mm. Layo ka sa mga ining problema sa
32: hindi ka tulog,
24: sa depression,
3: sa emosyon. Oh.
24: Nami tulog.
3: Nami tulog. Ano pagid mabulig sang ginatawag sang Clinica Nitribio sa aton mga probiotics? Ang Clinica Nitribio may specific medium chain triglycerides called lauric acid.
24: Mm.
3: This lauric acid, no, amuni ang yayo, amuni ang bodyguard sang ginatawag ng mga probiotics nga ara na daan sa aton lawas, no?
24: The resident bacteria.
3: May mga resident bacteria ka na. Pero kung kulang ka sa ginatawag ng resident bacteria ng probiotics, that's why you need to take Clinicas Probiotics. So ang therapy di amuni, inom ka anay sang imos probiotics, tapos mainom sang probiotics mo, imnan mo sang Clinica Nitribio. Kay ini tanan gapanami sang absorption sang imo mga minerales, that is really good for your brain and your gut. Remember, your gut is your second brain. Sa science it is called the enteric brain. Nga agya tawag nila nga second brain ang imo gut. Kay ang brain cells or neurons nga makita mo sa imo brain, ahala man na sa imo gut, no? In fact, second to the brain, ang gut ang pinakadamo sa ginatawag nga neurons, which amunin ginausa sa constant communication between the two organs. That's why kung healthy imo gut, most likely healthy man ang imo brain.
24: Tama.
3: That's why kung ikaw ga Clinica Nitribio, healthy ang imo probiotics. Kung ikaw may probiotics, sigurado nga ang imo ang probiotics magtiner sa imo lawas, no? Kumbaga ini makaepekto gyud sa imo brain abilities, cognitive man, emotionally, tanan-tanan ni apektuhan sang ginatawag nga kombinasyon.
24: Pati utang mo, madumduman mo.
3: Mga utang,
24: kung mga kontra mo sa una, madumduman mo. Ang mga ex mo sa una, madumduman mo.
25: Nami gali, Sir Boy, sa mga estudyante, ga-review, no?
3: Nami, gid ganyan kombinasyon. Layo ka na sa masakit, pretty pa ang imo cognitive function. Mm. That's why it's really essential nga mag-pro-bio tandem na kamo. Clinica D3 Bio plus Clinica Spore Biotics.
25: Kung si DTX 500 may TC, D3 Bio plus kwanya, plus
3: Spore Biotics. Spore Biotics.
24: Ang pinaka-the best, wala na sang iban nga future antibiotics nga gamiton mo.
3: None.
24: The combination of D3 Bio and Clinica Spore Biotics. These probiotics are future antibiotics, especially kung may mga resistant bacteria na ang mga lawas.
3: Ah, kayang-kaya.
24: Kaya, wala sa iban makapatay. It's your gut bacteria.
3: That's why mga researcher ka mga doctor sa Amerika, they are promoting that probiotics will be the future, no? The future antibiotic nga, because it is a natural enemy of bad bacteria. That's why it's really important nga magtumal ka mo sa Clinica Spore Biotics together with Clinica D3 Bio.
24: Sa mga Amerikana, nami ni siya, no? Ang combination sa Clinica D3 Bio kag Clinica Spore Biotics, especially kung may amoy ba, naga-LBM ang kabataan sa boy. Dako,
25: may outbreak lately sa cholera, bla, dok. Damo na nagkalamatay, bla. Kita mo, iban ang water source. Sila lang mag-inom, pero iban niya, kakaigo, cholera, iban niya, wala.
24: Wala.
25: Bakod yung ilay nga.
24: Nga mga gut bacteria.
25: Gut bacteria.
7: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay isang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. With Physio.
8: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular nga regla, sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabagat sa mga butga. May DC. Ang alkaline. Nga vitamin C.
9: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang may DC. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat.
7: May TC,
27: para sa libreng check-up, bisitahan lang
30: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
27: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
30: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
27: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
30: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
27: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
30: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
27: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbay, fronting kay Sun Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
30: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
27: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
30: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
27: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
25: Alright, para sa dugang pa nga mga health benefits ang aton nga power tandem.
24: Kanto ta sa mga dugang pa nga health benefits kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bio, adlaw-adlaw gainom ka sang Clinica Spore Biotics, ini nga mga combination, may ara siya anti-asthmatic properties nga makabenepisyo kung may ara ka asthma. Ti nabaluan na to nga ang lauric acid at capric acid nga damo sa Clinica D3 Bio or sa D3 Bio, they are known nga may ara sa anti-inflammatory properties. Si kung i-combine mo ang combination sini nga fatty acid sa Clinica D3 Bio, gina-explain ang effectiveness nga ma-reduce ang gitawag asthma-related symptoms. So, in short, nami i-combine si Clinica D3 Bio kag Clinica Spore Biotics, no? Kay may mga certain nga mga antioxidants nga isadra ang imo nga gallic acid nga gina reduce niya ang pro-inflammatory cell infiltration kag ma-improve niya ang alagyan sang imo nga hangin. So in short, kung may asthma problem ka, inom ka Clinica D3 Bio plus Clinica Spore Biotics.
3: Kagapon no, I read about a feedback kung ano ang bulig sang Clinica D3 Bio kag DTX 500 sa isa ka tawo sa Lakalota, no, nga nagbukol ang likod, nagna and everything. Namati siya sa isil. Gintry niya, na-convince siya nga itry niya ang DTX 500.
24: Siya nag-combine DTX 500
3: with D3 Bio.
24: Clinica D3 Bio.
3: Uy, kag-amat.
24: Gin-inom niya kag-ginpahin sa iya bukol sa likod na daw mao ko ano?
32: Abuswang na.
2: Kadako, dako. Sa bukol, dubilog niya likod, dubukol na. Tapos may mata. Dati, maging amat-amat niya, amat-amat sa inom, sa DTX 500, kag Klinika D3 Bayo, adlaw-adlaw kita yung improvement. Ay, sa kaluoy, sa Diyos, subok ang likod ka okay na. No? So that is the power of medium chain triglycerides coupled with a super antioxidant. It will help your body heal itself, you know? It will facilitate the healing process by supporting, no? Para kontra infection, may D3 Bio ka. Kontra free radicals caused by inflammation, may DTX 500 ka. That's why ang ini nga produkto sa Klinika D Alternativo makabuligid sa inyo, no? Makabuligid para layo sa gastos ang masakit, para layo sa ginatawag nga damages sa pagmasakit. So kung ako sa inyo, adlaw-adlaw mag Klinika D3 Bio na kamo, mag DTX 500 kag of course to improve overall and brain health, mag-Klinika Spore Biotics.
24: Ang ibang sir boy nag ano trangkaso na, ako daw matrangkaso na. Galing ay damo ko ditribayo mo. Damo ko Spore Biotics.
32: Uy, nakadayon na kaso.
24: Isa ka box inom sa kadlaw ah. Uy, kadayon ang hilanat ko. Thank you sa Klinika Probiotics, Spore Biotics, kag Klinika D3 Bio.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas.
24: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayog gid sa madamo ninyo nga balatian.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Factory, bayo ka na! DTX 500! Ulang sa pagkaon sa utang kang prutas, hindi na magkabala ka! Mag-DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghunta sa makahalit ng free radicals, likawan ang baratian! Mag-DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasa may kabala na kaugtas, kapoy sa trabaho, kag-stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan, sang matas ka pagkihulat, kalaman ang kabiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburigon malimta. DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ko dyan katama. Diyan ba sa tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan, apang laingid ang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil, pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabaka sa mga butika.
7: Moderna Max. Max Effect.
8: Ako galing si John Ray, dahil sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Luterna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
9: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend.
10: Makakal sa malapit na butika.
11: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Kampyon na radyo.
1: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News FM. Super Coolitan at Tawana. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: J5 News FM, oras natin, we get 45 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-K5, and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee, upang nakita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema nga gusto kini palabot kay Jay Lolo, problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life, o kung ano naman na klase problema nga nagahatagin bugad sa inyong balatsyagon kag nagapagumon sa inyong mga paminsaron, sumong agabi, text na ulit tawag sa ating smart number 0928-611-2263 o kung sa ating Globe number 0927-748-940. Kaga sa gusto naman mag-share sa ilang opinion, kaga komentaryo regarding sa mga issues kay mga balita sa aton palibot, sa liwat i-text lang o itawag sa ating smart number 0928-611-2263. Kaya sa liwat sa ating Globe number 0927-748-940. September 28, 2026. It's a Monday evening, mga ka-K5. Kag-ari na siya. Ang ginahulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, Lord.
1: Mayo. Mayong gabi si mo, K5 Girili.
0: Kamusta yung mga adlaw sa mong law?
1: Well, so far, so good. So good. So far. Mayong gabi sa itong tanan, ako naman si Jay Lolo. Lunes ng adlaw, pizza 28 sa bulan sa tinang siyang September. Nainom nyo na? Nainom nyo na ang DTX 500? Ate Mayo, ah. Mayo, maayo kagin. Mga ka-K5, wala kita unta sa pag-remind sa inyo kanagabi nga aton gid nga tagaan sang importansya. Mas mataas nga prioridad ang aton ni kayong lawas. Ang mga handom naton sa kabuhi, libre. Wala sing bayad. Ang handom naton nga tahom kag masanag nga palabuton, wala sang bayad, libre. Ang ato nga gusto sa kabuhi malang is mag makangkon sang pag-improve kon masanag bas damlag para sa aton pamilya. Ang matahom nga balay kag duta nami gid ni bla. Kapin pagid kon may ara kang salakyan. Gusto taman makahandom nga maka-travel ta around the world. Makaangkong kita sang sufficient nga financial security sa bangko. May madako kita nga deposito nga kwarta sa bangko. Handom taman makaangkon sang malapad nga talamnan nga luta. Handom taman nga makaangkon sang negosyo nga grocery kag iban pa. Handom ginhaton nga maka-eskwela ang kabataan sa mas naming ipribado nga eskwelahan. Handom taman nga makaangkon sang kagayunan nga para magbulig sa ibang tawo. Inita na nga handom kinanlan lang naton nga trabahoon. Kag wala sa imposible sa taong nga nagatuo sa iya kagalingon kag ilabinagin sa aton mahal nga Diyos. Sa paglabot sini mga ka-K5, kinang lagi naton sang may maayong lawas mga ka-K5. Timan ang handom tang mga na-mention naton, mangin baliwala kung ikaw baldado. Kung ikaw isa nag-loko sa inyo balay, ara ka lang isa sa kilit siyang balay kag ginahungitan ka na lang. Hindi mo malabot ang itong mga handom nga na-mention naton tungod para si mo, hindi na to importante. No? Nga masakit kagablatian ikaw, ang pinakahandong magid kun para mag-ayo ka. Ang handong magid is mag-ayo ka. Magbalik ang imoy kayong lawas. Now, before naglain ang imoy kayong lawas, anong imo sitwasyon? Mayong kondisyon mo. Mayong sistema mo. Pero nga naglabot sa punto nga nagamasakit ang tao kang nagabalatian. Tungod hindi natin maibitar mga ka-K5, hindi natin kontrolado mo. Tungod mismo ang aton nga lifestyle, ang aton nga pagkaon, ang aton nga sinalayo sa pangabuhi, nag-aapekto sa aton ni kayong lawas. Sugod kita sa pagkaon. Ang pagkaon sa aton pag-inchinding, no, nagahatag sa aton sang kusog, nagahatag sa aton sang kabakod. Ang iban, ang pag-itindi is importante nga may masulod sa ba kang mga busog ang tiyan, okay na. Pero ang lawas gali naton, no, may ara sang atay, may ara sang kidney, may ara sang kurason, may damo nga ugat, may damo nga dugo, may tulan, may panit, may unod, may utok, mga ka-K5. Mga parts ng body naton is different system, abi, no? Different system of our body nga kailangan sang sufficiente nga minerales, vitamina, kag iban baging nga mga essentials para mag-functionar siya sang isakto kag padayong kita nga buhi. Ang source ng ato nga mga material nga kinanglanon para sa ato nga different system of our body is halin sa ato ng pagkaon. Makuha sa ato ng sample sa pagkaon na ato sa kalabasa, ano gani? Vitamin A, pampalinaw ng mata. Makaon sa mga isda o kung mga karne para makakuha sa protina. Kinanlan taman magbako ng tulaan naton. Ano nga vitamins ang kinanglan naton? Ano gani? Calcium. Mga sampulan na mga kakifab nga natunlo sa aton, no? Gayun na tanan makuha naton sa pagi sa pagkaon naton. Kaginausap naton, kaginasaburan. Ginausap naton para masaburan. Kagyutay na lang maging trabaho sa aton nga digestive system. Once itunlo naton ng nausap na naton ng mga pagkaon, gamay na lang ang trabahoon sa aton nga digestive system. Para hindi siya matawag na ito, ma-overheat kung sa mga makina pa. Kinanglan na gamayon mo nagadaan ang mga pagkaon ngay pasulon mo siya ito before mag-abot sa digestive system. That's why ginausap na ito. Karoon sa siyempre naman, kinanglan na maganda kakagawa namin mo pagkaon, no? Saboroso. Mayong pagtimpla. Preska. Now, subong sa aton pangabuhit, may mga pamaagi na nga pagluto nga parang tanawon sa iba, kag masaburan sa iba, nga daw tutuod gin. Pero may aragli sa mga panakot kag artificial flavoring nga base sa chemicals nga para mag-alsang ya sabor, nga para magnami ya sabor. Iban ginamutangan sa mga chemical-based nga mga artificial flavoring. Gakunin mo yung saburangin, do karnigin, do lamok, do manokin. Pero wala man sang unod nga manok. Wala man sang unod nga karni, kundi mga artificial flavoring nga daw manok ang do karnigin ang sabur. Sa itong pagkaon sa mga canned goods, mga dilatas, mga ka-K5. Gindesign ina siya nga parang magtinay sa malawing chimpu kag panahon. So kinanglan is ma-preserve ang iyong freshness. Ma-preserve ang iyong pagka-priska, no? Kag iyong kalidad. Kinanglan sa preservatives, no? So ang preservatives isa ka pamaagi nga parang maging madugay ang kabuhi sa isa ka dilata.
0: kay man ginisign ina siya sa mga sa Malawi ng panahon sa nahambanan nato. So kinaglan siya ng preservative. Kaya ano ang preservative? Isa ka natural o chemical? Chemicals. May tama ka. May tama ka kagtatamaan ka rin. Ang preservative isa ka chemical nga para mapreserba ang aton nga pagkaon sa sulod sang lata. Kapag ambre mo sa mga canned goods naton do kagapon ang inihaw. Do kagapon ang indakop sa dagat kag insulod sa lata. Kapres ka katama. Now, kung mapatay ang tao, siyempre ginakalabanan gina sa Filipino, ginapulawan. Pulawan kag siyempre ay damog at tipo ng mga friends and families, no? For sa pila ka mga inadlaw kag ining gabi, no? So, karon para hindi magpanos kag manimaho ang mangkay, ang patay ng persona, ano kinalang gani, ginakadala sa ining porinarya, no? Kagina proseso nila nga para hindi magbaho ang bangkay sa tao. Bagi sa chemical nga ano gani panawag na nga para hindi magbaho ang bangkay, ano gani na injection? Formalin. May tama ka. Tatamaan ka rin. So, ang formalin, shampoo lang na siyang pasirba sa lawas ng tao, sa isa kabangkay ng tao, nga para hindi madunot, para hindi magbaho. Katulad man na siyang pagkaon nato nga may preservative. Do, fresh ka lang siya giyapon sa sulod sang latang nga once makabrihan mo. Sa gagmay-gagmay lang, hindi ka man maano siyang mga preservatives, ha? Como chemicals, hindi ka man maabiktuhan na yun right away. Pero sa dalayon, yun kung nisipo ni mo, sugod sa tuing pilang edad mo nga nagkaong ka sa mga canned goods. Sa subong sa edad mo, abing kung pila ka na subong, isipon mo, hindi mo na maisip. Kung pila na kalata sa sardinas, sa corned beef, sa pork and beans, at kung ano pang mga dilatas nga may mga preservatiba nga natilawan mo throughout the years sa imong lifetime, di ba? Tingala ka na lang mag-abod ka 40, 50, 60, pasaka ang edad mo, tingala ka na nagakiang-kiang ka. Kung diin tong awik kang parte sa lawas ni mo, dito yan nagatubo ang imong masakit o konbalatian. Katama? Tama! Katamaan ka rin. So sa pagkaon magagakifer tungkol sa ato niyang lifestyle, hindi natin maibitar nga makaangkol kita sang sakit kagabalatian. Subong man sa tubig, ha? Ang tubig, mga kakifibes, sang una, nadumduman ko, bisan din kumalagaling mag-inom. Ha? Inom ka sa bumba. Inom ka sa, ano kanina pa, nagsabubuhon. Sa mga tuburan, sa palibot. Makainom ka pagyapon sa gripo. Subong, mga kakifibes, dito sa putok-putokan sa mga bukid. Pati sila dito kung saan din nga gina-expectan nato niya nga wala tiyo sa mga artificial ako na mga bottled water. Dito sila may mga galunda sila sa tubig. Nagkasag-uma sila sa mga process nga pa tubig inom, pwede mainom. Mineral water ako bottled water man. Because nga aman, because sa aton panahon, ang aton nga water source, ang water table naton sa dalom sa duta, daw hindi na kita kasigurado nga as limpyo nga kag-safe na sa inumon, especially subong. Hindi ka nakasalon sa baso mo sa gripo, kag inumon na yun. Hindi ka na yung kasali, kaya nga aman ang gripo kagwa subong, nga labanan, no? Balantaman, kagwa sa gripo is chocolate. Nagagwa sa gripo, no color kape. May mga tina, may mga tuktok. Kag sa hindi nato may maluan mga kakifibes, sa dalayong gaaging

Kaka-K5D, siyempre, hindi pwede ang hindi ka magaklohangin. You know what? Tinanglan mo ganyan magaklohangin. Karoon magkagigabi sa mga nagatutod sa basura. Mga kalug kontaminadong nag-aalsa ang baho. O kung pasulod mo sa modernized sa jeepney, nagsakay ka kanamig gigi aircon sarado, komportable, may pulungkuan, may konduktor, may kurtina pagani. O galing lang, no, sarado sa kagbugnaw. O galing lang, unisyado karon yung nga nagakutoy ang tiyan. Nag-blubaliswa ang iyay ang sulok-sulok. Kag magpasungaw siya bisasulod sa modernized jeepney. Sos Mariusip. Do parehas lang gingas mas kamo kag ginahiluan. Do parehas lang ginbuyan ang atomic bomb. Nga susulod kamo sa kwarto nga hindi kamo kagawa, kino? Ano pagawa mo kisirado bintana yung sa modernized jeepney? Silyado yung mga bintana, na? Ang alagyan mo lang ganyan ang pertahan, di ba? Di ka rin magpasungaw. Sabi ko, isa katao na kung magdungan, may tatlo katao magpasungaw. May nilupok ang ilay ang baho. May ganun. Karoon, anong tendency na ito? Ikaw mo, hindi naman makita ang hangin. Mahaklo ta, no? Makahaklo ta. Karoon, kung mahaklo na ito, anong ma-feel na ito? Ay, kabaho. So, next na itong himon is ano? Tabunan ang mata. Hindi, ang ilong ka ang baba. Nga aman, in para hindi na magsulod, dugang pa ang baho, pero nakahaklo ka na, right? Nakahaklo ka na. Sa gamay ng mga paghaklo mo mga ka-K5 throughout the years sa imong kamuhi, kapila na nag ang mga isidente nga nagtabuin na, hindi lang sa mabaho ng hangin abi. Kundi ang paghaklon mo sa sigarilyo o kung may kapanigarilyos na paan mo, abin, nakahaklo ka. O kung nakakagi ka sa isa ka poultry farm na kung sa diin grabe ang maho na gaupod sa hangin. So, ang aton nga hangin is source man sa lagyan man sa toxins o kung pollutants, no? Na nag-apekto man sa aton nga good health. Liwat, ining tatlo ka basic gid kag iban pa gid. Wala man natin ma-mention, pero tatlo ka basic lang pagkaon, tubig kag hangin, ang gina-updan sa mga chemicals pasulod sa atong sistema. Kakunsa diin, hindi natin mabatsagad ang pagbundo kung pagdiposito sa toxins. Gaamo sa ulihi maghahatag sa atong sa sakit kag balatian mga kakibay. Ang sakit kag balatian ang ginahambal sa mga eksperto sa kalibutan. Ang pinakadako nga prosyento nga kabangdanan kung nga nagkakapatay ang tao sa kalibutan. Ang gamay nga prosyento amo ang sobra katigulangon mula nga napatay ang tao tungod sa sobra katigulangon. Ang dako nga prosyento gin ang tao nga kapatay tungod sa masakit kag balatian. Amoy na ang rason kung nga ang kita nag-worry gin kung may isasaton nga abyan o kung membro sa panimalay. Makaangkol sa sakit kang balatian, gusto natin mag-ayos siya. O kung mag-ayo kita, tungkol na balawan natin ang sakit kang balatian, kung hindi ka makasalbar, pwede ining madula ang imoyang kabuhi, mga kakipayan. So, hindi na natin pagulatun pa ang makaangkol kita sa sakit kang balatian kaysa gusto natin sa indik, ang hindi natin kontrolado. Nagasulod ang toxins sa aton lawas, kamong kabangdanan nagahatag sa aton sa pag-uba sa sistema, yun ang resulta sa sakit kang balatian. Pagi sa pagkaon nato mismo, kapagi man sa tubig kag sa hangin ang ginaklo nato. So, kinanglan nato nga, mabuligan ng aton nagaisanon nga lawas, nagaisanon nato nga kabuhi, no? Nga malimpyuhan ini mga toksin sa mapagawa sa lawas nato. Isa na kamayong nga pamaagi is ang pagpabalhas. Ang pamamalhas is like a natural process of our body or natural detoxification process of our body. Kinalala natin pisanan kag didikahan mga kakipay para mabuligan ang nagaisanon mong lawas. Nga maging padayon nga ma-healthy kag padayon nga buhi ang imo lawas. Kag sumumban ni magkalipad gid sa pagkaon sa mga masustansya.

Ang pagkaon kang ilimnon. I-minimize ang mga matamis, mamantikaon, masin, kag iban pagiging nabawal mga kakipan. Kung posible palang unatan, kag mag-start na sang healthy living. Kagsubong man ang mga kakipan, no? Ang bakterya ang kagaw sa aton palibot. Isa mangilatudlo nga rason kung nga nagamasakit kita, well, labo sa mga toxins. Ang lamok o kung ang mga basura, kung ang mga bakterya sa aton pasulod panimalay, aton man eliminar. Kay man na membro sa panimalay, ginalikawan ginaton ang extra expenses sa buong, ha? Kapit pagin sa buong kapigaduhon, ginalikawan aton ang mga unplanned kanda mga accidental expenses. Blah. Ang wala nga sa plano nga glastuhan nami. Kay kalabanan sa aton yang glastuhan nato na budget na para sa pagkaon kag sa daily allowance nato. Wala kita usually ga budget para sa aton yang health kag sa aton nga mga maintenance, no. Kalabanan isang inang mga gulpyada nga pagsakit o kon magbalatian sa katawo. Mayo lang kung may bundok kag may deposito or may savings ka, may arak ka sang kuot-kuton. Kung wala ka sang kuot-kuton, ano ang kuton mo? Ah, kuta lang da. So wala kita sang mga savings kalabanan para dira sa mga gulpyada ng mga sakit o kumbalatian, no? Sa membro sa aton panimalay. So kilala nata maging healthy kag maging padayon nga luwas kita kag likaw kita kag hilwa kita sa kudano mga sakit kag balatian. Kinahanglan taging nga maglimpyo sa aton palibot, sa aton sulod malay para hindi mag-atake ang mga kagaw kung mga mikrobyo sa aton pamilya mga ka-K5. Ang pagka-stress kag ining tawag nga aton nga fatigue. Isa man kang ginatanaw sa mga espesyalista, kang mga eksperto, nga kabagdanan sa mga lala, nga mga kaso sa balatian. Ang stress kang ang mga fatigue kung sobrang pagbanumdom, apiktado ang imong mental health, ang imong paminsaron, hindi na balansado ang imong mga decision making tungkol sa mga hitabo nga hindi na isakto ang imong pagplasta sa mga bagay-bagay sa imo palibot. Pinaglanong mas ang mental health o kung likaw ka sa mga bagay na makatag si imo stress para hindi ikaw makaangkon sa high blood pressure, heart attack o kung stroke, ang iban paging lala ng mga kaso katulad sa cancer. Ngayon, ikaw ang mga bagay na makatag si imo fatigue, makatag si imo stress, mga ka-K5. Kag hindi kin magkalipat ha, sa pag-inom sa adlaw-adlaw sang DTX 500. Ang DTX 500 mga ka-K5, dibuinas kita. Kay diri sa aton mismo sa Visayas, diri sa aton nga probinsya sa Bacolod City, ang abunansa sang ini nga klaseng suplemento. Nga pasalamat kita nga may somebody nga nakapaminsan just like Doc Ramil Oy sa ini nga klase nga suplemento nga natural nga mapuslanon gid sa aton tanan nga ikayong lawas. Gindesign ini nga suplemento nga natural nga makabulik eliminar sang toxins. Nga mo ginaang problema naton kung nga ang kita nagamasakit kag balatian tungkol sa mga toxins. Sa aton pa anong toxins? Mga hilo. Mga hilo sa lawas naton nga nagamat-amat na pundo kag nagadeposito sa eksakto nga panahon sa magidaga 30 basaka, 40, 50, 60 basaka. Ara na dira ang mga sakit na imong likod, sakit na imong korason, sakit na imong mga katulanan kay imong mga joints. Daw hindi na maayo ang imong pagginhawa. Daw malain ang ginawa mo. Susubong pa lang man ang gandaan mga ka-K5, no?
Ang nagapundok ang nagadamo ng mga toxins, depositosi mong lawas. Ato na pag-aon, ato na yung eliminar. Pagi sa pag-inom sang DTX 500 alaudlaw. Kinatolto sang DTX 500 ang nagkapanago kag manugay na nga nagatinir ng mga toxins sa atong lawas. Kinapagwa pagi sa natural elimination, pagi sa pagpangihi, o pagi sa pagbombing sa banyo. Kagsubong man mga kaka-K5 ang DTX 500 mapisan mag-repair sa mga damage ng mga selula nato ng mga tissues. Kaginatagaan sa proteksyon, kag-nutrisyon, kagbara magpangsyonaliwan, magkampanayon nga, mag-healthy ang atong lawas. Ang DTX 500 himo ini sa Amarguso. Amarguso, ang palaya extract mga kaka-K5 na kung saniin, nag-bulig sa atong bantay. Sa pagsaka sa atong blood sugar, kag-ingkasugin man nga taas ang level sa atong blood sugar, kinapanubos ang DTX 500 mga kaka-K5. Kag may epekto siya nga palya sa insulin. Ang atong lawas sa mga tao, may saka na insulin. May insulin na. May ara nang produce ang lawas tas ang insulin. Nga nagabulig na pagproseso sang aton nga sugar. Now din makwa ang sugar. Makwa sa aton nga, sa diin nga ni, sa aton nga, pagkaon. May tama ka. Tatamaan ka rin. Tamaan ka. Taas ang level sang aton nga sugar. Magdevelop ini sa nga pwede magdevelop ini sa sakit nga diabetes. Kagood news lang mga kaka-K5. Wala pa sang tao na patay sa diabetes, ha? Pero komplikasyon tugas ang diabetes, madamo nga na patay. Komplikasyon sa korason, sa atay, sa kidney, sa ugat, sa dugo, komplikasyon. Pati sa mata, pwede ka mabulag ay. Hindi ka na mabatay kung mahulog ka sa kanal nga may kamilya nga naga nga nagangangada. Nalitson kay mo yan. Kung hindi ka nakakita, pwede ka makawulasot. Pwede ka mabungguan. Kaya madamo pag-isang komplikasyon sa diabetes, mga kaka-K5. Pwede pwede halinan sa kamatayan sa tao. Kag diabetes, no? Siyempre, mamatian natin gid commonly sa ato nga mga kilala ang ng dialysis, no? Kay tungod ang kidney, wala nagapangsyonal sang mayo kag hindi na maghatag sang iyang saktong pag-function sa atong sistema. So, kinanlan ipagi sa dialysis nga procedure, no? Para padayon kita nga hindi infected, kag wala sa infection, kag layo sa kamatayon, no? Kinanlan i-dialysis sa isang katawo. Now, ining DTX 500, may epekto sa nga parehas ang insulin. Kitungod ginabuligan niya ang mga sugar nato nga deposito. Nga pagsunugo niya lang, buligan niya nga proseso ng imoon nga energy. Because ang insulin isang proseso o kung isang chemical nga nagabulig nga iproseso ang mga sugar. Gara sa itong sistema nga para magamit para ma-turn into energy. Now, diin kita nagagamit energy. Now, mostly nagagamit kita everyday. Wala untang yun. Biskan na nagkatulog ka, no? Bisa mo, wala ka nag-iho, katulog ka. Pero ang imo nga pagginawa sa samtang katulog ka, gag-consume ka sang energy. Nag-consume ka sang energy. Ang imo pagpanguya, pag-ubo, pagpangatsi, pagpangilay sa babae, nag-consume ka sang energy. Pagdaho mo sang plate sa salakyan, ginaho mo sa driver, you are consuming energy. Estudyante, nagkanta sa kulahan, naglakad, energy ang gamit. Nagpongko, nagsulat, namati sa maestra, energy sa giyapon. Si Miska katulog ta, kilala ta energy para mag-functionar ang aton nga atay, ang aton nga heart, ang aton nga pag-inawa, and so on and so forth. Kinala ta energy. Kinala may suficiente kita nga insulin nga para makaproduce kita sa energy. It so happen ang aton nga natural nga insulin sa lawas.
ginakulang na kag hindi nagapasyonar sa insakto. That's why hindi masunog ang labanan ng mga sugar, hindi maproseso. Nagataas ang limel sa imong blood sugar. So namin gid kang DTX 500, no, may epekto siya sa aton lawas nga parehas gid sa insulin, mga ka-K-file. Gani kung ikaw may mataas ng blood sugar, especially kung may history ang family mo sa diabetes, manami gid mag-inom adlaw-adlaw sa DTX 500 para makabulig, mag-regulate sa imong blood sugar. Kagtapos mga ka-K-5, hindi lang toksis ang naghahatag sa atong lawas, no? Sa nga kalitan o kung masakit kagbalatian. According gani sa mga eksperto sa kalibutan, ang sabatong nga agahapatayang tao tungod sa nga masakit kagbalatian, tugas ang toksins. Kag isa pa, ining mga free radicals. Mga free radicals. Katulad sa toksins, mga ka-K-5, nagatang inis ang kahalitan sa aton nga sistema kag nagresulta sa masakit kag balatian. Thank you kita, no? Pasalamat kita kay ang DTX 500. Wala labot sa mapuslanon nga ampalaya extract. May aras ang super antioxidant nga halin sa tubo. Duwani sila ang unod sa DTX 500, ampalaya extract kag super antioxidant halin sa tubo. Ang super antioxidant mga ka-K-5, amo ini ang kinanglano nato nga para proteksyonan ang sistema nga para hindi mahalitan, para hindi maguba sa mga free radicals nga makaangkog kita sa sakit kabalatian. Ang antioxidant amo ang nagkaproteksyon, nagalipid sa atong lawas. Pasalamat kita kay ang DTX 500 ang may pinakamataas nga antioxidant sumuong sa merkado. Para healthy kita kag long live kita sa kalibutan, hilway sa masakit kag balatian, every day adlaw-adlaw inom kita DTX 500. Nainom ng may tisye. Grabe mga kakipay, sumbong adlaw, sumbong daw nagpuhag ang tao ba? Daw nagasala ang tao sa sitwasyon. Now, sang kagapon, nagpahayag ang nationwide strike, abi tatlong adlaw nationwide nga pag-untat biyahe sa mga pampa sa publiko nga salakyan. Pero nga may ara man nga naghambal nga hindi sila yung mag-intra. May ara man niya nga hipos-hipos lang, no? Ang iba niya nga eskwilahan kag opisina nagdeklara na sang pagkansila sang ila operations. Tungod sa posibleng malate o kung hindi magkasulod ang mga empleyado sa ilang tagsa-tagsa ka mga trabahoan. O kung hindi ka-report ang mga teachers naton tungod sa untat pasada. Last minute niya sa kagina mga kakipa. May niya mauntat kami biyahe pero doon wala ka-oras. Pila lang niya ka-oras. Oh, pero tayo siyempre, tani, kung nabon ang plano nila, napabalo na sila a day before nga, boss, ma-strike kami, maupod kami, pero doon lang ka-oras, amun ni oras nga hindi kami magbiyahe. Parang tao ang mga commuters makapaminsa sang opsyon lang. Para makapaminsa sila sang ila buhaton kung paano sila makatrabaho, kag especially ang mga tangiyaman sa kumpanya, hindi man ma-delayed o kung maguba ang ilang operation for the day, no? Dapat before, o kung 2 days before sa inyo yung rally, ma-mention ka mako kung ano gin-intention nyo, ma-total, untat pasada, o kung temporaryo lang, o kung ano lang yung oras, sabi. Para at least makabiyahi man, o kung makaplano man ang mga tagiya sa mga negosyante, o mga negosyante, kag mga empleyado, eh. Ini kay last minute na makambal yung, ay, mabiyahi kami, ah. Pero 2 lang ka-oras sa ambon strike, ha? 5 lang ka-oras. Ang iba niya subong mga ka-K-5, no, nagmando na gani yung ato niyang LTF Army nga mag, ano ni, panubusang plete, abi. Pero ang iba, ako kung mapasaka, plete.
pokinan lang may arasang ining taripa bla. May arasang taripa lin mismo sa aton ahensya sa gobyerno. Nga original ano? Kan siyempre yung taripa dapat niya sang ka na sa lakyan. May arang niya yung plate number bla. Kag body number kay man kinanglan ko no sa aton ahensya nga tagsa ka mga operator. Kag mga salakyan no nga nagabiyahe pang publiko. Is dito gin makuha sa nga official nga taripa kay ipatapik nila sa ilang nga salakyan. Karon basi karon kon wala na ma-mention ang nung salakyan, nung plate number. Kag wala pirma kay pasirox lang ba lang? Kay man hindi ka sukot kung wala ka sang original nga taripa. Masibla ko ni Pasiro sa iba niya nga wala sang taripa o kung may problema sa ilang franchise. So, da naman naga problema, no? Para sigurado, butang ka ng sang plate number, ano? Ang mga official nga taripa. Nga ini nga jeep, nga ruta, sang amuni nga ruta, with plate number, so and so, nga ilang operator, is authorized nga magpasaka sa nga pamiliti. Pero hindi sila nga daw wala ma-mention ang operator, ang ruta, ang plate number sa salakyan. Kaya nga na salakyan, isisari plate number mo. Di ba? Di para mapasigurado gin nga sa LTO, kung sa LTFRB na siya, nga nakuha gin ang official nga taripa. Kinalan i-specify gin kung posible pa lang. Para malikawan ang tampering kung mga anomalia naman ng mga bulhaton.

May biyahe man siya, wala importante nga wala katulo si Pon mo ah. Wala kang ginahilan, nakang wala na gandang kaso. Maberiyang sa lakyan, hindi lang ang beriyang lawas mo. Kay man ang hilana kantrang kaso, maloko ka gano. Karong ko may nag-saligsi mo nga mga membro sa imong panimalay, sa imong pamilya. Kung especially kung may estudyante kang ginapabalunan, nabi? Kung may ginatipan kang mga kabataan sa pag-eskwela, ilaki lang lanon sa mga balayra, nabi? Kung imo yung trabaho is remedyo general, kag hindi ganyan totally stable, nabi? Daw sakto lang ganyan pang-adlaw nga operation sa inyong panimalay. So bawal ganyan magkasakit mga kakipan. So kinanlan, mga ginikanan, sila ang responsable kag ginadipindahan sa kabataan specially. Mabakod ang depensa kag resistensya. Kinanlan mag-inom ginsinamay kasi tatay sang mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Para sinanay kasi tatay hindi magtulo ang ila nga ilong. Hindi sila magkatrangkaso, mag-high blood, o kung mag-hapo, mga kakifay, mag-allergy, ha? Kaiban pagiging nga pwedeng mahimo sa pag-discarrel sa ilang health sumong panahon nga ang chimpo natin pabago-bago. Nag-aulan, nag-init, nag-talithi, nag-gumguo, mabugnaw ang klima sa kagahon. May mga bagyo, may wala, may LPA. Para hindi magkasakit o kung magkablatian si nanay kasi tatay, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Kaya mga kabataan, para malikaw naman sa laton-laton ng mga bakterya kagkagaw sa ilang pagtuon o kung sa ilang eskwelahan, painom mo sila sa Mighty C Syrup for Kids. Alas 10:23 na, no? Nainom ng D3 ba yung... Ati nainom na mayo-mayo. Mayong gabi na sa atong amigo nga si Norman Balinsoy. Ayaw ka na, pre. Ayaw ka na, Norman Black. Ready to fight na. Fight, ah. Fight ganito. Mayong gabi na si mo, ah. Kakay Inday Lourdes, ah. D3 ba yung mga kakay-five? Kung mas kog ang itong mga produkto nga Mighty C kag dito ang ining DTX 500. Ari pagit ang isa pagit ka mas kogo ang D3 Bio mga K5. Kung kapamati ka lang sa explanation ni Dr. Amiloy, kung ano gig ka nami isang D3 Bio mao hindi ka gidya mag-mintis nga hindi ka gidya mag-gamit o kung mag-inom everything. Ito ngon ang D3 Bio, isa ka sikreto nga padayon kita maging healthy, kag hilway sa sakit kag balatian, tugay labi sa gitsang fungus, bacteria kag especially virus. Kung may mga simptoma na sa virus, magkakipay may trangkaso, sipon kag ubo, hindi na magpa dugi-dugay pa. Inom ka na nga daan sa D3 Bio, ha? Kag mayog yun, no? Biskan wala pa mga sintoma, inom kagid. Kaya ang especially virus, wala siya nagpabalot sa aton, nga masulod sa aton nga sistema kag maghatag sa infection. Kaya ang virus naman, wala sang yapon bulong, gani kabudlay kung makauna sa panghalit sa aton nga sistema. So, hindi siya makapanghalit kung once una ka inom sang D3 Bio. Kung makasulod giman siya, mapunggan o kung malikawan ang infection sang mga virus. Kasi mapisan ang D3 Bio sa pag-amlig sa aton nga mga selula nga hindi mahalitan sang viruses mga kakifan. Bayara sa extra virgin coconut oil nga nagahapin sa aton nga selula. Nagaputos, nagahapin kay nagaproteksyon. Kag plus vitamin D3 nga nagahatag dugang kabakod sa aton nga immune system. Ang duwa nagabuligay,
di tribayo ining mga extra virgin coconut oil kag vitamin D3 na kabuligay sa pag-amli kag pagdepensa sa ato ni kayong lawas. Mga ka-K5, inom kita D3 Bio everyday, DTX 500 kag Mighty C. Mga produkto kalidad ni Dr. Amiloy. Saranggin mamakas halos tanay nga mga butika kag farmasya sa inyong lugar. Kag pwede nyo man order sa online Lazada, Shopee, kag TikTok. Kag para sa mas baratong presyo sa mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kanto lang kamo sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag mapacheck up na lang dayon ha. Sa aton medical kag alternative doctors libre, wala sing bayad. Tinami giniya kay last quarter of the year. Mapacheck up kag yun dyan, no? Yan yung luway makuna matyagi, galing mo din ako magtulog kung gamimlaw. Kapin maging makamugda ko sa tungang gamimlaw, makapangihi ko. Namudlayan ako yung magtulog, yaya. Pero wala makumin na matyag. Ay, kanto ka sa klinik ni Dr. Mil. Mga sinyalis na nga nagpabalo ang lawas nato, nga may diferensya sa salon sang lawas na. Mayo lang kung mga buling na naiyang nagtapik si mo pa na kay hugasan mo lang kaghabunan mo, madula lang. Pero ang inaiyang sasot sa lawas mo yung nagpabalo si mo, nga there's something wrong, kilala niyang doktor, kinaiyang makabalo kag nga ma-explicaran kita. Kay ina na yung gintunan mo, kapin paginab lang permigasul abang sulo-sulo, nagalingin ang ulo. Nga nagapong ko lang, nagtindog, naglingin ulo, ay dumaungad ko ako. Tapos siya kung gabi ya, hindi kalabot siya sa banyo ya, nagsigawak na. Hindi mapunggan ang iyang kapangiyon. Permi lang basa iya pajama. Ya, wala man kong minabatsyag ang managaling basa pajama ko. Mga sinyalis ka, mga indikasyon nga may problema sa sulod nga na may nag-develop. May nag-develop, pwede yung isa ka malala nga kaso sa balatian. So ganit na, no? Hindi ka mo mag-kanugon, kag mag-alang-alang kay tungod sa presyong balayaran sa konsultasyon. Ay, wala na niya problemahan na. Kaya ginbayaran na ni Dr. Ramil, libre sa iyang klinik, iyang konsultasyon. Yang bata ko daw pigaw ya atensyon sa eskwelahan. Ya 1 to 10 ya kwa ya 1 lang. Ya permisi lang mag-test ya sa mista. Yang mga mista ko ka problema ganyan. Yang kapamati man ang bata ko. Pero nga daw ay kasulot ang leksyon sa iya. Daw hindi iya ma-absorb ang mga leksyon sa mistrabi. Ah, mga muna nga kaso para mag-alam bata nyo, abi dala sa klinik ni Dr. Mila. Yang bata ko iya, perti pagkaunon, pero wala ka tambok mula. Ang gusto ko sa bata ko, tani magtaas, pero daw ay magtaas. Ang dala sa klinik ni Dr. Mil, kag pamakutagin si Dr. Samda, o sino man nakaduty nga doktor naton. Kay may mga nga sekreto na si Dr. Mil para sa mga bata nyo magtag-as, mag-alam, ha? Mag-nami ang ilang health, ano? Para magtambok sila kung mag-healthy sila. Ara na, ha? Sa hindi mayo katulog kung gabi kag gina-insomnia, nga may edad nami nga, 40, para pasaka ang edad, 60 ng edad. Kung makapangihi ka ni Launa, mao, dugay-dugay ka tukturuok ng manok, sige, gapon ka murarat ang mata. O kung napiyong man ang mata, pero ang iya paminsaron, daw ka lagaw, blaw. Dabun na yan, sabi sa anong kapiyong nga ginawa, yung kapilig, kabulig, yung nga magtulugan siya. Mao, hindi siya makabalik tulog, kaya, mao, ano na biwan. Ano ang imuun naton? Ate, simple lang. Kanto lang sa klinik ni Kramila. Kang gahambala ang doktor na yun na, Dok, wala magkoproblema. Wala magkumasakit. Galini ko tulog, blaw. Ah, kanto lang sa klinik ni Dok Kramila. Alas 10 sa tonday uno, mga kaka-5, no? Di damo sa reaksyon ng atong pamuluyo.
pati sa nga ining untat pasada abi mga kakipay subong. Kag padayon boss ang staff pasada o kung untat ang pagbiyahe sa mga driver naton. Nagpadayon man, mga kakipay, maghiwat sa libre sa kay ang aton nga lokal nga pang gobyerno.

ang forecast mga kaka-5 sa presyo sa krudo kag gasolina. Ato ina ihatag sa inyo sa pagbalik nato na. Kag siyempre ang iban pagi nga mga balita kag gusto nyo makatawag kag maka-explicar sa inyo yung mga sides kung mga opinion, observasyon ninyo ah. Gusto nyo lang magpuntuwa sa inyo yung balatyagon sa nagkakatabo sa aton palibo sa mga balita kag isyo sumon. Ini ang saktong dalang pa ninyo nga programa every night. Tonight Show with Jerry Lee and Jane Lolo. Para makapahayag ka mo sa inyong problema kag inyong hibubunot sa aton nga sitwasyon sumong. Kag para man maka-inspire ka mo kang makahatag sang dugang nga kalaman sa aton na sigapariho. Libre sa aton nga telepono sa pagdayal nyo lang. 0928-611-2263 kag 0927744-8940. Alas 10:32 na ini nga bahin na dulo na sa aton sang DTX Coffee Mix no, ang kampiyon nga kape. Kada migid kay every morning or any time of the day, pwede mo lang matimpla ang DTX Coffee Mix. Kag mayong ginang epekto ya kay nagapagsikab la. Nagatinaw ang imuyang pananawan. Nagaklaro ang imuyang panguna-una. Kag yung the best kid yan, nagadula ang mga asid-asid ka mga sulab sang sulok-sulok mo daw. Kag sa padayon man, ang pag-inom sang DTX Coffee Mix, nagalimpyo ang aton sinula. Nagalimpyo ang aton sistema. Kag nugay kita gutom mo. Tungod sang chia seed nga puno man sang antioxidant kag protina. Kag may protection kita nga hiliway kita sa sakit kag balatian. Kag ang DTX Coffee Mix ha, madamo sang super antioxidant kag para hatagan gid protection ang aton lawas kay palayo sa kunano man nga sakit kag balatian. Sa liwat basta kape i DTX Coffee Mix mo na. Nagkakape ka na, naga-detox ka pa. Alas 10:34, we're going to take a short break, mga ka-K5. Don't go away, we'll be right back.

0: magbibigay ko be edit picture. Dapat beautiful, gid ko da, ha?
1: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya, how?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrende cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
4: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
5: Ako galit si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon nito. Tubong nga, nagainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
6: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend, makakal sa malapit na butika.
2: For Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imo nga resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinikas For Biotics, kasakit ang tiyan, Max For Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Clinicas for Biotics.
7: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kagtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lukos, kasag, pasayan.
8: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
9: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bago nga SSS building sa siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas lang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise, sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Clinica de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM sa Sagay.
2: May maayong balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kagwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Sagay City sa likod sang Blood Check Laboratory kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlain niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton ng mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyong senior citizen ID agud nga maka-avail sa inyong diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkadto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center.
3: K5 News FM. News FM.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
2: Paano kung di ba lang lusutan lo?
0: Would it be there to comfort you when you need it most?
1: Mangkotsutan eh, kung bala paano mag-work ang
0: awan. Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabalaan nila. Tiro pa ko lo.
3: Super Coolitan at The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
4: K5 News FM, we got 10 minutes more to go before 11 o'clock in the evening. Patayin ko muna kapamati sa ating program. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Hindi nga ba hinadulong na sa aton sang DTX Beauty Soap?
5: Sino gusto maglaway? Al Shatiel. Ang gusto lang niya maglaway ah. Sag sino gusto magwapo, yaka magwapa, Al Shakamota. Ate, parihas kita. Gusto mako magwapo mo. Gusto mako mag-hubint lukon. Di ang sikreto, DTX Beauty Show. Amulan niya adlaw-adlaw, ibagnos mo sa lawas mo sa guya mo. Ipanghabon mo mga kakifive. Makitaan mo yung the best nga result yung nga mahubin ka talukon. Hindi nahil mo nun ang mga wrinkles, ang mga pikas-pikas. Ang mga buho-buho sa guya mo, hipidon niya. Kaya mga punggod gino, papalio niya mga punggod. Kagpaputio niya ang mga panit nga wala sing hapdi. Mayong gabi na sa akong nga abyanda kay Mirian Siberino, boy. Mayong gabi daan. Huwag ka na ito kabalik sa BSM. May bago to an? Mga kaka-K5 ariho, tanawan niyo ba si Mirian Siberino kay Kapanghabon sang DTX Beauty Shop lang kung di ka gwapa siya. Gahubin abit tuloko. Gahubin tuloko kag nag-twinkle-twinkle ang mataya. Mga kaka-K5, amun na rin tiyansa tani. Kaya kung makadto ka sa mga eksperto gabi nga sa dermabi, libo-libo man mo gastuhon eh. Libo-libo man ang gastuhon mo. Total anyway, nagapanghabon ka, maging nagapaligo ka ng adlaw-adlaw. Nagapaligo ka ng adlaw. Kaya nagapanibin ka, nagahabat ka na. Ang ipanghabon mo lang, ikambyo mo na lang. Ikambyo mo sa DTX Beauty Soap. Perte ka bukal mo. Kay man ang bukal, ibe. Isailong mapagin sa ibang bahin sa lawas mga basa, abe. Mabukal, bagin niya. Sige, bagno. Sige, bukal niya. Pero siya na mo naggabi ka bukal, hapos lang niya bunlawan. Amo nang the best. Kay man, may arahabo niya yung nakapamundlaw ka na, nakatapos ka na paligo. Pero ang lawas mo daw, nag-alapot yak, yapon na may habon, blag, yapon. Di bala? Ang DTX Beauty sa may pratikabukal, po pagpamubo mo yan, pagpamundlaw mo yan, kakas, tanan nga habon niya. Kag tanan nga baho sa lawas mo, kakas man ah. Ang mga channel nga may mga stretch marks na, na kinalutan sa nga busong kunwabi, nagasibra-sibra kang nagaguray-guray ang tiyan, ay hindi na malamayong epekto sa mga kababainhan. Nagaka-insecure na sa kong kisa. Kung makita yang iyang atyan may guray-guray, magluwas na ginabi sa iba na being okay lang yan. Kung may mga babae, ganyan nga daw inikomforming kami pag itom ilailok. Ha? Pag itom ilailok, yung diparahan sa nga ba nabi, niya makakita sila bagat. Kundi pag ina nag-itom nga bahin sa lawas niyo ah. habuning habon nga nagapaputi. Man kung puti, daw ka ulumulgid. Abi, bakal ka mo, be. Kagiyan mo ning nunos-nos nyo para mag-puluti na ang problema nyo da. Kapit pagin niyang tuhod, bla, itom. Ang siko, itom. Ah, pati buli, itom. Amo ning habon nga nagapaputi. Di mga hilakan mo, gidbi. Kaya may ara man lang. May ara man lang tiyansa nga hilakan mo, gidabi. Nga kapilag ka mabuhi, ha? Kaya isa man lang na mabuhi. Kaya? Kagun mayong ipikto ni Sato niya, nagkakalipay ka makita. Ang sekreto nga sang tawo, nga para dugay magmasakit kang magbalatian, kung siya malipay yun, self-confidence masaka mo. Hindi ka man pwede kakanto sa tiyanggi kung sa mga butika, kung sa mga department store niya. Dahil mabakla ko na self-confidence, may. Hindi man pwede. Kinalan mo sa DTX Beauty Shop, amulan na nga panghatag sa self-confidence. Nga man, mas self-confidence ikaw, may masaka ang level. Tungkol masaka ang kumpiyansa mo, tungkol mahamis ang guya mo. Madula mga punggol mo, damo madayaw si mo. Damo mambal si mo, yung nga daw... Dawag kaya ka edad, no? Dawag kaya ka tigulang mo? Hindi ka na malipay. Hindi na masaka ang self-confidence mo. Ilang binagin nga kapagadto sa mong sa Disyembre? Ha? Hingagaw ka kaya may pilapakabulan nga nabilin ho, Disyembre ho? Oktubre, Nobyembre na, Disyembre na yun. Di ma, siyempre, makinitanay ka mo sa alumni. Alang-alang, matinulukay ka mo na padapa. Siyempre, matinulukay ka muna sa itsura nyo eh. Mahimotaray ka muna sa inyong mga agtang na, sa mga guya mo. Niya pare, daway ka lang gaida, no? After 20 years, after 30 years, to yung graduate sa school. Daw amo ka lang yung gyapon. Niya pare, daw amo lang kong gyapon. Hindi ah. Niya daw amo ka lang gyapon, bala ka gwapo, bala yahaw. Daw why kaya nag-aidag kung wala ka nag-atigulang? Anong sikrito mo, pre? Di siyempre, ang sikrito mo ni misis, di si misis ko, pati makagwapaso mo. Anong sikrito ni misis mo? Tiyan mo mo na sikrito ko? DTX Beauty Shop, ah. Kaya daw duman mo sa una ang crush na nga si, ano, si Lorna. Niyara siya ho. Niya daw nagligan, bang grabing pikas na sa guya. Daw giliswahan sa nga bulalakaw duray. Nakapangilamos bulalakaw nga kalahit sa duray. Daw grabing pikas. Tanawab lang sa mong ho. Dami ng guya yun. Anong sikrito yun naman? Guro nagpa-retoki na siya guro. Diyan magkutong dami si Lorna bla. Eh, nai, Lorna, Lorna, nakita ka na mo sa nagligad. Gaming pikas ang guya mo. Nga, sumong yan, nga daw, hamis ng guya mo. Ano, nagpa-opera ka sa guya mo? Ay, na-opera man nga kapigado. Sumong opera, ay, sikrito lang ah. Ano sikrito mo? Sugin mi samon, be. Ang sikrito lang nalawag, permi ni Girulo, bla. DTX Beauty Soap. Aba, ba mo nagali? Nagapaputi yung magali? Nagapakakaskin man sa pikas-pikas? Hamalo ko man si misis ko bala? Nga si misis mo yung pikas man ako? Hindi ano ito. Kung siya pikas siya, galing grabe mo lang punggod bala. Daw guya ang gintubuan punggod. Lokon punggod gintubuan sa guya. At yung mayogit, mayogit. Di hapos lang ni Maclona. Katulad ka mo sa tanan niya Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, the generics pharmacy, arat na mo na. Pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kag

0: radio.
1: Campeón de radio.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka.
5: After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
6: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
7: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang gani-carots.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
3: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Isaling nga mabalaan ni mga flowers nga damong probiotic.
8: Basta.
3: Ano ba yung interval?
2: Maedukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ka B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Mga suki naton nga tagpalamati, welcome na kamo sa programa mga impormasyon sa ikaayong lawas. Gasakit ba lang tiyan mo? Permida naga hangin-hangin, kautot-utot, abi mag DTX 500 ka mo. Basi mga indigestion ina or may mga problema ka sa imong abdo, ang imong bile, basi may mga stones na ina, or basi may mga inflammation ka sa pancreas, or basi naman may problema ka sa liver, grabe ng imong fatty liver, that's why ka napatay hangin sa tiyan, gaplanakit, utot-utot. Abi, while hindi pa man namo nakalala, mag-iwas sa mga gastric irritants, ining sobra nga kape, paiway mo na, you take DTX 500. DTX 500 ka daadlaw so that mabuligan ka sa mga inflammatory reactions ang lawas mo. Ano? DTX 500 is the super antioxidant with the anti-inflammatory effect, anti-mutagenic, and anti-carcinogenic. DTX 500, parisan sa Mighty C, kada adlaw. Ako si Jean Paul Hinero, Susturianta. Nagligat, we talk about short period fasting karon, ang dugay man nga fasting, the longer fasting hours. Kaupunti sa nakarong discussion with Doc Ramil Oy, amon CEO. We also have Doc Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta.
9: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Istoryahan ta naman kung ano ang mga health benefits nga makuha sa hindi pagkaon o pag-fasting sa sulod sang 16 tubtob 72 oras bawa. Oo, lawig do mga tatlo kadlaw.
9: Yes, Sir GP. So mga nag-inom DTX 500 yung mighty si Sir GP, mas makakuha sang full benefit sang fasting kaangay sang autophagy o ang pagtinlo sa mga selula kag pag-dispose sang mga defective kag mutated na nga mga selula.
4: Hosto Doc Ramil, ano ang matabo sa lawas by the way Doc sa sulod sang 24 tub-tub 72 oras o kon isa tub-tub tatlo kadlaw nga wala kasang kaon?
9: Sa isa kadlaw nga wala sang kinanan o 24 hours Sir GP, ang lawas ang maka-experience sang ginatawag nga state of ketosis. Both silingon, ang imo lawas ang nagakuha sang energy halin na gid lamang sang imo nga mga stored fats. Siyempre wala ka sang may ginakaon, wala na glucose nga ginhimo ang lawas. Samtang gina-breakdown ang fats, ini ang nagaproduce sang ketone bodies kag gina-release sa imo dugo. Ang ketone bodies ang mangin gatong sang imo utok kun wala sang available nga glucose. Ang glucose, siyempre amo ng primary source of fuel sang utok mo. Pero, ang ketone bodies ang may upod nga additional benefit sa utok. Ini nag-improve sang cognitive performance kag mental clarity. So, kung makita mo ang mga pala inom da sang ano, DTX 500, dako ni mabulig ang mga pala kaon good fats, dako mabulig. At the same time, sa ilunggo pa ang nagapaalam kag nagapaklaro sang imo nga paminsaron tikon sa DTX 500 kag BTC kapagid mas nag-improve ang imo brain function kay maibanan ang mga free radicals nga nag-accumulate sa imo nga utok.
4: So kun wala kagali kaon Doc sa sulod sang 24 oras dira man nagasaka ang production sang brain derived nootropic factor o BDNF.
9: Ang BDNF Sir GP ang nagasuporta sa pagtubo sang gitawag neurons o mga selula sang utok. Ini ang ginapatihan nga nag-improve sang long-term memory, coordination kag learning. Ini man ang makapanubo sa risgo nga makapa-Alzheimer's disease.
4: Anong matabo Doc ya kun tatlok adlaw nga hindi ka magkaon? Makaya ayan?
9: Patay ka guro. Hindi ah. Kaya, no? Kung sobra na tatlo kadla nga wala ka magkaon, ang imo lawas ang yara sa deep state sang gito ang ketosis. Iwala na glucose or GP.
4: Oo.
9: Ang mata

0: pagiging kandidate ex 500 kag Mighty C at i-campion nga kon epekto nanotice niyo nga kun ginahilanat ka wala ka gana magkaon tag tatlo ka adlaw nga hindi kidya nami magkaon sa GP mo no bangod nga ang lawas mo ang nagapokus ang iya energy sa pagpatay sang kagaw kag pag-repair sa mga damage nga gintugas ang gira kontra mikrobyo wala ka ginapakaon sang imo lawas para nga makapahuway ang imo nga digestive organs so apang wala ko ginarekomendar nga hindi ka mo magkaon sang tatlo ka adlaw. Try nyo anay intermittent fasting.
1: Oo, ganagan, matamat.
0: Hindi mo ya gulpihon. Panyapon ka alas 7 sang gabi or alas 6, hindi ka magpamahaw. Alas 7 sang aga, so 12 hours na. Wala ka kaon, 12 or 1 p.m. ka bimanyaga. In all, naka 18 hours ka nga wala kaon. Kung damo ka man lang extra fat sa lawas, tambok ka, try nyo intermittent fasting. Dula mga inflammation sa lawas, kakas ang mga toxin, kag tanan nga healthy cells, pang ubuson himostro o tupadji. Kag mas nami ang epekto kung nagainom ka DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Times 2 ang cleansing power, times 10 ang cell repair and cell growth sa lawas mo, ti nami nga combination. Intermittent fasting kag DTX 500 kag Mighty C or Pure C na adlaw-adlaw.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charity nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
4: Ilay-ilay di lacrosse. Taas ang akon nga sugar. 375.
5: Saan nag-inom ka?
6: DTX 500.
5: Di na nalasubong imo sugar.
4: Pagtigil ka namin isang DTX. DTX 500 165 sa dugo ko man 120/80
3: DTX 500 nagiti DTX 500 Mighty C alkaline nga vitamin C.
7: Ako galing sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada six akong nadulaan gana magtuon sakit din akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
8: Kag subong kanami sa akong paminsara.
3: Mighty C mapalit sa mga
2: para sa libreng check-up bisitahan lang
9: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Yuna Street Corner Snart fronting Midtown Hotel. Iloilo City,
9: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Roa City, atubang sa PLDT McKinley Street,
9: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue,
9: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
9: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
2: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
9: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
2: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
10: Para sa mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang inflammation ang isa ka natural nga reaction sang lawas kun ini ang maka-encounter sa mga makahalalit nga agents like viruses, bacteria, toxic chemicals o kun ikaw ang magka-injury. Ang immune system ang gilayon nga magapadala sang inflammatory cells kag cytokines agud suguran ang inflammatory reaction. Apang kun ini ang sobra-sobra na kag nagalawig na sang madugay nga tinion, diri na nagasugod ang problema nga gitawag chronic inflammations. Agud matap na ang mga wala untat nga pagpalanakit sang lawas. Mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C. Bangod ini ang puno sang anti-inflammatory substances nga nagapaganhagan o nagapauntat sang chronic inflammations o nagadugay nga pagpalanakit sang imo kalawasan.
0: Dahil gid man yung adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Kabalo ka Sir GP, hindi gid maayo Sir GP ang chronic inflammation o nagadugay, nagalawig nga hubag, no? Palanakit sa imo lawas bangod ang uncontrolled inflammatory response ang possible maguba sa mga healthy nga selula sa lawas, makadamage na sa mga tissue kag organs. Imagine bala kung sige-sige nga hubag ang atay mo da, imo nga kidney, imo nga baga, imo tinai, spleen, kag pancreas, over time, ini ang makatugas ang DNA damage. Pagkapatay sang tissues kag internal scarring. Tikon sa atay mo ni matabo ang scarring, ti cirrhosis of the liver ang dangtan mo eh. No? Tapos, ang lain pa, bangod sa damage nga mahimo sa chronic inflammation sa imo din eh, base mangin cancerous. Ang mga gitawag abnormal cells. Bag-o pa man ini matabo sa imo, dapat likawan gid ang permi na mo balik-balik. Tanan nga mga matamis nga mga pagkaon. Kaon damo gid antioxidant. Tanom da gulay. No? Kay importante na. Kaon utan, kaon prutas nga mga barato, Pero kung gusto mo manigura

0: doti inom ka na lang adlaw-adlaw DTX 500 may TC or pure C. Piho luwas ka gidya sa cancer kung adlaw-adlaw kag inom sini nga mga super antioxidant supplements DTX 500 kag may TC or pure C.
1: A good malikawan o matap na ang inflammation no, kung pagpalanghubag, Sir JP, no? Magkaon sang kamatis. Importante ang kamatis, ha? Maggamit sang olive oil or virgin coconut oil. No? Magkaon sang madamo ng green nga mga utanon,
0: like,
1: Sir JP?
0: Like okra, be?
2: Oo.
0: Tugabang?
1: Balungka.
0: Takway?
2: Okay, takway.
0: Damo hindi naman, na.
1: Magkaon sang mga nuts, no? Prutas, kangay sang abokado,
0: pinya. Susubong, damo-damo subo abokado.
1: Pinya, damo-damo pinya subong. Mansanas, oranges, no? Kasi siyempre, kung gusto mo mas madasig, madula ang palanangkit sang lawas mo, mag-DTX sa 500 kag may tisigid kada adlaw.
3: Correct, Doc Sam, no? We must learn one thing. What causes inflammation? Oxidation. What causes oxidation? It's free radicals, no? So to get rid of inflammation faster, you need to limit your sugar intake and processed food. But silingon, ang damo nga matamis nga pagkaon, dalana da tanan-tanan, bisyo, stress, contributes sa pagdamo sa free radicals nga gakosang imo inflammation. So amo nang kalanlan i-avoid ta. Those added sugars will not only lead your body to chronic inflammatory state, it will also increase your risk of dying from heart diseases and some of other cardiovascular diseases caused by chronic inflammation. So kung ga-DTX 500 ka, layo ka sa inflammation. Kung layo ka sa inflammation, layo ka sa ginatawag sa mga cardiovascular diseases. That's why mag-DTX 500, magkaunutan na daw kag mag-inom sa ginawag ng Mighty C.
0: Duna na sa tao, Sir Boy. Anong pinakaibang nga term sa duna man?
2: Masami.
0: Masami na, no? Ang hindi paghatag sang importansya sa mga bagay-bagay until mag-abot ang time nga ulihin ang paghinulsol. Tani, wala ko magbisyo. Tani, nag-inom ko DTX 500 kag may TC. Tasto gito hambal nila ni Sir Boy kag ni Sir JP. Same with your health, no? Kapila na hambalan. Hindi ka mag-inom, hindi ka manigarilyo, hindi magkaon damo, limitahan ang pagkaon karni, baboy, exercise. Dapat exercise. Wala lang sa bungog. Then after 10 years, 20 years nga abusar sa lawas, dito na ka na kag magdila sa libre nga konsulta sa aton clinic. May sakit ka na sa heart, ginstroke ka na, gahabok ng tiyan, kay may cirrhosis of the liver na, ginhapo ka na, guba ng lungs, niwang kay may cancer na, amo na ang pag-inom pa sa DTX 500 kag may TC. Te, namigid ya magkanto sa mong clinic, hindi agad magpakonsulta. Kanto ka sa clinic, kay mabakal ka DTX 500 kag may TC.
2: Gusto.
0: Ibang concept sa kuan mo, Pinoy. Makantos clinic, kay magpabulong na. Ang amo niya clinic,
2: lain.
0: Hindi amo tani ng concept mo.
2: Makanto
0: ka, kay mabakal ka DTX 500, mabakal ka may TC, mabakal ka mga super antioxidant ng mga suplemento. No? So, ara na sa imo decision niya, no? Pabayaan nyo inyo lawas o magbago na kamo. Depende na sa inyo. Muna, permi na muna, Dre, ginalicture nga, lain gidya ang palainom, DTX 500 kag may TC. Lain gidya ang palainom sa mga suplemento.
4: DTX 500! Nagandaan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500!
5: Right. Informasyon sa ikaayong lawas.
6: Subong man nga ara na sa lawas nyo, ang desisyon pagid kung ang ilok nyo baho permi o untaton nyo na para magamot na ini. Sir Boy, abilay gayina sila.
7: Oy, dapat maligo adlaw-adlaw.
3: Ang Clinica Deo Fresh Deodorant gives you 48 hours of freshness. That's why protektado ka for biskan magbiyahe ka nga kay may VCO man ini. Ang VCO nga gapatay mismo sa mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sa imong ilok. That's why protektado ka kung imo deodorant Clinica Deo Fresh. Punami kaya mo magpangape aga pa nga feeling mo ang kape mo ya healthy. Iba niya kakape po sa balot sa likod din sa ila brain nga uy lainis ako pero wala mahimok kaya gusto magpainit sang lawas. Ari na may DTX coffee mix ang
2: kape nga gapainit sa imo lawas pero gatinlo sa imo cellula kay puno sang antioxidant.
0: DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
0: Pero kung may kwarta sila, sir.
2: May budget?
0: May budget.
2: Kung may budget,
0: sa, DTX Premium. Nami ang DTX Premium, especially kung may cancer ka, may ara ka sa gitawag diabetes, may degenerative stage ka, tapos gusto ka magkape, we suggest DTX Premium nga ah. Siyempre, ang sugar pa lang, stevia, hindi delikado sa mga balatian nun. Kag may ara siya, sir boy, Ganoderma mushroom.
2: The herb of immortality. Mas gabi ang epekto, gaan mo yung duwa ka dito'y bayo, ay kampiyon na
0: gin. Bulletproof coffee.
2: Bulletproof coffee nga, ah, protektado ka na against free radicals, protektado ka pa against bacteria, fungi, and viruses. Kampiyon na klase nga kombinasyon na Dr. Mil.
0: Yes, so, right. Pinaka the best nga sekreto ni engineer, inablang magpa-massage ka sa hubin, gamit ang pinaka-paborito nga balan nyo, Santon Plus Herbal Oil.
2: Uy, kampiyon.
0: Pero, hindi mo magbakalda sa mga ginalibot-libot nga kana.
6: Why na gel, ha?
0: Pakayuhin nga, nai ko, ana, ng CPR, Certificate of Product Registration from FDA. Wala sila mahatag. Ati,
6: pike.
1: Pike na.
0: Kapon, libot sila doon sa kulingo.
6: Ay, gali ka?
0: Ilang ginasunod git, santon. Wala man CPR. Tapos ang resibo, wala naka-register sa BIR.
6: Abaw!
0: Ati, piho, hindi legit nga klase ng kumpanya.
6: Pikoy.
0: Tay, mabakal mo sinaway mo ko balo kung ano na ginaproba na sa FDA. Ang gamit ni engineer amo ginayang kwan niya. Sigurado.
2: Amo na legit.
0: Oh, legit. After nga makapamassage si engineer, dayon niya inom sang DTX Coffee Mix nga may extend.
2: Extend.
6: Gayuman, engineer.
2: Ang extend nga pa nami sa imo blood flow. That's why nami ang pagdulong sa mga vitamina, minerales sa imo cellula. Nami man ang paghimo sa mga basura sa imo cellula. That's why you feel young, you act young, and you perform young.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Alright, story hanta karon. Ano blang mabulig ni D3 Bio sa inyong mga cellula? You are made up of trillions of cells. How D3 Bio works for you sa inyong cellular level sa Talk ni Doc with Sir Boy Solueta. Talk
2: ni Doc. Thank you, Sir JP. No, ang balila, health is an investment. Kung feeling mo sang bata ka, palakaon ka na baboy, palakaon ka na karne, palakaon ka, damo ka na bisyo, the more nga dapat ga food supplementation ka. Kay ang imo toging invest sang bata ka will hunt you when you get old. That's why kanan-nan kabalo ka sa mga food supplement nga usaron mo. Subong nga adlaw, tun-an ta, paano bala si D3 Bio makabawi sa imo cellula? Paano ka bala maamligan ni D3 Bio para makabawi ka sa imo mga unhealthy lifestyle sang una, Doc Ramil?
0: Yes, sir boy. Ang aton nga lawas, mayara sobra 37 trillionis ka cellula. Hindi mo't pangop nga atakihon ang 37 trillionis, patay ka. Gamay lang nga portion sa cellula.
2: Patay ka.
0: Patay ka, Japon. Hindi na kinanglan nga atakihon mo tanan. Gamay lang nga portion sa cellula, atakihon na, patay na. Now, paano ang D3 Bio makabulig sa adlaw-adlaw na to nga inom? Number one, makabulig ang D3 Bio bangod sa iya nga MCT. Kaya niya protektahan ang imo cellula sa pag-atake batok sa mga kagaw. Ma-virus man na, ma-bacteria man na, ma-protozoa, kung anong klase nga mga parasites. So kung may D3 Bio ka, hindi basta-basta nga ma-atake siya, sir boy, sa mga kagaw. Because of MCT, aras monolaurin, aras caprilin, aras si capric acid. Imagine mo la, protektahan ang imo cellula batok sa mga kagaw. Ikaduha, may mga cellula nga hindi na magbaton, sakto nga mga mineralis, tungod kay nga man hindi maabsorb,
2: pigaw na absorption sang lawas.
0: So di na magamit ni cellular, hindi na maging healthy mga cells. So tungod kay nakapalainom ka D3 Bio adlaw-adlaw, kaya niya nga maabsorb ang tanan ni mga minerals kag mga sustansya nga kinanglan sa imong lawas. Paano ni D3 Bio mabuligan ang imong cellula adlaw-adlaw para hindi mapatay? Number 3, siyempre si cellula ga produce sang ano gitawag free radical, sir boy.
2: Correct.
0: That free radicals amo man ang maguba sa imong cellula.
2: Correct.
0: Meaning pa amo nang tok-tok sa imong cellula. Ang nakanami lang kasi D3 Bio may ara mga powerful polyphenols. What is polyphenols? Mga antioxidant man. Abi nimo DTX lang may antioxidant. Si D3 Bio may ara man, may gallic acid, may ferulic acid, may caffeic acid. Ti imagine ba kung wala ka sina, dali mapatay ang imong selula. Dali magbalatian ang imo selula kag ang nakanami Sir Boy sining di tribayo likawan niya nga maguba ang imo nga DNA nga amo nang rason nga ang gabalatian ka kag pwede nga magturn to cancer. Ay, ibagid ya kung gainom ibagid ang pagatipan ni di tribayo sa imo nga selula.
2: Kampiyono, D3 Bio MCTs are known, lalo ng lauric acid, ngala sa D3 Bio is known to kill cancer cells by attacking the mitochondria of the cancer cells. Mismo, ginapahinay niya ang makina sang cancer cells, which is the mitochondria. Number two, D3 Bio is rich in antioxidant. Kagin mention na ni Dr. Ramil, picomaric acid, caffeic acid, gallic acid, ang ferolic acid, pag ginagin mention na ni Dr. Sam, inatanan-tanan, ada na sa D3 Bio, but don't you know that these kinds of antioxidant found in D3 Bio are also anti-cancer? Paano? It promotes apoptosis. Ano ang apoptosis? Apoptosis is programmed cell death. Let us remember na ang cancer cell, they don't die. Kay wala na silaga undergo apoptosis. Hindi na sila
0: gadamo maigdan. Sila, ya?
2: Gadamo na sila gadamo. Si D3 Bio, ginapamatay sila para hindi na sila magdamo. Sila. Ginapangsimintohan sila tanan, Dr. Ramil.
0: Di amo na nga lain gid ya nga pala inom ka di tribayo kay nga damo siya mahimo nga benepisyo sa imo selula aside nga na magnami ang absorption sa mga minerals kag vitamin sa imo nga selula ang nami pa gid ya Sir Boy kung may mag-atake nga mga kagaw iya dipinsahan kag ang pinakanami the antioxidant properties nga makita mo sa di tribayo malayo kaya sa cancer hindi kadali ya magka problema sa mga degenerative stage. Kaya masugutas hindi, kapila na ito na balik-balik mo, duham lang gataki sa ito silula. Kung hindi kagaw, it's free radicals.
2: Free radicals. Mm-hmm.
0: Ang pinakadamo nga klase nga kaaway, okay na yang ang kagaw ya, may kabuhi ni, pero ang free radicals, wala ni kabuhi.
2: Wala ni kabuhi ya.
0: Ang pinakamahalit, kining wala kabuhi.
2: Correct.
0: Kadaw tuktok ni mo, amatamaton ka lang, amatamaton ka lang. Pero wala sang iban nga pangkontra sining gitawag free radicals. Ang mga tuktok sa aton selula, it's only the antioxidants nga makita mo man sa D3 Bio. Mm-hmm. So ibagid niya kung pala inom kaya D3 Bio. Malayo ka sa cancer, malayo ka sa mga degenerative stage, layo ang Alzheimer's disease kag iban pang balatian tuga sa mga kagaw Sir Boy.
2: So simple hon tani no, kung ginamligan ka sa D3 Bio kontra trangkaso ubo sipon kagilanat, kayang-kaya ka man amligan sa D3 Bio, lalo na ikombinal mo sa DTX 500 kung gusto mo protektahan ang imo mata, ang imo baga, ang imo kidney, ang imo heart regarding free radicals. If you have this boat, kung may kombinasyon ka DTX 500 kag D3 Bio, protektado ang imo selula, nami ang imo pamatsyag, nami ang imo eyesight, nami ang imo cognitive function, nami ang imo baga. So kung ikaw bisyohan, ikaw medyo damo na gin deposit sa imo unhealthy lifestyle, panahon na para magbawi, mag D3 Bio updan sang DTX 500.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas.
10: D3 Bio. Problema sa pagkaso, hilana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio with physio.
11: Ako si Ana. Before problema, kugidang ako irregular na regla sang pagtumar ko sang D3 Bio ba okay? Gidang resulta, subong normal na gin.
10: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Malakas, mga butika. May DC! Ang alkaline, nga vitamin C!
12: Ako si Anika. Kudayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang may DC. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may DC. Efektibo.
10: May DC! Mapalis sa mga butika.
9: Para sa libreng check-up, bisitahan lang.
10: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City,
10: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street,
10: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue,
10: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting Quezano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC,
10: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located
13: located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
6: Sige, let's talk about more benefit nga makuha ninyo sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3 Bio.
0: Si Fermi na mo balik-balik kung adlaw-adlaw kag-inom D3 Bio, no? Especially empty stomach. Mm. Ah, grabe, sir boy. Sabi lang kung kagton mo halin pas baba.
6: Mm-hmm.
0: Tanan nga mga kagaw sa ano sa baba, patay. Mm. Pag-abot sa imong isopagus, tanan nga kagaw niya magyan, patay. Mm. No? Nakanami pag-ini kay may laxative siya.
6: Uh-huh.
0: Tingala ka, gahumok yung mga kanyo.
3: Imong pupo.
0: Imong pupo, uh-huh. No? Tungod sa gituag medium chain triglycerides. Ti ang glycerol, no, amunang isa sa mga constituents ang gituag MCTs nga makita mo sa D3 Bio. Gina-attract niya ang water molecules para nga nami ang lubrication sa imong pagbawil mo.
6: Mm-hmm.
0: Eh, lain gid yung D3 Bio ya. Makasilingi kaya a pharmacy in a capsule.
6: Kampiyon. Mm-hmm. So, ang namian kuya sa D3 Bio, daw kangay ni sa sang protective layer sa imong cells mo.
0: Mm-hmm.
6: Ang pinakakontra kag ginakulbaan tas tanan cancer.
0: Mm-hmm.
6: If you're taking D3 Bio every day, imagine nga ang cancer nga gaguba sa imong cell is like ulan. D3 Bio will be your raincoat. Mm-hmm. Ah, ginapayungan, mm-hmm, ginaprotektahan niya
3: ang
6: imong mga selula.
0: Mm-hmm.
6: Daw ginapintahan niya man sir boya literally.
0: Mm-hmm.
6: Ang MCTs found in D3 Bio which is sufficient to cover your cells nga vulnerable sa atake sa DNA nga magka-cancer. Take D3 Bio every day, protected ini agud hindi maguba ang DNA.
0: Pinakadabis nga guardia. Pinakadabis nga gwardiya sa imong selula.
6: Why labot ang kun may kagaw hindi makaatake.
0: Oh.
6: May bakterya hindi makaatake. Because every cell ya coated, sir boy, sang MCTs found in D3 Bio and only D3 Bio makahimo sana, not the ordinary D3.
3: Kung ikaw gadali sa aga kasi hindi ka nakapamahaw, take 2 to 3 D3 Bio. It will give
0: ako,
3: you
0: sir boy, lima kagina.
3: It will, wow, it will give you instant energy and again ang balindok sam will basically increase your satiety level, no? But silingon gingaan ka enerhiya, gi feeling busog ka pa ni D3 Bio. Ang nami pagid niya kay during the time nga wala ka nagkaon sang carbohydrates mo kag D3 Bio usan mo, you might experience a state of ketosis na kinginggo gutom ka na, pero gingutom ka, pero ang selula mo ya busog kay may ginatawag nga MCTs ginkwa sa D3 Bio. Ang pinaka nami pagit niya, ang ketones is all nga na process ng MCT is an immediate source of energy man para sa atong brain. So taking D3 Bio every day without breakfast is good para sa imo. Nagniwang ka na, pero may energy ka to finish the day.
14: Impormasyon sa ikaayong lawa.
0: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
14: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Anamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
15: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin.
16: Mga pinalagan na mo nga sa gaynon, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa atong mga senior citizens sa nagkalilain nga bulong kag vitamina. Kaangin na lamang sa MyTC, D3 Bio, kag DTX 500. Magdala lamang sa inyong senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Idi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
17: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C GTX 500.
18: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag GTX 500 na. Masaminig ka palatian? I-GTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka? Mag GTX 500. Agot maging mas hubid sa itad ang itsura. GTX 500
19: Extend Food Superman for Man.
20: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ug gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
19: Extend Food Superman for Man. GTX 500. Ang pag-inog kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag GTX 500. Aga unto kagabi. GTX 500. Ang pangpawing super Detox mo. GTX 500.
21: DTX Beauty Soap.
22: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
21: DTX Beauty Soap.
23: Baka sa mga butika.
17: Panahon na naman ang ubo, sipon, at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Palaban mo, Mighty C. Na may super powers, nalakas tension, at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
16: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Gyros Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne-Marie Sauce Salvo, MD, pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tutob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD, pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tutob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyros Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kagiban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine na si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.

0: 성병을 하죠.
1: 오라스 노르네그로스 알라스 4:36 나.

0: May aga sa tanan-tanan, umpisahan ta ang aton programang
1: Balitang K5 sa Umaga with ka K5 Rowel Pineda.

0: Good morning! Magandang umaga po! Welcome aboard mga kakaipag once again sa atong siringa programa para tuntunan ang inyo tigpamukaw kada kagahon ang balitang K5 sa umaga. With yours truly, kay K5 Royal Carbajo sa Pereda. Ang inyo si Rico Busgalagad, migo sa mikropono, abiyan sa kahanginan. Kagi hapon, partner naton sa siringa kagahon sa aton siringa master kag VMix Control. Ang nagamaniar sa aton siringa live streaming every morning, si K5, ang Philapoy Celestial. May nga galang sa mga utod naton karon nga nakatutok na, nakatune ina sa ilatag sa ka mga radio set. Nakaliso na sa 89.7 MHz sa ilatag sa ka mga FM radio. Good morning lang sa ato niya nga mga utod. Adiriya sa 25 tanan ka mga barangay sa Dakbanwa sang Sagay. Amo man diriya sa syudad sang Cadiz. Sa 22 tanan ka mga kabarangayan dira mayong aga lang. Amo man dinhi nao sa yutang bulahan sa ato mga kaigsunan. Dinhi sa Rakbayan sang Iskalante. 21 tanan ka mga barangay mayong buntag ninyo niya. Og siyempre pa sa mga kaiping mga Banwa kag syunad, diriya sa may Banwa sa Manapla, sakop ka segundo distrito. Amo man diriya sa may syunad sang Victorias, Ibi Magalona, and sa mga kaiping man nga Banwa kag syunad. Of course, diri man sa lungsod sang Toboso, Calatrava, Banwa sang DSB, pinaman ka mga parte, upland area sang San Carlos, kung sa rin mabaskog, makusog ang aton siringa signal karon nga kagahon, may buntag ninyo niya. Magandang umaga po. And likewise man sa mga kaiping kaprobinsyahanan, kaislahanan, diriya sa may Iloilo, probinsya man sang Cebu, Bantayan, Masbate, mga pulo, kaislahanan dira. Like Mambakayaw, Matabas, Mulukabok Diot, Mulukabok Dako, diriya sa may Island Barangay, sang Mulukabok, Suyak Island, gagiban pa ang mga kaislahanan, sakop sang Iskalante kag Cadiz. Ang mga kabaybayunan dira, mga coastal barangays naton, ang mga kabarangayan gayara sa igad sang baybayon maing aga. Ilabi na sa mga utod naton dira ang ginaga-ready na sa pagpabaybay o sa pagpanagad pangisda. Maing agalan dira mga busing halong-halong ha. And of course, mga utod man naton sa kaumahan, kasyendahan, kabukiran, o kung din magkamukaroon na pahamtang ng mga lugar diri sa may Northern Negros, o may agalan dira na sa mga nag-plastar na, nag-umpisa na sa pagpanglawig sila ng mga hinuktan, nga kasapatan, amo man nag-aarima na da sila kaumahan, umpisa na galaan sa pag-aasikaso sila mga pananom. O good morning lang dira, mga sir, mga ma'am. Amo man diriya sa tagsa ka mga barangay proper. Ilaban na diri sa aton sa city proper. Maing aga. Sa mga nagbukas naman na sila tindahan na parangabuyan. Karon nga nagaliso na gadaan. Bukas sila tagsa ka mga radyo. Mga kapihan da palamawan. Kag kung ano pa dira ang palangabuyan dira. Negosyo, ginagmay. Maing aga lang dira sa inyo mga ma'am, mga sir. Likewise man sa mga drivers da karon ah. Nga nag-ready na sa ilang mga salakyan, bihikulo, pampasero man na pampubliko, privado man ng mga salakyan. Kaya di rin nakaroon nakatutok sa aton siringa pagpangalagad. Good morning lang. As usual, kita ang updanay sa sunod sa isa ka oras kagtunga. Magdulong sa mga balita, impormasyon, talakayan. Mga pagpamukaw din ang panamyaw kada kaagahon. Labi na sa mga maukod na ton karon nga viewers, tagpanamati. Ang karon naka-tune in, nakatutok na sa K5 Sagay live program. Sa muna nga ton nga live streaming page, ang K5 Sagay live programs dira. Paki-like and share na lang, butang da inyo nga mga comments na kay basahon ta dugay-dugay. All right?
1: Sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Before pa man ang tanan-tanan, diri kita nais sa mga pangulong dinala naton. Ano ba lang mga balita nga dapat ninyo bantayan kag abangan sa aton nga pagpangalagad? Mga balita nga nakalap na tipon sa aton siringa news center. Sa nakaligad nga 24 oras, nakaligad diyang mga inadlaw sa paglibot-libot pa sa aton tagsa ka mga field unit reporters. sa aton sini ka mga police station, tagsa ka mga ospital, tagsa iya ka mga DRRM office, dira ang ila sini ka panglugayawon, libot-libot o sisada ko ano ka mga kaganapan, mga panghitabo, diriya sa aton nga area, areas of responsibility. Sabi na sa may segundo distrito, kag primero distrito, kung sa rin sakop, kag diin mabaskog ba aton sa nga pagpangalagad. Una kita sa aton nga balita lokal.
1: Balita lokal.
0: Produktong sa gaynon, nakalabot na sa bilog nga pungsod sa Pilipinas. Oy mga produkto sa mga utod na aton nga negosyante, mga mismo produkto kag himo, sang aton sini nga mga kauturan nga sagay noon ang ginpasundayag dito sa tagig dumduman nyo to ligad nga simana tong ginpambalita naton ang mga produkto sa Negros Island Region dito ginpakita ginpasundayag tagsa ka mga banwa kag syudad ila sini nga mga indigenous products kaga of course mapagkaon manada o kon ining dry goods bala. Kung ano man na mga produkto nga himo sa mga kamot sa mismo nga mga residente sang lugar. Tilakip na dira sa gay. Ato dito, mismo, mayor na ton. Amo yung nagpangunagid sa pag-display, pagpakilala sa aton siring nga mga produkto. Okay, congratulations. Balita na karon live ni KK5 Ariela Paz. Sa dugang panaton nga mga balita lokal, oy, diri sa may banwa sa Kalatraba sa mga listeners na tonda ha. Pabaskog da ang aton nga signal sa may porsyon ka Minapasok. Porsyon dira ka Marcelo kag iban pa nga mga barangay. Di dirigid sa ato nagapamatiti o. Balita sa inyo na o. Isa ka shooting incident. Arag luntad. O, dira sa inyo nga banwa. Uy, ano man imo yung imbis nga tong target niya yung sinigatiruhon. Kay kumo nakaikyas, nakadalagan. Naigo niya pa rin ampil ang dusi anyos nga ara sa kilid na katulutindog. Ang wala ka namu iyang bata, amo pa ang nalamita sining panghitabo mga kakipay. May na lang kay sa naidalom siyang bahin sa sining nga buli, naiguan sining armas 45 ba naman ang bala kakipay ba ampil? Pilaso ng menor di edado, naigo siyang bala. Ay balon tara karon ko ining suspect na dakpan bala ni kiti daw nakapalagyo dadakpan bala kag kuno ang kausa sini mga KK5 sabahin sining nasambit nga balita. Dugang paraton nga balita lokal karon nga dapat ninyo bantayan mga KK5 dito gyapon sa banwa sang Kalatraba. Adra gyapon sa may banwa sang Kalatraba mga kigsuna nato diya. No? Usa ka rider patay matapos nga mabunggo aksidente nga mabunggo diha sa graba bala. Uy, amo gini balang problema paring ampil no ini balang mga construction na company nga nag mga kontraktor bala nagobra sa mga kadalanan ta isa ang ila sini nga mga construction material no mga ano na dagi na panggamit bala sa pag-construct sa mga alagyan. I-example ta na lang bala, dirang ginaubrad ang pika-pika sa may, ano daw, sa may access road, bala ka San Agustin. San Agustin pabrika, in between man sang Barangay Kabahog, nang taklaron da. Ang ilang mga construction material, no, halos isa na kalinya ang ginukupar. Kaya isa na kalinya, ano pa, kung may maabiriya na karon sa piyak kalinya, hindi ginmagyan. O, ang one-way, dirang two lanes. O, kaya apat na kalinya mo, magtimbang abahin, kanya-kanya na dang alagyan. Padulong, labi na ining patakla, dabla, pasaka na, direksyon pa Cadiz. Kaya muna da, ang problema, ining mga, although may mga signages, may mga ginbutang man sila nga warning sign, pero ti-pirti man kasagabal sa mga motorista, wala na higamuiban niya nga mabutangan, dira sang mapulo pahigad-higad man bala, tila tawa bala niyo, natabo dira sa may banwas ang Kalatraba, ining motorsiklo, ining rider, sang motor patay gid og ginbawian sang kabuhi graba kag warning device maning hinungdan pa ring ampil wala niya matalumpangdan lumagapak sa pinsara balang ginlumpatan kag gin ginligiran sining motor kag sang biktima mga 50 metros gid ang kalayoon pirtiguro kadasig ang padalagan kag kipay ampil ay balon tay ni karon ha kung sino ining biktima anong plastada sang pagka aksidente. Now, speaking of signages, kag mga warning sign sa kadalanan, mga kakaypipe, dito naman sa manuwa sa manaplaw, isa man ka motorcycle rider, pilason man karon, kag critical pa mga kakaypipe, bangod naman sang signage nga ginbutang dira sa tunga sandalan, nga ginatrabaho bala, ginaubra, ati may butang dira, no, inabalang nakabutang da, do not enter, o kon this way, o mga usual nga signages bala sa mga construction na site, no, ini mga ginakonstruct ka mga dalan, tiyan mo na da, na-accidentihan sining motorcycle rider, ti karono pilason kag critical sa sulod sa nga ospital.
1: Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga.
0: O, dugang pa natin nga balita, provincial. Presyo sa kuryente sa Setyembre, nagapabili naman nga estable. Ini ang basiya sa aton sining mga power utility companies. O, presyo sa kuryente sa Setyembre, nagapabili naman nga stable, suno iya sa Negros Power. Samtang dugang natin nga balita, balita regional, pick-up truck, o aksidente mo na yun, nabunggo sa puno, wasak, driver, patay. O din ini nga lugar, din bala ni nga probinsya, o mga kakipay, bibaloon ta karon. Samtang, duwa naman ka Negrosanon, top notcher, sa September 2026, GECBLE. Ano ni? Board exam? Siguro board exam ni. Nagkuha sining duwa ka mga Negrosanon, ano ba lang ila sining ka mga kurso engineering giniguro mo. Manikaroon ni Balonta mga ka-K5. Dugang pa balita. Dire kita sa balita nasyonal. Philippine National Police nagapanawagan naman sa responsable nga paghupot pagpanagiyaya sang armas luthang. Dapat lang no sa mga responsible gun owners dira. O nga may mga permiso, dokumento, kag lisensya. Sa ila sila nga ginahuptan nga armas, kinanglan mangin responsable kita. Hindi na sila nga butsing ganon, no, mga ka-K5, nga ang pag-uyat ninyo, pag-upot ninyo sang armas da, maayong pag-bit-bit bala, kaya pag-taklos. Ang butsing ganon, ang pag-tago ninyo, pag-secure sa inyong mga armas, nga hindi balaya basta-basta nga makuha, makitaan kag mauyata naman sang mga hindi otorisado nga persona, hilabi na ang mga family members yun, mga kabataan daw. Mungin ang pinaka-importante gid na mga sir, mga ma'am. Diyan mo na ang panawagan sang PNP, ini may kang tanan naman sa pagpanagiya sang armas.
1: Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga.
0: Uy, karon gali may big time fuel price rollback gali pa ring ampil. Subong adlaw nga Martes may aras ang rollback. Balon tari karon kung pila ning rollback ka. Pilagid man bala ang iban sang presyo sang gatong. Base sinintimos naman matapos nga magpasaka sila tag 5 ka piso. Ang ila naman nga buhin tag piso-piso kon sa lapi. Muna da, ibalon ta karon pa ring ampil. Ko ano ang ano sini? Ko ano ang presyo sini karon kati every ano na mo Tuesday, Martes ang pasaka kag buhin, di ba? Ti subong karon. Ang iban nag-reduce na nang daan, nagpasaka or buhin alas 12 pa lang sa kagahon pagpatak sang orasan nga magtupa ng adlaw abing Martes. Ang iba naman niya pag iban nila sina pagbukas nila mga alas 6, alas 5, muna pag-reduce. At yan muna karoon ng ato ni Baloon, no, kung pila ang aton sinila uman, nga price rollback, subong nga adlaw. Kag sa ato naman nga balitang sports ni Jaco, alas Pilipinas Women's Beach Volleyball Duo, sunod na sa quarterfinals. Uy, congratulations! Sa aton nga mga player dira karon nga ato dito sa may Asian Games, no, sa pungsod Japan. Agod nga iwagayway ang aton sinigang bandera kag maangkor man ang Bulawan nga medalya. Sa dugang panaton nga balita, balita ang showbiz ni Ate Sheng, Carlos Yulo kag Chloe San Jose engaged na. Oy! Engaged na sila, ha? Ah, sige. Aman ang aton sinig mga balita ang dapat ninyo bantayan, abangan sa aton sinig ang pagpangalagad. Now, diri kita sa aton nga Mikos-Mikos portion. Ah, sa mga pagpanamiyaw na si Keron Dabi, kung kaday sino din present na sa aton nga live streaming. Oh, mga ara na da, naka-standby na gadaan, mga tunga sa oras na ang nakaliga, dara na sila gadaan. Si Ma'am Nene de Lauraw, ara na, present na. Si Ma'am Sally Almencion, present naman. Si Viet Florida Andrada, present na. Ara naman ang ilang tao sa aton nga live, si Ma'am Wilma Suson. Dras may purok pagidait, barangay Magsaysay, Kadisit. Nonoy Bailoses Ferrer, Madam, good morning da. Si Angel Gerald, ara naman. Naka-tune ina, thank you, kid. Si Ma'am Rosie Magbanwa, nakatutok naman sa aton karon nga programa. Done, like and share. Thank you, kid, ha, mga madama. Jeneline Villacampa, good morning, Sir Well. Watching live. Diri si May Sienda, ano na da? Sienda Magdalena, Barangay Paraiso. Sige, good morning din ha, kay Jeneline Villacampa. Good morning, Manggali, sa kay Sir Ampel, Sir Ariel, Jomari, Sir Raylan, Sir Matt, Papa J, Bumba Marilu, Joel Abilay, Denmark Mahinay. Kag Ma'am Shiana Suelo, kag kay Ma'am Kulin Kubya, ambali Ma'am Nene de Laura, thank you, kita. Tanan nga mga KSS members, no, sa aton sirikaron nga pagpangalagad. Ilabi na, diras may purok linasgasan, barangay Bato. Balango na kamo kuno, ambali Ma'am Nene de Laura. Ara naman present na si Franklin Martinez. Sa aton karon nga programa, good morning daw Franklin Martinez. Dakay Budix Kuligado, nagmugtaw matapos nga mag-inom sang mainit nga DTX coffee mix. Kag nag-inom siya tumar DTX 500. Si Rodrigo Cervantes, ara naman din sa may barangay Tamlang, naka-tune in na. Ay, good morning kay Elizabeth Nicoico, Manong Jr. Arazo, Marion Ulak, Bebing Dusaran, Toto Celso Arazo, Salvador Hamili, Kukoy Hamili, dira sa may Dubai. Oy, ginapasalamatan, galina mo na, by the way, before pa ang iban nga mga listeners namon, ginapasalamatan, ginamon sang lubos. Ni paring Amphil Celestial, estudyante sa nga Sagay National High School, kag nangin estudyante man, no, matutom, mabuot, kag very bright nga mga estudyante ni Sir Willie Batangas. Thank you, Ged. Sir Willie Batangas. Okay, ti, bangod sa pagkabuot naman ng mga estudyante, na dumduman yung kami ng dua, wala labot sa iban. Kami lang yung dumduman ni Sir Willie Batangas. Sir Willie, imo nga mga estudyante, ha? Sa una nga may mataas ang grado sa imo, Ruel Pineda, kag Amphil Celestian. Thank you, Ged. Sa imo, sirigin hatag nga rambutan kag saging. thank you, Ged. Sir Willie Batangas, dira sa may barangay Makiling. Sir Willie Batangas for Kagawad. Kaling kay di madayon eleksyon. Sir Willie Batangas, di siya mahilig sa politika, paring Ampil. Si Sir Willie Batangas, hilig niya lang niya panguma mo, pananom. Amo na ganing may produkto sa punuan, garambutan, saging. Purity kadamos pinanghatag niya. May bilin ka pada, sir? Sabi pinanghatag mo naman aditanan sa amon. thank you again, Sir Willie Batangas, sa idol. More power, kag hindi lang more power, kaya si magtaas balairan mo. More lives and more birthdays to come. Wala kami kabalo kung saan, birthday mo, Sir Willie, pabala kami ha. Kay makadto kami da. Mabulig kami sa kaon, sa imong. Sir Willie Batangas, napakadlaw ka lang namo, naga pa. Kami ko na may exercise, ganaan heart mo, timprano pa. Pero actually, sa mga muna pangidaron, kaglabi na sa mga manguguma, paring ampil, amugin na mga inuras, tigbugtaw nila. O, ang pag-preparar na gadaan, pulo pangapida, pulo pungko anay, pripahuway, no? Pagkatapos man na mag-tulog. Oh, makapoy man magtulog, di pahuway anay. Ah, sige. Thank you, gina, Sir Willie Batangas, ha. Pero, sure, Bolto, mo to kadamo, game padala mo, di? Basi bala, duda kami ni paring ampil, eh. Kaya, ga-expectar kami yan, at mabuta agad ang kahasang patrol sa pag, ano na, pang hakot. Do, ano naman lang to? Do, 1/4 naman lang guro to sa kahang. Para sa lamisa pang humlad. Ang gandaan na nagkuha da, Ariel Apas, kag Christian Puluang. Ang duwa ni, inig duwa ka dani, makaduluda ka dani mga pagmumuka. Ah, pero mo na guro ah, no? Yan kay usisawang tagroon si Christian Paul. Yan, amugin man to, yan ang pinangkarga nyo to, yan. Yeah, pati ka. Thank you kita, by the way, Sir Willie Batangas. Parang kita sa aton ka mga pagparamyaw. Good morning. Sige, hapon. Dira sa aton ka mga listeners. Kanday Nanay Angela, Nanay Betty, Nanay Erlinda, Nanay Niknik, Nanay Gamay, Ma'am Lani Salvacion, dira sa may Dubai. Jack Panganiban, good morning. Amo man si Henry Claro, Manang Munding, Manang sino ni? Susan Villaflor, Epel, Manang Rosalie Jimenez, Manang Mercilita Isclamada, Manang Lali Lucero, Gloria Claro, Manang Ninita Feliciano, Manong Nestor Feliciano. Bilogid nga kapurukan ba? Amo na yako mag-pangrit. Mga kaingod, pangriton. Amo na yan, very good, gigatama. No? Sa kay Manang Ging Buli-Buli, dira sa Bulacan, Manila. Paring Franklin Martinez, good morning. Adras may mugaan, bye-bye. Thank you, Gid. Josephine Pelicano, si Rose May Jimenez Mulihon. Good morning da kay Bingbing. Lihog lang ko, shout out sa kay Kagawad, Helen Aiko. Ambali Ma'am Sally Almension. Adras may barangay Tabaaw, Ma'am Helen Aiko da Kagawad. Good morning. Gina-greet tamyaw ka ni Ma'am Sally Almension Kagawad. Adras may barangay Tabaaw. Si Amalia Buhat, kag Grammy Lucero, dira sa Odsagay. Good morning, man. Niga pamati, subong sa aton nga programa. Sir Rami Lucero, Amalia Buhat, good morning da. Sino ba yan itong akon nga mga ano parikoy, man? Ang nagpag-greet ba na to? Dali lang, gid. Pangitaon, tatablang pangalan nila. Ito di sa ubus. Ito lang mag-asawang taga Odsagay, man. Nung ahay nag... Kanto gritos balay na nagpabalo nga nagpamati sila. Di timing man nga hambal nila ko no, ilang nga radyo nag kaguba na, nag dula-dula na ang ano bala, ang stasyon. Di karon kami extra tong radyo para ng ampil. Amo to, ginahatag na ton sila. Kaday, Roberto Petugo kag Julimar Morales. Oh, madam, sir, good morning da. Ay na nga pagpulo pamati na ha sa inyong bagong radyo ha.

0: Sakop kabugang. Mikaela Yap. Uy, si Mikaela Yap. Paring Ampil. Oh, naka-tune in naman sa to, no? Inday Mikaela. Good morning. Dara sa may sityo compound, Barangay Luz, Gihulgan City. Thank you, gidgiya. Inday Mikaela. Ligad to, nakahapit kami na damo sa may Gihulgan. Nakadulog kami da sa ni partner ko. Nag-rides kami. Galing kay ti, usahon man na ito. Ah. Matada katultol sa inyo, Haria Dapita. Inday Mikaela. Dira sa may Gihulgan City, Negros Oriental. Thank you, kid. Sino pa? Habang inugreet natin di, Wilma Susun, then like and share. Thank you, kid. Hi, Mitan. Jomer Dahay. Si Gomer Dahay, good morning. Mary Ann Lanyuhan, good morning, mandama. Mary Ann. Franz Delgado, Rolin Vistar, Angelito Alulon Edembao. Kadamo sa mga avid listeners ka viewers naton subong. Ma'am Drua Jennifer. Ay, kabaligyan ni siyang gali siyang produkto ha. Si Ma'am Drua Jennifer. Salve Cordoba Openyo, Araraman, Tata La Checa. Angelito Alulon Edem, ginagreet niya. Family Edem, sa may purok Indian Mengo Bulanon. Nagapamati, ingid. Ay, kanami. Kadamo sa ton. Damo dira sa inyo ang mga viewers karon nagpamati ka naglantaw. Thank you, good sa inyo, ha?
1: Balitang K-K-5 sa umaga. Balitang K-5 sa umaga.
0: And of course, karon mga ka-K-5, no, antes ka mga maglarga, paiskulahan man na da, patrabaho, kundin magkamumay kalatuan agod nga maproteksyonan ang inyong alawat. Kirang lantay ka mo sa aton nga mga suplemento, ang DTX500, na ang Mighty Seek ang Klinika D3 Bio. Ining tatlo mga KK5 amuning nagapaligon, pabakod sa aton immune system, nagapaklensing pa, detoxify sa aton nga dugo kag selula, inakuha dirang mga toxins, harmful chemical, mga free radicals, gasarang magdamage, kag magtuga sa mga balatian sa aton sinigilawas. Kaya mo ginadumdumo na ton 30 minutes after meal, take kita 1 capsule a day each. Sa ton nga power trio para maging maligon, mabakod, malayo kita sa mga balatian. Kaya tihambal pagani sa daan nga hambalanon, prevention is better than cure. Di ba la? Prevention is better than cure. Ang pagpugong, pagtapna nga daan sa posible balatian, mas maayo kaysa inang bulungon ka na. Nga balatian nun ka na mga kakipaybe. Mo na daw mabulubudlay gid dinablang may maintenance karabaw. Abi nyo ka mahal sa mga bulong karon. No? Sa mga bulong na sa high blood, bulong sa mga sakit sa korason. Dago na pa da nga bulong sa diabetes. Nga inang kiranglan ma-maintain nga daan kag makontrolar, ikadadlaw tumaron ba man nimo ang gasto mo sinabaw. Perti man ka taas. Sige. Tama na ha, dumdumon ginaton, take kita sa aton nga power trio para mangin mabakod ang aton immune system. Kaya inom kita sa ang DTX Coffee Mix, cleansing mo na, nagapangapi ka na, bugtaw dugo mo da. Buhay ang dugo mo, dula tuyo mo, pero may cleansing power pa, no? Ang DTX Coffee Mix. Pero kung diabetic ka na, mas marami imnon mo guro mga ma'am, sir, premium coffee, DTX Premium Coffee. Tira available sa aton nga klinika, kag available man sa aton nga mga resellers, kag sa inyo sining mga alagad. Sa amo ni paring Ampil Celestial, order ka mo, message nyo lang, deliver na. No, sa inyo dira nga panimalay, diri city proper. Wala na kami iban pa nga kontakon pangitaon. Ampil Celestial, ang inyo sini dapat nga kontakon para i-deliver na. Free of charge, libre, wala bayad ang pagdulong, tiba pliti pa kamuda. Pwede man lang idulong straight to your homes. Pwede man, dira pangapi ka mo, dira sa may Brad's Coffee Shop, kurbada da kinalumsan, aranada. No, kagamuman sa mga kapihan diri sa may bago merkado, sa may Natad's Coffee Shop da, si Ma'am Evelyn Batadla Natad, good morning sa iya sining mga coffee angels. Kag mga kaiping manda kapihan, aranada, garaya na da, no? Pamangkot lang mo DTX Premium Coffee. Dira sa kay Boss Jom na nang Warsini Sunido, sa iya sining tindahan, available manda. Sa kay Migo na itong Galipilay, Barangay Old Sagay, da nga paradahan, kilid, corner lang da, no, mga kakipay, barama da siya sinigamay nga stall. Amo man sa inyo sinigalagad sa Tubang da San, Barangay Old Sagay, at sa Tubang da Main Gate gamay na tundra nga tulutindahan.

0: Kamay dira nga bintana. Ara dira sinyo sinigalaga. Dara da. Mangga kakipay. Mangkot lang mo. Ah, sige. Ara 5:10 na sa aton siring pagpangalagad. Uy, sa mga utod gali naton ng active member ka PhilHealth, hindi ninyo pagkalipatan, mayara na dabalas ang yakap program no, kung ma-open ninyo sa eGov PH. O, inabalang app balang eGov PH, di tanan ng mga government agencies, labi na ini mga national agencies, para mga ka-K5. No, like ka, for example, SSS, Pag-ibig, PhilHealth, ara na da, di ang PhilHealth. No, ma-open nyo na dira sa app, makita nyo na dang inyong mga records, inyong contribution, as long as registered ng inyong sining account, automatic na na, no, ma-open nyo na da sa egovph.com, makita nyo na da yaka program, tiyara mo na da na bilong inyong mga list of beneficiary, inyong sining inyong mga kabataan, misis nyo, asawa nyo, inyo dira ng mga any family members nga ginbutang nyo sa inyong list of beneficiary. Para na da, no? Pwede gid ma-avail ina nga programa sa gobyerno naton ang yakap program. No, ina kadto kamo da sa Mayjay sa Rose Birthing Clinic kay ti napabilang ni sila sa tatlo nga mga accredited facility diriya sa siyudad sang Sagay. Lalabot sa Alfredo Marañón Hospital kag ang aton sini nga City Health Office o kon ang primary healthcare facility. Ang Jaisa Rose Birthing Clinic, no? Arada ang Iladra facility accredited sang yakap program. E, pwede ka muna makapakonsulta sa ilang mga specialista para ma-avail ninyo ining libre nga programa. Di ba na? Sige, kantuan nyo lang dras may procrutons. Tultulan nyo lang da, masakay ka mo tricycle. Ara na da mga kakipay, pwede gid. O si saon nyo, paano ka mo makaparehistro? O si saon nyo kung ano pwede ninyo ma-avail? Makapacheck up ka mo da. Nabasi pala may libre man nga bulong. No? Inquire ah, huwag mahiyang magtanong. Kumbaga. Alright, ala 5:12 na dirin kita sa ato niyang pinsarabala. Diri kita sa aton nga segment ang pinsarabala mga ka-K5 ini mga pagtalakay sa pipila ka mga importante dalaguan nga mga isyu. Mapalokal man sa aton nga probinsya o kon mga isyu nasyonal. Diya mo gining ginaulisturyahan subong. No, kag tupiko sa mga kapihan, palamawan, paradahan, rumbuhan dira kundi man may mga tumpok-tumpok sa mga utod naton nga matapos ang pila ka oras nga panrabaho. Ang ilaman lang siniyang stress reliever ang makigistorya bala tulo talakay dira mga importante nga panghitabos palibot. Hindi lang ng mga kabuhi sa inyo nga mga kaingod kagiban. Muning mga importante gid dining mga isyu bala sa aton nga panggobyerno, isyu sa aton nga komunidad kag sosyedad. Importante na. Amo na nga may freedom of speech kita. Kag expression kay ti amo na nga aton gid nga isa sa mga importante nga kinamatarong kay ti parte man na sang demokrasya sa aton sini nga pungsod. Now, ang ginaulistoryahan karon. Ilabi na matapos atong pagpirma ni Presidente BBM no, sining pagpostpone o pag-extend sa termino sa mga barangay official naton and eventually pagpostpone kay ti matik dugang duwa ka tuig. So but sige ron, postpone until 2028 ang eleksyon. Ti karon may mga grupo kag individual mga abogado dira nga against o kon kontra sini mga ka-K5 sining pagpostpone sang supposedly eleksyon sining palabuton nga November 2026. Kaya sana siling na halin gani sa itong December 2025 kung tani, dinalikdan itong atuig, Disyembre, amuto kung tani yang nakasaadgid sa itong sining kasuguan, natala na ang eleksyon. Galing lang kay ti kumog ay patay man ninyo ka extend kag postpone ang mga previous barangay election. Amo na nga nagidog kag nagbalinsuli na lang ang schedule. Amo to nga hambal ninyo Kay Kumo, hindi man masulod kag mainsakto sa tatlo ka tuig, dapat iidog na ton sa 2026 November. Ipay ang mga public official, extend na naman kita. Uy, tsamba! Ikaron, kay Marug Abot, preparado na kung taning kumilek. O, gin-extend yun naman. Pinagi sa isa naman kalaye. O, kag 2028 naman ang masunod nga barangay in this election. Ipirmados presidente na ton. Butsing ganon, ini ang ganap na nga hagna kaglayi. Pero ti may mga grupo, abogado, nga nagapamatok gin hindi niya pwede. Ang basa mga abogado da, sabi na ni Attorney Romeo Makalintal, hindi niya pwede, ginakwaan yung kinamatarong ang mga pumuluyong Pilipinon sa pagpili sa ila sini tagsa ka mga leader, ilabi na sa ila tagsa ka mga barangay. No? Hindi na naiya tama, no? Kaya dugay-dugay lang takapuspon, cancel sa eleksyon, kag idog naman. Tiyan mo na karon ang ginaplano ni Attorney Romeo Makalintal kag iban man nga mga grupo organisasyon, mga abogado dira, mga manginalamon nga mga persona nga nagpamatok sining pag-postpone. Ti isa sa ginalauman, if ever gid man nga pamatian ini sang Supreme Court, kay ti amo ning pinakaulihi gid nga dalang panaton in terms of constitutionality, in terms of mga dalagko nga kaso kon isyu ang naga-interpretar sina kag amo gid ang makadesisyon mga kakaypay. Ilabi na sa bahin sang aton sini nga kasuguan kag konstitusyon, ang Supreme Court. Di pananglitan pamatian ini batunon ti laban-laban gid mag-issue ini isang temporary restraining order o kon TRO ang aton sini nga Supreme Court. Di pag magdagdag kag magpatupa sang TRO ang Supreme Court, butsing ganon ining hagna nga nagapuspo naman sa BSKE. Posible nga hindi anay ipadayon o kontemporaryo nga ikansila ang pagpatuman sini. So meaning to say mga kakipaib, dayunon kagkinanglan gid nga ipatigayon sang COMELEC ang eleksyon. Galing lang kay daw nakita ko to kagabi sa Bulubalita paring ampil, ambal ni COMELEC Commissioner Garcia, nagkambyo klima naman siya, ambal niya daw, imposible na kunong dayunon ang eleksyon kung pananglitan magdagdag sang TRO ang Supreme Court, daw kay imposible na kunong nila patigayunon ang eleksyon, kay daw kalang-alang na. Pero sang dati, sang wala pa tong laye, ambal niya, good to go kami ya, wala problema, dayunon naman ang eleksyon, bala ka muna. E karon kay ara ng hagna, kambyo klima naman siya, hindi daw imposible na. Doging tamad na sakalit si Commissioner Garcia. Kaya muna bala, ang palamang kutano na ton mga kakipay, ano gid bala, madayon o kon hindi. Now, ang TRO, temporaryo lamang ini, nga pagpauntat sa pagpatuman sang ginakwestiyon nga lagi, samtang ini ang ginahiring, ginapamatian, kaginaiskrima pa sa Supreme Court. Dira iplastar na da sa mga against o kung nagreklamo batok sini mga complainant. Kag tagaan man sang tsansa among mga nagpasar sini sa paghatag man sa ila sini nga side kung nga ipadayon no ang ila sini nga gin submit o kung gin pasar nga layi. Tim pamangkot karon, anong posible nga mga senaryo ang matabo mga kakipay? Ang isa sa mga posibleng mga eksena kag matabo diri, mapauntat ang epekto sang postponement law. Amo na ang isa sa mga senaryo da, no? Tikog butsing ganon, pag dagdag sang TRO, temporaryo anay nga hindi patuman ining postponement kag extension law gagin submit sang aton sining kongreso sang senado kag aton nga Kamara de Representante kag amo ring ginpirmahan bala ni BBM. Di temporaryo anay nga hindi ni patuman o samtang wala pa sang pinal nga desisyon ang aton sini mataas nga hukmanan. Now ang COMELEC diri mga kakipay mahimo nga magbag-o naman sang preparasyon. Na maghimo naman sila automatic amo ni karon ang ginalingin karon sang sang ulo sang aton sini nga mga COMELEC officer kiti amo ni gani no ang pag submit sang pagquestion sini nga hagna ti posible ang gina-expectar dira magpahulog dira sang TRO Nilaban-laban gid but sing anon matik naman na kambyo naman na ang kumilektra preparar naman para eleksyon. Ti ina mga kakipay baga depende sige po na no, sa sulat sang tiaro kung anong but sing anon sini. Ti wala pa man amo nang ginaangan-angan naton. May mo sila nga magpadayon ang COMELEC o kung magsuspender sa pila ka mga election activities samtang ginahulat naman ang dugang pangamando sa korte. Now, ang mga incumbent barangay and SK official padayon sa gihapon. Hindi sila yung automatiko nga mapahalin sa pwesto tungod naman sa TRO. Kasi wala pa gani eleksyon, manog eleksyon pa lang. No? So, kung ganoon, ara sila gihapon da. Kati kinanglanon nga po ining final ruling o kung klaro naman nga mando, pinal nga mando sang aton nga Supreme Court. Aw ang question lamang amo ni. No, kung pananglitan nga idagdag ang TRO, kagmatik naman abing nga manduan ng COMELEC ipatigayon ang eleksyon, ang problema dira kung hindi naman mahingagaw ang final decision, final say sang aton nga Supreme Court. Kag pananglitan nga matabo kati although nga November pa man to, ano pa man ta subong September, may Oktubre pa, ang matabo mo ni, if ever gidman nga damo pa sang iskrimahay da, kati kung kaisa ka daan, kadugay pa ni hilingon pa rin ampil, dugay pa na nga mga iskrimahay da sa korte, plus taranay sang ilang mga argumento, kag debate, bahin sa amo nabing reklamo, o kung pag-question. Now, pag madayon ang eleksyon, kagkaroon ang mga incumbent mailisan, ha? Mailiher ang mga bago nga magpungkoda. Kagkaroon, mag-decide naman matik ang Supreme Court. Nga dayon, ang postponement. Kag go, atong laying agin pasar sang Kongreso kag Senado. Di ano nakaroon na matabo? Ang mga nabutar, matik na karoon nga mabuid ang ila sining nga kadalaganan. Mabalik naman sa pwesto tong mga nagkalapirde. Amo na daw mga senaryo, karoon nga ginalantaw naton niya ha. Personal na to niya pa rin ampil na nga pag-analisar. Pepper Gidman, ti, ang Supreme Court niya po. No, ang ginahulat na to kung anong final say sini. Now, tiyan mo na gani, may petisyon sa Supreme Court. Kung may TRO, temporaryo lamang nga pagpauntad sa implementation sang layi. Pagkatapos magpagwa ang korte sa final decision kung constitutional bala o kung hindi ang postponement. Na importante nga parte dire, no? Ibaloon ginaton kag dapat tandaan nato na TRO hindi ini final decision. TRO lamang temporaryo. No? Nga pag pugong, pag pauntat anay sang implementasyon, temporary. No? From the word itself temporary, temporaryo, makadali lamang samtang gina ano gid, no, ginadebatehan, ginaplastar da mga argumento sa isa kag isa magtimbang bahin kung kinanglanon bala or hindi. Nga ipatuman ang nasambit iya nga hagna. Tiya mo na ang aton nga pinsarabala. Oras alas 5:23 na sa aton sini nga pagpanubalik mga ka-K5. Amang detalye na sa aton sini nga mga balita. Ang aton sini pagadalon. Sa aton sini nga pagpanubalik. Standby.
1: GTX 500. Pasami ka bala nag aumtas kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan sa matasig kapagtimulan, kalaman ang abiyan. Mag GTX 500 ka. Kay sa GTX 500 ang stress malikawan, pagkaburigon malimta. GTX 500.
2: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
3: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gay na ginakon, ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap.
5: Mabakang sa mga butika.
6: Extend Food Superman. Superman.
7: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sang Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo ka ba Lucas Cogin. Nakamuligid sa akong problema. Nga mo, huwag niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract. Nga bugana sa charantine. Nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hinimo sa daon sa bayabas, madrete kakao, kag papaya fruit extract para sa nawong pimple free.
6: DTX Beauty Soap mabaka sa mga butika. D3 Bio Senior Citizen ka na bala? Kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang keto sa D3 Bio. Nga isa ka sahi ga brain food kag gatinloman san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio at lawag-law. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hinimo sa daon sa bayabas, madrete kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
6: DTX Beauty Soap. Mamaka sa mga butika.
8: Nagapangita ka bala sa affordable kag quality nga digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sa bagong SSS Building sa Siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
6: DTX 500! Ulang sa pagkaon sa utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sa antioxidants, panghontra sa makahalit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sa antioxidants. Likawan ang komplikasyon ng baratian. Mag DTX 500, ang pinakakampyong antioxidants. DTX 500 DTX Beauty Soap.
9: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga best.
6: DTX Beauty Soap. Mabaka sa

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Extend Food Superman.
2: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa ngigo ko. Itry ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
1: Extend Food Superman.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Extend Food Superman for men.
1: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisiting nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Superman for men.
0: Extend Food Superman for men.
2: Oras, alas 5:28 na. Parahin kita sa aton sini nga pagpangalagad. Uy, anunsyo galing ha sa mga nagalusot dira, no, kag dira nagalabay sa may Piyok Bridge bala, no, sa barangay Magsaysay Cadiz. Kung pasaka ka mo to sa, di ba mo na dahang ginaagyan na paring Vied Florida Andada, no? Vied Florida Andrada, muning nag-PM sa aton, kag nagpadalagid sining anunsyo, no, dira sa may barangay Magsaysay. Daw daw amo na dang alagyan kung magpa ano kay, di ba? Magpasiwahon, Burmain o kontagla dito pa Celestino Villasin. Daw dira ka na mag-agi, di ba? Paring Vied Florida Andrada. Ang barangay Magsaysay nagpagwa sang advisory pahibalo sa tanan iya nga mga residente motorista nga nagalabay dira sa among Taytay, no, ang Piyok Bridge kay ti daan ni gili, no, ini ang construct based iya sa datos nga aton sini ginatamdan since 1970s pa ni gili paring ampil, no, kag actually na nga Taytay magkadto kada kung sanakyan o contract, isa lang ginadaang makalabay sa isa katiyon, no? One at a time, one vehicle lamang. Siguro kung nagabisiklita, motor single ka, pwede ka mo na kalabay dungan niya, lusot, or tricycle abi. Pero ti kung mga four wheels kag truck, isa lang ginadaang pwede makalabay, ti makahulat kagid. Although lipot malang nadaang Taytay, ka nubo man lang, galing kay ti ang disenyo niya kumo kay sa itong pila na kadikadang nagliligad. Pila kadikada, may lima na kadikada, 50 sobra na 50 anyos, mga 56 years ago pa, no, inigin construct mga KK5 di sa dalalayon, kati still truss bridge ini mga KK5, ginlamo na sang tuktok, o naggabok natin, hindi na malabyan, bisan pa gani single nga motor, sarakyan, tricycle, tracking, pick-up, delivery, bandera, hindi na pwede palabyon kahit ikadelikado na. Pwede lang siguro mga tao, individual nga maglakat, pwede lang yakatabok. Tiyan mo na, ang advisory, ang anunsyo dira sa barangay Magsaysay kati inigin assess, gin inspect ka Department of Public Works and Highway. No, hindi na pwede dira makaagi sa may Piyok Bridge. Di i-close anay temporaryo ang nasambit nga Taytayan until such time nga maidiyahan dira kung ano gidman, maislan, repair, ma-rehabilitate ining nasambit iya nga Taytayan. Di wala pa man sang advisory bahin sina, paibalo lamang sila nga hindi na pwede anay, sarado na, no, ang Piyok Bridge, mga KK5. Di ang question da, di ni sila malusot, malibot sila to spiak. May lagyan na daan, pwede libutan mo ang mga tracking. May ginaagyan na daw, ginadivert bala, diversionary road da da. Galikete, hindi ko na da suito, kundi nga malusot. Libot na to guro eh, no? Kundi na nag-aagi ng mga track, lusot, dito na na malabay, medyo maglayo-layo na gawa. Gamay malang guro diferensya, no? Ang agyan sang aton sini nga mga motorista. Hindi na kamo da kalabay anay. O temporaryo anay mga KK5. Sige. Thank you gid sa kay paring Vied Florida Andrada nga nag pasa sa aton sini nga nasambit iya nga impormasyon. Now diri kita sa aton nga mga balita, bantay presyo kita na big time fuel price rollback. Atensyon sa mga nagabiyahe dira, pampasahero nga mga bikulo, tricycle, jeep, bus, pribado nga mga sarakyan, may arasang gin aligar daw krimen ba aligar hambal sang aton sining Department of Energy DOE nga mayara kuno daw sang adjustment sa presyo sang produktong petrolyo gatong sumugod sa subong adlaw Setyembre 29 tubtob Oktubre 5 may pagbag-o sa presyo, ano ni big time fuel price rollback. Now ini nakabase naman sa hulag sang world market sa petrolyo sa tunga sa padayon nga kinagamo sa Middle East kag nag-apekto naman sa global supply kag presyo sang gatong worldwide. Pila ang adjustment si niman? Wala man di mabutang sa ginatamda naton. Are. Ang update nagikan sa DOA. Premium gasoline nga mayara sang octane rating 97 minus 0.24 centimos malanigili pa rin ampel per liter ni per liter ang may octane rating naman nga 95 ukon ining regular unleaded color green bala nga gasolina minus 24 cents man ang 91 ukon ining regular gid minus 24 cents man sa Gyapon. Palarihas lang sila ba, uniform? Now, sa diesel naman, mga kakipay, may arasang iban nga 7.57. Na muning medyo nakudakugid sa diesel. mga salakyan niya nga di-diesel, paring ampil. Kaya aton niyang motor, di ba ni diesel motor naton? Gamay lang niyang buhin, gali. 7 pesos punto 57 centimos ang posible na di nga ano buhin. Decrease diesel plus 7.57 man kag ang gaaso kon kerosene 5.85 ang iban. Amo niya ang datos sa lin sa DOE. Pero tiya mo pa nang aton hulat-hulaton karon. Kung ang mga gasoline station aton magapatuman bala sining price adjustment o kung rollback sa ila sining nga mga presyo bugat naman ni karon ang mga litra kag numero da sa ila sining nga mga ano na board do hindi naman na nila karon mabitbit karon kay shadow ka bugat pero kung pasaka gani pwerte ka mag-an kada sing tama ibutang no. Sige, parayin kita sa aton sining pagpangalagad. Dire na kita sa aton sining mga balita. Ining shooting incident ba lang nagluntad dira sa may banwa sang Calatrava. Konsideriin mga kakipay, 12 anyos nga minor de edad, aksidente nga naigo sang stray bullet. Pilason gid ang likod nga bahin sining iya sining alatrasan bala buli. Igo ning 12 years old. Matapos reportedly nga madalahig sa pagpanglutang tineruway. Di ba sila nga tineruway kasi isa lang na ding may bit-bit nga armas kundi pagpaniro no, pagpanglutang dira sa may sityo bandera barangay Bantayanon Banwa sang Calatrava. Now natabo ini sa tong tinalikdan nga adlaw mga takna alas 10 gid sang aga kahapon no September 28 o kahapon nga adlaw mga alas 10 gid manog alas 11 dira-dira. Now ginkilala mga ka-K5 ang biktima nga si alias Joshua alias Santa lang na although nga may complete name kita di pero ti alias Santa lang kati minor ning biktime eh. Kag inisyal residente sang Amuman nga duog suno sa inisyal nga impormasyon investigation sang Calatrava Municipal Police Station mga ka-K5 paglalisanay gid lamang ang hinungdan kag ang ginugatan sining purpiya sang duwa ka mga individual ining suspect no nga ginkilala kay Joselito Dugaduga 48 anyos kag isa ka babaye nga ginhingadlan kay Rodelin Barok. Sila ka duwa binagsabtanay ambot sa kung ano nga konfrontasyon kag problema nga nagikan man ang ila sining pagbinaisay dito no nag-ilinaway ning duwa. Now sa tunga sang ila sining nga konfrontasyon ambot sa kung ano nagsulod man nga huyop sang panulay ning nagsulod sa kukuti sining suspect nagkuha siya sang iya sining nga ginahuptan nga armas sa manangina siling naton ba hinugay gamudala-dala armas. Kung daw medyo putong ka mo, kagpikon, inablang shadow ka, lipot, nubo ang inyo sining pasinsya, no? Bilin nyo na lang na sa balay da, taguan nyo na sa bahol, kandado, trangka nyo na, ang ikaw lang nakatultol. Bilin nyo na lang kaysa sa mga disgrasya ka mo, kung kamo pa ang makadisgrasya. Tiyan mo na, konfrontasyon, ilinaway sila to. Inali na lamang mga kakipay, binunot niya ning daladala niyang armas, 45 caliber pa o, nga pistula pa rin ang pil, ang bit-bit niya. Di ka dako sang liso sang bala sina, no? 45 caliber. Pinalukpan niya ining si Rodelin Barok, Pero man, mo yung may pagka Spider-Woman man si Rodeline Barok, may pagka Flash, dasig katama maglikay kag magdalagan, wala niya maigo. O galing lang kahit sa Kadimalason, ara dirang biktiba ni nga si Joshua, malapit lamang nagatulutindog, siguro naglantaw dan at natuunan man guro nga ara dira sa nasambit nga lugar, ambot ko anong relasyon, relationship o relasyon niya ni sa suspect kag sa ining isa man ka persona man lang target. Dito, pagpalupok, siya yung naigo. Naigo siya sa nalikod gamahin siya sining natrasan buli niya da ining nasambit nga 12 years old gilayon nga gindala ining biktima sa Calatrava Municipal Hospital kag gindapatan sang pagbulong. Daw nagpalagyo pa ni ang suspect nga si Jose Lito Dugaduga, nag-attempt pa siya nga magpalagyo bitbit armas niya apang pagpabalo sa aton nga mga otoridad nga mo nang natabo gilayon nga nag-conduct sang hot pursuit operation ang aton sini Calatrava PNP kag tigayon nga nadakpan ining nasambit nga suspect. Narecover saya sini nga pagpanagiyang isa naman ka kalibre 45 nga pistola ining bitbit niya muninging gamit niyang armas ay isa ka magasin may bala pa sa chamber na ka chamber load kag duwa ka mga live ammunition o kung bala nga ra sa magazine. Ginpahayag naman sa kapulisan nga ilinaway gid lamang na misunderstanding ang rason o kung wala pag-intindihan na isining magtimba nga bahin ining si Rodeline Barok kag ang suspect naman nga si Jose Lito Dugaduga. Amulang gid nang motibo sa insidente ambot sa kung anong nagsulod ni sa yas ining panguna-una ginabutan niya sang armas kag pinalukpan. Tantawa bala, no? Ang natabo di, imo sila nga target niya, nakadalagan, pero ang biktima di bystander, amo pa yang na lamita sa sining nasambit nga insidente. Arestado ah, ito yung pangatubang sa nagkaigo naman nga panumbungon, ering nasambit nga individual. Sa dugang panaton nga mga balita. Balitang lokal. Nakasunad na bala kamo da sa inyo nga tinigang, nakainit na bala kamo da tubig. O pangapina DTX Coffee Mix. Dito gyapon sa Banwasang Calatrava. Atensyon dira sa mga listeners nato na maing buntag. O diya sa may Marcelo minapasok. Ya kun din pa nga mga kabarangayan dira mabasko aton signa sakop ka Calatrava. Kita magin suito da tanan ng mga lugar dira sa inyo nga banwa, pero ti may buntag ninyo diha ha. Patay ning isa ka 26 years old nga lalaki matapos nga reportedly busy as information mabunggo ang iya naman ginamaneho nga motorsiklo sa sako sang graba nga inablang opisyo kung kaysa sa mga kontraktor ilang nga mga tinawoda. No, amo nang ginaharang, ginabalabag kay ti adlock sila yang ma salapay ang ila dira gina construct, no? Ma ano ni? Ma tandog balada o kon ano gid man, no? Bilang safety measure, ambot kon safe bala ni mga KK5 kag butangan pa nila sang warning device nga kung magabi ambot lang kadaw hindi man gani klaro kay do hindi man reflective paint o kon sticker ang ila sinang ginapambutang. Inabla makita mo daw duwa na lang kag isa ka dupa na lang amo pa ya pagkadipara mo sang ilanda nga warning device o consignage. Ha? Kaya supposedly ang pinaka proper kung tani dapat sina paring ampil, di ba kita mo na sa mga hindi man sila nga pagkumparara sa iban nga pungsod which is amo gina man iya kung tani ang dapat, no? Ang nagakadapat bala labi na sa mga construction firm, nagaka-construct sang dalan. Kay ti kubo nga lagyan inada kag kadamo sa mga nagalabay nga bihikulo kag motorista dapat ya may mga wala labot sa reflective device kag paint nga ginabutang sticker dapat may ara ginaya sang daw blinker or suga, di ba la? Although nga may makita kita nga iban gana tinguha man siguro kati para guro ni sa mga construction firm, construction company kag contractor, mahal gid man guro magbakal sang suga nga blinker, no? Kay mas mahal pa guro na kaysa sa mga bag-o nga salakyan kag balay guro ginapatukod nila ang blinker dala nga for safety sang mga motorista. Kaya mo nang ginaidea nila baka na lang sila inabla mga solar-solar na balang nga daw blinker na nga pula kag blue kunwari. Kaya kung magabi amo nang pagblink Ambot kong hasta ano oras ina nga nagasiga, katis kumusular, laban sina di baterya na sulod. Wala kita kabalo kung tag gano na kalawig yung magsiga na. Egdo, hindi maganini mo kung kaysa madiparahan pa rin ampil, no? Ang suga, bala? Kung kaysa may mga luku-luku, magkita ka mga kauturan, ginapang kawat pa. No? Ang mga suga, ginapang butang, pangkwaon. Amo na dang pinakamasubugid. Amo man na siguro ang napaligban man sa mga kontraktor kaya ti kumabutang kami da. Butang na namong karon sa mga siga, suga na da ang mga high-tech karon kawaton mang yapon. Amo na da, no? Kay kuntani, butangan ginada sa bantay kung nagagwardya. Ito yung ginalikawa na itong di aksidente kag magkautas kita bala sa kabuhi. Ito lang tawa bala yung natabo sa isa ka 26 years old. Nga biktima nga si Alias Kibuy. Residente ni siya kung tanis ang sityo Matira, Barangay Rizal, San Carlos City. Dira nakalabay sa Kalatraba, aha, iti masubo nga palad. Mga takna alas 7:40 sang matabo ini mga kakipay sa itong tinalikdan, Setyembre 27. Sang, sano ni? Domingo? Di ba parang ampil? Domingo, no? Domingo, 27. Gabi na. Based sa investigation sang Kalatraba Municipal Police Station. Nagapadulong ang motor pakadto ra kun tani papuli na ni gurong pobresitos paringampil pa San Carlos sang mabungguan sini no based sa report ang mga materyales sang road construction based ya sa Kalatraba ano niya PNP amo na dang sako sang graba kag may warning device man kun tani galing lang kati siguro madulom na dang area mo madulom na da paringampil mo wala na dang adan kayo street light ang Kalatraba. Labi na kung pagwa ka na sa ilang taon proper, dulom na daw. Wala niya madiparahan mga KK5, ti bangod sini na dulaan sa sang kontrol. Kung mura bunggo siya, ti siguro wala naman makontrol sining bata, ining 26 years old, o adult naman eh. Ti dito, nagkalabaliskan siya, talbog siya mga 55 meters ning kalayoon, paring ang pelo. Pinsara ba lang 55 meters, pero tinakalayo, ang ginligiran mo. O, ang ginligiran sining biktima. Daw dala sang MDRRM matapos matalupang dan ini sang iban nga mga nagalabay dira ining biktima maaksidente siya indala sa Kalatraba District Hospital. Apang sa masubo nga palad ini siya ang gindeklarar ka dead on arrival bangod naman sa maluba nga pila sa ulo kag iban pang mga bahin sa iya sirik kalawasan. Tiya mo nang panawagan ta. No, sa mga construction firms dira, mga kontraktor nga inabalang masamin ninyo labi na da sa may pakanturiki bala ligad na daw may ganit subong nga daw ginhimos sa Manila kay tapos na kunti purti to kalawig ligad to butang nilas to nga dalan sa inner lane pa bala inabalang do bago lang ging construct tapos ato naman girepair naman po liwat back job bala kumbaga back job butang nga na Manila sang harang da kag warning sign inabalang lain pa kay butang pa bala sa kurba dahon gid bala nga do ka blind spot bala pag tungkaaw mo muna pagkadipara mo sang may construction to nga paano na karon may nagapark na abiryado nga truck sa kilid din ka karon malusot patabo ka to ya sa piyak nga linya nga sugata mo amo na bala ka mga senaryo nga perti ka delikado tigin ang paagi talang na sa medyo pasadya kaya ti sulo seryoso maning problema. Labi na sa mga motorista, halonggin kita, halonggin. Ti speaking of aksidente, dito sa may banwa sa Marapla, aksidente man niyo. Ay, Diyos mio, Marimar. Rantay uno, anyos na maning motorcycle rider, mga KK5. Critical man, matapos nga mabunggo sa DN, pakta nyo kung ano, signage. Sa tunga, sandala naman, warning device naman eh. Ano pa bing butang nila dalangan man nga signage na ka jalabi o kon makdora day butang kay hindi man di ba lang butang na da nila do not enter kung hindi man do not enter butang na da ya ibutang na da nila this way warning construction ahead amo mula na usually makita na ton paring ang film mo di ba ang mga construction sign no, kag warning sign nga ginabutang dati hindi man na diya siling nga signage da sa kung ano ng mga produkto baligya ang ginapambutang na da te karon kay wala makita no mga KK5 siling 31 anyos nga motorcycle rider oy nabaliskad man asya siling nga ginamaneho nga motorsiklo dira sa may National Highway sa may Barangay Santa Teresa Banwa sang Marapla. Titak na alas 8:25 sa kagabihon man niyo. Sa itong Domingo man nga adlaw, sinundan na ilang gali ni sila sa aksidente man sa Kalatraba. Now, suno sa manapla PNP, pila sa ulo kag mga igo man sa kalawasan sa nagkalain-lain nga parte sa ngayasiring kalawas ang naaguman sang biktima nga si Alias Randy. Residente ni siya kung tani isang saksak bakong. Uy, banwas ang bakong, taga-oriental. Ay, na gano'n, siya nag-rides? Libot? Siya man lang ding nabutang sa report. I don't know kung wala man siguro ang cash. Siya lang isa, sakay siya sining Honda EDB-160 pa rin ang pil. Padulong ang direksyon niya, Cadiz to Victorias. Ang iya sining direksyon, tiyan mo na da, no? Sang mabunggo niya ang isa ka road construction signage. Tikita mo, road construction signage na naman, binambutang dira sa tungas ng dalanda. Kaya hindi man madiparahan, tungas kagabihon. Ano, may streetlight man na daganin nga porsyon. Dira siguro natuon sa porsyon nga wala sang streetlight pa rin ang pil. May mga area na da eh, di ba la? May area na dahil madulo man kung mag-gabi kay kumo wala sang street light. At wala niya madiparahan. Kaya mo na gani, kung kaisa, ginahambal na ton, inabalang pinturahan lang nilang isa ka-plywood, bala kag-drawing-drawingan lang nila dahil nga construction ahead. Ibisan pasugaan mo do, hindi man gani madiparahan, dapat niya may ano ginda mo. Kumbaga daw distansya bala nga layo pa, makita mo na nga daan na munang nasiling na itong reflectorize. Ngayon na balang bisan plus light talaga may pagpasiga mo, nagsanaaw niya da yun ang warning device. No? Amo na akong tani yung ginbutang. Anyway, ti accident din eh, wala siyang may kagustuhan sining pangitabo, pero ti malikawan man nina ton kung tagsa-tagsa sa ton responsable man. Sa parts ng driver, naghalong abis sila, kag sa part man sa ton ng mga kontraktor, akong tani mapa... Ano nyo man, no? Ang inyo dira ng mga signages, wala? Warning sign, no? Para at least makita man layo pa ang inyo dira ng mga ginakonstra. Oras, alas 5:50 na sa aton siling pagbanubalik. Iban pa ang mga balita ang aton igadulong sa inyo. Standby!

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Solusyon sa skin disease, DTX 500. Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayo sang punggod kag rashes. DTX 500, bakal na sa mga butika.
3: Alas 5:51 na, diri na kita sa mga balita ni ka K5 Siena Suelo, kagka K5 Jaco, Raylan Yabes. Sa aton siring balitang showbiz. Sa aton siring balitang showbiz, mga ka K5, Carlos Yulo kag Chloe San Jose, ang iya siring girlfriend, ba? Engaged na. Ini ang report ni ka K5 Siena Suelo. Ka K5 Sieng, ibalita mo.
4: Engage na ang two-time Olympic gold medalist nga si Carlos Yulo sa iyang long-time partner nga si Chloe San Jose. Inimatapos gin pakigbahin sa magkahagugma sa social media ang ilang nga video proposal kahapon Setyembre 28. Sunod sa magkahagugma, madugay ni ining engage humalin sa Disyembre 2, 2025 apang gintago ini sa publiko magluwas sa ilang nga pamilya kag mga abyan. Nagbayluhanay naman sang sweet messages ang magkahagugma sa social media. Sa piyakabahin, si Yulo ang labing unang nga Pinoy nga nakakuha sang gold medal para sa Pilipinas sa men's floor exercise sa 2026 Asian Games sa Nagoya, Japan. Para sa Balitang K5 sa Umaga, ini si ka K5 Siena Suelo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Northern Negros, K5 News FM.
3: Madamog giga salamat ka K5 Siena Suelo sa imo siring report. Now sa ilo kita sa balita ni ka K5 Rayland Recto Nieves sa sports balita ni Jaco. Alas Pilipinas, Women's Beach Volleyball Duo sulod na sa quarterfinals. Para sa balitang sport, Yaris ka K5, Rayland Recto Nieves, ibalita mo.
5: Ang Alas Pilipinas Women's Beach Volleyball Team din Sunday kay Lim Harpugila kag Sophia Shanin Paggara ang nakasulod sa quarterfinals matapos malutos ang Hong Kong sa ilang round of 16 match. Ginlutos sa Filipina duo Sunday NL Chiang kag MC Wong sa street seats nga 26-24 kag 21-18. Ginhiwat ang hampang sa Hikinan Yokochi Beach Court. Malapit ang unang nga seat bangod kinahanglan nga maghimakas ang Pilipinas agud magdaog si score nga 26-24. Anti sa katapusan nakakuha sa momentum sa ikaduha nga seat kag gintapos ang hampang sa score nga 21-18. Opisyal nga nakakuha sa pwesto Sunday Progila kag Paggara sa quarterfinals ng Asian Games. Masunod nga atubangon sa Pilipinas ang host country nga Japan sa ilang knockout match.
6: Para sa balitang K5 sa Umaga, kinis ka K5 Rilan Nieves. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: Madamog giga salamat ka K5 Rayland Recto Nieves sa imong report. Wala na kita oras. Madamog giga salamat sa aton nga mga viewers karon kanday Sir Vied Florida Andrada, Ivy or Eva Kumawas Gabugwas, Kagawad Elieli Salvador Burdan, Joy Ganti Alduhesa, Arnel Aplicador, sino pa? Ma'am Sally Almencion, Aladdin Simbahon, Marlon Conde, Wilma Susan, Franklin Martinez. Thank you, Gid. Si Mamang Elizabeth Penadagli, arada, nagpamati magali sa aton, Mamang Elizabeth. Kag, sino pa? Franklin Martinez, thank you, Gid. No? Kag sa iban pa na aton, mga viewers. Tub-tub naman, buwas, Merkules ng adlaw, kita ay na naman kita sa muman nga oras. Kag sa gihapon, diri sa K5 News FM. Sa ngalan sa aton, mga kaupdanan, sa pagpangalagad, kagilabi na sa aton sila nga senior tech, kaupod na ton sa master kag B-Mix Control, si K5 ang Pilapoy Celestial. Sa ngalan sa aton sila nga station manager, Ma'am Kulin Manzanares Cubia, kag sa aton nga Big Boss, Dr. Romil Itang Uy, ini ang inyo alagad, kag K5 Ruel Carbajo sa Penada, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Northern Negros, K5 News FM.
7: Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Footy.
0: old supplement for men.
8: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extent. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng nga bala mga meg. The best gid ang extent food supplement for men.
0: Extend food supplement for men. DTX
9: Beauty Soap. Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
10: DTX Beauty Soap.
11: Mabakan sa mga butika.
12: DTX 500. Pasami ka bala na gaugdas, kapoy sa trabaho,
13: kag-stress adlaw-adlaw,
12: ini ang kabagdanan, sa matasing kapagdimula, kalaman ang kabihan.
13: Mag-DTX 500 ka.
12: Kaysa DTX 500.
13: Ang stress, malikawan.
12: Pagkamurigod, malimtan.
13: DTX 500.
0: Extend food supplement for men.
14: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko. Itry ang extend food supplement for men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
0: Extend food supplement for men.
15: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: DTX 500!
12: Nagkatamo na pala ang kulubot sa iyong itsura?
0: Mag-DTX 500 na!
12: Masamihin na kapalatian?
0: I-DTX 500 muna!
12: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka!
0: Mag-DTX 500!
12: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura!
0: DTX 500! DTX 500!
12: Kulang sa pagkaons ang utang kang prutas?
0: Hindi ka magkabala ka!
12: Mag-DTX 500 ka na!
0: Ang DTX 500!
12: Bastante sang antioxidant!
0: Panghuntra sa mga halit ng free radicals!
12: Likawan ang baratian!
0: Mag-DTX 500 ka!
12: DTX 500!
0: D3 Bio!
12: Senior citizen ka na bala?
0: Kag medyo nipato na!
12: Ibalik kang protektahan ang memorya!
0: Mag-D3 Bio ka na!
12: Sarang makuha ang keto sa D3 Bio
0: na isa kasahi ng brain food!
12: Gagandin luman sa aton uto!
0: Rason nga gandami ang memorya!
12: Mag-D3 Bio adlaw-adlaw!
0: DTX Beauty Soap!
16: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Pinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract. Para sa nawo nga pimple free
0: DTX Beauty Soap.
11: Mabaka

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mga pinalangga namon nga sa gaynon, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City. Tupad lamang sa K5 News FM Compound.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
4: Babaka sa mga butika.
5: Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:01 sa ngaga.
7: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
6: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagapalag na ang DTX 500 Morning Newscast sa Bungado sa Martes, Setyembre, 29, 2026.
8: Makita kag mabatyan kita live and aware in the world. Pinagi naman sa aming official Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5 kag Bacolod K5 Station.
6: Para sa aton nga mga pangulong dinalan. Love triangle ginasuspet sa one motibo sa pagpatay sa barangay kapitan sa La Libertad, Negros Oriental.
8: Luwa ka municipal police station kag Roja City police station may pinakamadamo nga nasungka nga armas.
6: Prosecution may madamo pa nga witnesses nga ipresentar sa impeachment trial ni Vice President Duterte.
8: Secretary Dizon ging klaro ang iapahayag angon sa tagigo sa projects. Bianti shoti ang patay sa separado nga mass shooting sa South Africa.
6: Carlo Paalam sulod na sa men's boxing 55 kg semi-finals.
8: Jen Wayne Alba nagtapos bilang top 10 finalist sa Mr. International 2026.
6: Diesel may rollback ng 7 pesos 57 centavos kada litro. Sa detalye sa mga balita.
7: Balitang Regional.
6: Estudyante nga ginaligar ginsakit sang manunudlo sa Bacolod ginpaidalom sa counseling. Ginpaidalom sa counseling ang lunsay biktima kag classmates ni nga nakasaksi sa ginaaligar pagpanakit sang isa ka manunudlo sa isa ka bulutuan sa syudad sang Bacolod. Sino kay attorney Jubert Catalbas o kon Hubert Catalbas, legal officer sang DepEd Bacolod, nagawlat pa karon ang division office sa mangin aksyon sang ginikanan o kon guardian sang estudyante kun bala magapasaka sila sang reklamo batok sa manunudlo. Ginklaro naman ni Catalbas nga temporaryo lamang nga gin-reassign ang nasambit nga manunudlo sa division office kag wala ini gin-suspender. Samtang ginpahayag naman ni Catalbas nga kun matapos ang investigasyon kag mapamatud-an ang nasambit nga insidente, posible nga magapangatubang sang penalidad ang manunudlo apang magalabay ini sa nagakaigo nga proseso.
8: Isang patay, tatlong pilason sa aksidente sa Murcia. Patay naman ang isa ka individual, samtang tatlo naman ang pilason sa naglutad nga aksidente sa Shenda Valley nga Barangay Blumentritt, Banwa sa Murcia, Negros Occidental, Domingo sang kaagahon si Tiamri Vientisiate. Ginkilala ang napatay nga si alias Jonaline, 28 anyos, samtang pilason naman sa alias Donnie, 28 anyos, alias Jobert, 18 anyos, kag alias Bobby, 32 anyos. Sunod naman sa impormasyon sa kapulisan, samtang nagabiyahe ang duha ka mga motorcycle

0: kapitan ng barangay Kansumandig, habang ang suspek ay kinilalabilang si Gilbert Abiliana, 32 taong gulang. Ayon kay Negros Oriental Police Special Office o NORPO Acting Director Police Colonel Jonathan Abelia, na batay sa initial impormasyon, maaari may kinalaman ng 2 lalaki sa isang babae na naiulat na live-in partner ni Himpayan. Idinagdaga ni Police Colonel Abelia na wala nakitang indikasyon ang pulisya na ang pagbatay ay may kaugnayan sa eleksyon at tinutukan nilang ang gulo ng personal na tunggalian bilang posibleng motibo. Samantalang nauulo na September 28, porma lang sinampahan ng kaso ang suspect kung saan itinuturing na nalutas ang kaso pagkatapos ng kanyang pagka-aresto. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo bulikog kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Walo ka mga pasahero sa nasunong MV Junaster sa Palawan padayon pagi ng pangita. May balita si ka K5 Grace Bellostrino.
2: Patuloy ang search and rescue operations ng Philippine Coast Guard para sa 8 pasaherong nawawala matapos ang insidente na kinasangkutan ng MV Junaster sa karagatang sakop ng Coron, Palawan. Isinagawa ang operasyon itong September 26 sa pangunguna ng mga tauhan mula sa Coast Guard District, Palawan, Disaster Response Group, Special Operations Group at BRP Suluan at Marine Environmental Protection. Kabilang sa isinagawang operasyon ang Maritime at Foot Patrols, Shoreline Security Monitoring at Coastal Monitoring Patrol sa paligid ng kinaroroonan ng sasakyang dagat. Nag-deploy din ang PCG ng mga rubber boats para sa maritime patrol at SAR operations. Gumamit din ang mga drones upang magsagawa ng aerial surveillance sa coastal areas at mga kalapit na lugar. Samantala, walang nakitang visible oil sheen sa lugar na isinailalim sa monitoring sa isinagawang coastal monitoring patrol. Ayon pa sa Coast Guard, magpapatuloy ang search and rescue at iba pang maritime response operations hanggang sa matugunan ang mga kinakailangang hakbang para sa paghahanap sa 8 nawawala pang pasahero.
3: Ako si K5 Grace Bellostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
4: Samtang duha ka beses nga engkwentro sa tungas ang NPA kag militar nagluntad sa San Jose de Buan, Samar, may balita si K5 Jean Pelinio. DTX 500
5: Morning. 2 beses nakasagupa ng 801st Infantry Brigade ng Philippine Army ang ilan sa mga miyembro ng Communist Terrorist Group sa Barangay Hidroma, San Jose de Buan, Samar noong nakarang araw ng Setyembre 27. Nangyari ang ikwentro matapos mag-report ang ilang mga residente tungkol sa pangingikil ng nasabing armadong grupo sa kanilang komunidad. Pinasalamatan ni Acting Commander Colonel Marlon Humalesa ang mabilis na pag-uulat ng mga mamamayan habang tiniyak ng 8th Infantry Division na magpapatuloy ang kanilang military operations laban sa mga natitirang rebelde sa lalawigan. Kaugnay nito, nagpalabas ng babala si San Jose de Buan Mayor Crystal Jean Elizalde sa mga residente, lalo na sa mga malalayong barangay na pansamantalang manatili muna sa kani-kanilang tahanan at iwasan muna ang pagpunta sa mga sakahan upang makaiwas sa posibleng crossfire. Muli ring nanawagan ng alkalde sa mga natitira pang miyembro ng NPA na magsipagbalik loob na sa pamahalaan. Balitang regional mula sa K5 News FM Tacloban. Ito si K5 Jean Pilinio para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Lungsod ng Tacloban at ng buong Eastern Visayas. K5 News FM. DTX 500
1: Morning Newscast. Duha ka municipal police station kag Roa City police station may pinakamadamo nga nasungka nga armas. May balita si K5 Mayla Fuentes. DTX
6: 500. Nagapanguna ang Pontevedra Municipal Police Station, kinsundan sang Tapas Municipal Police Station kag Rojas Component City Police Station ang may pinakamadamo nga armas lutang ginsungka sa Capiz Police Provincial Office. Sa ginpatigayon nga pulong balitaan sa Capiz PPO, ginsiling ni Police Colonel David Katsumbo Jr. ang Provincial Director sa Capiz PPO nga sa 550 nga mga armas lutang 73 ang nagikan sa Pontevedra Municipal Police Station, nagikan sa Vianti sa East Kabarangay sa diin, 37 ang short firearms kag 33 naman ang long firearms. Sa Tapas Municipal Police Station, mayara sang 60 ka armas lutang, nagikan sa 58 ka mga barangay sa diin, 45 ang short firearms kag 15 naman ang long firearms. Samtang sa Rojas City PNP, nakapagkit sa 51 nagikan sa 47 ka barangay sa diin,

0: 53 ang short firearms kag isa naman ang long firearms ini kadungan sa gihapon sa nagapadayon nga Capiz tawhayan sa Capiz Police sa Provincial Office. Suno sa Provincial Director magapadayon ang nasabit nga programa tubtob mabuhinan kag mapahaganhagan ang mga insidente kag krimen kag ginakaulamiran sang nagkalain-lain nga armas lutang.
1: Ini si KK5 Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz, K5 News FM. DTX 500
2: Morning Newscast. Sa dugang pa nga balitang regional 1.2 million pesos nga balor sang suspected shabu na kumpiskar sa Antique. May balita si KK5 Eileen Magbanwa. DTX
3: 500. Nagdangat sa masobra 1.2 million pesos nga balor kang ginapatihan shabu ang nabuel ka mga kapulisan sa lima ka separado nga operasyon sa Antique. Unang operasyon ang ginpatigayon kang September 23 sa Barangay San Angel, San Jose. Sa diin nagdangat sa 714,000 pesos nga balor kang shabu ang nabuel kay alias Ivan, residente kang Barangay Maybato North nga nakapalagyo matapos natukiban nga pulisang anang katransaksyon. Karwang operasyon ang ginpatigayon kang September 25 sa Banwakang Kulasi sa diina sa 24,752 pesos nga balor kang shabu ang nabuel sa 64 anyos nga lalaki, residente kang Barangay Sentro Poblasyon, Kulasi, Antique. Ikatlong operasyon ang ginpatigayon kang September 25 sa Sityo Durog, Barangay Igrindon, San Remeo sa diin 26,316 pesos nga balor kang shabu ang nabuel sa sangka high value individual, residente kang Barangay Bugos, San Remeo, samtang nakapalagyo naman ang darwan na kang mga kaimawan. Ikapat nga operasyon ang ginpatigayon kang September 26 sa Barangay Piapi 3 sa diin na sa 442,000 pesos ang nabuel kay alias Budong, 30 anyos, residente kang nasambit nga barangay. Ikalima naman nga operasyon ang ginpatigayon katong September 26 sa Barangay Bungsod, Sibalem sa diin 27,200 pesos nga balor kang ginapatihan siya buong nabuel kay alias Bingit, 29 anyos, manugbaligya, kag residente kang Barangay District 3, Sibalem. Sa tala, diri dyan sa kustodiya kang tagsa ka mga municipal police station ang mga suspect para sa nagakaigo nga disposisyon. Kagbalita regional, halinlidya sa may probinsya siya kang Antique, K5 Eileen Rose Montero Magbanwa. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
4: Dengue Task Force na talana naman nga i-activate sa mga barangay sa Kalibo. May balita si K5 Leonardo Viray.
5: I-activate ang sanggunang bayan ang barangay dengue task force sa mga barangay sa Banwa sang Kalibo bangod sa padayong pagsaka sang kaso sang dengue sa nasambit nga lugar. Suno kay SB member Kitse Luces, chairman sang Committee on Health, ginapayag sini nga nagsaka na sa 183 ang kaso sang dengue kumpara sa 138 nga kaso sa nagligad nga semana. Bangod sini, iya ginatagan pagtamod nga padayon ang ilang ginapatigan nga misting operation sa mga barangay kaga mga eskwelahan bilang kabahin sang kampanya kontra dengue. May mga barangay man nga regular nga nagapatigayon sang clean up activities agod malikawan ang pagdamo sang lamok kag paglaptas ang nasambit nga sakit. Tinutuyo man sang dengue task force nga papaskugon ang pakigbato sa dengue lakip nang pagguba sang mga ginatawag nga bidding sites. Balita regional nagikan diri sa probinsya sang Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Kalibo, K5 News FM. DTX 500
2: Morning. Samtang Iloilo City Government ginahinyo ang mga barangay nga manginaktibo sa mga cleanup drive. May balita si KKFF Jenny Caoyonan.
6: Ginapanawagan ni General Services Officer Engineer Neil Ravena sa mga barangay nga dapat manginaktibo kag mag-ugyon sa pakigbahin sa ginapatigayon na cleanup drive sang Iloilo City Government. Suno kay Engineer Ravena nga dapat nagaumpisa sa barangay ang social behavioral change sa insakto nga paghaboy sang basura. Dugang pa sa natungdan nga dako man ang bayan sang barangay agud mangin madilagon ang pagpanglimpyo kag solid waste management. Pahayag pa sang natungdan nga dapat madula na sa pamatasan sa mga barangay nga magsalig lamang sa gobyerno ang pagpanglimpyo sang basura nga ira ginahaboy. Sa diin dapat responsibilidad sang barangay ang pagmaintain sang drainages kag waterways matapos ang ginpatigayon na clean up drive. Naibaluan man nga mayara sang team nga tukod ang Iloilo City Government agud magmonitor kag magbantay sa mga barangay kung sa diin ila responsibilidad ang pag-maintain sang ilang nga lugar. Nibaloan nga mayara sa karon sa ginapatigayon nga weekly cleanup drive ang Iloilo City Government sa nagkalain-lain nga waterways sa Greenedges diri sa Iloilo City bilang kabahin sang Opland kontra baha nga programa sang syudad.
7: Report nagikan sa Iloilo City ni sa K5 Jenny Kaujunan para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo.
8: K5 News FM. DTX 500 Morning
4: Newscast. Sa katapusan nga balitang regional, 20 million pesos nga pondo gitalana para sa pagkayo sa Masbate Provincial Hospital. May balita si K5 Emir Habulin.
8: DTX 500 Morning.
9: Daglaan ng 20 million pesos ang provincial government ng Masbate para sa pagpapaayos ng main building ng Masbate Provincial Hospital or MPH. Kasunod ng mga insidenteng kinakailangang ilikas ang daang-daang pasyente dahil sa mga lindol. Noong Pebrero 16, 2023, nasa 200 na pasyente ang inilikas palabas ng gusali matapos magkaroon ng maliliit na bitak sa tatlong palapag ng building kasunod ng magnitude 6.0 na lindol. Noong 2024, muli namang inilikas sa mga pansamantalang tolda ang 300 na pasyente bilang pag-iingat dahil sa mga aftershock kasunod ng magnitude 5.0 na lindol sa Monreal. Dahil dito, inilaan ang 20 million pesos sa ilalim ng Project IB-NFRA-113-2025 para tugunan ang mga pangangailangan sa infrastruktura ng ospital at mapalakas ang kapasidad nito. Patuloy namang umaandar ang MPH na may 200-bed authorized capacity at nagsisilbi ng mahigit 12,000 inpatient at higit 27,000 outpatient visit kada taon. Balita mula sa 95.9 K5 News FM Masbate. Ito si K5 Emir Habulin para sa kampiyon na balita at serbisyo publiko. K5 News FM.
8: DTX 500 Morning Newscast.
2: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:17 sa gaga.
8: Balitang National.
10: Balitang National.
2: Prosecution, may madamo pang witnesses nga ipresentar sa impeachment trial ni Vice President Duterte. Ginpalayag ni House Lead Prosecutor Jervy Luistro nga madamo pa sang witnesses kag ebidensya nga ipresentar sang prosecution sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kalakip sini nga witnesses amo ang mga bank manager, insurance company executive, opisyal gikan sa Philippine National Police Firearms and Explosive Explosive Office, duha ka official gikan sa Bureau of Internal Revenue, anay Senator Antonio Trillanes IV kag Davao City Mayor Sebastian Duterte. Ginalauman man ang liwat nga pagbulgar ni Trillanes angot sa bilyones ka pesos nga ginaligar na baton sa pamilya Duterte gikan sa drug lord. Basa sa aligasyon ni Trillanes, nagbaton sang 2.407 billion pesos ang mga Duterte gikan sa drug lord humalin sang tuig 2003 tubtub 2016. Kalakip sa mga ginaaligar ebidensya ni Trillanes nakita mismo sa bank transactions.
4: Secretary Dizon giklaro ang ipahayag angot sa Taguig Ghost Projects. Ginklaro naman ni Department of Public Works and Highways sa kung DPWH Secretary Vince Dizon ang ipahayag kay Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa budget briefing sa ngahan siya sa Senado nga ginaligar wala sa Ghost Projects sa Taguig City. Pagklaro naman ni Dizon nga nagatumon ang ipahayag niya nga wala sa Ghost Projects sa nasambit ng syudad sa 10 conclusive o kung sigurado nga Ghost Projects nga nakita naman sa DPWH sa bugos nga pungsod. Sa karon nagapatigayo na sa investigasyon ng Office of the Ombudsman ka DPWH angot naman sa ginaligar nga maanomalyang nga proyekto sa syudad.
8: Balita International.
4: Bianti Shate ang patay sa separado nga mass shooting sa South Africa. Patay naman ang Bianti Shate ka mga individual sa separado nga mass shooting sa South Africa. Nagdangat sa dia si Shate ang napatay sabtang 15 naman ang pilason sa isa ka bar sa Johannesburg matapos naman yung insulod sa walo karmado sa Sabado, September 26. Pahayag naman sa kapulisan na 13 ka mga lalaki kag 4 ka mga babae ang napatay. Domingo, September 27, napulo naman ang napatay sa tang 11 ang pilason sa Gwaseng Entertainment Venue sa Cape Town. Naaresto naman sa kapulisan ang pila ka mga armado gikan sa Ethiopia kag Lesotho. Nahibaluan naman nga robbery ang motibo sa krimen.
8: Balitang Sports.
2: Sa Balitang Sports, Carlo Paalam, sulod na sa men's boxing, 55kg semifinals. May balita si KK Fedroy Lorenz Bas.
10: Sulod na si Olympic silver medalist Carlo Paalam sa semifinals sa men's boxing 50kg division sa 20th Asian Games Aichi, Nagoya 2026. Kasunod din isang pagkaraog ni Paalam bato kay Jiamao Zhang sa China sa quarterfinals via split decision. Bangod sini, sigurado na ang bronze medal para kay Paalam, ang nabilin nga boksingero nga Pinoy sa Asian. Para sa Balitang Sports, ang idulong sa DDX 500, D3 Bayo Kagmay TC. Ako si Troy Lawrence Basa. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
8: Balitang Entertainment.
4: Sa Balitang Entertainment, John Wayne Alba nagtapos bilang top 10 finalist sa Mr. International 2026. May balita si K5 Ivy Cordova.
11: Nagtapos bilang top 10 finalist ang Pinoy na si John Wayne Alba sa Mr. International 2026 sa Bangkok, Thailand sang Sabado. Ginkoronahan naman si Andres Briseño sa Mexico bilang Mr. International 2026, samtang first runner-up si Nacho Monclo sang Spain, kag second runner-up naman si Gidi Kartika sang Indonesia. Nakuha naman sang Turkey, Vietnam kag Sri Lanka ang third, fourth kag fifth runners-up. Una nga nakuha sang Pilipinas ang corona sa tung 2014 sa pangalan ni Neil Perez. Kaginsundan naman ini sa 2025 sa pangalan ni Kirk Bondad. Ini nga balita ginadulong sa DTX 500, MyTC kag D3 Bio. Para sa Balitang Entertainment, ako si K5, Ivy Cordova. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros. K5 News FM.
8: Balitang negosyo.
2: Diesel may rollback ng 7 pesos and 57 centavos kada litro. Babuhina ng presyo sang diesel subong adlaw sang Martes, Setyembre 29. Ini matapos nga nagpagwa na sang estimated price adjustments ang Department of Energy o kon DOE kahapon nga adlaw sang Lunes, Setyembre 28. Yay ang price adjustments nga ginpahanugutan sang DOE sa pag-umpisa sang implementasyon sang price adjustment sa diesel. Magadubo ini sang 7 pesos and 57 centavos kada litro. Sa gasolina may pagnubo sang 24 centimos kada litro. Kag sa kerosene may pagdubo man sang 5 pesos and 85 centavos kada litro. Mga ka-K5, mamuyado ang dalago ang mga balita na nabatian sa DTX 500 Morning Newscast. Mga ka-K5, 87 days na lang, Pasko na. Ako si ka-K5, Zyro Van Hulya, sa Albay.
4: Kagako naman si ka-K5, Kulina Manzanares Cubia.
2: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
8: News FM. 5.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Extend Food Superman. Superman.
2: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
1: Extend Food Superman for men.
3: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
4: Ach!
3: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX 500.
1: Hindi na problema mo ba na ang mataas ng blood sugar level? Ang DTX 500 na ay ampalaya extract na bugana sa charantee na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Ikawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
3: Extend Food Superman for Men.
5: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin na kamuligid sa akong problema na mawid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men.
1: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyo ng antioxidant. DTX 500! DTX 500! Ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500! Aga, udto, kagabi. DTX 500! Ang pangpawi kag super detox mo. DTX 500!
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Baka sa mga butika.
9: Para sa ma-safe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Maria Chanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tug 12:00 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tug 12:00 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Naghahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
6: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap inimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pamakas sa mga butika.
3: Panahon na naman ang ubo, si Punch at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo, Mighty C. Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapidang mahinang resistensya. Mighty C, the mighty power of C.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Mighty C.
4: The Mighty Power of C.
9: Nagapangita ka bala sing affordable kay quality nga digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo. Sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services, available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bagong SSS Building sa Siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
4: Extend Food Superman Roman.
5: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sang Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin nakamuligid sa akong problema. Na mawid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Superman Roman.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako gidang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akong nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap
1: sa mga butika.
0: DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sa antioxidant. Recover ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500 ang pinakakampi

0: www.dthreebio.com. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DTX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
3: Nagapangita ka bala sa affordable kag quality nga digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bago nga SSS building sa siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
4: K5 News FM.
5: Yari na ba na mga isyo nga dapat naton patpaton?
6: Kaghimay-himayon! Standby!
7: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
5: Bisan na mga ordinaryo nga tao na kamutik na!
6: Bisan nyo? Puwerte ang abilidad!
5: Sa pila ka ma-opisyales sa gobyerno!
6: Sobra!
7: Objective and analytical.
5: Aprobado ba lang hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo!
8: Di pagprangka lang bala.
7: Informative.
5: Diretso naton kay may baluwan ng kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
6: Naiya!
7: No holds barred discussion on hottest issues.
5: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
8: Te, ano lang resulta sa kaso?
9: Hulat-hulat lang!
8: Ay kanami! Karoon, lumpatan!
5: Oh, come on! People of the Philippines!
7: With K5, Aljan Castanio. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos!
10: Isa ka, mainayang good morning sa ato naman mga suki kay mga palangga ng mga tagpalamati. Kamusta ang ato mga palangga ng mga kauturan? Ay gan sa baybayon tuwa sa kaumahan ni Babaw sa Kabukiran, lakip na sa Mirugga Provincia sa Negros Occidental, ganak Banwal sa Bacol. Salamat, welcome. Good morning, Western Visayas. Good morning, Philippines. And good morning, world.
1: Good morning, Foro de los Pueblos.
10: Kami giyaparin niyo, power to every morning. Ako si K5, L. John Castanio.
11: Ako naman si K5, Eric Tenerife. Good morning, everyone.
10: Kami ang inyong riding in tandem until 9 in the morning. Well, ato naman ginagkabusta. Ato mga palangga sa mga kauturan. Especialmente, ato mga palangga ng mga K5 abroad. Di man ka mga bahin sa kalibutan. Updated ka mo what is happening here sa Bacolod. Kay Provincia sa Negros Occidental. Pinagi sa ato official Facebook page ang K5 News FM Bacolod 101.5. Di araman kita sa K5 News FM, Negros Island. And the YouTube channel, na mga jamoks, gano'ng jamoks. And sa ere, unara ka sa Northern Negros, 89.7. Southern Negros, ara kita sa 102.9. And sa Bacolod, natural, ara sa 101.5. Namang ginihimo nyo sa abroad kami ni Kipa Amerika. Gatamyaw sa inyo sa more night. Good morning, Kagunay.
1: Mga mainit na isyo at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
10: Well, sa mga estudyante, online classes ang iban. Ah, abog na sila nila nga, hindi ka magkutaw-kutaw sa mga eskwelahan. Tanong na sa mong...
11: Chansana.
10: Na isiling sa mga eskwelahan. Sige, ti, hindi ko magbiyahe. Ti, kagi-cancel na nila kapo ng ilang... nga hindi nga cancel lang ilang rally because kati duway naman raso mag-strike nubo naman presyo gatong pero bisan nubo na gina tanaw kay pamirik sakit nga po 93 kag 91 no
11: sakit eh pero may message pagid
10: ano pagid
11: si ni bla si Boy Boycott la
10: hindi siya pasaka plitihan
11: hindi siya pasaka
10: ang nalibugan ko sa ulo mo ni sang panahon nga kinanglan mapasaka pliti kay mahal na nagnubo ng gatong panubuan karon kaya rin nasaka pliti hindi naman magpasaka
11: kay para sa consumer ni
10: ano man anong kakatabo man
11: hindi kagapon yung tala ko bunggo sige scanning ko sige drive ko
10: pero yung verdes mamati ito sa ilan hindi man siya doon lang kabagay na kitaan tali mo ang tao nga bungol, kung pabulong mo, mampawani mo, no?
11: Ginatampak mo, kukulingon-ligos.
10: Kung ang mga budlay, bungol, nagpabungol-bungol. Oh. No? Pero ti, dalayawon, bala ila ang tikang ni Sir Rudy Katedral.
11: Ah, si Katedral, no? Aga sa ulo ko, permisi, buy-boycott mo.
10: Sir Rudy Katedral. Nakibot mo kung ganun, silig mo sa ako. Sir Rudy, ha? We're just raising some important question.
11: Galibog lang ulo ko.
10: Galibog lang ulo sa kadamaan. Sige naman ano ni Sleman? Ang iba niya, kasi gita na ni Sbilog ng Pilipinas, mapasaka na taplit yan para kabawi. Pag-abot sa makulon niya, hindi yan magpasaka, plit yan.
11: Hindi, kundi hindi siya mapasaka.
10: Oo.
11: Dugay-dugay, nireklamo naman tayo, kailangan yung biyahe. Pat-check siya kami, bro, sinay. Ay, kalangga ba nga.
10: Kabudlay, no? Sa piyak kabahin, subong adlaw, matik effect kaya kipay meri kang paglubo sa presyo sa gato.
11: 750.
10: 750, pero ti...
11: Tingnan nga ni Bantag Shin man gapo naog.
10: Wala pa ka pa panaog. Kabalo ka hinay ang naog mo. Ang saka eh, dasig.
11: Ako siya bagay, no? Kaya ang duwa ka...
10: Alas 6 pa na, kipay meri mo. Hindi... Ina naglabay ko si mga alas 6.
11: Oo.
10: Buhay pa iban.
11: May pa.
10: Oo, pero ay doon kung mapanaog ng urus na subong.
11: Hindi yung drasa rin sa lakson niya, ho. Kundi Martes, sabi, masaka presyo sa langis. Gatikipik si Iaya, sa baduplang ikap, saka na sa mo.
10: Grabe, no?
11: Tama na dapat, ano, pa-check na kay Mayor Greg.
10: Oo, kaya balon na sila. Dapat picturean. Oo. Kaya balon niya, tiyo, butangan may time bark lang.
11: Oo.
10: By the way, sa mga utod na ton, sa estudyante, kami mga klase, sa mga opisina na may ubra, yung mga nagabarikutot, tatara dyan na, pagbarangon, duka mo dyan na, himos, duka mo kagmagpararigos! Adlawon do dya! Kamigya pa rin yung Power Do every morning, K5 Eric and K5L. King Adlaw is a wonderful day and a blessing to all of us.
11: And let us remember that we are in the holy presence of God. Balaan nga may, salamat gid sa sining Adlaw nga Martes nga ginhatag mo sa amon nga masyado gid katahong. Lord, please give us, forgive us, patawara kami sa amon mga sala, mga kakulangan, kag mga sala nga nahimo namon knowingly or unknowingly. Cleanse our hearts and help us become better each day. Guide us in everything that we do, kag hatagi kami sang kaalam, kabaskog, kag maayo nga mga paghukom sa tanan namon nga mga decisions. Lead us away from things that may harm us and keep us always close to you. Lord, bless man sa tanan namon nga mga plano, our work and our efforts. May you grant us success in everything that we do according to your will and open the right doors, provide what we need, and help us trust your timing. Keep our family safe, healthy, and blessed. Kabay pa, you give us your love, peace, and protection throughout this day, O Lord. In Jesus' name we pray, Amen.
10: Amen.

0: Moving on, Senator Joel Villanueva. May I ask Congressman Defensor, Congressman Barbour, to kindly nudge Kong Benny a bit? It seems he's tired.
1: Congressman Benny Abante, caught in the act. Tulog, kagang pinakalain, kay aras sa likod sa witness.
2: Kita, ano,
1: every siya? Time nga mag-imo sa deliberasyon, kag cross-examination, kita gid nga lipong siya kag kapoy, no? Siguro ba si Dabo sa mga...
2: Ang rason niya, Sne, nga lastos na ko sa kagaho, nagtulog.
1: Uh-huh. Ibangod sa deliberasyon ko sa budget, eh, ginistoryan.
2: Siyang kakanto ka pa na, uy, kamanda
1: lang. Kani nagpawain lang sa to skilid.
2: Uy, kailangan na iskilid, eh.
1: Saan isa ka congressman? Sinong congressman to ganyang babae nga? Singa, gapakamuyo sa samon.
2: Si Juan eh, si Jerby Luistro.
1: O, singa, pwede pa pukawon yun nani ka, balong mapuhay ito. Sige nga, pangamuyo na sa para sa prosecution.
2: Nami, sabat ni Jesus ko din. Oh. Ka-edukado, bla. Nga,
1: I doubt.
2: Ba?
1: Oh. Sige nga, please.
2: Ano, you know, ma-apresyar mo mga tao nga may mga tinunan, may mga breeding.
1: Abogado na eh, no? May ara man to yung isa ka congressman, naging pamangkot, bla, parte sa mga armas, to kadamo-damo. Sige nga, ano?
2: Sa muro, grabe.
1: Grabe, no?
2: Ga pa mangkot ka sexy pa. Ang tingin ko, yay, di sexy.
1: Ano?
2: Seductive voice.
1: Amo gali?
2: Ga kinam-kinam po. Iba rin yung mga lalaki.
1: Ang mga, ang pulis to, no, hindi ka malamag sabat.
2: Hindi ka sabat. Ga kinam-kinam si congresswoman sa mura. Anong tabo to sila kagapo nila?
1: Tapos, pag pamangkot niya, ti of course, gin object, ti kwanto speculative.
2: Okay, siya?
1: Ti wala mo na kaso. Ti pamangkot na tiya mo. Ang pamangkot na ito niya kaduwa mo ni. Pila ba lang i-allow dapat sa isa ka citizen sa pungsod? Nga armas nga authorized nga legal nga pwede mo bit-biton kang ipabiyari.
2: Di basta may class B, may class A ka, class A
1: ka. Class 5 sila mo?
2: Class 5 ka.
1: Although 5, classification 5 sila?
2: Classification 5. As much as you can afford.
1: Amo na gili?
2: Oo.
1: Kaya nga ako lang yung punto, kung ang layi gahambal kang ipabiyari ka, why can I justify?
2: Regulation dapat.
1: Regulation. Ang punto ka muni. Kung ang layi ga-allow sa ila kagang ila mga armas, lisensyado, ti sino kita mag-question na Mickey Pabere? Kung yes. ginatugot sang layi.
2: Kaya ang ilang classification, nabi sa classification 5 Basarel dyan, is gun enthusiast and gun collector. So pwede ka kay gun collector ka.
1: Okay.
2: But may mga kuan siya may mga
1: ang padawag na ton sina kakipay Eric is type 5 classification under the license to own and possess firearms,
2: sa LTAP, no? Yeah.
1: So kung firearm limit, it allows a certified individual to legally own and possess more than 15. Pero dapat registered
2: more than 15, di ba gusto ka na?
1: If it is the law nga naghambal sina, sino abi kita hinagay question sina kay may kasangkol siya mabakal armas?
2: Kasi lang siya magbakal, di magambakal.
1: Kaya kasi lang hindi na, lahi lang sina kung gabitom na ipadiro na stupad balay mo, no? Pero kung may mga tao abi nga, like sa imo kay Paberic, mahilig kaya magkulikta sa mga antik. Di ko na mo gali, limitahan kaya nga banga lang niya dapat ang kuliktahon mong antik.
2: Pwede di lang banga abi.
1: Hanga, hindi ka gusto ngayon sulod ka sa mga ako.
2: Flower-based lang
1: ako. Oh, flower-based gantik. Ang ibuhabi ang hobby kag ipabirik, enthusiast ka abi sa pagkulikta sa mga flower-based. Like sa akong kilala, may ang iyayang mga kutsara. Bisa din sa mga kanto nga kabahin sa kalibutan, tanan nga kutsara nga sa ibang na lugar, ginabakal. Ang iba naman, like sa ato niya, mahilig ta ang ato niya masarangan, ibakal ko mapabrod na, hindi wala nga ref magnet.
2: Correct.
1: That's why kung magkanto ka sa balay ni Kipay Merik, haling sa dalom, hasta sa babaw, puro may ref magnet, masiling kabiyari, isa ni sa Papua New Guinea, Africa, South Africa, Canada, Amerika. Sili ko ka Kipay Merik, abo na naimpertahan sa ngayon mo ka ng generator.
2: Well, ang nagyaling inisip ko ng tanang nga kalo, ay dalan sa ako ni Kipay Miljan, kada bakasyon niya sa mga managers.
1: Alam mo na galit.
2: Kada abot na ni Kipay Miljan niya yung kalo. Kaya ka Kipay Merik,
1: what we are trying to tell the people is that why tiyaga pingi Vice President Sara Duterte, but let us be objective enough.
2: Correct.
1: Yeah,
2: correct.
1: Why man kami ang istorya diya party sa ang impeachment yung going niya.
2: Sige na ya.
1: Pero nga mo nga punto is if it is allowed under the law, sino kita yung nagay question sila?
2: Correct eh.
1: Ang lalo sila kung ang armas kang ginaposes nila, wala mga lisensya, lost firearms, pero under the law it is nagasiling kang ipabarika, nagahambal sa license to own and possess firearms or LTAP, siling nila, no? Certified gun collector ang type 5 classification.
2: Di pwede ka na yan, kay more than 15 mo.
1: security, may strict security requirements ni.
2: Oh, may bolt ka lang sinasabi.
1: Bangod nga may high volume of firearms, oh, ang type 5 holders, oh, may bolt dapat.
2: May bolt dapat, ah, naka-secure na siya.
1: Inablang pro sa John Wick na nga ginatulutong mo. Mudara, di naka-bolt, oh, na.
2: Naka-bolt na. Damo na bligyan sa mga dagko nga mobile nang takas-takas ng refrigerator, bla, bolt na isang pusil.
1: Lain niya sa mga pros lang sa aton nga lower tiers panuwag sa aton, oh, na.
2: Oh,
1: tiers
2: na. Naka-skillin niya.
1: Ang aton niya is, ang type 5 licenses are subject to strict Philippine National Police Safety Inspection.
2: Oh, mayara na siya.
1: Ilabi na ang storage facilities. Yeah, ang ginabal mga vault.
2: May bolt ka, may bolt.
1: Must fulfill specific band requirements to maintain the status.
2: Yes.
1: Pero dapat may kwarta kaya nga mo niyo. May band requirements mo.
2: Kag dapat sinangi mo balay may security. Wala mo na ni imo pusil kada mo.
1: Ang problema security.
2: Don't know.
1: Ano security mo ko mo to okay ang drive mo.
2: May driver ka.
1: Ano, okay ka ng tita ko sa pisyo mo kang
2: ipag-break. Wala to na
1: siya. Sa ako yan, inusinti lang ko diya.
2: Mo gani. Wala gina ko ayin mo.
1: Diya, wala ko diya sa kailabtanan sa ginapangwakan mo diya.
2: Wala gina ko ayin na dapat ni.
1: On the other hand, mga kakipipe, itan, sa ibang pa ka mga balita, baligtan na ipangapi kakipipe. Merik, pwede. Aryo, hambal di ato ni Makalintal. Siya, huwag muna sila mag-celebrate.
2: Oh, pari na. Ari na. Mga kakaypay.
1: Daw.
2: Ari na.
1: Ang pamangkot nato, dito mapurnada pa ang puso. Ara, nag-file sa korte, certiorari. No?
2: Oh, ara na.
1: Nag-file certiorari. Oh. Ang ginahambal ko lang nga, ang biyernes nila gipile, ipagwa to. Attorney Rini Makalintal, kagipabirik.
2: Oh.
1: He is a famous election lawyer.
2: Ah. Oh.
1: Amuning sikat niya nga si Attorney Makalintal. Certiorari ang iya gipile, no? Magsiling kita nga certiorari, ginatawag na nga cert ang lipot. Sige nga ma-file ta cert. No? Isa ini ka legal order nga gina-issue sang mataas nga korte kakipag-arik nga nagamando sa lower court or tribunal or public officer to send up the records of case for review. But sige nga magsiling ka certiorari, tun-an, balikan, i-review.
2: Ang iya nga gin-file is certiorari,
1: with may bangayo sang TRO natural.
2: With prayer for immediate issuance of a status statu quo ante. Ibalik.
1: Ibalik. At sige na sila magbalik, i-schedule ang election ti November 2.
2: Issuance of temporary restraining order and writ of preliminary injunction and urgent motion to conduct special raffle. But siyon, dahyon gid.
1: Tita daw, ang pabangko tani, ano ayan kadasig mag-act to ang korte.
2: Supreme Court.
1: Remember mga kakipipe, nga sa September 28, kagapon, nagsugod na ang filing sang Certificate of Candidacy.
2: Ang iba nakapanotaryo na.
1: Kag matapos ini sa October 5. Di karon what if, sa sige nga discuss, wait na maghinap kayo, kung pamatian sa korte, karon may mambala korte nga, okay, igranta ang status ante kay Wise sa nagpile kaso. Matayo na eleksyon. Wise na kapile si UC kag ipaberik. Ang nagpile abi si UC si Itan Sarmiento lang. Kapitan na yun si kay Itan, you know?
2: Ang masadya bagid tungod sini ang aton nga mga kapihan kina sa aga.
1: Nabutaliwat.
2: Nabutaliwat.
1: Ara ka naman.
2: Nagbalik naman.
1: Kailigin mo yan sa kapihan.
2: Nagbalik naman tao sa kapihan.
1: Ayo.
2: Nag-order na DTX ko pimik. Ngayon pagkain naman na sila, oh. Nagbalik ang yuhum.
1: Grabe naman, oh.
2: Ang nag-cosmod.
1: Sino?
2: Ang ginaplayan siyang loan.
1: Yan, nag-run ko na to. Yan, tingala ko, aba, aga ka pa kay Tita ni Bina. Nakapingas dito mo, Eric. Panlaga ni Kapitana, oh. Pagbalik kita sa atong discussion and a more serious discussion
2: sadyani,
1: today. Ang aton lang is ginambal tala ng development.
2: Sadyani.
1: Kakipay Merik, inibala kong kaisa sa ang ambal nila ko, no, ang tao, makilala mo na mo. Kung maayo siya makigbagay sa iya tupad balay, ina nga tao mayogid. Pero ang ginatawag ba lang hisa, Kakipay Merik, sa kalibutan, kisa duna ni mo.
2: Ay, huugid no?
1: Na. Kung kawatan, Kakipay Merik, kung may kamatis ka sa imong hardin, ang imo niya na kawaton niya lang yung bunga.
2: Kawatan siya mo.
1: Pero kung isaan niya, Kakipay Merik, gabuto niya, hindi mo magpagkwako ng bunga.
2: Correct. Amo na. Damo na di sa atun.
1: Diri may isa ka incidente. Mga magtupaday balay, di ba? Dapat neighbors mo kuno mo. Love thy neighbors, Kakipay Merik mo. Ang commandments, ang 10 commandments, gin-streamline. Into 2 commandments. Love above all,
2: okay,
1: and love thy neighbor. Pero natabo diri kay Kipay Mayor Eric, nag-away ang magkaingod.
2: Okay.
1: Bangod nag-away sila, nagtiniro ay mang minor di edad to yan eh go ano kaluluoy
2: ilang gabangi ko eh
1: ah agli kadto malumpat kan malaga pa ano
2: ano niya man
1: on the other hand mga ka K5 suspect ka nagpatay sa barangay kapitan sa La Libertad nadakpan sa barangay Grenada sang Sabado
2: ang dito sa si kapitan ko
1: sa La Libertad la si kapitan Dennis si ano na himpayan
2: nagdresato nadakpan ang
1: dirigaliga trabaho sa isa ka sa Eco Park may ginakonstruct na simbahan ara nagatrabaho i-check na rin kinadto
2: sa simbahan pa
1: ay ginakulti anong gaubra malang siya mo
2: di pero grabe
1: ginakonstruct
2: tinga nga din taniro to sa iyo
1: ang motibo mapati ka ka una no
2: ano
1: ang muniyo utokso layuan mo ako
2: mugid mahal na ang bugas.
1: Oo. Mahal ay, na ang ang kakilala tayo, hindi tayo na pwede, no?
2: Oo.
1: Tiyang natabo, kakipaberi ka muna yung natabo.
2: Oo.
1: Love triangle, ha? Ang isa kamutibong ang ginatutukan rin sa itong program. Pasi ko makachempot. Akarang tingwan, tanin malabot ang aton nga Dumaguete kag ang spokesperson sang SITG. Para maplastar ta sa aton nga. Sa Sabado na nakpan kakipaberi.
2: Malod ta kasi may report ni si Redgeron.
1: Kay report na red ko na nung itsura sa lugar nga ginareporta ang ginareporta ginobrahan niya.
2: Aray mga kapantayan ta
1: ha? Ang motor sa barangay kapitan ginsunog pa yung suspek.
2: Grabe no.
1: Kaya sakay to si motor si kap.
2: Kainit siya kiguro.
1: Kay kabalo ka mo ni.
2: Yan ako na ako.
1: Si one month pa lang siya nga rin disbakulod mo.
2: Mm-hmm.
1: Tikaro sa nga rin siya nagkatrabaho natural lang niya si Ding Kulo Kadida. Ang iya, I don't know kung live-in partner yan ni kung nasawa. Ang report niya. Na yan, ginasubject na pala sa confirmation.
2: Oo, oo.
1: May ka, ang isyo nga, may kabit siya kapitan, kagang kabit, doon mo ning iya?
2: Ay, nano naman.
1: He's talking about the third wheel, Blau.
2: Ako na ni Blau pa
1: nga. Gambal mo third wheel, sulod na yun sa akong si Jitli. Kailangan mo Jitli?
2: Jitli, oo. Oh.
1: Ang famous ka, vlogger, damo ka pa bang kutuod niyo kung ba si EI? Ba
2: si EI, Blau? Pero kagipay,
1: third wife siya, bangod ang iyang napamana, istawsog.
2: Oo.
1: Grabe. Sino lang abing hindi ka kilala kay Jitli, kay Kipay, Eric, kay Mihi. Like sa akin, mahilig ko sa motor, kilala ko ginisa. No? Pero tingala ko lang nadula, ngayon siya ka-vlog-vlog kay Kipay, Eric. Nadula, it's a iya.
2: Nadula siya, ho.
1: Basi, amon na ni. Ang iyang napamana is itawsog na prince. Da. Kaglain ng lifestyle subong naglagaw niya kung didiin niya ng mga pungsod na si Jitli subong.
2: Ina?
1: Ang guru to nga bayan niya kay kung diin siya kalabot. And anong tabo man nga mo ni man? Doon nakibot lang tanong.
2: Hindi naman magambal kay idol ko na si Jitli.
1: Pagsakay sa motor yung mga idol. You know,
2: pagsakay
1: ikalipay ta na. Ang iba niya kasiling gani nga third. Singa ti si Jitli third wife. Ikaw yung third wheel gyapon.
2: Okay na yung third wife or third wheel lagi.
1: Anong third wheel out?
2: Kuan ako sa kuan pa dentista nga alam mo sana. Wala na.
1: Pagabot mo ko?
2: Kabitis mo.
1: Ah, kabitis.
2: Kabitis in dentista nga alam mo sana.
1: Pero nga ako niya si anak niya doon okay na niya,
2: no? Pero tikad okay na. May bago naman siyang isyo.
1: Ano naman
2: may bago naman siyang slogan.
1: Ano naman
2: sige, 5 base na lang mabaka matikin na kay si Pacardo.
1: Ayaw ko nang o basta okay na.
2: Okay na, okay na.
1: Di pa yun, supportaran
2: talaga. Taga, anyat ako ng kape karoon na.
1: Sige. Tiyan, isan o nata ko naman manino ito.
2: Ikaw yan, huwag pa. Inyo, huwag pa.
1: Sige. Pili lang sa dinaw, sa kasal o sa KBL man ko ng kanto mo, si Bangi pa, Merik mo. Kasal mo niya, glupo. Okay. Ayan ta. Ang NIR Regional Director kag BCPO City Director nagbisita sila sa alkalde sa Bacolod agud talakayon ng seguridad sa Mascara Festival. May libre sa kay kapon. Don't know kung na pero padayon ng online classes subong.
2: Padayon ng online classes kay naka-declare na.
1: Oh, di ba nga pita di binga doa?
2: Mga pita kay si
1: DTX Cofemix nagkakapi ka na naka-detox ka ba? Sa K5 News FM Philippines mga K5 alas 6:55 sa aga.
2: Standby.
3: This time check is brought to you by Salon Pass. May direkta nga pagpanalupso sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa nga baga. Liog kagliko. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by EQ. EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Jomer. Ito market ko sa D3 Bio kag ang bilog nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
5: Mera pa. Pabinipisyo nga makuha sa pag-inom sa D3 Bio kadadlaw, Dr. Mil?
6: Yes. Kisa also ang chicken pox. Before pa, pagkabalonin mo nga may mga sulalob na, mga tupad balay. Before pa ka magkasulalob, inom ka na, tumar ka na D3 Bio. Di ba grabe pag uso sa typhoid fever? It's also a virus. Kinahanglan, inom D3 Bio.
5: Abisan dinggi, gini-inom ko
6: yan. Di ba dinggi subong? Grabe ang kwan. Damo. Painom mo na daan before pa magdinggi. Hindi nga dito pa mainom. Dito pa mainom nga may dinggi na. Because ining gitawag D3 Bio, kaya niya pat yun ining mga herpes simplex virus nga kaya pat yun sining gitawag D3 Bio. Ang mga medium chain fatty acids from D3 Bio, ginator niya to antiviral monoglycerides, no? Sa imo lawas. So isa na da ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex causing leakage and complete disintegration sining nga gitawag envelope, sir boy, patay na tanan.
1: Patay sila.
6: Kag hindi lang hastadra, hindi lang virus ang kaya patyon
1: bacteria.
6: Sa ano? Even bacteria, mga tibihon da, inom gid mo D3 Bio.
3: Wow. D3 Bio.
7: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Malakas mga butika.
5: Ang atong immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano nga mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin K. E, kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikaduwa, ang immune system gud ang maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni D3 Bio. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system, ginabuligan ni D3 Bio nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpos lang, Dok Sam. So, kung may D3 Bio ka sa imong system, may dalan, way labot nga ginabuligan niya absorption sa vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala. De? Vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K, absorb mo na tanan to strengthen your immune system. Ang nami pa, why ni siya gaulat pa sa immune system nga matake? While ginasupplyan niya to sa vitamins, siya yung atake mismo, Dok Sam, by engaging the pathogens head-on. Ano muna ang ubrasang monolaurin, monocaprin, kag monocaprilin, mga medium chain triglycerides nga yara sa D3 Bio. Tidin ka pa, ordinaryo nga D3, pigaw na, mag D3 Bio ka.
1: Mapavirus ka man, tatawag nga flu virus, mapatypoid fever ka, bacterial infection nga ina, may parasites ka yung infestation, kayang-kaya sa D3 Bio. Anong pagid bala mabulig sa D3 Bio? D3 Bio increases your metabolism in order for your immune system to fight your invaders. Paano bala kakatabo sini, no? Ang D3 Bio has MCTs. MCTs burns faster than compared to long chain triglycerides nga makita sa kanon, tinapay, bihon, kag makeup. Well, hindi ko bala sa rap ni Dr. Camille. Basta ang MCT siya sa D3 Bio ya, mas dali ma-burn. Kung madali siya ma-burn, mas dali ma-produce energy. Remember, your immune system when it is fighting, it needs energy. Energy for what? Energy para siya makahimo man other immune cells para to replace the dead immune cells. That's why kung ikaw ga D3 Bio, hindi lang amligan ka sa D3 Bio directly by counteracting the bacteria, virus, and fungi directly, ini si D3 Bio gina-enhance ang immune system mo. That's why nami ang production sang imo immune cells. That's why gaayo ka. Gaayo ka sa trangkaso, ubusip, on kagilanat, kagmadamo pang masakit kung ikaw ga D3 Bio.
3: D3 Bio!
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Malakas mga butika. D3 Bio!
9: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing akong inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat walik sa normal ang akong blood sugar.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga butika! D3 Bio! Health! News. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya, imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang NCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaya sa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamuringon malimtan! DTX 500! D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang keto sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kagandin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Pasami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa madasing kapagdimulat. Kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka. Kaya sa DTX 500, ang stress malikawa. Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Extend Food Superman! Man.
10: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nag-get katosik ang akon man, no? Siling sa ngigo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok, tura, upgid ang akon man, no? Kanamit, gisa experience ba?
3: Extend Food Superman! For Man.
11: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2 sa Guy City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tubto blas 3 ang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tubto blas 3 ang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Naghahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
3: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500 aga, udto, kagabi. DTX 500, ang pangpawi kag

0: panahon na naman ang ubo, si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Palaban Mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
1: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madlete kakao, kag papaya fruit extra para sa nawonga pimple-free.
2: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
3: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men.
2: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Dugay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika.
0: DTX 500. Ginaproblema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extra nga bugala sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX 500. Nagandang mo na ba ang kulubot sa iyong itsura? Mag-DTX 500 na. Masaminig ka palatian? I-DTX 500 mo na. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag-DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500.
1: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
2: Ach!
1: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
3: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ang kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng asid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. DTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Clinica de Alternativo, katabi lamang ng K5 News FM Sagay.
4: Mga pinalangga namon nga Sagay noon, ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalilain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa Mighty C, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Clinica de Alternativo kada Martes kag Huwebes, humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ang ginahulat mo? Idi na pagulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City. Tupad lamang sa K5 News FM Compound.
5: Yung DTX Coffee Mix, no? Nagkakapi ka na, nakadetox ka pa, mga kakaipan. So, sa aton, sa mga tagpalamati, kagupod ka nung adlaw sa atong presentation, no? Dugay-dugay, check na si kakaipa Wilson Villena, kakaipa Yarik, because we want to check. Kamusta nag-effect na 7 pesos nga? 7.50, no?
6: 7.50.
5: Ahay, ang gasolina, looy, mas lang 25 sentimos.

0: Kumitsig ko sentimos.
1: Dahingin, no?
0: Na nuklain mo naman.
1: Daw lahog.
0: Daw lahog sa kapalara, no? Daw hindi na tumitsid yan. Now, i-check na this time around mga KK5. Kumu nga maskara is
1: just around the
0: corner.
1: Yes, yes.
0: Gapanghingamot na eh.
1: Nara na.
0: Ang kagbatiyo ng mga pajak-pajak sa mga dancers na to.
1: Pag-garito na naman niya.
0: Siguro, K5 break, one day more to go. Kundi, buwas, pizza 30. Sunugad lang, opening na kamaskara. Opening na ganyan kamaskara. So, here we go with the maskara official. Official nga kick-off on October 1. But yes, this time around, nagahulat ko ganito kay K5 break sa original jingle sa maskara. Ginahulat-hulat ko. Kaya subong halos sa ginagamit niya. Ang muling aton, makita mo sa mga post, subong sa mga tao. Aton, ginagamit. Inapabalo ko sa sili ko, hindi na original pa. Ha?
1: Ang 2025, pamunamian lang.
0: Ang 2025? Kaya masumbata niya agad. Pakay si Ma'am Gina Burhaga muno. Sige na, atuyo ko kay K5 dyan. Bukawon, ginamon Ma'am Gina. No? Tilo, perdi kaya kani Ma'am Gina, tinirepe. Kaya nagsumba na gito, yatuntunan niya pa. Si Rosie Pasto Maylan, good morning, kapabati sa aton. Tiyano ba sumbata, Ma'am Chule? Here we go with our Maskara Beat 2026.
1: Tira! Itan.
0: Okay.
1: Garit-garit ah.

0: Okay! Katahom gid, no?
1: Sabi ni Quail sa kabangkalan.
0: Gasa out gid sila?
1: Mami, Esther Siason, gabirada gid.
0: Gabirabira sa?
1: Mama ni Engineer Randy Siason, kuya ni siya.
0: Tika. Well, si Siling ni Ma'am Chuli Culado, ano together we sing, together we smile.
1: Smile tayo. Smile lang.
0: Kapang garit-garit gina, Miss Mayor Greg, kay maskara. May patay pang wait at turbega sa tayan nga. Maskara na.
1: Ara na. Amo na niya. So why not? No stopping kaysa sa downtown ba ko yun?
0: Abi mo samtang ga patukar ta di? Si Councilor Homer, yasi git yung lakat. Nagalakat siya. Way patay na balikin niya. Kaya tinlo.
1: May nanugid siya ako.
0: Anong balya?
1: Kung magtukar galing music na nga maskara, hindi ga walking si Councilor Homer, galain ko ning walking, medyo dogahayon na hayon.
0: Pag taas ko, gadasing spacing niya.
1: Dugumarcha siya. Kung nagubira-bira, uyug-uyug din lawas niya. Mga kampiyon. Councilor Homer, keep up the good work. And kasi lang ni Tadi nga doon.
0: Oh, si ta. Pero naggamaygi sila yas in super. Kag tapos si Councilor Homer guro mi joga grip ni king ako magamusta
1: kasi. Ay hindi lang tani mag grip ay.
0: Ha?
1: Hindi lang mag grip Councilor Homer. Hindi lang.
0: Gusto mo karati lang gid ya.
1: Kaya Councilor Tadi hindi mag grip mo Dios ko maluoy kay hindi.
0: Dali lang, dali lang. Dali lang, dali lang. No boxing door ka subukon mga mo nang imusugilan noon ha.
1: Hindi gid mag grip.
0: Pero good morning sa ato mga amigo. Nga ginalawag naman sila every morning because we want to tell you na kita niyo naman guro kung anong transformation sa ninduwa.
1: Kadako sa ilang duwa.
0: That's why na-inspire ko sa ilang duwa kay Paberic. No, talong mabla subong ga, matamat, matagapaslim ta nga duwa.
1: Correct,
0: no?
1: Correct, correct.
0: Kagi Paberic, sako niya, kinamo niya, project niya, pero tingin ang balang ko siya nga, take good care, kinang health king nga, nga kinang lang, panamo nga duwa, 10 years pang up na rin nga
1: daan. DTX 500 na kapital niya. DTX 500,
0: mga kapital. Kinindong Ramiloy, basta okay lang ang paminsaron, kag okay, pero fire gapon mo. Thank you.
1: DTX 500 ng kapital. DTX 500 ng kapital.
0: Okay. Now this time around, sa ato naman, yung pagpala, hindi check tayo si Kipay Wilson. No? Oh, tarawag lang mga picture, oh. No? Guwapo si Itay, gini-enhance siya lang. Kaya kundi kalawa, ito kay na, kay go bron-bron. May pakita ko mga picture si mga Kipay Berica.
1: Ano na siya, ano na siya? Mabeta na akong.
0: Tan ba si nag-ilis na mga istura sa tao na tan?
1: Mapiyong ko, may mapiyong. Ano nang ipakita mo kay
0: Pabirica? In 1990, baby, ang original, bitan ako. Tanong mo bitan? Away kay nalain na. In 1994 kag Kipay Berik. Imagine na.
1: 1994.
0: Oh, kabalo ka dra. Amo nang tuig nang sulod ta sa broadcast kay Kipay Berik.
1: Okay.
0: No. Ay yung ginalawag ta bala nung nagita niya karon ni no. Nagsulod ta sa broadcast. 19 years old kay Kipay Berik mo.
1: Okay.
0: 19 anyos.
1: Okay.
0: Si punon kablao.
1: Still a
0: little B. So standby. Pero makita naman picture pak tabi si Nodang kilala niyo kana sa picture
1: da. Pakitabitan kay ko kagita si Nodang.
0: Pakta nyo ko sino nga rada, no? Sa mga picture nga ni.
1: Itan, itan.
0: Mga grupo, tani ka mga media si Luilo, kagi Kipay Berik mo.
1: Kaliho ko tawagan na si Luilo, itan. Ang bala na yung paliyog si Kapulot, ha? Tawag yan si Kapulot si Luilo. Ang bala siya, may utang siya sa ako na nangyay siya kakapi sa kuwana dito sa Rili, sa Haro. Paimno niya kuwana, eh. Si Kapulot, si Kipay Berik dyan, pangitaon ko ni Beng.
0: Pakitawa mo na?
1: Ikaw to ang naka atong gapungko sa babaw.
0: Ah, bahala na ako din. Basta si Wilson, siya muna ka-standby. Kipay Berik, kita mo ko
1: tayo. Amo ni siyang sabay sa may DTX, napit nga ngalan. Blado, bata mo ngayang guest.
0: Ang may DC. 19 years yung tsura mo to. Kung namugli kang Kipay Berik, pag sugod sa radyo, kalabanan yung tsura, ito ay katilaw kong bantrin, no?
1: Kung banawag na siya na. Ngayon tsura niyo, pag sugod sa radyo, lumuha kulat tugon.
0: Oo, sige, doon ay kamukagi. Purga. Purga. Pero it's nice to look back where you started ka Kipay Berik. Kaya kung mabalikan mo ni, it humbles you nga amo ka na sa ginagsugod, yes, nga wala ka dapat ipabugal, yes, because when you started, you are nothing and we are just blessed, no? Nga may mga boss kami ni Kipay Berik, nga Dr. Ramil Oya. Nga mula na iguro. No? Boss, thank you.
1: Jasmine Mangaw.
0: Pali, Jasmine.
1: Yung mga bagets ba? Gubog nyo. Tubla?
0: Hindi na bala maging dahi Jasmine Mangaw. Okay. Tubla? Dapat tali ko kanto ko na yung mga pila tayo.
1: Ano nga ni Chumay? Ano nga picture to? Kung mag-slim siya doon, no?
0: Delikado kang Kipay Berik. Singganan niya ko na motin tsura ko mag-slim biya, oh. Guro, bisan sa Manila. Yeah, makakaya press class ka rin. Hindi, joke lang naman doon, Jasmine. Now, this time around, di-check na si Kipay Wilson. Ah? Well, Gipasubrahan mo na gintan, mas imitsura na muna karoon daw si Eric Prongsoso na. Di na marilyan, ha?
1: Di na papatami.
0: Masal, anak karoon. No? Yeah. May balon ko di nga dito, ex-copy, si Tari Dani Blasiro Maraduran. Mm-hmm. Dulo ko danay sudyante, sir, bugalisin siya. Kaya mo tagpalamati.
1: Oh, mabalik lang siya ko nung karoon.
0: Kaya mamati, siya sa ton.
1: Pero ang no. Iyan, Bluetooth, sige na.
0: Sige na, speaker. Ka. I-check tanay si Kipa Wilson, kay ginambalan ko siya. Actually, do lai matchag niya, pero nag-mighty si siya kung kagabi.
1: Ah, uli makbilog.
0: Because kay nag-mighty siya, mighty si siya, nakabalik siya, kag nagbalik sa normal, no, kamatamat na sa recover, trangkaso, bla, susubong kay Pabirik, no?
1: Uh-huh.
0: Mighty sigi ka mo kag mag-D3 bio. Uh-huh. Amo na nga ton nga, tanong mablas Wilson, gado, hindi na gani kunok bangon sa nga to, si Palay, pero subong ti, nakapauli, hindi siya makulod, eh.
1: Mayong bakasyon niya.
0: Abi mo, ano nga kon nga sa Jesse, ni sanay, nag-puli si Palay.
1: Okay, dumadayo na.
0: Eh kung sige sa puli sa Sipalay, kada kwa niya, di sige ko nga nagahina ka kung dito ka sa Sipalay, gano ka, sige ka sa loob siya. Okay, i-check tanis kay Pag Wilson, gina ka mighty si.
1: Pare naman.
0: At, ipuro, kilala ko na na yung kilala ko.
1: Pagitahan niyo lang kung di na siya.
0: Si Eric Proctoso, tiya mo.
1: At siya sa punta.
0: Bo, ari siya sa likod, do.
1: Amunin siya ko lang muna.
0: Tisoy gina si Eric, tinripiya sa bataon niya.
1: Lagay ko na bitanong mo yung lakas na yaw.
0: Ipangita ko na sa archives na. Tawan ko na. I-check ko this time si Kipa Wilson Bilena. At ari si Migo ta San De Villano.
1: Oo.
0: Ari pa. Inumpahin niya sa tunga. Sino ni Kipa Berik?
1: Si Inday Kayet ba siya muna?
0: Ah, Pilinggon.
1: Pilinggon, oo.
0: Ah, oo. Dason, at to dito sa kilid, sa likod.
1: Si Migo ta eh, si manager, Juan Bla, John Lapuos.
0: Ay, si Sir Jude Lapuos.
1: Jude Lapuos ang ABS-CBN si Una. Nasa si Monsignor Gumbok, ang boss namon nga duwan ni Kwan. Kita mo nang isa daw, Silvia.
0: Sa una ni, sa una ni. Si Bobby Samson pa rin
1: Bobby
0: sa una.
1: Bobby Samson na sa una.
0: Oh.
1: Tapos,
0: San De Villanos likod.
1: Oo. Oh. Kita mo lang na. Si Mike Tubara pa, o. Oh. Si Elmer Umaldo, doon alapas kilid, o.
0: Di Sir Elmer gani?
1: Alapas kilid, likod na kayo mo.
0: Ay, okay. Si
1: Monsignor Gumbok, o.
0: Kita
1: mo na. Muna yung itsura na si Una.
0: I-check. Tisoy ko kayo. Hindi ka tingalan si Tajina na
1: ulogin.
0: I-check ko this time si K5 Wilson Villena. Pinaka-latest information karon sa presyo sang gatong. I-check ta kung balapi lagi na ginubo. Nagsugod na bla. Okay. Kigibag kayo na paglabay ko eh. Pagani nagpanubo eh. K5 Wilson, good morning.
2: Son. If I'm well, good morning. Mapaano lang ko sa Viber? May kayo nag-
1: Ara na.
0: Ara na. Natawagan ka. Natawagan ka. Natawagan ka da.
1: Viber king ringtone.
0: Viber nga ringtone. Go ahead.
2: If I'm well, John, if I'm Eric, no, trangkasuhon ko balik sa inyo intro sa akon. But anyway, no.
1: Okay, puli, noy. Labay ka sa mambaruto, ha. Nagsugid sa akon, ha.
2: Yes, if I'm well, Eric.
1: Kasi yan, sikot, go ahead lang nga, kaya dula-dula ang imo signal.
0: Dula ko ng kamera mo. Gaya lang kami update, be. Arana. Ding ka subong kay Pab Wilson, gaya kami update sa presyohan ay isang gatong sa ring materyon.
2: Kaya sa John, kaya sa Eric, ari kita dito subong sa may Petron gas station, dito sa may Lizarit, Araneta, na quarter, kaya sa John, and kaya sa Eric. Kaga, matandaan na ito, na tatlo ka simana ng Sulino, nga nag-asod-asod ng asaka ang presyohan gatong. Kagsubong nga adlaw, Tuesday, September 29, 2026. Yan na lauman, nga naman ang presyo sa nga gatong Kipan Aljan at Kipan Merik. Susubong nga adlaw sa diesel na ito, manubo ni ang atong Kipan Diesel, no? So 7.57 pesos kada litro sa nga diesel. So sa gasolina naman, Kipan Aljan at Kipan Merik, pagkadubo naman ni siya sa 24 centavos, Kipan Aljan at Kipan Merik, kag sa ato naman niya kerosene, nakarubo naman sa 5 pesos kada litro. Mm-hmm. So, diri sa petrol gas station, sa ako, sinatindugan, sa mga ito dyan, ang presyo sa nga diesel din nila, nakalagan sa 95 pesos per liter. So, okay. Ari, diesel max nila, no? At ang ato naman sa nila na turbo nila, 98 pesos per liter, na naman kita dyan, at kita narik, kad ang gasoline, 89.80 kada may 90.80 man sila kita ng Aljan at kita Eric no na gasolina. But subong, although may transport strike naman niya, dapat magkita sa nga traditional jeep na naghakit under subong kag traffic diri kita ng Aljan kita ng Eric sa may Araneta Street kasi katapos ito ay lakas sa nga traffic ko. Although kasi may transport strike supposed to be expected subong adlaw tutugwas ka adlaw still amo masagyapon so double magyapon ang lakas ng kapulo. May pilaman kita ka mga gasoline stations na kilipot kita sa Jersey Petrol. At least kita rin magpatulong sa Bayan Petrol Gas Station may nakita kita nga as low as 89 pesos, may 88 pesos nga diesel kita nga nakitaan. Kasi update nato ni nakaroon sa ato naman sini nga news alert kay Pagwaga para makita nila kung di 89 pesos per liter nga diesel. So, diri sa akong ginatindugan, amun ang presyo ang nai-dire kay Pagwaga, itinubo sa 95 pesos ang presyo sa gatong kagsa nga asang diesel sa gasolina kita nga dyan.
0: Igya. Actually, dalabayan ko kay Ina, pinakabarato dito sa may area, San Patricia, 21 kagipaberik ang diesel. Oh? Dalabayan, 21 pesos ang diesel to kipaberik.
1: Di mag 91, 95, at is okay na na-jutay sa mag-sintuot.
0: Sakit ganyan kayo, no? Do, hindi na tagalik na doon magtugong, magamanan sa gila nun eh.
1: Magpadlagan kasi sila kayo mo doon, halos mo magtapak yung sinidador. Tingin mo, si Sinta lang ah, hindi na tapong masubra. Ang diesel nga ordinaryo ka gasolina pilason ang presyo ang diesel how much?
2: Sa Caltex.
1: Oh, abisan diin lang, pila. Comparison lang.
2: 96 sa Caltex. 96. Diri sa Petro niya, 95. Pero may nakita ko kay Fred Aljan, kay Fred Eric, dito sa may Pau de Arco, Balalawagon, kung nalang sa may Petrogas. 89 pesos per liter, ila diesel kay Fred Aljan.
1: Di okay na na. Ang gasolina, tagpila. I-compare mong diesel ka gasolina nga presyo, kaya halos pareho. Pila ang gasolina?
2: Ang gasolina, diri kay Fred Aljan, kay Fred Eric, sa may Caltex, nagatlagan sa 90 pesos per liter, kaya Diri naman yan, gasolina, naman diri sa panosang petrol, 88 pesos.
1: Ang iya nga diesel, 91, tatlok pesos diferensya?
2: 89 pesos per liter. Gali.
1: 89?
2: Ito naman yan sa, sa Petrogas naman kay Fred Aljan, kay Fred Eric, 88.10 per liter naman yan.
0: Okay.
2: Sa gasolina nila.
1: Tiyo, nagyutay na lang diferensya sa gasolina kag diesel, no?
2: Hindi kayo maglayo. Mga diferensya, sina 2 pesos, 3 pesos, 2 pesos.
1: Singuna, ang tao, mabakal diesel ka sa lakyan, kaya masyado kabarato sa iyang kuhan nga bilik.
0: Gatubong, subukan na diferensya.
1: Mahal pang diesel sa gasolina.
0: Hindi ko na iban, subukan gasolina na lang.
1: Subukan na yung mag-gasolina, ka lang, hapos pa i-maintain sa lakyan.
0: Correct.
1: Dasig pa.
2: Iupod ko na lang kay Fernal Jan, kay Federic, ang gasol na lang, kay Gasol Patrio, para makita ang nalagay. Ang 2.7 kilograms is 375. Ang 7 kilograms, 925 pesos. Ang 11 kilograms kay Fernal Jan, kay Federic, 1,313 pesos.
1: Doon nagsaka.
2: So, amun siya ang pinaka-latest update naman niya sa ato, sining LPG.
1: 1,257 na last time pagbakal ko, subong 1,3 na?
2: 1,313 kag ang 7 kilograms 925
1: kag 2.7 375
2: kesa dojan 375
0: binang gaming.
2: Oh,
0: gamay-gamay
1: 2.7. Grabe no. 250 lang last time bakal ko ginagamit na sa mga emergency bla may ara ka gina.
0: Gasta gali na ko manggisaka yeson.
2: Do si Miss Carla. Joke lang jap.
0: Nga ka si Miss Carla, hindi ka magsin. Dakmo niya si Carla.
1: Wilson, ba mo?
0: Gusto mo guro nga yulog ka naman guro ni Carla to sa sipalay liwatay.
1: ba mo Wilson ha? Gasol lang ni istoryahan ta Wilson no guys tinunto.
2: 1275 ang Balmar, ito mo kayo 3.13 na 11 kilo.
1: Grabe no?
2: So, amo na sa kamahal na subungan. Gasol kita na dyan, kaya sa Merik. Ululupan kasi sila. But anyway, nakuntigyo kita sa pag-monitor sa nga presyosang katong kag LPG, matipan na dyan, kaya sa Merik, especially diri sa syudad sa Makulod. So, ang dala na ton, although may transport side traffic sa Gapon, kaya sa dyan, kaya sa Merik, mas expect kita sa heavy traffic tumtong sa karon at sa buwas.
1: Wilson, that's the next question tani pamangkot namun sa imo. Kay ongoing pa officially, may transport strike kita, no? Officially, may ara pa. Now, anong imo observation
0: sa Bacolod, gin-cancel na nila kay Pabirik?
1: Kansilado na?
0: Cancel na sila. Kagapon daw, anong oras na nag-cancel? Doon mga 11 siguro ay. Doon sila nagbalik sila biyahe, galing kinawag niya pa sa Aero. Gapon kay way klase kay Pabilson.
1: Ang nag-strike sila yung estudyante.
2: Kaya Yes. Ang ginamin mo na nga, i-upload ko na lang sila sa press report sa sali, pero i-upload ko na lang. Kagapon, yan nag-untap biyahe ang bakod ni Manibela 9.30 to 11.30 for the sake lang kidya sa ilang sige nga programa kapatid kayo noon, dito sa Tubang, no? Sa may aton, sila pa lang replika sa BCDC,
0: okay.
2: Plaza, so tapos na ina yan. Kag naginunanon ang pila ka mga leader, dito sa kahit ako, si Tim Eric, kasi sa taya, kaysa na din kay Tim Eric, kag nakaubra, masila sa misi pa paano solusyon. Pero dayon sa Japon, yung transport truck ng Kinetco, sa piston kaysa na dyan kay Tim Eric, no? And,
0: Pagbaan niya, ang Manibela, yung among naguntat.
2: Yes,
0: ang net ko si Gisla Strike puti tar subong anong epekto man daw may salakyan pagabiyay ang dri ang aton yung concern is more on the effect no? Kamusta may mga pasero stranded sa dalan kaya ako alikina doon ko gani pasero nakita sa dalan mo
2: malinso
0: no?
2: Ko sa dalan kaya tanong pala ang dalan no? Puro
1: then dalan, why ano yung monitor why monitor si Arfe si Kwan si Wilson o tanahon tayo
0: be
2: tanaw amo ni sa
0: subo ano tod
1: tanaw unta
0: o tod kano tod kano tod kason na do tod mo viber
1: ka toy
2: oo anyway dari sa ko ni ko traffic kit kayo ara neto street
0: kay ka ano wala ka video subong no ano tabo
2: ara naga play aton video sa viber kesa sa jan ara naga kwad
0: refresh na bitan kay sige man siya no
1: tanaw unta lang dagan tan sa kalye ta na.
0: Oh. Natabok kay Pemerick, damok yapon slakyan, amo lang sing tanu wala effect yapon. Plus bilang contingency measure, si Mayor Greg Gasataya naglibre sa kayman eh, no? Tawagan lang siguro liwat, no? Para at least okay. Then after that, ma-proceed kami ni Kay Pemerick, istoryahan taring gin-file ni Attorney Makalintala. Kaya ang iyang ginapangayo nga certiorari, may ama ni nga TRO kag ano gani status quo ante.
1: Status quo ante siya.
0: Balik ka to sa original nga dapat ang schedule of election.
1: Correct.
0: Kag filing sa COC, madayon.
1: Madayon. Oh.
0: No. Di pamangkot na tondri, matagaan ni attention sa Supreme Court. Kaya ba't yung Supreme Court may ruling na to dan last time around kay Kay Pemerick, hindi pwede postpone. Pero kung talaon mo, tanda mo naman senador, hindi postponement ang gigamit nila kay Pemerick.
1: Extension.
0: Not extension, either, kundi fixing of terms.
1: Fixing of terms.
0: Ang nagigamit nila kay Pemerick. Fixing the term from 3 years to 5 years.
1: Yes.
0: Oh, kaya sila nagamit sa tinaga nga extension or postponement. Kaya ba technical sa Supreme Court mo?
1: Wala.
0: Tabaylo, gin-fix nilang term and then definite ka ma-election by November 2028.
1: 5 years with only one re-election.
0: Correct. Kakiba. Kung iskay ka, why ka na re-election?
1: Why na? Pero kung ika-third term mo subong, why ka na? Second term,
0: why ka na?
1: Amo nang
0: ilo. Tosto, kakiba. Okay, check na this time around. Balikan ta, Wells.
2: Yes, Stephen.
0: Dyan,
2: so amo na sitwasyon. Dari subong sa Araneta Street. Masako man ang pakadto pakaray sa Gyapon sa
0: Kapitan. So duway lang gali strike ang guwayay, no? Duda mo Gyapon lakyan mo.
1: Puno.
2: Duwala lang strike sa Gyapon kay Tay o are traffic ug kita mo may traffic light nga di ka ugok patutong
0: Gyapon ito dal
1: no. Pasi makakita kada dayon karon kay 5 Wilson sang mga
0: tigaw sang imo signal eh.
1: Jeepney drivers blanaton nga under sa Manibela something iya ni Katedral ba lang grupo migota mangkutabi kay hindi sila kuno magpasaka kung masunod sila sa ambal ni may kwan ni Rudy Katedral
0: mangkutabi sila kung hindi sila magpasaka kay ginapakwa naman lang sila matrix na tol niya na mo
1: hindi sila tanawa lang bitoy liogtoy
0: mangkutabi sila na kung ang mga driver ti ano okay kung mga pasaka plitian eh kung hindi sila pasaka plitian ti ay iba niya doon mapatay kaya kayo pasaka plitian mo.
1: Kita mo ni pisero nila eh.
2: Inabuton na niya sinin mga driver no nga sakop sa bakod ni Manatela.
1: Oo, tanawa be.
2: Kagapon kay Rupi Katedral nga nagpayag nang hindi sila magsunod kuno sa kawan kay sa Dan San Everick. Pasaka ang so protekta na ako ano ang
1: Check ya bikon masunod ang iya nga mga miyembro sa iya.
2: Yeah, so check ta kay sa Dan San kay sa Everick. So di amo lang tanay. Ang natun si Lino nga balita, gikan diri sa patrol kita sa Dan San Everick nga ginatuno sa inyo sa Kalwan sa nga 5 D3 pa lang yung dito X500, upod natin si K5 sa Peralios. Yan naman si K5, excuse me, K5 Wilson Villana para sa kampiyon na balita sa servisyo publiko. Kagkalingawan sa Negros, K5 News.
0: Salamat sa report. Kika naman kay K5 Wilson Villana. Well, K5 Eric, nagbubo, nag-iba ng presyo sa gatong.
1: Yes, sir.
0: Namin, ikaw na malabot ang mga driver sa under sa Manibela, kung bala, sugot sila. Sugot sila? No?
1: Hindi
0: sa abi sa mga driver na, kung kamo, abi makuton, ano, hindi ko mo magsaka, iplite.
1: Oo, tanawang ta.
0: Si Mercy Martisano, Bendolo, ang mga senadors, opinion lang, sorry ha, ginailis-ilisan, abi nila ang law, no? Si Merlita Malbasga pamati, daw damo gi-comment ni Merlita sa aton.
1: Ano nga birada siya?
0: Balikanta aring statement ni Attorney Rini Makalintal sang nag-file siya sang certiorari sa korte. Kay Pagitan, tira.
1: Itan, hanon.
0: Iling si Attorney Makalintal ang may antiparablatan.
1: Isang lecture lawyer, ha?
0: So, ginari din ni Kay Pagitan. Ta-i-concentrate ta na yung tutok ta na yung mayatan. Tira.
3: Officials na nagdiwang na matapos ng ipagpaliban.
4: Nakakalungkot naman ng mga barangay officials sa iyo. Nagdiriwang. Nagdiriwang sila sa pagtanggal ng ating mga karapatan. Nagdiriwang sila sa pagtanggal ng karapatan ng kanilang ina, ng kanilang mga anak, ng kanilang mga magulang, ng kanilang mga kapatid. Sa pagtanggal ng karapatan ng mga tao ito. Nakakalungkot yan. Dapat nga malungkot sila dahil sa inaalisan tayo ng karapatan. Kung sila kaya ang ganun, nasa ganung posisyon, ano mangyayari sa kanila? Kaya yung mga nagdiriwang, huwag niyo ipagdiwang ang pagkamatay ng demokrasya. Ikalungkot natin yan. Kasi hindi lang mang tayo, hindi lang para sa ngayon ito, ang labang ito. Para sa ating mga apo at mga apo natin sa kinabukasan.
0: Okay. Kaya muna yung punto niya. No? Kipile niya kakipamerik, ano matabo, subok? Kung ano pa siya sang certiorari. Ah. Kung ang certiorari, ang yasin nga purpose, mangayo ka sang order sa highest court or supreme court.
1: Stopping the...
0: Untaton. Ang ginapauntat ni Attorney Makalintal is the postponement.
1: Ang ginapauntat siya is the implementation of Republic Act number 12326.
0: Amuni siya ang fixing of terms.
1: Fixing of terms.
0: So, kuha niya, in effect, hindi madayon ang election natin sa November 2. No, instead ginsaylo ini sa November 13 of 2028.
1: Yes.
0: Now, gusto yung taton ini. So that's why nga nangayo siya sang legal remedy, ang panawag tani legal remedy, no? So upod sa certiorari, gapangayo siya kay Pope Eric sang status quo ante.
1: Status quo ante.
0: But siga noon sina
1: ibalik.
0: Ibalik to nga may filing of COC kita September 28.
1: Yes.
0: And the deadline is October 5. And proceed with the election on
1: as scheduled
0: on November 2. Yes. Pero pabangkot na ito yung kipaberi. Kaya man, kumunga kaso ni, hindi yan maubusan siya sang oras o mahingagaw lagas ni sang korte.
1: Ang iyagi dyan nga prayer is on paragraph B, hambalya, direct respondent, ginambal niya ang Supreme Court, to direct the respondent, COMELEC, to continue with its preparation for the November 2, 2026 BSKA in a manner that will ensure clean, honest, and credible election. Amo nang iyang ginapangayo. So ibalik gid ang eleksyon, and on paragraph C, to issue a status quo ante directing them to observe the status quo prevailing prior to their appointment. Mo sigon ibalik sa puno
0: ang guwa niya, bigin na challenge niya
1: ang
0: gina-challenge niya ang ginatawag na constitutionality.
1: Yes.
0: Sang Republic Act. Atong ginabal mo 12326.
1: 12326. Republic Act 12326. Amo na siya ang Acta Republica fixing the term, fixing the new term of barangay and SKL
0: from 3 years to 5 years.
1: From 3 years to 5 years with only one re-election.
0: Ano? Amo na tong ligid-ligid si ibang kapitan punggan pagidyan ni Attorney Romulo Makalintal.
1: Sige, that's the right term. Parehas na napatay ng demokrasya. Oh,
0: ginkawatan mo sa kinamatarong.
1: Amo nang guwaya.
0: Maging pangayo siya nga relief.
1: Yes.
0: Gusto niya na itira o di temporary restraining order.
1: Amo nang relief
0: while niya. Ongoing ang ugwasang tiyaro, hindi mo nahigid mapatandog eh, but siguro wala status quo anay, and then duwa ya TRO status quo ante ka great of preliminary injunction para punggan ang plano nga hindi pagdayon ng eleksyon. Sa baylo, ato yung mention ni Kipa Berica, balik na sa ka-preparasyon ni Kipa Berica rin. Pila kadlaw ni para mag-aktuhan sa korte kay buwas iya, September 13 na.
1: Okay.
0: We have 5 days more to go.
1: Yes.
0: Question. Mahingagaw ayan, isyuhan sang TRO. Kay kun makapagwa TRO ang korte, antes pa man ang October 5, makasiling kita nga ba si kunday yun, masiling pa nga baliskaron pa sa korte?
1: Yes. Pwede.
0: Kag delikado, kagipabirik, what if kun wala sa nag-file, tapos pag-abot October 20, ang korte nag-grant abisang petition ni Makalintal? Why kaya ka-file, kagipabirik?
1: Kagsubong nga ato
0: na... What will happen, Kagipay Merik?
1: Tiway kay? I think they will have some relief on that, no? May masi may mga...
0: I-appoint sila na whatever?
1: Hindi, masi may mga legal remedy.
0: Pasiling sila nga, ti. May extend kami sa filings ang COC.
1: But you cannot do that?
0: Yes, kay naka-fix na ang calendar of activities, eh. Hindi ka ang imo lang yung gitpangayo is siya. Ibalik lang siya sa original nga state.
1: Oo, luma na siya.
0: But it doesn't require an extension of the filing of the COC, Kagipay Beric.
1: And filing for an extension is amendment of the previous
0: correct! Year. So, but si ganun, si Kagipay Beric, what if kung hindi ka mo mag-file? Amo, naku nga pala magkutanon mo. Hindi kita mag-file sa COC, ta? Kiti ka plano ka mapadlagan sa barangay K5 mo?
1: Oo.
0: Hindi kita kabuguanay nga doa. Kasi si Regia, ito yung Estepania, malay tuyo.
1: Di, sa barangay
0: kita K5. Kita barangay K5, ya. Kaya ako yung iskay ko mo. Iskay ka?
1: Oo. Sobra ka gulang?
0: Di ko na yung masulod mag-iskay ka man. Ay, nano, malingin yung iskay man. Di, uh-huh. Ang butang tag senaryo kay Kipay Berica.
1: Yes sir.
0: Kundi may pending kita sa mga certiorari. Hindi ba na sila nga boss na yun na kay nga mahiring pa ng korte mo.
1: Correct.
0: Then may issue sa sang TRO kung nakita yung may probable cause na. Ma-TRO siya anay. Parang hindi to stop.
1: Kag ibalik sa status quo ante.
0: Now, what if stop? And then naglapse ang pizza 5 kag nag-decide ang Korte Suprema na i-status quo ante ang nasambit yang Republic Act. 1-2-3-2-6. 1-2-3-2-6. 1-2-3-2-6. Dugin 1-2-3 ginang Pilipina
1: mo. Kaya mo na ba ni Makalintal sa isa'y ka-speech? Yung 1-2-3. Yung kasi na 1-2-3 tayo ng 1-2-3-2-6 eh.
0: Ganun ba?
1: Siya ay nagambal.
0: Ang igaling ka.
1: Siya nagambal.
0: Okay. Dari sini masulod ang palamang kutanon. What if kaway ka mo nag-file sang inyo COC pag October 5 kung nilapse na kay Paberek? Why siya nag-file COC? Karol pagka pizza 6 o pizza 7 or later part. Kahit i-part pa niya sa proceedings korte mo, nag-decide ang korte nga i-grant ang ginapangayo sa certiorari ni Attorney Romulo Makalintal. Anong matabo sa mga opisyalis naton? Tiyan yung mga point lang kung gobyerno, eh, na...
1: Hindi pwede. Although we have so many historical landmarks on this, pero I think it's a legal issue, eh. Kung mag-lapse, example lang hambal mo, ha?
0: Sa filings ang COC.
1: Sa Lunes. So, nag-gwa abing desisyon, butang mo alas 8 sa gabi sa October 5.
0: Ha? Pero nag-lapse niya.
1: Hindi, why paikit, eh. Asa pa alas 12, October 5.
0: Di ba bangkot? Kung makaingagaw pa file COC ang mga...
1: Makaingagaw sila. And can those who cannot meet the deadline because alang-alang na kay alas 8 sa gabi...
0: Hindi kayo ba, paichindi ko file si COC? Asta lang na yung office. Or alas 5 lang na yung asta? Why na midnight? wala na midnight na subong mo?
1: Why na midnight?
0: Wala na.
1: Di ko na stack lang lasing ko, butang mo gipapanaog sa Supreme Court
0: last hapon. Di ba ingagaw sila dalalagan, no? Di ba kay ingagaw na?
1: The legal question is, can the COMELEC extend the filing of the COC? The fact na ang filing of COC is under the calendar of activities as mandated by law. The
0: pero previous law. Ining filing sang COC, I don't know. Odi may ara si pwede lang bala ini ma-amend by a mere department order or any
1: department order
0: kay COMELEC mo. Can they have their own circular order?
1: Kalam na. It's a legal issue. Kalam na.
0: Aba gina-raise talaga na kay posible matabo. For example, gusto to ginambal mo mambal ka bing alas 3 abi kag ipaberek nagwang decision sa Korte Suprema. And then all of a sudden, ang iba niya ka nakapreparar, kaglapit, makadalagan sa COMELEC. What about the medyo malayo, kang mabiyahi, piya panahog? Bisang pustahan ka kay Pabirik, bakon sa diskasyon, tani. Sa Pizza 5, ang plaza, bantayan, tani. Din ka rin COMELEC, subong?
1: Sa...
0: Plaza, no?
1: Plaza, gapon, dadramong gapon.
0: Di ko magdamo, nadatawo, but siguro nini sila nagahulat, niya hinali, gani magamba ng Korte Suprema, i-grant ko ang certiorari, madinaguso na din ang filings ng COC.
1: Mayo, guro, sa Pizza 5, guro, arat sa mga COMELEC.
0: Bantayan ta ang COMELEC, kung bala may ara, ang pabangkot natin sa buong nga gusto erase. May ma-file ayhan.
1: On.
0: Sang ila COC sa October 5. Or before.
1: If ever, nga mag-grant ang TRO ni Makalintal.
0: Pag itsindi ko, sir, ma-file niya October 4.
1: Kung nakusin ni... Di, hindi siya ka-file. Di kay subungway na mo. May 1-2-3-2-6 mo, you cannot file.
0: Igli,
1: because may order ng COMELEC to stop the calendar. May order
0: ay, kasi, ang ako ginatanaw, basi, mag-resulta ini sa ginatawag natin nga constitutional crisis. Chakto mo ng puntong.
1: Pwede. Kung sito sabi ko, this is a matter
0: kay, hindi ba ito? Pero, titunaan man isang, why kita yan nag-habal ka mo na ning decision sa, what if?
1: Aring matabo. Ang isa sina is,
0: kabalo ka ang Supreme Court, hindi ba lang, nagpagwa na sila ruling, ngayon hindi sila gusto postponement of election?
1: Hindi sila gusto postponement, but election was not postponed.
0: It was even fixed. Was the term was just fixed.
1: Fixed the term.
0: Siguro kumulik ko siya natin why Manila ginbayo.
1: But the interpretation of the law depends on the Supreme Court whether fixing of the term is equal to
0: postponement.
1: Extension and postponement.
0: Amunan
1: pwede
0: namin,
1: mo na siya tanawon. Layi na eh. Law na. So, budlay na.
0: Because diyan sa di ka G5,
1: but kanami mga K5, kanami politik-litikan kung huwag ginupalitik ha. Nami politik-litikan.
0: Pagalingin, ulo mo na.
1: Kung gusto ko mapalingin-lingin, nami palinginan eh.
0: Nami, tanim makasugilan. Noong tabay tomorrow, gara yung makahistorya kita isa kabugado, let's try to discuss about it. Oo. Ano bilang ila legal opinion?
1: Anong legal opinion? Because...
0: hindi na sila ma... kasi delikado na kayo, pero hindi sila yan mapanawag sila. Contempt of court.
1: Subjudice.
0: Subjudice.
1: Hindi man.
0: Kahit hindi man gini. Ang sabagay, matanaw. Total, why pa ba nakasugod hearing ang ano, no?
1: Ang akong tanaw, gani ba si Subong Adlaw makonvene ang kwan ang
0: Supreme Court?
1: Kay sa order...
0: Na-notice mo ka kay Paberic, kang Supreme Court siya, hindi iya gusto iya sa postponement sa barangay election mo?
1: Oh, hindi kang may prayer si Makalintal, ha? Kumplito siya eh.
0: Ano pa ang muyo niya?
1: Petition for certiorari, prohibition of prayer for immediate issuance of status quo ante order, temporary restraining order and a writ of preliminary injunction and aring pinakagrabe oh, urgent motion to conduct special raffle. But si ganon, may urgent motion siya nga mag-raffle ng Supreme Court kung diin nga division magtupa.
0: Para ipostro ang trial.
1: Trial. So kung may urgent motion siya, iidiyahan giniyasang kwa niya sa Supreme Court Administrator nga i-raffle kayo.
0: Tulog ka sakit ang... batsagahan ko na kainom na ko sa DTX ko, Pemex ko, pero tulog nag ringin pangulo.
1: No?
0: So
1: ever,
0: ano abi ang inyong padanawan? Di kaya ako lang nabalaan ko, yaki di ba punggan ka kipabirik? Abi mo na, no?
1: Mm-hmm.
0: Ang hindi lagi ba punggan? Kabaloka ko na, no?
1: Okay.
0: Sa picha, ano mahupin niya ang maskara mo?
1: Isa
0: mo lang. Why siyang certiorari ka?
1: Why siyang may mag-restraining order?
0: Si Franz Michael de Villagracia. October maskara, Badyaw Festival, dagsano na. No? Ayun to. Doon ako nakita mo na to. In fairness mo nga tuig. Wala, tas may nakita. Nga may nagapangalimos dalan. Dumdumano so, nang kada stop siyang traffic light. May mga kuting-kuting dala gitara.
1: Nag-upgrade ng Badyaw.
0: Ano na sumugila?
1: Nakilisis lang, hindi mo nang balangan ng Badyaw.
0: Ano nang ubran lang bago?
1: Why na line ng racket nila Subong?
0: Line na no?
1: Line ng racket.
0: Tindi na sila sa dala no? Gito, hindi. Gintrain na sila.
1: Gintrain na sila.
0: Nagdikit na sila sa syndicate.
1: Na,
0: gintunloan.
1: Nagdikit
0: na sila sa syndicate. Nag-upgrade na sila.
1: Nag-upgrade na sila.
0: Kaya nagdikit sila sa syndicate. Sila sa syndicate. Tapos naman ni Aton.
1: Oh, mo na Aton. Nga may mga runner na bago.
0: Gabi na ginti.
1: Jowpads naman
0: yan. Jowpads. Animalistic approach.
1: Jowpads yan.
0: Si Mami Esperanza, yung suli, bakun sa permit, ako nang garit-garit na mapuli na lang siya sa maskara. Puli na diba lang, Mama? Balik na tayo, madumarato lang pliti, kag-ipay-barik pa, no?
1: Si Ma'am Pearl Padron niya, ka-yom-yom, kayo daw maskaraman.
0: Gali, ha?
1: Ay, perte.
0: Si Namis, too late, nang utang na siya kay Caps Gibbs. Gibbs.
1: Romayo, yun nga question, ha? What if the Supreme Court, on December 5, because this
0: no, October 5.
1: October 5. What if, on a few hours before the closing of the filing of certificate of candidacy under the old law mag-grant abi karon sa ang status quo ante ang Supreme Court manggambal nga ibalik ang election alas 3 na sang pitsa 5, what will we do because ang alas 3 ang pitsa 5 October belongs to the old law nga amo ining gidaprotestahan subong ni Makalintal nga hindi isa sang 12326 kundi ang old law. Wow, kung ibalik mo sa old law it's only up to 5 o'clock of October 5.
0: Sila
1: can they extend the filing?
0: Kay kung mag-extend sila, pwede ba lang maghimo pagwa sila sang another memorandum circular sa ila department order? Para wag talaga department order, DO, no?
1: Uh-huh.
0: Di ba pagwa sila yan? Aba nagpamangkot na ton. May plus report, Alice Wilson, dali lang gid na nun yung plus report ni Wilson.
5: K5 News FM Flash Report.
2: Kita daw dyan, kita na rin, flash report kita, patay ang isa kalalaki no, sa Padua, sa Mursa, sa Barangay Salvacion, matapos gintiro sa palapamatilalaan ng mga suspitsado, subong lang yun yaga. So, patulong ang patrol, subong kaysa na dyan ni Kefeverick, agot si Saon, ang pinapaka mga detalye tuhoy sinin sa shooting incident. So, bantayan natin, inin sa pagbalik natin sa programa, natin kita puro din ang webcast kaysa na dyan ni Kefeverick, going kita sa area.
0: Sige, salamat kita, Kipagalson na Bilyana. Grabe ni, no? Tawgan na taling Mursia PNP, oh. Basi malabot na lang, Hepe. Pamangkot ton about the details sa saling insidente. Pag amunagan ni Dayon, nga ton nga practice that. tukion ta diyo nga to ng number sa PNP. Then tawgan ta diyo ng banwa para at least kwa ang reaksyon kung bala anong natabo, no? Amo na nga ton nga himuon. So dali lang gid, no? Gina-check naton sa mga matrion ang are. Nagsala ang tinumo ko kay Pabirik. Imbes ka telephone number to mukon ko ang
1: order.
0: Order ya paano sila yung mag-liquidate ang pulis.
1: Ang ito mo ko. Ang ito mo ko order. Please order. Deliver. Big breakfast.
0: are. Ano ganing Region 6 pata sa nagligad, no?
1: Oo, Region 6.
0: Region 6 pata sa nagligad. 8 ni. Check ko ba?
1: Tanaw lang.
0: Lagson na to niya. Region 8. Are. Himalalod, Oriental na. No? Okay. Region 7. Region 6. Saka ba? Ina-check na mo sa bunga. Kay tingwa na to. Region 7 plang. Arinani Gross. No? Morsha to, no? Taugan tabi ang Morsha PNP. Para may ngagaw tani kay mga police station ni Hinigaran, Don Salvador, Pontevedra, Binalbagan, Kawayan, di na di man. Ibi Magalona, Lapao Cubase, Sipalay, mga cities ni ang unaw. Sagay, Bago. Are-are mo siya.
1: Ara na.
0: Ara na,
1: ipadala ni Ipepred, yung guna to. Ara to.
0: Yung gabi, no?
1: Ayaw na ito, Morsha PNP, yung padala ni kay Febred.
0: Dahil lang, kay itawagan ta rin Morsha PNP, oh. Ari na ding, Morsha na ding nakita ko. Basi kung puro panda, di ko rin matawagan ko, blau. Bebe.
1: Ang ta mga K5 ba? May isa ka flash report si K5.
0: Tawagan na mong subong ang polis, ha? Para at least makatuto kita. O, di na din.
1: Tanahon ta.
0: Morsha.
1: Panahon ta kung ano ini, kagkundiin, gagnga, anong rason?
0: Dako din istorya eh. No? May patay naman aga pa. Dalawa na ito. Dalawa na ta.
1: Ano, nag-kring. Okay.
6: Hello, good morning.
0: Hello, Morsha PNP. Good morning.
6: Yes, sir. Good morning.
0: Sir, si Eljan sa K5 News FM, Eric Tinrefe, Eljan Castaño. Sir, i-confirm naman, may gintiro na kuno sa banwa sa Morsha?
6: Yes, sir. Oo, may ara, sir.
0: Iyan nga barangay ni?
6: Sakop siyang Barangay Salvacion, sir.
0: So, ano kalayo from sir, the city proper?
6: Ka, sir, balikan ta ka, sir. Gatawag si PD sa akon.
0: Sige, sir. Okay, go ahead, sir. Si so, confirm, ha? Okay lang na. Okay. On the way, gatawag si PD subong. Ito niya, provincial so, director. Magpos na rin commercial break.
1: Confirm.
0: May gintiro.
1: Ang gason tara, hingagaw.
0: Hingagaw, ma-commercial break kami. Panayog standby, oras sa K5 News FM, dalasang Ditri Bio. Hilanat si Pong Gintrang Kaso, i-klinika Ditri Bio mo, la 754.
1: Standby.
5: This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by Salon Pass. May direkta nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa ngabaga. Liog kaglikod. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by EQ. EQ-tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Matalipas ang ilang paalala. K5 News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
7: Ang akong pangalan si Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cibu.
8: Kamusta ni mo na hibaw-an na kay diabetes?
7: Katong nagpa-check ko sa akong sugar, it is 320. Painom ko sa DTX 500.
8: Kung sumi mong dosage sa DTX 500, kapila ka mo inom?
7: Kabuntag na o gabi.
8: O, nakaroon pila na may mong sugar?
7: 136 na lang akong sugar. Mga naay mga diabetes nga wala pa nakasulay o inom sa DTX 500, sulayin ninyo. Tested na jud na ko nga nindot kayo imong paminaw sa imong lawas.
5: DTX 500.
9: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryanta karon ng blinding leukemia, ginatawag cancer of the blood. Kaupunti sa nakaroon ng diskasyon, si Dr. Ramil Oy, amon CEO. Mm. Ano bala ang leukemia, Dr. Ramil?
10: Tuloy, Sir JP, kung pala inom ka DTX 500 jag may TC, medyo malayo-layo ka sa sakit ng leukemia.
9: Mm.
10: Leukemia is a cancer of blood. Cancer nga nag-apekto sa mga blood-forming tissues, sa aton lawas, including ang bone marrow, kag lymphatic system. So kung lantaon mo, Sir JP, grabe kalapad ang coverage sa gitawag ng leukemia.
9: Mm. May aras ang apat ka main types ng leukemia. Kagini ang nagabase kon bala acute or chronic, kag myeloid or lymphocytic.
10: Ano man nga klase nga leukemia ang gatuhaw sa lawas naton Sir GP, initanan ang halin sa blood cells nga nagmutate kag nagabnormal ang function. True to all cancer Sir GP, ang genetic material sang cells DNA ang nag-undergo sang mutation.
9: Gusto.
10: Ang DNA ang nagsugo sa cells nga iya na i-divide, mag-divide siya kag siyempre, madamo at a regular rate kag mapatay siya in due time. Apang, once corrupted na ang DNA, just like in the case ang leukemia Sir GP, kag tanan nga klase sang cancers, ang blood cells, ang padayon nga nagadamo, kag nagadivide, tub-tub nga, nasubrahan na ini kadamo. Kag isa ni sa mga balatian nga, iyawan ka ni Pugong pag ara na sa stage 4, di mo na madala sa herbal.
11: TTX 500!
12: Ako si Herminia Titong, 53.
13: Tilangin mo blood sugar sa
12: na. Sobra 300.
13: So pagbakal mo sang Detex 500, paano mo iniginainom?
12: Nagainom ako aga 2, sag sa gabi 2.
13: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
12: Oo.
13: Mga ano nakadugay ka naginom?
12: Mga sobra na isa kabulan.
13: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
12: Oo.
13: Anong resulta? Pila na?
12: Sobra na lang 100.
11: Detex 500!
10: Ang muna nga, before ka pa makanser, Detex ka na. May TC ka na, pure C ka na. Hindi yung laton mo nga, ay, may cancer ako, may inom na gigo DTX. Subong pa lang, permina na mo, ginwali di mo. Huwag pakasakit, huwag pakabalatian, protektahin ang imo nga mga selula. Gamit ang DTX 500, may TC kag pure C. Nya, mamangkot mo kon nga ah. Nga bala, naguba kag nagmutate ang DNA or genetic information sa selula. Mangkot man ko, anay ah. Nakainom ka bala sa imo DTX 500 kag may TC. Nainom mo bala ang imo mga prutas kag gulay. Or nakaon mo ba?
13: Nakaon ka bala karne?
10: Plakaon ka karne? Matamis nga pagkaon. Ang sabat, balaan din na nila.
14: Check.
13: Ari-ari po, ipati.
10: Ari-ari, sir boy. Pala sigar niyo ka ba?
14: Oy.
10: Oy. Pala inom ka alcohol nil? Kung yes ang sabat mo, dere, kag wala ka pa kainom DTX 500 kag may TC, te, basin, mangin kandidato kas cancer. Ibala na Sir JP, kung may family history ka, ginikanan mo may cancer, no? Lolo, tapos isa sa mga notable symptoms, te, kita mo sa mga may leukemia Sir JP, gatuhaw ang lagob sa lawas.
13: Kapin pa hindi sakit ang lagob, Sir Boy. Nablangga lagob ka, gulpi lang ka lagob panit, tapos, hindi sakit.
10: Gaka nosebleed.
13: So, sino bala, Doc Ramil, ang may mataas nga risgo nga magka-leukemia?
10: Siyempre, kung expose ka permis ano dito ang chemicals kaangay sa mga bensin nga makitaan sa gasoline.
13: Ang iban mahilig magsimot sa gasolina no. So dapat kung pamboy kagali, dapat pamboy DTX kagid.
10: Tapos sobra nga expose man sa ano ni mga mantikaon, pwede kaya magka-leukemia kag sobra nga stress. Grabe na. Ang gapanigarilyo, gapataas man sa risgo kag siyempre mag-acute ni siya sa gitawag nga myelogenous leukemia. And of course, kakulang sa antioxidant. Permina mo na ginabalik-balik nga ang ining mga free radicals, amoning mga pinakakontra naton nga wala nato mabali, kag pinakapalangga nato nga kaunon. Ang free radicals, amonang nagaguba sa aton selula, and the only way nga malikawan ni, ti i-combat mga free radicals with antioxidant. DTX 500, may TC, pure C, amonang siya ka-importante. Once gagainom ka DTX 500, ano man lang kagakaon, kapila ka klase nga prutas, kagulay man.
13: Gusto.
10: So, join the fight against cancer. Start it with your family kag kaugalingon mo. Una, gini mo kaugalingon, din imo family. Kung gainom ka DTX 500 kag may TC, pati imo pamilya kagabataan pa inuma.
14: Budgetan nyo na.
10: Yes. Mag DTX 500 kag may TC, kada adlaw, and be cancer-free.
11: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulamas tapos magtrangkaso? Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulamas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Bis kag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na.
15: Extend Food Superman from Man.
16: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
15: Extend Food Superman from Man.
17: Mga pinalangga namon nga sa gayon.
14: ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalilain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes, humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon.